0: cases tayo, hindi lang sa Amerika, di ba? Pati Australia, Japan. Ginawa natin yun eh.
1: Oo, we have to leverage ho, yung ano natin partnership. Pero at the end of the day ho, alliances, security partnership are convenient, pero ano ho natin yung issue eh? Ang talagang importante ho talaga, palakasin natin ang ekonomiya natin, palakasin ho natin ang hukbong dagat ho natin. At yung pinaka-importante sa panahon nito, magkaisa po tayo.
0: Ayun. Kasi ang problema natin yun nga, yung ating mismo mga leader, iba-iba yung pahayag. No, of course, may official stance, yung sinasabi ni Defense Secretary. Pero meron tayong mga mambabatas na para bang tayo pa yung aggressor sa kanilang mga statement. Para bang lagi na sinasabi, wala naman tayong laban dyan eh.
1: Ayun ho eh, kasi ho talaga, yan yung mga iniimbita ng mga Chino sa kanilang National Day.
0: Mm-hmm.
1: No, so recently ho, sinelebrate ho ng mga Chino ng Chinese Embassy yung supposed to be friendship. Philippine-China friendship, no? Ngayon, mga ilan araw lang ho, nakita ho natin dyan, isang ranking member ho ng Senado. Nakatabi pa ho ng Chinese ambassador.
0: Mm-hmm.
1: Oh, senador ho siya, pero talagang pinamumukha niya ho na napakalapit niya ho sa mga Chino. At siya ho ngayon ang nanggugulo sa Senado po.
0: Mm-hmm.
1: No, talagang, kumbaga, deliberate, kumbaga deliberate effort din ho ng mga Chino na guluhin ho tayo, lalo na sa politika po natin.
0: Baka nasa Art of War yan ni Sun Tzu, divide and conquer.
1: Ano po? Pwede pakilala.
0: Baka nasa Art of War ni Sun Tzu, yung divide and conquer.
1: Oo, i-divide nyo ho yung kalaban nyo to win without actually fighting. Ginagawa ho sa atin to, binibili ho yung ating mga academics, marami ho kong mga kasamahan na pag nag-aaral sa Chino, kung magsalita ho, talagang mas date pa yung mga Chino na ipagtanggol yung kanilang interest ng China.
0: Aha.
1: At lalo na ho sa mga politiko po natin.
0: Opo, ay meron pang mga balita, ewan ko kung may mga binibili na rin ng mga beachfront daw. Ang kaba, baka gawing staging, yun, staging front yun para kapag daw nagsakop na sa atin. May balita po kayo tungkol doon?
1: Ano po? Pakiulit po.
0: Yung mga binibiling properties na mga dalampasigan natin, may mga duda kasi na that's also part of a creeping invasion sa atin.
1: Nababalitaan ko rin po yan galing po mismo sa ating mga kasundaluhan.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na ho sa mga area na malapit po sa Northern Luzon at sa Palawan.
0: Oho.
1: Talagang malaki yung lupa, nag-aasawa ho ang mga Chino ng mga kababaihan ho natin, ginagamit ho ang kanilang kayamanan at bumibili ho ng mga properties.
0: Oh, dahil kumbaga, may asawa ka ng Pilipina, may pwede ka na bumili ng lupa. Ngayon nga lang, nakapangalan doon sa Pilipina. Yun ang nangyayari. Oho. So that's...
1: Ginagawa rin po nila yan sa Taiwan.
0: Mm.
1: Yung mga Chino ho, mga babaeng mga China, nag-aasawa ng mga Taiwanese, kasi iniimpluwensahan ho nila yung politika sa Taiwan po.
0: Eh, ito may nag-comment po. Dapat daw bigyan ng sanksyon yung senator na sinasabi nyo na mukhang pro-China. Ano
1: eh,
0: pong dapat pong gawin?
1: Magagawa, eh. Karapatan niya ho yan.
0: Aha.
1: Kung sa tingin niya ho talaga, maganda ho talaga na tumabi sa mga Chino, no? Madami naman ho. Yung dati na ho natin presidente na nagbabakasyon sa, ano ho, sa The Hague. Tandaan niyo yung sinabi ng dating presidente. Gawin na lang na sa harap po ng Chinese ambassador ho. Noong January 2018 ho, sabi pa ho niya sa harap ng Chinese ambassador, gawin niyo na lang kaming probinsya ng China.
0: Aha. Eh, di baka ba? Naman katulad yan ng mga rape joke, yung sinasabi niya, biro lang naman yun.
1: Ano po?
0: Eh, baka naman na gamitin lang niya yung sinabi at ng kanyang mga follower na ano lang naman yun, joke-joke lang yun, nagpapatawa lang yung dating Pangulo nung sinabi niya yun.
1: Sabi ho, pero pag kayo presidente, hindi ko kayo nagbibiro ng mga issue, lalo na sa issue ng sovereignty at independence of your country po.
0: Opo.
1: Di po ba?
0: Mm-hmm. So yung sinabi niyang yun, kahit, sige, sabihin na natin pabiro, mabigat ang implikasyon nun. China can take that as a signal.
1: Oo eh. Eh, lalo na ho ang mga Chino, iba ho ang sense of humor eh.
0: Opo.
1: Di po ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang sense of humor ho, relative, cultural.
0: Mm-hmm.
1: Eh kung hindi ho na-take ng mga Chino yung birang isang biro po.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na nanggagaling sa isang presidente.
0: Mm-hmm. So dapat to makita rin nila ng statement sa Pangulo, policy. Now, pagdating sa tugon ng pamahalaan, of course, we see Defense Secretary Gibo Teodoro, we see Commodore Tariela talagang speaking out against it. At yung ating Pangulo, may mga sinasabi rin tungkol dito. Do you feel na kulang pa o sapat na ba yon yung tugon ng pamahalaan sa issue na ito?
1: Hindi ko po kayo madinig. Mahirap, mahina po eh.
0: Sa tingin po ba ninyo, sapat na o kulang pa? At kung kulang, ano pa dapat gawin ng Pangulo para ma-resolve itong issue sa West Philippine Sea? Narinig niyo po? Hello, Professor? Professor De Castro? Yan, medyo nakakaproblema yung linya natin. Baka, ano kaya, kailangan tawagan uli kasi marami pa tayong pwedeng itanong kay Professor. No? Siguro tawagan natin uli. Yan, at nakakaproblema lang po yung ating linya. Prof, tatawagan po kayo ni Phil. Sabi dito ni Vincent Garcia, ekonomiya ng China napapalakas kasi lahat po made in China. Oh, pero yun ang isang bala kong itanong kay Professor. Hindi naman ibig sabihin na bumibili tayo sa kanila, pag-aari na nila tayo. Hindi tayo dependent sa kanila. Yan ang ating dapat makita. Kaya maganda rin tangkilikin ang sariling atin. Ayan, Professor De Castro, narinig niyo na po ako?
1: Mahina ho eh. Pwede hong gawan niyo ng paraan para
0: opo,
1: lumakas.
0: Kanina pa ho natin ginagawa ng paraan. So, sir, ganito po. I hope you could hear me, pero ang tanong po umaasa tayo sa China, sa mga made in China imports, di ba? Bakit natin ilalagay sa alanganin ang ating economic relationship dahil lang sa ilang piraso ng lupa, kumbaga?
1: Yung economic relation naman ho natin sa China, commercial eh.
0: Opo.
1: So, binibili na, kailangan rin ho nila yung pera natin. So, it's not a one-way game. Hindi naman ho natin hinihingi sa kanila yan. Binibili ho natin sa kanila, kumikita rin ho sila sa ating negosyo. So, kung kumbaga maapektuhan ho yung negosyo, hindi lang tayo maapektuhan, maapektuhan din sila. Iba ho ang negosyo, iba ho ang strategy and diplomacy ho. Mm-hmm. Katulad na lang ho ng bansang Japan at Taiwan ho. Ganun din ho sila, no? Dependent rin din ho sila, yung lalo na yung trade nila sa China, importante. Pero pag sa issue ho ng territorial integrity, sa issue ho ng sovereignty, sa issue ho, of course, ng security, ibang usapan na po yan.
0: Mm-hmm. So, hindi rin naman ho magandang tugon kung sabihin natin na wag na tayong bumili ng mga China-made products.
1: Ang maganda ho sana, in the long run, waging tayo maging dependent sa China.
0: Aha.
1: Ayan mm-hmm. ano, let's move, let's diversify. Nandiyan naman ho ang bansang Japan, no? Maganda pa rin ho ang quality ng Japan. Nandiyan ho ang mga ASEAN member states. Nandiyan ho ang Taiwan. Hindi ho dapat tayo bumili lang sa China.
0: Mm-hmm. Pero Prof, sabi nila, mura kasi yung China kumpara sa iba. So ano pwedeng gawin ng pamahalaan para maging affordable yung ibang mga imports?
1: Hindi, talagang mura talaga sa China. Oh, kasi talagang sila yung tinatawag natin workshop of the world. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero i-separate natin yung issue ng trade, sa issue ng security, sa issue ng diplomacy, sa issue ng territorial integrity. Ho.
0: Mm-hmm.
1: Kami, ang Amerikano din naman, bumibili sa mga Chino, pero bumibili rin ng China sa Amerika. Pero sa kanila, separate po yung issue ng trade, separate ang issue ng national security.
0: Opo. Yung pong sa China, no, ito, isa pa, baka kasi hindi makita ng mga tao. No? Sabi nga ninyo, malapit sa Sikmura eh. Gaano ba kalaki ang nakukuha nating pagkain o isda sa Bahod de Masinloc?
1: Ang ano ho doon niya talaga, yung mga mangingisda ho natin sa Zambales, hindi ko alam mo yung data, pero malaki yung porsyento ng ating mga kababayan ho, sa Zambales at iba pang lugar sa Luzon, ho, doon ho sila nangingisda, malapit ho sa Bahod de Masinloc.
0: Mm-hmm. E di pa nga, may mga sinasabi pa na yung isda natin, nahuhuli ng China, tapos binibenta rin sa atin.
1: Oho, tapos binibenta po sa atin. Kasi uh-huh. talaga ang pananaho ng mga Chino, no, hindi lang kanila yung karagatan, kalina pa yung lupa sa ilalim ng karagatan at lato ng marine life kanila.
0: Mm-hmm. Eh di ba nga pati yung ating Benham Rice gusto rin nilang i-claim? Yung sa kabila naman ng Luzon.
1: Ha? Binabantayan na ho nila na kaya nagkakaroon na sila, nagpapadala sila ng survey ship. And recently ho, dapat malaman ng mga mamamayan, kasi ho, natatandaan nyo ho, nag-usap ang Pilipinas at ang bansang Japan para i-limit ho natin yung ating exclusive economic zone dyan sa lugar na yan, sa Philippine Sea. Nagalit ho ang mga Chino. Sabi ng mga Chino, wala kayong karapatan mag-usap kayong mga Pilipino at mga Hapon, no? Kasi amin ang Taiwan. Kanila na daw ang Taiwan. May wala naman ho sila doon puwersa sa Taiwan. Mm-hmm. Kaya ano sabihin ho nila, independent republic pa rin ho ang Taiwan. Hindi probinsya ang Taiwan, no? Pero ayun ang nila sabi nila. Nagalit ho sila. Nagpadala ho sila doon ng mga batko. Doon sa malapit sa Benham Rice. Nagkukundak ho sila ngayon ng maritime exercise ho doon.
0: Mm-hmm. So, yung China talagang, paano yan? Matigas ang China sa kanilang paninindigan. Tuloy may mga tao nakukulangan kasi nga yung again yung katulad noon yung mga illegal fishermen sa Indonesia pag nahuli talagang pinapasabig yung barko eh. Bakit parang ang tingin nila kaya tayo ginaganyan-ganyan lang ng China? Masyado tayong mabait.
1: Siguro sa ngayon dapat kontrolado ho. Pero ang binabalikan ko ho talaga eh, no? Dapat natin talaga palakasin yung hukbong dagat natin, ho, lalo na yung armed forces.
0: Mm.
1: So may panahon, no, antayin ho natin yung panahon na kumbaga pwede na ho natin silang tablahin. Mm-hmm. Of course, hindi ho natin ma-achieve yung level ng economic growth nila, development nila, and of course yung military capability. Kasi malaki China, silang mayroong pangalawang pinakamalaking population. Pero we have to give time for us to be able to assert our own right. No? Kumbaga talagang, kumbaga, we can show the Chinese, no, na hindi nyo kami pwedeng itulak lang.
0: Mm-hmm.
1: No? Let's give it time. Let's give time for ourselves to develop po yung tinatawag natin comprehensive national power.
0: Ayun lang. Kailangan bantayan din natin. Kasi yung pera ng bayan, flood control nga lang nanakaw. Eh. Paano pa kaya yung mga budget para sa defense?
1: Oo. Lalo na yung mga ilang involved dyan sa flood control. Malalapit po sa mga Chino.
0: Mm-hmm. So, ngayon, well, of course, hindi pa naman talaga election time. Pero alam naman natin niya, huwag na tayo magpakyut, na alam natin na ngayon nagsisimula ng, actually, pagkaupo-pagupo, nangangampanya ng mga politiko eh. So, tayo na mga karanibang mamamayan, ano naman ang pwede nating gawin? Sabi niyo, may senador na ayun, nagpakita, chami-chami siya doon sa top ranking official ng China, anong pwede nating gawin ngayon? Kailangan ba maging election issue itong issue ng China?
1: Of course, ang ano ho niya natin talagang active information campaign katulad doon ng ginagawa ni Admiral Jay Tariela, no, na yung ine-expose niya yung mga Chinese ICAD activities, no, yung tinatawag nating ICAD. Illegal, aggressive, deceptive activities po, no? Expose rin natin yung mga ating mga politiko o mga mamamayan o mga academics o mga journalists na talagang lumalapit ho sa China at malapit sa mga Chino.
0: Mm-hmm.
1: Expose natin. Let's have a campaign to expose them. No, of course, at the end of the day, karapatan po nila yan eh.
0: Mm-hmm.
1: If I make a choice na talagang sa tingin ko, dapat ako lumapit sa China, that's your constitutional rights, but they have to be exposed.
0: Ba't gusto nating linawin na dapat yung wag naman mauwi ito sa tinatawag na racism? Kasi may mga Filipino-Chinese, di ba? Paano natin dapat ipaliwanag, ipaintindi sa mga kababayan natin na this has nothing to do ng mga kapwa naman natin, mga Filipino-Chinese?
1: Hindi, ano natin talaga? China lang to, Chinese.
0: No, mainland.
1: Doesn't mean yung Filipino-Chinese.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Uh-huh. So anong dapat natin gawin?
1: It's an educational campaign ho. Una-una ho talaga, ang education natin should be more focused on nationalism and patriotism.
0: Mm.
1: Without being anti-Chinese. No? And of course, explaining to our people, it's not a matter of being anti-Chinese, it's a matter of being nationalistic, being a matter of protecting Philippine national interests.
0: Mm-hmm.
1: So may elemento po talaga of being nuanced, and then may elemento din of course of taking the moral high ground, eka nga.
0: Mm-hmm. So kayo po, personally, sang-ayong kayo, dapat talaga high ground. When they go low, we go high. Hindi tayo papatol sa kanilang pagiging agresibo.
1: Oo. Ayan na nga ho yung ano, kumbaga direction, direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nung binabangga ho ng mga Chinese Coast Guard at Maritime Militia yung ating resupply.
0: Mm-hmm.
1: May mga nagsasabi, gantihan natin. Kung binobomba tayo ng tubig, gantihan rin natin. Sabi ni Presidente, no, we should never play that game.
0: Nung panahon ni ERAP, ni President Estrada, yung isang barko natin, ginround doon sa isang pag-aari natin island na kiniklaim din ng China eh. Hindi ba natin pwedeng gawin yon sa Bajo de Masinloc? Another warship ba natin yon na kailangan i-ground doon para talaga atin ito?
1: Babalikan ho natin yung kasaysayan. Actually, ginawa na ho natin yan.
0: Aha.
1: Nag-ground ho tayo ng landing ship tank doon sa Bajo de Masinloc, kasabay ho doon sa Ayungin Shoal.
0: Mm.
1: Pero pinawithdraw ho yan ng isang Secretary of Foreign Affairs.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Nung panahonan rin ho yata ni President Estrada, na-convince ho. Kasi iniimbita ho, nung panahon na yun, iniimbita ho natin si President Jiang Zemin.
0: Mm-hmm.
1: Inawang condition ho yan ng China. So sinunod ho natin, no? Pinalo yung advice ni Presidente, ni President Estrada, yun advice ng Department of Foreign Affairs, despite po ng opposition ng Secretary of National Defense at the time, si Orly Mercado po.
0: Mm-hmm.
1: Pero ayun ho, napala ho natin. Hindi na ho natin pwede gawin yun kasi kontrolado na ho ng mga China at malakas na ho ang hukbong dagat ho ng China. Makikita ho na yan, kaya na ho intercepting ng mga Chino ho yan at palubugin ng mga Chino.
0: Pero pag pinalubog yun, that's another issue. That would be an
1: that's
0: act of war.
1: Oo.
0: So, hindi kaya may iba naman nagsasabi, baka panahon na, para din may angas ba, may pangil tayo, panahon na i-review na natin na magkaroon na ng mas liberal na pag-interpret sa tinatawag na One China Policy.
1: Maganda ho yung tinatawag. At maganda ho natin dapat explain, ano ho yung One China Policy?
0: Opo.
1: Dalawang aspeto ho yan, oh. Let me take the opportunity to explain yung One China Policy po versus sa tinatawag natin One China Principle.
0: Mm.
1: Dapat clear ho yan, oh. Explain ho muna natin yung One China Principle. Ayun ho, yung pinamumukha ho, pinamumudmud ho ng Chinese Embassy at ng Chinese Foreign Ministry. Ganito ho yan. Una po, there is only one China and that is Beijing. Hindi ho yung Taiwan, no?
0: Uh-huh.
1: And second element ho dyan, Taiwan is only a province of China. Ayun ho yung tinatawag natin One China Principle.
0: Okay.
1: Ang One China Policy ho means we accept that there's only one China and that's Beijing. Pero yung pangalawa ho, we don't accept that Taiwan is a province of China.
0: Aha. Pero parang walang distinction sa tao yan eh. Para walang distinction sa pamahalaan natin yung One China Policy at One China Principle. Para iisa lang yun.
1: Ganun ang pananaw ho, lalo na ng Department of Foreign Affairs po eh. Ayan ang problema sa ating Department of Foreign Affairs. Kumbaga, natatakot ho sila sa Chinese Embassy at sa Chinese Foreign Ministry.
0: Uh-huh.
1: So, ang interpretation ho nila ng One China Policy is no different from a One China Principle.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa ibang bansa ho yan, sa bansang Hapon, sa Estados Unidos, very clear ho yan. There is only one China, and that is Beijing, but Taiwan is not a part of China.
0: Magagawa pa ba natin ng remedyo yan? Ibig sabihin, can the Department of Foreign Affairs issue something na One China Policy tayo, hindi One China Principle, para naman magkatugma sila ng stand ng defense natin?
1: Eh, mahirap po talaga, lalo na kung ingrain ho sa ikaisipan ng isang institution katulad doon ng Department of Foreign Affairs that could not make the nuance, the distinction between a One China Policy and One China Principle. Pero sa ibang departamento naman ho, very clear po yan.
0: So, final words ho, any message to convey sa ating po mga tagapakinig, Professor De Castro?
1: Well, ayun lang ho, we have to buy time. No, madali hong sabihin na we could confront China, we could, you know, play the game that the Chinese are playing. But we have to give time. We have to develop our capability. Ayan ho talaga, babalikan ko yung very important contribution ho ni Secretary Diboche Dolo na talagang he offered us a long-term solution to address this, I call the quintessential security challenge Filipinos and this generation and future generations will be facing, China's expansionism. Ayan ho yung contribution ni Secretary Diboche Dolo, yung comprehensive archipelagic defense concept po.
0: Ako, maraming salamat, Professor Renato De Castro. Kahit na hirap tayo sa signal, talagang pinagtiyagaan natin mapag-usapan ang issue na to. Sa ulitin po, Professor De Castro, ha? Wag nyo kami nga hihindihan.
1: I'm at your beck and call po. I'm at your beck and call. And sana mas maganda yung, kumbaga yung environment natin. No? Kasi o, ginagamit ko lang ho yung Samsung ko.
0: It's okay lang po.
1: Kapasok na ko sa akin trabaho po eh.
0: Sige po. At looking forward na makausap po muli kayo. God bless po, Professor De Castro.
1: Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
0: Yan po si Professor Renato De Castro, Department of International Studies, De La Salle University. Naku, purihin ng Diyos. Napakayaman ng ating pag-usap pero dito natin nakikita. Gaya ng sinabi ng mga kasama natin, manalangin tayo. God's grace, sabi ni Milet Lirio, God's grace leading is the best strength for us. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Sa ating pong paninindigan para sa Pag-asa Islands, kailangan huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kaya nga po, manalangin na po tayo. Sa tamang tawiran. Panginoon, mayroon po kayong dahilan bakit kami mga Pilipino, bakit kami nasa bansang ito. At ang aking kahilingan, Panginoon, na more than asking na mas mahalin ng Pilipino ang aming bayan, nawa, mahalin namin kayo ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Sapagkat kapag mahal namin kayo, mamahalin namin ang aming kapwa, mamahalin namin ang aming bayan. Maghari po kayo sa aming pong lipunan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay malupig, makamkam. Ingatan niyo po ang aming bayan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na isang bansang malaya ay mapapasailalim sa isang bansa na maging ang pagsamba sa inyo ay nililimitahan. Salamat po sa pagkakataon makapaglingkod sa radyo. Sa inyo po ang aming papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Naku, bilis ng oras. Salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pakikinig. At mula po sa buong pangkat ng Oras na Pilipinas, kasama ang Team Positive na umalalay po sa atin sa loob ng mahigit sang oras, si Reggie Villena, Phil Lagtapon, si Kaina Abalon, Desa Magtunaw, Shara Gabornes, Jeves Mancio, ang ating po mga Bukawe Tech People, sa ngalan po ni Sister Heidi Bernardo Sampang, ako po si Pastor Eric Cortez, na dapat po nating tandaan, nagpapaalala po, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Alam mo ba, na noon ay mayroong official publication ang Far East Broadcasting Company? Ito ay ang Signal o ang Hudya. Ang magazine na ito ay naglalayon na maging kaagapay ng radyo sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Hesukristo. Mayroon din itong mga patotoo sa kabutihan ng Diyos mula sa ating mga tagapakinig at sa iba pang mga stasyon sa iba pang dako ng mundo. Bagamat ngayon ay wala na ang Signal Magazine, meron naman tayong FEBC Friend Newsletter, website, Facebook page, at iba pang modes of communication na nagiging daan para patuloy tayong maging connected sa ating mga listeners.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Hola, buenos dias Philippines! Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile. At kayo'y nakikinig sa Servicio OFW. Gracias!
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servicio OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Servisyong OFW.
3: Mapagpala araw po sa inyong lahat, mga ka-agapay. Ito po ang programang Servisyong OFW, Sagot Kita Tuesday Edition. Kasama ang inyong lingkod, ito po si Pastor Rene Bunso. Ay samahan niyo ako sa isang oras na pagsagot sa mga kasagutan o mga katanungan na inyong pong pinapadala sa amin, at nawa ay masagot po namin ito ng maayos. At ito'y kumbaga maka-resolve ng mga issues and concerns ninyo, mga OFWs. At syempre, palagi po namin labing inyo po kaming i-like, i-share po kung saan man po kayo naroon. Kung kayo po ay nag-browse ng inyong cellphone or ng computer, paki-share naman po para mapalawak pa natin ang ating advocacy for our OFWs and their families. At syempre, gi-isa po tayo ngayon dahil si Pastor Joe is attending a summit for OFWs, no? At alam po natin na sa Marriott Hotel po siya. God bless sa iyo, Pastor Joe, as you represent OFWs and families. Ayan. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay dadako sa gabay mula sa salita ng Diyos na matatagpuan at matutunghayan po natin sa mga awit, no? Kabanata 71, talata 6. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Mula sa tiyan ng aking ina ay ikaw ang aking tagapagturo. Sa iyo ang aking pagpupuri magpakailanpaman. Kagapay, ang ating buhay ay hindi aksidente. Mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina, ang Diyos ang siyang kumikilos at nagtuturo sa atin. Siya ang simula ng ating pag-aaral. Siya ang simula mula sa ating pag-iral, at siya rin ang patuloy na gumagabay sa bawat yugto ng ating buhay. Sa kabataan man o sa pagtanda, sa tagumpay man o sa pagsubok, ang Panginoon ay nananatiling guro at tagapagturo. Kaya't ang tamang tugon sa atin, katulad ng sinabi ng mga awit, ay pagpupuri. Hindi lamang sa oras ng kasaganahan, kundi maging sa gitna ng kahinaan. Ang ating papuri ay patuloy na umaakyat sa Kanya. Ito po'y paalala na ang Diyos ay tapat mula sa ating pagkakalikha. Ang ating buhay mismo ay patotoo ng Kanyang kabutihan. Kaya ipahayag natin ito sa iba at mamuhay na puno ng papuri at pagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin ang aral na ang buhay ay nagsimula sa Diyos, ay dapat magpatuloy sa Kanya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang kilalanin ang Kanyang pagtuturo at ipahayag ang papuri na nararapat para sa Kanya. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po dahil mula pa sa aking pagkakalikha, ikaw na ang gumagabay sa akin. Sa bawat yugto ng aking buhay, naroroon ka upang ako'y hubugin at ihanda para sa inyong plano para sa akin. Ni minsan ay hindi mo ako pinabayaan. Turuan mo akong mamuhay na puno ng papuri at pagtitiwala. Dalangin ko po na kayo ang manguna sa aming broadcast this morning. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen at amen. Kaya nga po, ulit sinasabi natin, kaibigan, kaagapay, wala pa sa simula ng ating buhay, ang Diyos ay naroon. Magtiwala ka at magpuri sa Kanya ngayon, bukas, at magpakailan pa man. Ayan. Kaya patuloy po tayo sa ating broadcast. Tayo po ay live, no? Live po tayo dito sa ating pong studio dito sa aming opisina sa Global Filipino Movement. Kung kayo po ay gustong bumati ng live, ay pare po kayong mag-connect dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kung kayo naman po ay nakikinig sa inyong PM Radio, abay magandang umaga. Kung kayo man po ay nasaan man, kayo nasa bahay, kaso office, on the way, at nakikinig ng radyo sa inyong mga sasakyan, ingat-ingat po at kaunting pasensya dahil ma-traffic na or peak hours na sa travel. Ingat po kayo sa inyong pong biyahe. Pabatiin na natin, unang-una yung mga naririto, nagbumabati na sa atin, si Edna, si Tenko, blessed morning po. K-O-K-S-O-F-W. Si Rosalinda Ohano Mansana, blessed morning po, Pastor Rene. Nakikinig na po sa radio. At si Garcia Vincent, blessed morning po, Pastor Rene. Siyempre, hindi natin nakakalimutan na batiin ang ating butihing ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy na nakikinig sa kanyang PM radio. Kahit nasa bahayan or nasa saan man siya, kung nasa CLC, ito po ay nakikinig sa kanyang PM radio. At siya rin po is a regular supporter ng FEBC. No, salamat ma sa iyong support sa ating mga programa sa FEBC. Ayan. At siyempre, gusto nga rin nating tugunan ang sinasabi natin, eh, mga kasagutan sa mga katanungan na ipinapadala sa atin. And even this morning, kahit po maagang-maaga pa, meron hong mga nag-PPM sa akin upang sabihin na Pastor Rene, meron pong darating dyan na kumbaga ito ay mga, I believe they were repatriated or part of a group of OFWs na sila po ay napauwi. And at ako naman ay nangako na sabi ko pumunta dito sa opisina and we will entertain any of their questions at kung kinakailangan endorsement sa Department of Migrant Workers if they are indeed qualified for yung benefit na action fund. O yung action fund po, yan po ang tinatawag na financial assistance ng ating pong Department of Migrant Workers. Ayan, si Karen Damian, watching po, Pastor Rene, God bless po. Ohio, Gosay Masu, Karen San, thank you for your support, no, and watching us every day. Alam ko po, eh, si Karen ay nasa, naka-base sa Japan. Okay? And of course, yung sinasabi natin, ano nga ba ang dapat gawin kapag ka, itong mga nakabalik o nakauwi or all of a sudden kayo po ay biglang nawalan ng trabaho? Ano ba ang dapat na rights and na privilege ng ating mga overseas Filipino workers kapag ka ho si bigla na lang ay napapauwi? Dito po pumapasok ang ating sinasabing kaalaman kung ano ang nakasaad sa inyo pong kontrata. Ano ho ba ang dapat na nakasaad sa inyong kontrata? Ano ho ang nakasulat in terms of your agreement, in terms of your work schedule, kung kailan, kung dapat ba na sila ay pwede ba silang masisante at patigilin na lamang sa kanilang trabaho? Ano ho yung legal na basihan kapag ka po sila ay naroroon na at nagtatrabaho na? Ano ba ang responsibilidad natin? No, unang-una, dapat nga po ang isang OFW kapag ka ho pumunta sa ibang bansa ay alam po nila ang terms and conditions ng kanila pong contract. Bakit ho mahalaga yon? Para hindi ho tayo nagkakaroon ng problema later on na sinabing halimbawa bakit kayo na terminate at hindi nyo naintindihan ano yung basihan ng termination, nandoon doon po yon sa kontrata. Pangalawa, duties and responsibility din po ng ating mga overseas Filipino workers na once nakarating po dyan sa inyong bansa kung saan kayo ay magtatrabaho, it is your duty to follow the host country laws, customs, and tradition. Siguro naman po ay kayo po ay nag-PDOS, ano? Yung pong tinatawag na pre-departure orientation seminar. Eh kasi nga, doon ho dinidiscuss supposedly ha, doon ho dinidiscuss supposedly ang mga do's and don'ts, mga bansa, yung pong mga, yung mga batas na kailangan nyo pong sundin at doon din po yung mga ilan sa mga mahalaga o mga basic na customs and traditions na dapat sinusunod. Hindi po para kayo ay kumbaga limitahan, restrict, but to guide you para ho kayo ay hindi magkamali pagka ho nagkaroon na ng pagkakataon na kayo ay nakapagtrabaho na diyan. So, highly important that you are kumbaga you are able to understand and practice, no, yung pong inyo pong rights and privileges bilang mga OFW at para po ano, no, para suwabe, ika nga, ang inyong pagtatrabaho diyan sa ibang bansa. Okay, mabanggit ko lamang po, no, ito'y parang announcement na luksang kalatas, no, yung amin pong well, kababata ito dito sa Kainta, sa Brookside Hills, ay we console with the family of Mary Agnes Cabantac Motril, no, na siya po ay currently, no, nandoon po sa Chapel 3 ng Libingan ng Mga Bayani, no, magmula po June 14. So nagsimula po ito noong June 14 at ends of, from 7 p.m. onward po, doon sa mga kaibigan, kamag-anak, mga friends and families ni Agnes Cabantac Motril, naroon po siya, doon sa makikiconsole, at kami rin po ang mga pamilya Bunsoy ay nakikiramay sa pagpanaw ni Agnes Cabantac Motril. All right. Patuloy po tayo, and again, as I said, bilang OFWs, alam po natin dapat yung ating mga batas, yung ating mga rights, yung ating mga privileges. And masabi ko lang po, we as OFWs, so ako included, because I once worked dyan po sa Saudi Arabia bilang isang graphic artist, eh dapat po sumusunod tayo sa code of discipline, no, na isinasaad sa atin, no, and the primary dyan sa code of discipline po na yan ay yung unang-una. Kaya ho tayo nag-abroad dyan, eh sinasabi ho ito isa sa pinaka highlight or pinaka code na dapat sinusunod na isang OFW is to provide financial and moral support to and communicate regularly with his or her family. No, hindi naman mapagkakaila na the primary reason kung bakit nagtrabaho ang isang OFW ay para makapag-provide ng financial support sa kanya pong pamilya. Hindi ko na lang alam po sa iba ha, kung ano po yung pinakalayunin po ninyo. But primarily, it is for us, no, those who are OFWs, to provide support. No, it not only financial and moral support, because as you know, no, kapag ka ho, ang pagkakaiba na kapag ka kayo nagtatrabaho abroad ay higit na mas malaki ang pwede niyong sahurin or ikitain kung kayo ay nagwo-work po kumbaga comparing kung kayo ay nagwo-work dito, mas higit na mas kumbaga favorable ang situation kapag ka ho nag-abroad. Ano ho? Dahil you are able to provide the needed financial assistance that you can give sa inyo pong pamilya. Like for example, pag-fund ng kanilang education, tuition, yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, bukod pa doon, yung chance for you to be able to save up and to be able to purchase your own limbawa, dream house and lot, and be able to save enough for the future para ho ay ma-secure ang future ng inyong family. So that is one of the kumbaga best na kumbaga reasons or objectives para sa mga nagtatrabaho abroad. Hindi lamang po yan, the OFW also must assist, support, cooperate with fellow workers. Ano ho, nalulungkot tayo minsan kung naririnig natin na even in the workplace abroad, yung ating mga kababayang Pinoy ay minsan nagkakaroon pa ng away within their ranks or with the compatriots or sa mga kababayan din na imbes na magsuportahan, magasistihan, ay nagkakaroon pa ng bangayan that sometimes leads to crimes, no? And we need to really take stock of things that for the reason or the objective why we are there is para magkaroon tayo ng pagkakataon na kumita, no? At masuportahan ng pamilya. Pero hindi lamang po yun, hindi ho pwedeng hindi kayo nakikisama sa inyo pong mga kasamahan o kababayang Pilipino. Kahit kung minsan, yun na nga, there are stories and even right now nangyayari yan dahil alam niyo naman ang mga Pilipino, we are no, clannish. No? May isang lugar na mga samahan ng mga Bisaya, samahan ng mga Ilocano, samahan ng mga Kapampangan, no? Samahan ng mga minsan by ano pa, no? By tribe, mga Igorot, no? May mga ganun ho, no? Na minsan yun yung nagsisilbing parang faction where nagkakaroon ng parang bangayan, awayan even abroad. O, totoo po yan, na witness ko yan. Kahit nung ako ay nasa abroad, no? Sometimes by a religious affiliation, no? Sana hindi ho tayo nagkakaroon ng mga ganyang bangayan or awayan because we really need to support each other, no? Sumunod, kailangan din bilang mga OFWs, we obey the laws of the Philippines and be an ambassador of goodwill. Ano pong ibig sabihin mo? Just as you are supposedly a law-abiding citizen of your country, ibig sabihin kahit mo kayo pumunta sa ibang bansa, dapat ipanatili po natin na i-obey yung batas natin na kinasasakupan, halimbawa, ay yung pagiging pagiging OFW mo doon sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho, eh, you are representing your country. You are like a ambassador dahil at ang ibig kong sabihin noon, eh dapat kung representante kayo ng bansang Pilipinas, eh dapat sinusunod ho natin yung ating batas. Ano ho? So, napakahalaga po niyan. Ano ho? And then, of course, isa sa binabanggit din bilang OFW code of discipline, yung pong sinasabing pag-submit ng true and correct information in connection with work application. Kapag lamang, bago tayo umuwi sa, from the office, merong huli pa na tumawag na siya ay nagpapatulong sa kanya pong predicament, no, employment predicament, na ang kwento niya ay sinasabi ni OFW na hindi na daw siya pinapapasok ng kanyang amo. Sabi ko, bakit? Eh kasi daw po parang inaayawan na siya. Supposedly this is a skilled worker working in the salon business. Nung umpisa ay 3,000 reals daw ang kanyang sweldo, pero eh ngayon ginagawa na lang na 2,300. Nung hindi siya pumayag ay hindi na siya pinapasok. Ibig sabihin, sinisante na siya. And then I ask her, kung kayo ba ay nakipag-ugnayan sa inyong agency. And it turned out, ang nangyari po pala, itong trabaho niya ngayon, yung kanyang employer ngayon, ay hindi yung kanyang original employer. Dahil yung sa unang employer, parang hindi rin sila nagkasundo. Ang nangyari, hindi niya na nahintay ang aksyon ng kanyang agency. So, siya na lang ang gumawa ng paraan. Siyang kapatid na may kilalang employer at doon na lang siya nagpasakop. Supposedly, meron siyang record sa Kiwa. Ito po yung sa Saudi Arabia, yung kanilang portal where you can find, nandoon po yung kanyang contract. Eh, supposedly, meron siyang ganon at nakalagay doon. Tinanong ko, nakalagay ba yung record mo doon that you have a contract, at ang sabi sa contract mo ay 3,000 reals. Sabi niya, opo. Well, sabi ko, ang pinakamagandang gawin ngayon dito is to report sa migrant workers office, dahil sabi ko, unang-una pala, sinabi ko po muna sa kanya ay unang-una, huwag ho sana tayong gagawa ng hakbang na hindi alam nung original na ating agency kung saan, kung sino pala ang nag-deploy sa atin. Bakit po mahalaga? For record keeping at para matrack po natin ng mas madali kung nasaan kayo. Bakit po mahalaga yun? Eh, as a documented OFW, ibig sabihin dumaan kayo sa proseso, meron kayong agency, yung record po ninyo naka-record under their stead or under their name na sila bilang agency, local agency, sila ho ang may responsibility po sa inyo. At dahil doon, pagka nagkaroon ng problema si OFW, madaling matitrace kung nasaan, sino ang agency, sino saan bansa pupunta, saan sino ang employer, sino ang foreign agency, ano address ng employer, ano contact number niya, at sino mismo particular lang yung kanilang pangalan, para ho mas madaling gawan ng solusyon kapag ka nagka-problema si OFW. Niya lamang ang ginawa ni OFW ay siya po ay kumbaga sa inip, at sinabi niyang kailangan niya ng magtrabaho o kailangan niya ng kumita para sa kanyang mga anak na sinusuportahan, eh gumawa na lang siya ng paraan. So yun ho, medyo doon ho nagkaroon ako ng pag hindi naman sermon, kundi pagpapaalala sa kanya, ma'am, hindi ho dapat ganon ang ginawa po ninyo. Kasi mabuti, mabuti.

0: ating embassy. Ating embassy po sa Saudi Arabia is located sa Riyadh. At meron din tayong consulate po sa Jeddah, Saudi Arabia. And I know that there are several postings, no, sa iba't ibang lugar. Al Kubar, I believe, meron din. I am not sure sa iba, pero sinabi ko sa kanya, kung saan ka pinakmalapit, no, pwedeng puntahan kung kayang puntahan. Pangalawa, merong mga active na Facebook pages ang ating mga embassies, ang ating mga migrant workers sa office. It is there who it is there where the labor attaché or migrant workers officers ang pwedeng mag-assiste sa inyo habang kayo naroroon sa host country. Huwag na po nating hintayin na kumbaga kung kailan pa nakauwi, saka ho kayo makikipag-connect with the DMW, with the MWO. Mas maganda ho habang naririyan. Bakit? Ang advantage po kapag ka ho naririyan, si OFW, naririyan pa at nakapagsabi sa MWO, at kung merong problema, it is the mandate of the Migrant Workers Office headed by a labor attaché to try and negotiate and talk to the agencies and the employers, the said employers, para po matanong, maimbestigahan, at kung ganun nga po ang nangyayari. And then, nabanggit pa niya kahapon, eh, pwede ho ba akong magpunta na sa labor? Sabi ko, oo, pwede. That is always an option. Pero mas maganda makipag-coordinate muna sa inyong Migrant Workers Office dahil sila ang may mandato na assistihan kayo sa panahon na kapag may mga questions regarding your employment status at kung paano hindi sinusunod ang inyong kontrata. It is very vital that this will be something, or this is something that dapat na alam ni OFW. Ano ho? Na kinakailangan po, are able to defend our rights, no, bilang mga overseas worker, mga migrant workers, dahil especially sa bansang Saudi Arabia, tayo po ay merong bilateral labor agreement, meaning both countries signed an agreement, no, highlighting kung ano yung dapat na sundin ng bawat isa, no, in that agreement para ho walang mag-violate na ating mga karapatan bilang mga migrant workers, no? Yan ho yung ating layunin diyan. Kaya bakit mahalaga na malaman ni OFW kung ano po ang kanilang mga karapatan at ang mga benepisyo. Oh. Okay, ang oras po natin ay 8:59 ng umaga. Magbe-break lamang po muna tayo. Pa sa ating pagbabalik, meron ho tayong mabusahing question para masagot. Huwag ko kaya alis.
1: Servisyong OFW.
2: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na-in-love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure, kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa iyo sa desisyon mong iyan ay si Jesus.

na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin at hayaan mong patnubayan kanya.

0: Alam mo ba na dahil sa dalawang super bagyo ay na-off-air ang DWAS Legazpi? Setyembre taong 2006 nang mapatumba at pilipitin ng bagyong Milenyo ang tower ng himpilan. Tanging ang mga tornilyo lamang ng mga ito ang natira. Sinubukang ayusin ng aming mga engineers ang tower, ngunit 3 araw pa lamang matapos magbalik ang DWAS sa ere noong November 2, 2006, nanalasa naman ang bagyong Reming. Nasira na naman ang bagong gawang tower at kinailangan ulit itong i-repair. Pebrero taong 2007 na nang makabalik muli sa broadcast ang himpilan. Sa loob ng taong ito, ilang beses ding natigil sa pagsasahimpapawid ang DWAS. Mula noong August 8, 2008 hanggang ngayon, nananatiling off-air ang istasyon.
1: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa inyong paboritong himpilan dito po sa Mega Manila. Ito po ang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo nga po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At nakatutuka dito po sa business-oriented program na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Ito po ang Entrepinoy Espesyal. Ako po ang inyong companion, kay El Garcia. Kumusta mga kaagapay ang inyong Martes? Grabe nung nakakalahati na tayo sa buwan ng June. And we praise God for His sustaining grace for the past week, for the past months. Diba talaga namang itinawid niya tayo anuman ang mga nararanasan natin. Diba? May mga ang daming nangyayari sa paligid natin, sa family, sa work, sa school, or even sa political side. But keep on keeping on. Yan po ang aming reminder sa inyo. Kaya sa pagkakataong ito, ini-encourage kita na samahan po kami sa ating pong broadcast. Sa loob po ng isang oras, magkwentuhan po tayo, magbahaginan tayo ng impormasyon at inspirasyon. Once again, welcome po sa ating program. And dahil nga ngayon po ay araw ng Martes, sama-sama po tayong matuto this day. And of course, binabati ko lahat ng listeners natin na nakatutok na ngayon sa kanilang mga radyo. Yan. Gamit man ngayon ay transistor radio, PM radio, car stereo. Sa pakikinig ng ating programa, nawa po na i-enjoy nyo. Alam nyo ba na ang DZAS ay naabot sa buong Mega Manila? Kaya kapag tinawag ko po ang era nyo, mag-say present na po kayo sa lahat po ng naabot natin dito po sa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa at ng Ilocos Region. Nawa po na-enjoy nyo yung ating programa, ang inyong pakikinig. I know for sure, mula kaninang umaga, mula sign on natin ng alas 4:30, naka-tune in ka na, nakatuto ka na. Di ba nga Kuya Rich, talaga namang iba't ibang klase mga programa ang iniahatid po namin. Para syempre, makatulong din po sa inyo. Pagbangon nyo pa lang, may Bible reading na kaagad. Nandyan ang ating mga devotional program, news program. Kanina, before this, di ba, napakinggan nyo ang Family Matters, ang programang tumutulong sa bawat pamilyang Pilipino. At now, ang focus natin ay usapang pagnenegosyo at pag-asenso. Maliban po sa inyong mga radio, tayo rin po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa ating social media streaming. Ayan, ang dami ng presence sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel.
1: Hello!
0: Yan, hello-hello po sa inyo. Ha? Sana po maganda ang internet nyo para syempre malinaw ang inyong pakikinig sa amin, ang inyong panonood. Be engaged, be connected para syempre alam nyo yung mga kaganapan dito po sa ating program. Tignan mo to yung mga nagko-comment na sa ating Facebook Live. Sabi ni Ate Flora Velasco, blessed Tuesday, watching from Zambales. Ang kanyang nilutong ulam ngayon. Hindi pa man tayo nagtatanong Kuya Reggie na kanilang panahalian. Sumagot na kaagad. Ang kanyang pananghalian ngayon ay ano to, pritong salmon and talong. Ang sausawan niya ay salad and malamig na buko juice. Parang ang sarap ng buko juice ngayon, no, Kuya Reg. Talaga nakakauhaw naman talaga. Diba? Si Kuya Efren Bolgado Jr., watching while cooking daw ng sauce ng fishball. Bili po ng lutong ulam. Oy, bibili daw siya Kuya ng lutong ulam. Ikaw ba may ulam na ba kayo mga kaagapay? Kasi ako bumili lang din. Nakalimutan akong magluto ngayon. So, wala akong choice. Bumili na lang ako. Si Kuya Tristan Gulay, nag-good morning sa atin. Oy, ito ha. Nag-say present na rin si Kuya Efren Bolgado. Si Ate Marife San Diego Pineda, blessed good morning, ang kanyang ulam ay pritong dulong at sinabawang talong. At akong pala, yan, sinabawang talong. Ang grabe na, may sabaw na ang talong ngayon. Why not pala, yung new recipe yun, di ba? Sabi ni Ate Lolit Malyari Adia, hello po, listening from kanyang radio. Ay, medyo not feeling well daw siya. Pagaling ka at magpahinga, Ate Lolit. Si Jabe, oo, si Jabe Canindo Cachopero, ayan. Hello po, kasama ko si Jane Apura Aguadera of ano to, Iloilo. God bless. Uy, sa mga taga Iloilo diyan nare-reach ng ating broadcast. God bless po sa inyo. Si Ate Lolit, sabi pa niya, ang kanyang ulam ngayon ay escabeche na tilapia from Taytay Rizal. Oy, eto may listener tayo, overseas. Lalabas tayo ng Pilipinas, punta tayo ng Japan. Sabi ni Ate Karen Damian, hello po. Pananghalian niya ay nilagang pork at madami daw vegetable. Aya, at may tuna pa yan. With, ano to, Furikake. Mm-hmm. Si Ate Helen Estramera, Trusting Tuesday. Yan. Ang kanyang ulang for today ay, ang bilis umangat ng ating comment section, ay adobong manok sa gata. Ay, ang sarap. Alam nyo, nakakagutom yung mga ulam nyo. Listening from San Jose del Monte, Bulacan. Hello po. Si Kuya Norve Negro. Ayan, napakagaling na musician ito. Good morning. Watching sa kanyang office sa Negro Studio. Alam mo, si Kuya Norve, nag-guest na rin natin siya dito sa ating program. So, kung gusto nyong matuto ng music, ng mga instrument, kumanta, eh, mag-inquire na po kayo sa kanya. Ayan, minensyo niya ang kanyang Negro Studio. Si Ate Aluda Velavet. Okay, may Japan tayo kanina. Tawid naman tayo ngayon ng South Korea. Sabi ni Ate Aluda Velavet, anyong hasayo? Yay! Nakaluto na daw siya ng tinolang manok. Yan, God bless. And belated happy birthday sa kanyang sister-in-law na si Mildred Kabakungan.
1: Happy birthday!
0: Oh, dahil sinimulan ni Ate Alu yung pagbate, eh Kuya Reg, i-shoutout na natin lahat ng may birthday.

0: Alright, binabati po natin lahat yung may kaarawan, di ba? Yung may mga birthday. Unahin ko na, ito ha, one of our good friend and partners dito sa FEBC, si Sir John Paul Songsong, mula yan sa Office of the President on Poverty Alleviation. Yan, napakasipag din ito, isang public servant. Ito si Keisha Tayo Fonteveros, happy birthday. Si Daniela Samarista, hello, hello. Ay, shoutout na rin natin si Kuya Rafi Bardoquillo ng happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Eh, makakalimutan ko ba? Ito, isa sa mga kakilala at kaibigan, si Teacher Jessalyn Dieva. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Maging si Rodely Tumale. Yan, magaligayang kaarawan. And of course, sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang anniversary.
3: Mm-hmm. Happy anniversary!
0: Mapa workman yan, mapa friendship, mapa business. Eh, nawa, ang Panginoon ang patuloy na mag-provide sa inyo ng kalakasan, di ba? Ng mga pangangailangan po ninyo, panibagong pagkakataon para syempre gamitin yung mga kakayahan natin, di ba? Para makapaglingkod, makapag-serve sa ating mga pinaglilingkuran. Eto ah, ipahabol ko lang, bumabaha na kasi ang ating comment section. Si Ate Guy Santos, ang kanyang ulam ay beef mechado. At may dessert siya na leche flan at garbanzos. Oy, alam mo ah, si Ate Guy Santos, nagdala siya nung anniversary ng FEBC nung June 6 ng leche flan. At talagang mapapasabi ka ng delisyoso, Kuya Reg. Talagang masarap ang pagkakagawa ni Ate Guy ng kanyang leche flan. Si Edna Tenko, blessed morning. Ang kanyang ulam ay steamed ampalaya at fried sapsap na ano to, malutong, yung maliliit. Yan, no? Talagang may adjective pa. Malulutong. Grabe, creative talaga yung mga listeners natin. Oo. Pero ang lagay, Kuya Reg, gano'n na lang ba? Parang sabi nga nila eh, to taste is to believe daw. Diba? Wala ka daw matikman. Ito, sabi ni Ate Rosalinda Mansano, lunch check, daing nagalunggong at pangalawang init daw ngayon ng ginisang sayote at sinigang na Liverpool, ayan, with saging nalakatan. Pero for now, nakakagutom talaga yung inyong mga inihanda. Pero pakinggan nyo po muna ang ating baon.
4: It's baon time!
5: May kakaibang sarap ang pagkaing Pilipino. At ngayon, muli itong kinilala sa buong mundo. Hello kaagapay! Sa huling ranking ng Taste Atlas ngayong buwan, muling pinatunayan ng lutong Pinoy ang kanyang galing. Nanguna ang inasal na manok bilang best chicken dish sa Southeast Asia at hindi lang doon nagdapos. Umaabot pa ito sa ikatlong pwesto sa listahan ng pinakamasarap na chicken dishes sa buong mundo. At syempre, hindi rin nagpahuli ang adobong manok dahil pumasok naman ito sa ika-anim na pwesto sa Southeast Asia at ika-apat na po sa global ranking. Sa likod ng bawat kagat ng inasal at adobo ay ang kwento ng kulturang Pilipino, ang tamang timpla ng alat, asim at alat ng karanasan, ang lutong may puso at ang panlasang hinubog ng kasaysayan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
6: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.

0: Yan mga kaagapay, nagbabalik po tayo sa ating program at nasa action line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ang mga latest job information and opportunities para sa ating mga kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepreneur or entrepreneur na nais magbahagi po ng mga available job vacancies sa inyong business, sa inyong organization, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph and pakiprovide po ng complete details ng inyong mga paanunsyo. Yan, ito unahin ko na dito po sa ating company, dito po sa Far East Broadcasting Company Philippines, particularly sa 702 DZAS. Patuloy tayo naghahanap ng radio TV production technician. Kung kayo po ay mahilig mag-edit ng videos, ng graphics, ng mga designs, ng live streaming, pwede po kayong mag-join dito po sa atin. We're also looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office management or business administration, we're also looking for that para po may nakalaan po sa inyong mga admin works. Kung may desire ka na mag-apply or mag-join sa atin, mag-email po sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. At aantayin po namin yan. At kung ikaw naman po ay naghahanap ng PM Radio, available po ito sa ating Partner Selected Bookstore sa CLC at saka PCBS. Kaya po mag-inquire na o kaya mag-message po kayo sa amin sa FB pages ng 702 DZAS maging sa ating FEBC Philippines. At alam ko, very excited ka na matuto sa ating kwentuhan. Kaya po, ihanda nyo na ang inyong notebook. Pwede kayong mag-notes ha. At huwag kalimutan po na mag-comment at i-share po ng ating streaming. Para syempre, magkwentuhan po tayo. Ipaabot na po sa inyong mga kaibigan, katrabaho, kaklase, na mag-tune in din sila at manood ng ating program. Kaya, diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.

0: Yan mga kagapan, patuloy kayo nakikinig sa Entrepreneur Special over 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at sa ating patok na negosyo. Talaga ang goal po natin dito, mag-anyaya ng iba't ibang mga Entrepreneur, Entrepreneur para tulungan tayong magnegosyo at umasenso sa buhay. Pero ito ha, bumabaha ang ating comment section. Sabi ni Ate Rosalinda Man, sana magandang umaga si Ate Flora Velasco. Another Martes, another opportunity sa pagnanegosyo at pag-asenso. Si Ate Hilda Mendoza, magandang buhay kaagapay. Ang kanyang ulam ay galunggong at sitaw. Ayan, salamat. Another listener from Japan, konnichiwa watching si Ate Victoria Dizon Ayoki. Maraming salamat po. Ay, eto, nag-comment ang nanay ng isa nating sa mga staff. Si Ate Vicky Gavornes, good morning, pabati po ng maligayang kaarawan sa kanilang pastor sa HCFC, si Pastor Ronnie Algario. Ay, happy, happy birthday po. And now, it's the time para po tayo ay matuto. Pero bigyan ko muna kayo ng background ng ating mapag-uusapan. Alam nyo ha, may mga pagkain talaga na kapag natikman mo, talaga namang bumabalik ang childhood memories mo. Siguro naririnig mo siya, lalo na kapag nasa kalye ka, nasa lansangan ka, at may sumisigaw. At isa na rito, ang paborito ng maraming Pilipino, ang taho. Ayan, sino bang hindi pa nakakakain ng taho, di ba? Parang lahat naman ata tayo, karamihan sa atin ay naging craving ng taho. It's either na yung iba dyan lalabas pa ng bahay at may daladalang mag, di ba? Ito na lang ipalalagyan mo, di ba? Pero paano, di ba, kung ang simpleng street food na ito ay gawing creative business concept at maging bahagi po ng mga special events at syempre ng mga celebration. Alam mo ha, mula po sa isang simpleng idea at one-man team, unting-unting nakilala po ang ating makakasama sa umagang ito dahil sa kanilang unique and modern take sa paboritong comfort food ng mga Pilipino. Alam mo, from viral miniature taho sets, live taho stations, may mga food court, grazing tables, hanggang sa mga event catering, talagang ginawa nilang mas exciting at memorable po ang taho experience. At sa likod ng lumalaking brand na ito, makakasama po natin this morning ang founder po ng Giant Taho. Narito po si Miss Aubrey Nartates. Good morning, Miss Aubrey. Welcome to the program.
1: Yes, hello. Good morning. Good morning to everyone's watching.
0: Yan. Alam mo talagang magugutom ata tayo this morning sa ating mapag-uusapan. Pero, Miss Aubrey, shoutout mo muna yung family, loved ones, at syempre, yung mga legit customers ng Giant Taho.
1: Yes, of course. So, first of all, syempre, binabati natin yung mga supporters ng Giant Taho na everyday bumibili talaga sila.
0: Mm-hmm.
1: And to my family, Nartates family, and to Giant Taho team, binabati ko kayo.
0: Ayan, hello-hello po morning. Sa mga suking-suke ng Giant Taho. Pero bago tayo pumunta sa ating kwentuhan about Giant Taho, gusto ko munang makilala ng ating mga listeners, ano ba ang background ni Ms. Aubrey bago mapunta sa pagnenegosyo?
1: Well, student ako before, bago ako maging nagne-negosyo. Well, actually, kasi bata pa lang ako, mahilig na ako mag-business eh. So, yon, architecture student ako that time nung nag-start ako. And for me, mas minahal ko yung business kaysa yung pagiging architect.
0: Mm-hmm.
1: So, tinuloy-tuloy ko siya.
0: So, nag-shift ka ng career?
1: Yes, yes. Mm-hmm. So, hindi ko na siya pinursue yung pagiging architect.
0: Mm-hmm. At ngayon, napunta ka na nga sa pagnenegosyo. Mm-hmm. May nag-influence ba sa'yo? Kasi sabi mo, bata ka palang mahili ka ng magnegosyo, mag-business.
1: Actually, wala eh. Parang sa lahat na kaming magkakapatid, even sa parents ko, parang ako lang yung mahilig magnegosyo.
0: Mm-hmm. So talagang may uniqueness no, sa family na ikaw lang yung mahilig magnegosyo. At isa to sa mga na-conceptualize mo, yung Giant Taho. Eh bakit naman napunta ka sa ang napili mong business ay taho? Paborito mo rin ba to?
1: Of course, favorite ng lahat yan.
0: Yes.
1: Diba? Well, yung concept kasi namin before, gusto ko kasi something na Pinoy.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So, kung tatanungin mo ako bakit taho,
0: yeah,
1: nung time na nag-start ako, nung pinag-iisipan ko siya, hindi ko naman siya agad-agad sinimulan.
0: Mm-hmm.
1: Pinag-iisipan ko talaga siya. That time, ang uso, milk tea, coffee
0: correct
1: shop, di ba? So, bakit taho?
0: Mm-hmm.
1: Well, yung gusto ko sa taho kasi, meron siyang kasamang memory. Tulad nung sabi mo kanina, parang may kasama siyang emotion, may kasama siyang feeling. Actually, kanina, nung papunta kami dito, tinatanong ko yung mga kasama ko sa sasakyan. Mm-hmm. Nung ngayon, na adult na kayo, bakit kayo bumibili ng taho?
0: Mm-hmm.
1: Ikaw, sir, bakit po kayo bumibili
0: kasi
1: ng taho?
0: Kasi it brings back memory po talaga. Kahit nung bata ako, paborito ko siya. Alam nyo ba, Miss Aubrey, ang every time na pasok ko dito ay kailangan makarating ako ng office mga 5:30 or 6. Tapos sa baba ng building, may tatang, di ba? May tatang na nagtitinda siya ng tao. And every time, talagang dumadaan ako sa kanya. So, ganun siya yung effect sa akin.
1: Yes, tama. Kanina sabi ko sa kanila, para siyang ano, music.
0: Yes.
1: Na pag napakinggan mo siya, may naaalala.
0: Correct.
1: Di ba? Mm-hmm. So, yung tao, ganun din. Ang naaalala mo palagi, yung childhood mo. Kasi ngayon, sobrang busy na ng mga tao. Mm-hmm. Sa time natin, yung oras natin, hindi na natin alam kung kailan tayo kakain, ganyan. So, yung taho, more on comfort food siya. Very nostalgic nung atake niya, di ba? So, parang for me, emotion yung binibenta namin.
0: Alam mo, kakaiba yun, ha? Talagang bihira ko na marinig na nagko-conceptualize ka ng business because you want to make something different, na emotions, di ba? Sabi nga nila, one of the marketing strategy, when you hook their emotions. At syempre, during the conceptualization stage ng Giant Taho, paano mo siya sinimulan? Paano mo siya naisip na dapat ganito yung klase ng features, ganito yung strategy na kailangan kong ma-establish?
1: Well, that time, nung pinag-iisipan ko pa lang siya, meron akong takot eh. Kasi sobrang simple nung product mo. Diba, every time mag-iisip tayo ng business, ano kaya gusto nating business? Mm-hmm. Gusto natin medyo komplikado eh. Diba, gusto ko ganito, ganyan. Pero that time, nung naisip ko yung tao, sa sobrang simple niya, natatakot akong simulan. Pero, yung strength ko, nanggaling siya sa... Yun nga, na parang lahat tayo natikman to eh, di ba? Bakit ka matatakot? Lahat ng tao may memory behind this product. So, ang gusto ko lang na face ng Giant Taho is pinaka-simple, pinaka-Pinoy, and yung pagka-authentic mismo ng taho. Which is, ngayon, nababago kasi siya eh. So, yun yung gusto ko na parang pag natikman nila, ito yung totoong taho na nung bata ako, natitikman ko.
0: Yes. Alam mo, may nag-comment sa ating streaming right now. Taga South Korea to si Ate Aluda Velabel. Sabi niya, taho, yan ang nakakamiss daw dito sa South Korea. Diba? Talaga namang hahanap-hanapin mo at nakwento mo nga talaga, it brings back memory, yung emotions mo, may attachment ka doon. Ikaw ba, Miss Aubrey, nung bata-bata ka, no? Talagang, ano yung sa'yo yung naging impact ng every time na bibili ka ng taho?
1: Actually, pag naiisip kong bibili ako, naalala ko, yung lolo ko. Kasi lolo ko yung nagbibigay sa akin. Dati, 2 piso pa yun eh, yung taho. So, ang lagi mong hinihingi, barya.
0: Correct.
1: Penging piso, penging dos, ganyan. So, yung lolo ko talaga yung naalala ko every time na bibili ako ng taho. Na yun pa rin yung naalala ko hanggang ngayon. Kunyari, ayan, darating na yung Father's Day, di ba?
0: Yes.
1: So, yun, tribute din yun sa mga ano... father na sila yung nag-alaga, naging nanay, kumbaga.
0: Yeah.
1: So, ayun yung pinaka naaalala ko na nanghihingi ako ng barya sa lolo ko every time na darating yung tao. Kasi mabilisan yan eh. Diba? Kasi ahabulin mo siya eh.
0: Yeah. So, nakwento mo, Miss Aubrey, na talagang nung una may fear ka, may takot. Pero maliban doon, over the years ng Giant Taho, ano yung mga matitindi niyong challenges or bumpy roads na kinaharap of doing this business?
1: Siguro for me yung pressure. Kasi tulad nga nung sabi mo kanina, 1 month team ako nung nag-start ako. Yung pressure na ako lang mag-isa, hindi ako pwede magkasakit, hindi ako pwede mapagod. Kumbaga hindi ka pwedeng umabsent, hindi ka pwedeng mag-sick leave. Yun yung pinaka-pressure na na-feel ko na parang kailangan strong ako. Kailangan hindi nakikita ng mga tao yung struggles ko. So, every time na ginagawa mo yung business mo, dapat masaya ka. Mm-hmm. Dapat strong ka.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung feeling kong pinaka-struggle din that time.
0: Mm-hmm. At ngayon nga, ilang taon na ba itong Giant Taho?
1: Nag-start kami 2019.
0: Mm-hmm.
1: So, parang mga ano na siya.
0: Seven years. At dumating pa ang pandemic. Kumusta kayo ng pandemic?
1: nung pandemic, more on delivery kami. Uh-huh. So, doon namin na-come up yung idea na malalaking tub. Dati kami, nag-start kami sa malalaking cups eh, kaya siya giant taho. So, nung nag-start kami nung malalaking tub, which is nung pandemic, parang family size siya, nag-start kami sa concept na scoop or sandok your own taho. Mm. Diba?
0: Yeah, yeah.
1: So, every time na bumibili tayo ng taho, saan ba tayo nakatingin? Nakatingin tayo dun sa ano, diba? Tinatapon na tubig. Sinasandok na taho. Na parang feeling mo, ano, childhood dream mo siya. Na parang for me, childhood dream ko siya na parang alam kong hindi siya matutuloy or hindi ko siya may experience. So, that time, nagkaroon kami ng opportunity na ipa-experience sa mga tao.
0: Nakakatuwa. Yung
1: sandok your own taho.
0: Wow. Alam mo, may nag-comment sa atin. Ito naman taga Japan, si Ate Karen Damian. Fave ko yan, pag umuwi ako for holidays, abang-abang kay Manong. At talagang susundan namin siya kasi alam niyang bibili kami. Wala po dito sa Japan. But good thing is, we have ano to, silken tofu. Ayan po ang gumagawa ng top with honey tap at sago. Salamat po ah, Ate Karen. And now, nakwento mo, 1 month team kang nagsimula. That time, how do you manage everything? Siyempre, gagawa ng taho, mag-marketing, paano ang process mo?
1: For me, dapat magkaroon ka ng routine.
0: Mm-hmm.
1: So, pinaka-important dun yung pagising.
0: ang taho pa naman, umaga, di ba?
1: So, syempre, sobrang aga, gusto ng mga tao, pagising nila, taho. So, dapat maunahan mo silang gumising.
0: Yes.
1: Kasi magpe-prepare correct ka ng taho. So, that time, yun, gigising ako ng maaga, magpe-prepare ako ng products, yung taho. Kasi lahat yan, ako'y nagluluto yung sago, arnibal. Kasi kinukuha mo nga yung lasa na authentic eh. And then after that, kukuha ka ng orders. Yeah. Tapos, in-online din namin siya.
0: So, pre-order kayo that time?
1: Hindi, meron kaming ano eh, counter sa bahay that time. So, pwedeng may mga walk-in. Usually students yan. So, online din, Facebook, ganyan. Nauso kasi yung mga groups-groups sa mga barangay.
0: Yeah.
1: So, pwede silang umorder, tas hahatid mo. So, yun, hatiin mo yung oras mo na re-replyan mo sila, pe-prepare mo yung food. And then, sa gabi, ganun din, may mga pre-orders na tayo. Dumating yung time na nag-a-advance na sila. Kasi nga, gusto nila, pagising nila, mabilis na.
0: Correct.
1: So, yun, for me, yung oras talaga napaka-important niya na maging organized.
0: Yeah.
1: And then, yung tulog mo dapat kumpleto kasi nga bawal magkasakit.
0: Correct.
1: So, actually, nung tinatanong ako ng mga tao na ano natutunan mo sa pagiging entrepreneur mo, for me, yung discipline talaga. Yun yung hindi mo na matatanggal. Kunyari, until now, hindi naman na ako yung nagluluto, syempre. Pero yung gising ko, ganun pa
0: ganun
1: din.
0: Pa.
1: So, parang morning person ka. Parang dapat productive ka na. So feeling ko, isa yun sa mga natututunan ng mga entrepreneur na talaga hindi mo na matatanggal sa kanila.
0: Napaka ganda. Talagang nagtuturo siya ng disiplina para sa atin. May tanong yung isa nating listener. Bilang ikaw ay eksperto sa pagtataho, mukhang ikaw ang makakasagot. You are the right person to answer this. Sabi ni Sir Noel Velasco sa ating streaming, saan kaya nag-originate ang taho at bakit taho ang tawag?
1: Taho? Actually, hindi ko alam yung sagot. Pero feeling ko, ano eh, hindi siya sa Philippines. So, siguro sa China, ganyan. Kasi sa China, maraming, ano eh, twist din ng taho eh.
0: Yeah.
1: Pero, I think, yung pinaka-original sa atin, yung nilalako natin, siya parang jeep yan Pag nakita mo, pag ginawang rebulto, parang jeep, taho. Yun yung mga nakikita mo na Pinoy talaga.
0: Alam nyo, sabi ng ating talagang reference dito, ang taho daw ay tama yung sinabi mo, mula siya sa China. So, panahon pa siya ng Han Dynasty. So, napakatagal na rin pala. So, 206 BC. Ganun na pala siya katagal. Hanggang sa dumating yung mga ngalakal daw dito sa Philippines. Siyempre, inintroduce sa atin. Alam naman natin, yung kultura natin sa Philippines, halo-halo, diba? May China, may Japan, may taga-Spain. Halo-halo, mix po yung culture culture natin. Kaya sana po, no, eh, ito po yung goal natin. Eh, matuto tayo not just sa pagnanegosyo, pero malaman din natin history behind that business, diba? At ito na nga, no, nakwento mo, naturuan kang magkaroon ng disiplina, lalo na pagising pa lang sa oras mo, na manage mo. Aside dun, ano pa yung tinuro sa'yo ng pagnanegosyo ng taho?
1: Pagnenegosyo ng taho, mm-hmm. specifically taho, ano, mm-hmm. medyo mahirap yung process niyan eh. Kasi from beans, kailangan mo siyang gawing liquid, di ba? Mm-hmm. Lulutuin mo siya.
0: Matagal ba siya?
1: Ang nagpatagal sa kanya, yung beans, kailangan mo siyang ibabad.
0: Uh-huh.
1: So, kunyari, gusto mo ng taho sa birthday mo, hindi namin siya agad maluluto unless kahapon ka nag-book, ano. So, yun. Yung process niya sa dapat malinis. Mm-hmm. Kasi parang hindi siya mabubuo sa ano eh, sa maduming tubig.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat yung tubig mo, sterilize siya.
0: Mm-hmm.
1: Baga, pinakuluan niyo siya mabuti, ganyan. Kung kukuha kayo ng tubig sa gripo. Uh-oh. So, dapat talaga malinis para mabuo siya.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung tingin kong process ng taho na talaga magtuturo sa inyo ng patience din, ano? Yeah. Kasi nga matagal siya gawin.
0: Mm-mm. So nakuwento mo na ganun pala ang proseso ng paggawa ng taho. Hindi pala siya ganun kadali na ibababad mo lang, papakuluan or what, pero it takes process talaga. And
1: takes time.
0: Time talaga. Need mong ma-develop yung patience mo kasi talagang mapapawait ka ng mapapawait. And now, may mga ginagawa kayo sa negosyo nyo na parang may mga miniature kayo. How do you think of this? Na kailangan ganito yung maging style natin? Kasi it's kind of different eh.
1: Mm-hmm. So now, nung nag-launch kami ng miniature, yung pinaka-concept namin, syempre, to complete yung experience nila ng Sandok Your Own Taho.
0: Yeah.
1: Yung miniature taho, ito yung parang face talaga ng Pinoy eh, di ba? Na yung magtataho, tapos makita mo siya.
0: Yeah.
1: Actually, mga customers namin na pinakaunang bumili ng aming miniature, mga taga-ibang bansa. Mm-hmm. Yung mga Pinoy sa ibang bansa.
0: Overseas, yeah.
1: Kanina nga, nung binabati mo sila, natutuwa ako na yung mga niluluto nila, Pinoy food pa di ba? Hindi mo talaga maaalis sa heart nila yung pagka-Pinoy. So, ayun, dun ko nakuha yung concept na dapat yung taho, mukha talagang taho, which is dapat nasa taho container siya. Eh, as a family, hindi nyo naman mauubos yung napakalaking taho. Ano. So, etong miniature, para siya talaga sa family.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga celebration na intimate, yung onti lang kayo. Sa mga bisita na mahal mo sa buhay. May mga customers kami actually, yung pinaka-purpose nila, gusto nila ipatikim sa bisita nila yung taho. Pero gusto nila nakalagay sa miniature.
0: Yes, yes.
1: Sabi nila, kailangan ko kasi yung bisita ko darating na bukas.
0: Uh-uh.
1: So for us, ang sarap sa feeling na ito yung napili mong merienda ng mga bisita mo. No? Uh-uh. So yung miniature, pinapakita niya na yung authenticity talaga ng taho.
0: Mm-hmm. Nakakatuwa kasi talagang gusto natin talagang maibigay yung family experience, di ba? Totoo yun. Kahit ako parang that time yung bata pa ako, every time na mag-i-scoop si Manong, parang gusto ko rin itry yung itatapon niya yung tubig, yung sobra. Nakakatuwa na gusto niyong ipa-experience sa inyong mga customers yung ganitong klaseng environment, yung ganitong feeling na binabalik talaga tayo sa pagkabata, yung kultura natin as Filipino. Ito naman na, nag-comment ang ating listener. Talaga yung mga listener natin, para din silang radio host. Nagtatanong din sila. Sabi ni Jabe Canindo Cachopero, hello po, paano nyo po napanatili ang kalidad ng inyong taho? Kasi yung iba, pag alam na marami na ang suki, nag-iiba daw ng quality.
1: Oo, totoo yun. Lalo na pag mass production. Mm-hmm. Well, kami, meron kasi kaming, syempre, as a business owner, mag-i-invest ka naman.
0: Uh-oh.
1: So, imbis na pababa yung quality, dapat laging pataas.
0: Yes.
1: So, nag-invest kami sa mga machines na kayang pumiga talaga ng purong-purong soya.
0: Uh-huh.
1: So, yung soya namin, pag tinikman mo siya, lasa talaga siyang pure soya. Mm-hmm. Hindi siya yung lasang tubig na, hindi na siya yung malabnaw. So, for us, very important na yung mga tao, trained sila gumawa nun. And may mga tao na sila lang talaga yung gagawa nung mismong taho. So, for me, very important yun sa business, as a business owner, na dapat yung quality ng product mo pataas, mm-hmm. hindi pababa. Mm-hmm. Diba? So, ayun. Dapat meron kayong routine. Yan. Mm-hmm. For me, yun yung pinaka-important.
0: Mm-hmm. And now, importante sa pagnegosyo, of course, yung mga raw materials. Mm-hmm. How do you source materials? For example, yung beans, yung mga bottles, yung arnibal, yan.
1: Well, dati, nung nag-start pa lang ako, talagang hahanapin mo siya mm-hmm. online, pupuntahan mo. Yeah. Maghahanap ka sa mga lugar na maraming suppliers. Uh-oh. Yun yung dating buhay ko yeah. eh. Pero eventually, ang maganda dun sa social media, sobrang laking help ng social media. Mm-hmm. Sila na yung lumalapit sa'yo. So, ang trabaho ko na lang, i-check mo na lang yung quality, kung ano yes. yung mas maganda. For example, sa beans, saan kayo nag-start? Siyempre, hindi tayo matatapos mag-innovate mm-hmm. dyan.
0: Correct.
1: Baga, dapat may mas maganda pa dito, ganyan. Mm-hmm. Pag may dumating, itatry natin. Hindi pwedeng close-minded na tayo. Na, hindi, meron na akong mm-hmm. ano eh. So yun, eventually, may mga lumalapit na sa amin na mas maganda yung quality ng product nila, ng mm-hmm. containers nila. Yeah. Ayun, so from that, mas nagiging madali na lang sa amin na mag-source ng mga supplies. Mm-hmm. Diba?
0: Mm-hmm. So yung pala yung paraan para syempre, ina-assess din natin, mahirap naman mm-hmm. kung saan tayo kumukuha, iba-iba. Kasi alam mo yun, may hanap-hanapin sa yung customer mo, yung ganito dapat lasa, diba? And now, nasabi mo na talagang nakatulong ang social media to market your business. Kasi alam mo naman natin, given the fact na etong taho ay traditional, nilalako, pero paano nyo na-maximize ang inyong social media platforms to connect, to engage, and also to sell your products?
1: Well, for me, social media, tulad ng sabi mo, sobrang mm-hmm. laking tulong niya. Mm-hmm. Dati, yung taho, nilalako siya sa streets. Well, hanggang ngayon. Pero, yeah. ang dami na nating building, ano?
0: Yeah.
1: Pagdating ko dito, nalulula na kami. Ang daming building. Siyempre, hindi abot ng boses ni Kuya Taho yan.
0: yeah.
1: Kaya gumamit tayo ng social media.
0: Yes.
1: So, from that, makikita ng mga tao that they can buy taho mm-hmm. anytime, anywhere, kasi we deliver eh. So, yun yung pinakatulong niya. Mas nagiging madali yung buhay natin
0: mm-hmm.
1: sa social media.
0: Mm-hmm.
1: Sa side naman namin, as a brand, The Giant Taho, mas napapakita namin yung story behind, yung hirap, and yung saya ng mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Every time na bumibili sila ng product. Mm-hmm. So, yun yung masarap na feeling sa akin na gusto kong i-share
0: mm-hmm.
1: yung emotions nila kapag masaya sila. Yung hirap namin na ginagawa namin yung taho.
0: Yeah.
1: And yung mga behind the scenes namin. Mm-hmm. Ayun.
0: Mm-hmm. And I would appreciate yung mga nilalabas sa atin ngayon sa streaming, yung mga pictures. Ang gaganda ng inyong quality mm-hmm. ng designs, ng graphics nyo. Diba? Kasi parte din natin yan, how we can connect, can engage sa ating audience, sa ating mga target customers. Ikaw ba, Miss Aubrey, dun sa inyong Giant Taho, how do you research and how do you innovate?
1: Sa brand?
0: Yeah.
1: Well, for me, feeling ko nung nag-architecture student ako, creative talaga ako. Mm-hmm. So, parang passion ko talaga na lagyan ng art
0: uh-oh.
1: Yung mga bagay. So, when I started Giant Taho, syempre iisipin natin yan, paano natin siya innovate.
0: Yes.
1: Yung art talaga, yun talaga yung gusto ko.
0: Mm-hmm.
1: So, we come up sa mga ideas na what if ganito gawin natin, ganyan. So, we started na mag-add ng flavors, di ba? Mm-hmm. Yun nung nag-start kami from big cups, which is unique na nung time na yun. Kasi dati yung mga milk tea, same size kami sa taho eh.
0: Yeah.
1: Eh dati, hindi naman tayo nakabili ng ganong taho. Kaya tayo naglalabas ng ano mug, di ba?
0: Yeah.
1: Kasi mas malaki.
0: Uh-oh.
1: So, for me, parang art na yun.
0: Mm-hmm.
1: Na unique na sa amin yun, mm-hmm. yung malaking cup. Tapos after nun, nagdagdag kami ng mga flavors. So, for me, creativity na naman mm-hmm. yun, art na naman yun. So, ngayon, yun, may mga different flavors na tayo na for me, innovation siya
0: yeah.
1: sa simpleng business.
0: Mm-hmm. Anong reaction ng mga customers mo nung nakikita at bumibili sila at ganito yung setup nyo?
1: Una, curious sila.
0: Mm-hmm.
1: Well, actually, yung pinaka-favorite talaga nila, yung magsasandok sila ng yeah. sarili nilang taho mm-hmm. eh. Tapos, yung different na flavors, yun, mm-hmm. curious sila. And same dun sa feeling na parang bring back memories, yeah. Ganyan. And then, yung curiosity nila malaman anong lasa ng other flavors, nandun. And then, yung surprise nila na meron pa palang ganito.
0: Yes.
1: Diba?
0: And, ikwento mo naman sa amin, Miss Aubrey, over 7 years ng Giant Taho, ano yung pinaka-memorable experience mo of doing this business?
1: Pinaka-memorable, siguro yung pinaka-core na gusto kong gusto, na nagustuhan ko. Siyempre, yung ini-invite na kami sa ganito, radio station, yeah. TV, ganyan. So, for me, nakita mo na na-appreciate ng mga tao yung product mo.
0: Mm-hmm.
1: Every time na naglo-look back ako sa mga ganyan, inaalala ko yung first feeling ko.
0: Mm-hmm.
1: Naalala ko pa rin yung first time kong naisip yung concept.
0: Mm-hmm.
1: Naalala ko pa rin yung first feeling na natakot ako.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Every time na ini-invite kami sa mga ganitong guesting,
0: mm-hmm.
1: ang sarap i-share sa mga tao na may takot talaga every time na mag-start tayo ng business. Pero, sabi nga nila, may ups and downs tayo sa mga business.
0: Yeah.
1: So, isang truth doon is yung after ng down, may ups pala.
0: Yes, mahalaga yan.
1: Oo. So, may ups and downs. So, may ups pa rin.
0: Oo.
1: Yun yung motivation ko.
0: Mm-hmm.
1: So, ayun yung mga isa sa mga core memory ko sa business ko na hindi ko in-expect. Naabot kami sa point na makaka-inspire kami sa ibang tao.
0: Mm. Sabi mo, di ba, nagsimula ka as one-man team. Ngayon, ilan na yung manpower ng Giant Taho? And ano ba, paano yung ano nyo, interaction nyo with one another?
1: Ngayon, nasa 30 plus na kami.
0: Mm.
1: So, kung meron kasi kaming events eh.
0: Mm-hmm.
1: So, may mga on-call pa kami.
0: Mm-hmm.
1: Maabot kami ng 100 minsan.
0: Wow.
1: So, madami na.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung interacts namin, syempre, palagi kaming nagkakaroon ng meeting. And then, online, ayan, mm-hmm. online mo lang sila din makakausap. Mm-hmm. Sobrang dali ng buhay sa social media.
0: Yeah. Yeah.
1: Ang sarap sa feeling na nakakapagbigay tayo ng ano, trabaho mm-hmm. sa ibang tao.
0: Mm-hmm. Meron ba kayong corporate social responsibility para dito sa ating mga, eto, for example, sa bansa natin, ano ba yung goal nyo? Ano yung contribution ng Giant Taho? Aside dun sa, we want them to have a Filipino experience of having this taho.
1: For me, ang personally, gusto ko lang talaga makapagbigay ng trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Dumating din kasi ako sa ganung ano eh, point ng buhay na parang gusto ko ng chance sa sarili ko. Lalo na nung student ako, mm-hmm. gusto ko mag-work. So, nung after ng one-man team ng Giant Taho,
0: mm-hmm.
1: nakapagbigay ako ng trabaho sa mga friends ko yeah. that time. Tapos, lumawak na yung business mo. Mas nakapagbigay ka pa ng trabaho sa mga tao na nangangailangan.
0: Mm-hmm.
1: Ang sarap sa feeling na ganun yung naging success ko.
0: Mm-hmm.
1: Dumating yung time na parang gusto ko lang palaguin yung business kasi gusto ko makapagbigay ng more job sa mga tao.
0: Alam mo, nakakatawa yung marinig kasi alam naman natin, the reality, yung nilalabas ng Philippines sa Texas Authority na talagang may decline sa job employment. And we thank God because ito yung contribution natin, diba? To give jobs sa mga tao na nangangailangan. At syempre, sa mga kaagapay natin, diba? We have our goal, we have our dream. Si Miss Aubrey, you are very young entrepreneur. You are a millennial entrepreneur. Ikaw, paano mo nagagamit yung age mo to also inspire other young people?
1: Nag-start ako ng Giant Taho, siguro mga 26 years old ako.
0: Mm-hmm.
1: So, every time may mamimit ka na, same age mo na yeah. nag-start. Parang for me, ano, gusto mo silang inspire.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ngayong panahon, ang daming, well actually, nung sa time ko, na-witness natin yung transition eh,
0: mm-hmm.
1: ng mundo. Like, from social media, wala naman tayong social media dati. Ngayon, meron na tayong smartphone. So, parang nasa gitna tayo ng technology na naranasan natin yung wala, naranasan din natin yung meron.
0: Mm-hmm.
1: Pero, yung mga younger age ngayon, parang hindi nila naranasan yun.
0: Mm-hmm.
1: Naranasan nila mas madali na yung buhay. Diba? So, for me, masaya ako na i-share sa kanila yung story
0: mm-hmm.
1: and then i-inspire sila na may mga ganitong kwento mm-hmm. na nangyari dati.
0: Wow.
1: Na kaya nyo rin gawin ngayon. Kasi mm-hmm. For me, feeling ko mas malaki yung ano eh, yung chance nila na mag-grow, maging successful.
0: Uh-huh.
1: Kasi ang dami ng mas madali ngayon, 'di ba? For example, yung social media pinadali yung buhay natin, yung AI pinadali din yung buhay
0: yes.
1: natin. So for me, mas malaki yung chance nila
0: mm-hmm.
1: na mas maging creative sa business. Mm-hmm. Ayun.
0: Mm-hmm. Ito nakakatuwa, may nag-comment sa atin si Kuya Noel Velasco. Ewan ko kung nandito na kayo sa stage na ito, pero ang tanong niya, open po ba for franchising si Giant Taho?
1: Binubuo namin siya eh.
0: Mm-hmm.
1: So, probably this year.
0: Kaya Kuya Noel, abangan mo yan.
1: Abangan mo.
0: Abangan mo ang kanilang mga announcement para syempre kung may bala ka standby ka lang. At syempre, dahil nga ang Giant Taho ay may social media na, how can our kaagapais or listeners can connect with you to buy your products? Ano ba yung mga, may physical store ba kayo? And yung mga socials nyo?
1: Yes. You can follow us on Facebook, Instagram. Giant Taho lang name namin.
0: Mm-hmm.
1: Very simple.
0: Yeah.
1: And now, aside from taho, we do it retail. Nagde-deliver kami. Aside from that, we have events na. So, for example, you have wedding, corporate events, or birthday.
0: Uh-huh.
1: Ayan. Nag-offer na kami ng taho and other Pinoy food snacks sa mga celebrations.
0: Ah, so nadagdagan pa. May
1: yes.
0: mga variety pa. Ano-ano sa mga to?
1: For example, scramble.
0: Uy, wow. Talagang may Filipino.
1: Yes.
0: Ano din ang taste, ah?
1: Well, actually, gusto ko na talaga namin yung concept namin is Pinoy talaga.
0: Yes.
1: Like, something with a twist lang. And then, mixed balls. Yung tusok-tusok
0: yeah,
1: like
0: yeah.
1: fish balls, squid balls. So, yun. Feeling ko kasi sobrang important ng snack sa mga events.
0: Correct.
1: Diba? So, yun. You can contact us on our social media. You can book or you can inquire para sa mga price list namin. Nandun lahat.
0: So, may mga package kayo?
1: Meron.
0: Mm-hmm. Yan. Abangan niyo po yan, mga kaagapay. Miss Overy, in the next 5 to 10 years of Giant Taho, ano ang goal at vision mo sa iyong negosyo?
1: Gusto ko sa brand ko, mas makilala siya na simple lang.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko makilala siya na Filipino heart yung
0: mm-hmm.
1: brand na yon.
0: Mm-hmm.
1: And then, for franchise, of course, mag-open kami soon. And, well, actually, pinaka-goal ko lang, pinaka-gusto ko talaga ang dream. Yung makapagbigay talaga ng work
0: mm-hmm.
1: sa mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Masaya ako na nakikita sila na kung nahirapan sila sa iba maghanap, may opportunity kayo dito.
0: Ayun. Wow. At syempre, ang Giant Taho ay unti-unting lumalago, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang negosyo. Kapag narinig ng mga kaagapay natin, ng iyong mga customer, ang Giant Taho, ano yung gusto mong ma-recall nila?
1: Kung paano kami nag-start?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Well, actually, ang pinaka-gusto ko talaga inspire yung mga tao to start their own business, eh.
0: Mm-hmm.
1: Like, for me, sa sobrang simple ng product, meron akong fear, di ba? Na for them, it's not about the product. It's about yung passion nila,
0: yes.
1: yung desire na meron sila to
0: mm-hmm.
1: start a business.
0: Mm-hmm.
1: Na pwede naman nilang itry. Pinaka natutunan ko while doing Giant Taho is along the process naman,
0: mm-hmm.
1: marami kang matututunan.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi nila kailangan i-complete yung kanilang plan before they start the business. Ang kailangan lang nila, lakas ng loob to start.
0: Kasi madaming takot, Miss Aubrey.
1: Mm-hmm.
0: Takot magsimula. At ikaw, napagdaanan mo yun, natakot ka nung una magsimula. Pero kung maiiwanan kang lessons of doing this business for over 7 years, ano yun?
1: Give yourself a chance na ma-experience.
0: Mm-hmm.
1: Kasi for me, kahit failed naman yung business mo, well, hindi matatanggal dyan yung lesson
0: yes.
1: na matututunan mo. No? Well, for me, feeling ko ang pinaka-takot nila, hindi naman yung pera eh, yung support ng mga tao. For me, yun yung takot ko that time eh, na may susuporta kaya sa akin.
0: Mm.
1: Kasi unang market mo, feeling ko mga kakilala mo eh, di ba? Na parang bibili kaya sila ng ganito, ganyan. So for me, yun yung kailangan na patatagin nila.
0: Mm-hmm.
1: Yung kaya nilang simulan yung isang bagay.
0: Mm-hmm.
1: na sa simula lang naman nakakatakot.
0: Yeah. Sabi nga, may nabasa ako, do it now, do it afraid. Madaming mga setbacks, madaming mga challenges along the way. And what you need to do is to start now. Mahirap, di ba? Mahirap magsimula. Pero kaagapay, if not now, when? Di ba? Mag-aantay ka pa ba ng maraming taon? Tatanda ka na lang ba nung walang sisimulan? Tulad po ni Miss Aubrey, she do it at the age of 26. May takot, may kaba, may mga challenges. Nagkaroon ng madaming mga setbacks pero nagpatuloy pa rin. Ikaw ba kaagapay, gusto mo bang magnegosyo at umasenso? Yan po ang goal ng Entrepinoy Special, na tulungan po kayo na magnegosyo at umasenso po sa inyong buhay. Ms. Aubrey, bago tayo mag-end sa ating conversation, i-encourage natin ulit yung mga kaagapay natin to support, di ba, and connect with you sa Giant Aho.
1: Yes, again, you can message us on our social media, Facebook and Instagram, Giant Aho. You can inquire yung menu namin dun, yung price list, and also yung aming Viber. You can message us through Viber.
0: Pwede bang i-announce ang number?
1: Number is 0917-144-0129.
0: Ayan, mga kaagapay, sana po na take note nyo po yun. At saka syempre, madaling alalahanin, no, available sa Facebook and Instagram, Giant Aho. At syempre, doon ko sila na-connect, no. Sa IG nila, very talagang active. So, pwede po kayong mag-inquire po sa kanila. At sabi nga ni Kuya Efren Bolgado, seek first and all these things shall be added unto you. So, tama po yan, no, Kuya Efren. Maraming salamat, Miss Aubrey, sa time mo na inilaan dito sa Entrepreneur Special. I hope, mga kaagapay, na-inspire po kayo sa kwento po ng ating guest. At syempre, hindi lang basta tayo nakinig. I hope and pray na mag-connect din po kayo sa kanila para syempre, matikman nyo, di ba? Malasahan nyo at ma-experience nyo ano nga ba ang taho ng Giant Aho. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Kung may mga thoughts in mind ka, mag-comment ka na sa ating streaming. And don't forget po na i-share ang ating broadcast sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Nakakatuwa, ang dami nag-engage sa atin sa ating kwentuhan, ang dami nag-comment, and thank you po, we appreciate that. Sana po patuloy niyong suportahan yung mga micro and small medium enterprises, kasi talagang yan ang goal natin, oh, Miss Aubrey, support local, di ba?
1: Yes.
0: Parang tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan, kaagapay, kaya suportahan po natin. Siguro any final word for our listeners?
1: For me, yung feeling nyo na gusto nyo mag-start ng business, hindi yan na-feel ng lahat.
0: Mm-hmm.
1: So, para sa inyo yan.
0: Yeah.
1: So, start it right.
0: Oh, so, alam nyo na, start it right. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team, di ba, na sumama sa atin. Pero baka may nakalimutan kang i-shoutout dyan, Miss Aubrey. Baka magtampo sila. Baka may gusto kang i-mention.
1: Binabati ko si Kat. Hello, nandito siya ngayon sa studio.
0: Ayan. Salamat po sa mga kaagapay po natin na nakinig, sumuporta at nag-engage sa ating kwentuhan. Nagpapasalamat na tayo sa ating team. Nandyan si Reggie Villena.
2: Reggie sa control. Salamat po.
0: Ang nag-assist sa atin si Desa Magtunaw.
3: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Sa ating RTV, nandyan si Jabez Mancho.
4: Hi po!
0: At syempre si Angelica Kalayag. Maging sa ating interns, nagpapasalamat tayo. At sa mga nakasama natin dyan sa Bukawa Transmitter Site and Engineering Team, muli kaagapay, ako po si KL Garcia, and thank you po for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you and ingat!

0: sumasayong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Sa Isaias 40, talatang 31, ito po ang nasusulat. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ako po si Carlos de la Cruz, isang taong binago ng Diyos. Kung papaano, ang aking ibabahagi dito lamang po sa Tanikalang Lagot.

0: Carlos, grabe ang beer house dito ah. Gaganda ng mga babae. Sarap i-table ang mga yan.
1: Naniniwala ka na sa akin, Bart, na mas okay dito kaysa dun sa mga dati mong pinupuntahan.
0: Talaga nga palang bonggang celebration ang ibibigay niyo sa akin ah, ngayong Sabado.
1: Sinabi mo pa. Nasaan ang ibang kaopisina natin? Sina Lauro at Monching, sina Kambal.
0: Hey, naghahanap pa ng party si Kambal. Yung iba, susunod na. Umiskor pa ng Yossi. Eh, teka nga pala, Carlos. Paano mo nalaman na ang mga ganitong bar dito sa lugar na to?
1: Sa bayaw ko ito, Bart.
0: Sa bayaw mong bar na ito? Paano yan? Di ka makakapag-table ng chicks dito. Yari ka kay Dali. Sa utol pala niya ito eh. Malamang na natimbre na ang washmit mo na nandito ka.
2: Tumawag sa akin si Ipag ha. Doon pala kayo dumayo kinauto ng inuman ha. Pa-birthday ninyo kay Bart. Ang iingay daw ng mga kaopisina mo kapag mga lasing na.
1: Ha? Oo, masasayang maiingay. Kumita nga si Bayo kagabi.
2: E di, kanya-kanya kayo na katable. Magaganda pa naman ang mga burger ni Tutol. Nabigyan ka ba ng isa ni Enteng? Si Marina, maganda yun. Bagong recruit ni Hipag. Galing Japan. Pinag-aagawan daw yun kapag pumasok sa bar. Hindi mo ba na-table?
1: Ayaw ni Enteng. Yari daw siya sa'yo. Alam mo naman yung si Bayaw, takot sa'yo. Pero kung papayag daw ako na yung Hipag mong itetable ko, kahit daw libre lang.
2: Loko-loko talaga yung si Enteng. Pati asawa niya, pinubungkaw.

0: Carlos, nag-aaya tropa natin. Doon sa bayaw mo.
1: Talaga naman. Pero sa katapusan pang sweldo natin, ah, wala akong datong.
0: Sagot namin ang erbe mo, pati yung iti-table mong chicks.
1: Eh huwag na doon kinabayaw, hindi ako makaporma. Alak pulutan lang ang pwede sa akin doon. Pero yung mag-table, against the law. Kayo lang ang masaya. Ako, nga sa chicks.
0: Eh doon talaga tayo sa bayaw mo. Kahit ayaw mo, mga syota na namin ang mga chicks doon.
1: Mga inggitero, sumbong ko kaya kayo sa mga asa-asawa ninyo.
0: Baka nakakalimutan mo. Ikaw nagrekomenda sa amin doon na mag-good time tayo.

0: May mga syota-syota na kasi dito ang mga ka-opisina ko.
1: Naku, Bayaw. Uubusin lang ng mga alaga ni Mumay yung mga pera ng mga kasamahan mo. Kailangan ang mga PC nila, mga kapa, bago nila matake out ang mga ito. Mga tuso ang mga yan eh.
0: Abay, masaya naman ang mga ka-opisina ko. Alam naman nilang nagbobolahan lang sila sa isa't isa. Pero Bayaw, kapag na-short kami sa bill, ilista mo sa akin ha. Ako na ang magbabayad.
1: Walang problema yun, Bayaw. So, okay na kayo rito eh.
0: Oo nga. Salamat, Bayaw, ha?
1: Eh, gusto mo. Yung asawa kong i-table mo. Ibag mo naman, di ba? Bayaw ka naman niya. Tsak, papayag yun.
0: Naku, mas malakas pang uminom sa akin si Mumay. Lalo na sa ladies drink. Imbudo yun. Pareho lang sila ng sikmura ni Dali. Kapag nagiinuman nga sa bayang dalawang yun, dalawang long neck, ubus! Magpapabili pa ng beer. Panghilamos daw ng atay.
1: Ayaw mo. Eh di, okay lang. Dayo na lang kami sa inyo sa linggo. Inuman tayo. Taga na natin din nagbabanding.
0: Sige. Sagot ko ng pulo.

0: Bonnie! Ikaw pala! Halika, tuloy ka!
1: Eh, salamat po, May. Hindi ba kayo nagbukas ng bar ngayon?
0: Hindi, Bonnie. Kasi wala pang permit na ibinigay sa amin ng munisipyo para ma-operate ito.
2: Insan, Bonnie! Musta? Taba mo na kayo na. Dati, tila isang bulate na lang hindi po may perma. Ipalilibing ka sana namin ni Dali. O ano bang atin? Pero alam mo, galing talaga ng timing mo kasi sarado na ang bar namin dahil wala pang permit.
1: Purihin ang Panginoong Jesus. Kasi plano talaga ng Diyos na i-share ko sa inyo ang himalang ginawa niya sa akin. Ang Panginoong Jesus ang nagbago sa akin upang tigilin ko ng pagdadrugs, paglalasing, at lahat ng mga gawaang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Lingid sa inyong dalawa, Enteng Mumay. Isa na akong mananampalataya ni Kristo.

0: Carlos, alam mo bang di na nag-ooperate ang bar ni Nautol? Napupunta pa ba kayo doon?
1: Mamayang gabi sana. Bigaya na ng 13th month pay mamaya. Kaya madatong ang mga kaopisina ko. Mabuti na lang at nagkita kami ni Enteng. Nalaman ko na di na sila mag-ooperate. Hindi naman sila nalugi. Malakas ang bar nila. Kaso daw, mas malakas ang Diyos na nakilala nilang mag-asawa. Ang Panginoong Jesus. Kaya di na sila nag-ooperate ng bar.
0: Yun na nga yun eh. Dahil kay Insang Bonnie, na isa na nga ang born again ngayon.
1: Nakasabay ko siya minsan sa jeep. May inabot siya sa aking pulyeto. Pero nang bumaba na siya, dahil dun daw ang simbahan nila. Lingid sa kanya, nilamukot ko at itinapon ito. Ipinababasa pa naman niya sa akin. Wala kasi akong interes sa ibang reliyon eh.
0: Huwag kang magsalita ng tapos ha. Nadagit nga niya si Enteng na isang ateista. Ikaw pa kaya ang hindi niya madadala sa kanyang bagong paniniwala. Tingnan mo naman si Bonnie. Diba? Balat buto na yan noon. Pero ngayon, napakalusog ng katawan. Dahil dyan kay Jesus.
1: Dali, wala namang mawawala siguro sa atin kung yayain tayo ni Bonnie na doon magsimba sa Linggo. Observe lang muna tayo. Kasi nandun na sina Enteng.
0: Naku, salamat naman Carlos. At sa'yo ko narinig. Kasi doon talaga ako magsisimba sa Linggo.

Sa simula, pa-observe-observe lang ako. Pero nang kinausap na ako ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi ko na po mapigilan ang panawagan ng Diyos na siya ay aking tanggapin. Magsisi sa aking mga pagkakasala at tanggapin siyang Diyos ng aking buhay. Purihin po ang Panginoong Hesukristo.

0: Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako ay ililigtas, O Yahweh. Ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Mga awit 13:5-6.
1: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Carlos de la Cruz ng Malate. Binigyan buhay ni na
0: Renen Salaw,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: Buddy Boy Aborde,
4: Roy Camu Gomez,
5: Rudette Bilbar Apolonio.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jer Piñolosa. Sa pamamahala at direksyon, Bing Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Ang Salita ng Diyos. Limang minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: Ikalabing isang kabanata. Ang dalawang saksi. Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, "Sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar, at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo, dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 buwan. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1260 araw. Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo, anumang oras na gustuhin nila. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguri ang Sodom at Ehipto. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang bangkay nila ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng dalawang propeta. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo dahil namatay na ang dalawang iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Ngunit pagkalipas ng 3 kalahating araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganoon na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng dalawa ang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito. At habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. Nang oras ding iyon, lumindol ng napakalakas. Nawasak ang 10% ng lungsod at 7,000 ang namatay. Natakot ang natirang mga tao, kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Natapos na ang 2 nakakatakot na pangyayari, ngunit susunod pa ang 3. Ang 7 trumpeta. Nang patunugin ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos." Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos noon, at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo, dahil ginamit niyo na ang inyong kapangyarihan at nagsimula na kayong maghari ngayon sa mundo. Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo, dahil dumating na ang panahon upang parusahan niyo sila. Panahon na upang hatulan niyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang inyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal, at ang lahat ng may takot sa inyo, dakila man o hindi. At panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo." Pagkatapos, binuksan ang templo ng Diyos doon sa langit, at naroon sa loob ang kahon ng kasunduan. Kumidlat, kumulog, umugong, lumindol at umulan ng yelo na parang mga bato.
0: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
2: Masiglang araw ng inspirasyon para sa iyo, kaagapay. Maliliit na halagang pinag-ipunan para sa edukasyon ng iba. Isang lalaking may autism spectrum disorder sa Balete, Aklan ang nagpatunay na madalas hindi nanggagaling sa karamihan ng resources ang mula sa loob na pagbibigay para sa iba. Minsan, galing ito sa matyaga at buong pusong pag-iimpok. Sa loob ng 2 taon, nag-ipon si Chris Francisco para makabili at makapag-sponsor ng ilang school supply sa mga magbabalik eskwela ngayong Hunyo. Nagbunga naman ang kanyang dedikasyon dahil nakabili ng 160 kahon ng Crayola na personal niyang ibinigay sa pagbisita sa Calizo Elementary School at Calizo National High School. Bukod sa crayons, nag-abot pa siya ng periodic table sa high school department, patunay ng kanyang pagpapahalaga sa edukasyon at pagnanais na makatulong sa pagkatuto ng kapwa. Na-inspire naman ng ilang kaguruan at opisyales ng paaralan sa kabutihan ni Chris na kanilang inilarawan bilang isang individual na mahilig bumisita sa paaralan at magbasa lalo na patungkol sa encyclopedia. Nakakatuwa rin na bagamat may special na kondisyon ay hindi ito naging hadlang para madama ang kanyang blessing sa iba. Ang acts of kindness ay hindi limitado sa malalaking halaga at engranding inisyatibo. Minsan, ito ay nagsisimula sa maliliit at paunti-unting pag-iipon. Sa mga simpleng bagay at mumunting paraan, kaagapay, tumugon tayo sa mga pangangailangan.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
2: Sobra-sobrang pagkahumaling sa online sugal, nagdulot na naman sa panibagong panlalamang sa iba. Nahuli sa entrapment operation sa Paranaque ang isang lalaki matapos magpanggap na pulis para kikilan ng 100,000 ang ilang negosyanteng Koreano. Una nang nakakuha ng 500,000 piso ang suspect noong Abril at muli na namang umatake ngayong Hunyo sa akmang panghihingi ng karagdagang 600,000 pesos. Ang modus niya, kunyaring pulis na may dalang pekeng police report na tila ba pinapalabas na matagal nang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad para sa iba't ibang kaso laban sa mga dayuhan. Inamin naman niya ang nagawa at nang tanungin kung ano ang motibo sa likod ng mga ito, plano raw niyang gamitin sa online sugal. Nasa kustodiya na siya ngayon ng PNP-CIDG at inaasahang dadaan sa ilan pang masusing investigasyon bago ang mga posibleng kasong maisasampa sa kanya. Walang panalo sa online o iba pang uri ng sugal. Easy money sa una, pero siguradong maiiwan ka ring talo kalaunan. Huwag nating ilagay ang kaginhawaan ng buhay sa mga larong by chance. At para bang isusugal na ang lahat-lahat ng meron, pati ang pagiging magbuti sa kapwa para lang sa gawain yan. May kalakasan at kakayahan ka bang kumilos at gumawa sa buhay? Gamitin natin yan para magmanat ng buto at magtrabaho. Huwag sa sugal idepende ang kinabukasan ng buhay mo. Si Kaina Abalon po para sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mani.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karuwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema, ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
5: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisahim papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taun-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili sa mundo noong huling bahagi ng dekada 70, doon lamang napag-alaman ng FEBC ang lawak ng epekto ng ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
6: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
7: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
6: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
7: Ikaw naman, anak.
6: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
7: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
6: Pero paano kung hindi ko po kaya?
7: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
6: Pwede ba yun?
7: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
6: So okay lang matakot minsan?
7: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
6: Okay po, excited na po ako tumanda.
8: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
9: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
10: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio, kasabay niya ng ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, maaari mo din kaming mapakinggan 24 oras sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre niyong mai-install, at hindi lang yan, magagamit po sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa pamamagitan niyan kaagapay, mapapakinggan kami 24 oras sa loob po ng 7 araw. At syempre sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kani-kanilang mga regular at PM Radio, magandang hapon po sa inyo para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito pa rin po si Brian De La Cruz. At ngayong araw nga po ng Martes, kaagapay, ang ating pong talakayan ay sa usapin po ng isang ahensya ng gobyerno na nangangailangan po syempre kaagapay ng ating tulong, at syempre tutulungan din nila tayo upang malaman ang kanilang serbisyo, benepisyo, at hindi lang yan, paano nga ba gamitin ng tama ang PhilHealth. Syempre mapapatanong ka, paano nga ba Kuya Bray? Eto po mamaya kaagapay. Tawag lang po kayo sa numero na 8654-3322 local 401. Ulitin ko, kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 kung ikaw ay may personal na katanungan sa usapin po ng Yakap program at syempre po ng PhilHealth benefits. Sa pagkakataon na to, makakasama ko po ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region, walang iba, si Mr. Mon Acoba. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mon.
3: Yes, magandang hapon, Brian, at magandang hapon din sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayong araw na to dito sa programa nating Ahensya de Consensya.
2: Mm-hmm. Thank you so much, Sir Mon, sa pagkakataon na to na alam namin pong busy po kayo, pero pinaunlakan nyo pa rin po ang aming himpilan para magbigay po ng serbisyo sa mga kababayan po natin. Sir Mon, baka may mga bago kang balita muna o updates bago tayo magsimula sa ating talakayan.
3: Yes, Brian, tuloy-tuloy, no? Yung pakikipag-ugnayan ng PhilHealth sa ating mga stakeholders. Nung nakaraang linggo, nakipag-pirmahan po kami ng Memorandum of Understanding with the National Anti-Poverty Commission. And para masuportahan natin yung mga kababayan natin na mga mahihirap at maunahin natin na sila ay maipasok sa programa ng PhilHealth Yakap, Yaman sa Kalusugan program. So nangyari yan last week, kasama po natin yung Commissioner Santos po ng NAPCI or National Anti-Poverty Commission. At nandun din yung iba't ibang mga stakeholders na mga from the non-government organization. And likewise, kaninang umaga, kasama naman natin yung Film Academy of the Philippines, wherein meron din tayong Memorandum of Understanding na ginawa, nakipagpirmahan tayo muli para yung mga nasa industriya ng pelikula ay maipasok din natin sa programa ng yaman sa kalusugan program. Kasabay noon, nasa Robinson's Novaliches kami, Robinson's Mall Novaliches, at ang ginanap naman doon yung Yakap Expo. At yung mga employers na nasa within Quezon City at bandang Novaliches, imbitahan natin employers, even yung mga potential na pwedeng maging Yakap accredited na clinics, in-invite din natin para maipaliwanag sa kanila ang ng mas detalye ang programa po ng Universal Healthcare and of course yung PhilHealth Yakap and yung PhilHealth Gamot. Kasama rin pala natin yung mga butika no doon para magpa-accredit din sila bilang PhilHealth Gamot provider. And nandoon din si VP Lico, yung aming vice president ng NCR. And of course, yung branch manager ng NCR Central, si Attorney Roger Pocalian. And yung nag-organize po ng Yakap Expo sa Robinson's Mall, si Mr. Sid Panganiban. So mga around 300 no, mga participants natin kanina na pumunta doon sa Yakap Expo natin sa Robinson's.
2: So, Sir Mon, bali, sa lahat po ba, Sir Mon, probably, pwede ba kayo maging partnership po ng mga private companies since iniisa-isa po natin itong mga sa gobyerno po natin, lalo na po dito sa sa National Anti-Poverty Commission, sa Film Academy of the Philippines. Possible ba, Sir Mon, na pwede kayong makontakt ng mga private companies natin para malaman itong Yakap program po natin?
3: Yes, Bri. Pwedeng-pwede. Kasi itong programa natin na Yakap, actually yung Universal Healthcare para sa lahat ng Pilipinos. Tapos sa pakikipag-ugnayan natin and partnership with the different sector sa pampubliko at even sa pampribado, napapalawak natin yung kaalaman ng mga kababayan natin patungkol po sa programa. Kasi yun po talaga yung tinutulak natin ngayon, no? Yung awareness and yung tamang information and education para sa ating mga kababayan, especially dito sa Yakap. Kasi alam naman natin, Bri, na hindi ko naman nilalahat, pero madalas nagpapagamot lang or nagpapacheck up lang yung isang Filipino kung kailan maluhaan na or masakit na, hindi na matiis, no? Yun po yung gusto natin na baguhin perspektibo or kaugalian ng ating mga kababayan na dapat kahit wala pang sakit, kahit malusog, ay magpapacheck up sila through PhilHealth Yakap para manatiling malusog yung ating mga kababayan.
2: Kaya, Sir Mon, probably, saan kayo pwedeng kontakin kung gustong magkaroon ng ganyang uri po ng expose po ang mga private companies po? Siyempre, maging po ang mga government employees po natin. Paano po kukontakin po ang PhilHealth NCR?
3: Okay. Pwede po kayo mag-email po sa atin sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Nasa website na po yan. Or pwede rin sila tumawag sa 8662-2588. Tapos from there, pwede pong makokontakt na po nila yung ating PhilHealth NCR.
2: Sir, tama po no, sa mga kababayan po natin na nasa private sa mga private employees o local government man po o ano man yan kaagapay, upang magkaroon po tayo ng malalim po na talakayan sa usapin po ng Yakap program at syempre mga benepisyo po ng PhilHealth kaagapay, pwede kayong mag-email sa pamamagitan po ng actioncenter@philhealth.gov.ph at sabihin po natin yung atin pong gagawin po together with Phil. And at the same time po, pwede po tayong tumawag sa numero. Sir Mon, itama nyo na lang po ako na 886-2258.
3: Sorry. It's 8662-2588.
2: Okay. Hello? Tama po, no? 8862-2588.
3: No, 8662-2588 po.
2: Okay, thank you so much, Sir Mon. Okay. At syempre po, Sir Mon, dako na tayo dito sa kwentuhan po natin para po sa ating kaagapay na nagbigay po ng kanyang katanungan. Sabi po dito, Sir Mon, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. Nagpunta po ako sa Accredited Yakup Hospital para po sana magpa-pelvic ultrasound. Ayon po sa staff sa encounter na nangangasiwa ng yakap, hindi raw po pwede sa pelvic ultrasound lang po ang i-avail dahil po kailangan daw po sabay-sabay na ipapagawa ang tatlong ultrasound na na-cover po ng package. Nakasaad po kasi sa kanila sa listahan ultrasound, breast, abdomen, and pelvic. Tinanong ko po kung pwede naman isa po ang nakalista para ipa-ultrasound, pero sinabi po nila na hindi raw po ito pwede at hindi naman at ito daw po ang kailangan na tatlo. May nakapagpaliwanag po ba nito para kasing may mali ang pagkakaintindi nila? Sa pagkakaunawa ko, kaya namang maglagay nito sa loob ng parenthesis ng breast, abdomen, and pelvic dahil pare-pareho silang naka-ultrasound. Kaya ang akala ko kahit isa lang ay pwedeng ipa-avail at sakop po siya ng benepisyo. Ang tanong ko po, tama po ba ang pagkakaintindi ko patungkol po rito? Dapat po ba tatlo ang i-ultrasound o isa lamang? Thank you so much po sa inyo, Sir Mon.
3: Okay. Papaliwanag ko muna po no how yakap works no.
2: Mm-hmm.
3: Kasi dito sa PhilHealth Yakap, this is a risk-based program.
2: Mm-hmm.
3: Okay? When we say it's a risk-based program, nakadepende kay yakap doctor sa isang facility kung ano man yung mga pangangailangan ng mga medical or laboratory services
2: mm-hmm.
3: ng isang member or ng kanyang yakap beneficiary. So in other words, Bri, yung isang yakap beneficiary, kung siya ay pumunta sa isang yakap clinic, hindi niya pwedeng diktahan ano, yung yakap facility na gusto ko magpa-CBC, gusto ko magpa-urinalysis, gusto ko magpa-lipid profile, gusto ko magpa-ultrasound. Hindi po ganun, ano? Depende kay yakap doctor kung anong laboratory service ang pwedeng niyang makuha.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Yun po ang tinatawag natin na risk-based program or if medically necessary. Now, as to say na tama ba yan or mali, call po yan ni yakap doctor kasi siya po yung nag-assess sa at gumawa ng health screening sa kanyang yakap beneficiary. So, it would be unfair on the part of the yakap doctor na sasabihin ko na mali yun. Kasi depende po talaga sa kanyang assessment. Parang ano rin yan, yung case rate natin. Kasi the attending physician will be the one, halimbawa na hospital yung isang PhilHealth member, the attending physician will be the one who will determine kung what type of case ba yan.
2: Mm-hmm,
3: kung dengue
2: mm-hmm.
3: fever ba yan,
2: mm-hmm.
3: kung severe dengue. Siyempre, malalaman yan through the resulta ng mga lab test na ginawa.
2: Mm-hmm.
3: So, ganun po ang ano natin. Kaya hindi natin talaga malalaman kung tama or mali. Because the yakap doctor ang nag-a-assess po sa mga pangangailangan no, ng isang yakap beneficiary. Opo.
2: Mm-hmm. Ibig sabihin, sir, ang mali dito si, ano po, si yakap provider. Kasi ang sabi niya, pelvics lang naman ang gusto niyang ipa-ultrasound pero pinipilit siya na yung tatlo daw kasama daw yung breast abdomen.
3: Okay, as I said, tulad nun, ang sabi niya yung gusto niya, no? Hindi pwede yung gusto ng isang beneficiary.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga laboratory services ng isang sa yakap ay ma-avail po yan depende sa decision ni yakap doctor. Okay? So, mm-hmm. hindi, alabawa, Bri, pumunta ako sa isang yakap facility.
2: Mm-hmm.
3: Tapos ako magsasabi, kahit kaibigan ko si yakap doctor, sabihin ko, yakap doctor, total friends naman tayo. Pwede ba pa-HbA1c ako, pa-FBS ako, pa-lipid profile ako? Hindi po ganon. Dapat ho, si doctor magsasabi kung alin na ultrasound. Kung kasi risk-based program nga po siya, well, sila po yung may discretion and decision on ano po yung need ng isang yakap beneficiary.
2: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Thank you, Sir Mo. Naway na liwanagan ng ating kaagapay dito. Ganun talaga, no, Sir Mo. No? Ang hirap din talagang sabihin natin, maplakado kung ano yung mga gagawin. Pero po, kaagapay, totoo nga po yan na yung mga ginagawa po kasi po natin dito sa YAKAP program po natin, ito po ay maganda po talaga to, lalo na po kung ikaw ay magpapa-check ka para hindi po lumala yung inyo pong sakit, lalo na po kung ikaw po ay nakasubok na ng first first patient encounter. Ito po, Sir Mon, magandang tanong po ito. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Nagamit ko po kasi ang aking YAKAP membership nung ako po ay nagkasakit sa Zambales. Ngayon okay. po, hindi ako makakuha ng gamot dito sa Parañaque dahil lang sabi, ako raw ay nakarehistro sa YAKAP sa Zambales. Sinabihan po ako na October pa raw po ako mailipat. Ano po kaya ang maaari kong gawin dito?
3: Alam mo, tama yung payo sa kanya, isang YAKAP facility. Kasi unang-una, when it comes to in choosing, no? Or selecting your YAKAP clinic, members option yan, members choice yan. Tama yun, Bri, di ba?
2: Yes, totoo po yan.
3: So crucial yung pagpili mo ng YAKAP clinic. Kasi once na nakapili ka na ng YAKAP clinic, naka-lock in ka na dyan for 1 year. Mm-hmm. You cannot transfer to mm-hmm. another YAKAP clinic within the same year. Okay? Mm-hmm. So sa kwento niya, and with the facts na binigay niya, yung appreciation ko, parang nangyari, nakapili siya ng YAKAP clinic doon sa
2: Zambales.
3: Oo. So, when it comes to availment ng PhilHealth gamot, kasi di ba may prescription slip yan, yung gamot prescription slip.
2: Mm-hmm.
3: Dapat manggagaling yan doon sa YAKAP clinic niya sa Zambales.
2: Oh, pero oo. Sir,
3: ngayon, sandali.
2: Sige lang.
3: Ngayon, Bri, kung halimbawa, meron siyang PhilHealth gamot prescription slip.
2: Mm-hmm.
3: Kasi di ba meron tayong PhilHealth gamot, yung guaranteed yes. accessible mm-hmm. medication.
2: Mm-hmm.
3: Pag meron siyang PhilHealth gamot prescription slip, pwede niya ipakita yan sa mga gamot providers, kahit saan sa Pilipinas naman yan. Given na yung kanyang gamot prescription slip ay valid pa. Kasi napapanis din yung nag-expire din yung ganyang gamot prescription slip.
2: Mm-hmm.
3: So I can make assumptions na lang sa mga sagot bakit hindi siya unang-una kaya sinabihan siya maghintay ka hanggang October para mm-hmm. pwede ka mag-transfer kasi yun yung nasa rule natin, no, transfer rules. So halimbawa 2025 yakap na siya ron sa Zambales, tapos later on, bumunta siyang Parañaque, gusto niya dun na, hintayin niya pumasok yung buwan ng October, November or December, para dun niya na i-express yung kanyang desire na lumipat na ng ibang yakap clinic, tapos that will take effect sa January of 2027.
2: Mm-hmm.
3: So tama yung payo sa kanya.
2: Yes, kaya
3: kaya it's very crucial sa isang member sa pagpili ng kanyang YAKAP clinic kasi once makapili siya ng YAKAP clinic at nagpa-first patient encounter na siya, lock in na siya.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ang payo namin, yung pinaka-available and accessible on the part of the member.
2: Yun nga
3: again, gusto ko lang i-distinguish, no, itong YAKAP clinic, lock-in ka lang sa isang YAKAP clinic. Pero yung isang benepisyo natin, yung curative, yung case rates natin, halimbawa na hospital ka, dahil nagkasakit ka, emergency, yun, wherever you are in the Philippines, as long as accredited yung hospital na pinasok mo, you can
2: pwede.
3: Avail
2: mm-hmm.
3: that benefits. Pero iba tong YAKAP. Mm-hmm. YAKAP, nakalock-in ka sa isang clinic. Ngayon, tatanungin natin, bakit ganun? Oo, di ba? Sa isang YAKAP clinic. Because preventive measures po yung
2: yes.
3: ating programa.
2: Mm-hmm.
3: So we want that the YAKAP clinic will monitor you, will watch you, and babantayan ka talaga. Yun po yung gusto natin kasi preventive naman po siya.
2: Mm-hmm. Kaya Napakahalaga talaga kaagapay no na tayo ay nagpaparehistro sa malapit sa atin, yung abot kamay po natin, lalo na po kung merong malapit na center o any na clinics po, kasi kaagapay talagang ang tagal nang hihintayin mo. Ngayon ay nasa ano pa lang tayo, pakalahati pa lang po tayo ng taong 2026. Kaagapay next week po ay June. Kaya kung ikaw man ay nag-lock in po sa isang malayong lugar, papunta po sa inyong ano ay, ang mapapayo po talaga ni Sir Mon po ay maghihintay ka ng October or maybe maghihintay ka na magpalit yung taon natin para magkaroon ka ng access sa malapit na yakap clinic po. Sir Mon, yung ganito pong instances, hindi na po ba to karaniwan or talagang madami talaga tayong mga kababayan ang nalilito?
3: Meron din po kasi na-excite eh. Nangyayari, na-excite, pumili sila tapos hindi nila alam na naka-lock-in pala sila dyan for 1 year. That's why paulit-ulit natin na pinapaliwanag sa ating mga sa mga kababayan natin na sa pag-crucial talaga yung pagpili. Ang problema kasi sa pagpili, hindi kami pwede mag-recommend o mag-endorso ng isang yakap clinic.
2: Mm-hmm.
3: So, choice talaga yan. Members' choice, dependents' choice ang selection nila sa isang yakap clinic. That's why ang payo lang namin, piliin nyo yung pinakamalapit sa inyo para madaling puntahan.
2: Mm-hmm. Yun naman talaga.
3: Pero in the end, ang masusunod, siyempre si member pa rin.
2: Mm-hmm. Accessible ka agapay, no? Sa amin nga po, Sir Mon, no? Pag malaki ko lang po yung sa San Pedro, Laguna, napakalapit lamang po ng amin pong yakap clinics po sa amin. Kami po ay mag-a-try sa kailang at kaagapay, garantisado na wala kang babayaran doon pag gusto mong magpa-check up, pag gusto mong talagang i-accommodate ka. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga kaagapay, na kung ikaw ay may PhilHealth at syempre kung kasama mo ang beneficiary mo, maganda na kayong dalawa din sa pagkakataon na yun upang ma-check nyo. Kasi nga ginawa po itong PhilHealth yakap po para po doon sa prevention po ng mga sakit. Lalo na, Sir Mon, sa sobrang init, uso po ang high blood. Uso po yan, kaagapay. Kaya po, ngayon pa lang po, kung ikaw ay napapaisip, paano ba magkakarito? Basta ang requirement lang naman, di ba, Sir Mon? PhilHealth ID o PhilHealth number?
3: Yes, PhilHealth number po.
2: Mm-hmm. Sige, Sir Mon, ito po, magandang katanungan din. Good afternoon po sa inyo, Sir Mon. Madali lang naman po talagang magpa-register sa PhilHealth Yakap. Pero po, ang tanong ko, bakit ang dami pong finifill alpa na form? At meron din po bang limit ng bilang ng pasyente ang tinatanggap para po for check-up? Halimbawa po, sa napuntahan ko, 100 lamang daw po ang pwedeng tanggapin dahil doon po ang inaasikaso lang nila ay 100. Tapos po, talaga po bang dalawang doktor lang ang per clinic? Bukod pa po doon, ang init po doon sa loob. Nagsimula po kami ng alas 8 ng umaga at natapos po kami ng 2 p.m. Sana po ay inyong masagot, Sir Mon.
3: Okay. So yung una, yung may forms na kailangan i-fill out, yes, kailangan po talaga gawin yon kasi that's part of the first patient encounter,
2: yung
3: tinatawag natin na health profile. As I've said, gusto kasi natin that yung mapangalagaan natin ng tama

0: hypertension, may lahing cancer sa ganito, para mapag-aralan siya ng doktor. Kasi upon studying yung kanyang medical history or yung kanyang health profile, that would be the basis of the doctor kung ano yung mga pangangailangan na laboratory test or ng mga gamot ng isang yakap beneficiary. Mm-hmm. So, yun po talaga, no? Kakailanganin talaga yung health profiling. Mm-hmm. Now, as to the limit na sasabihin, if the yakap clinic, no, meron siyang capacity, syempre depende rin sa kakayahan din, no, ng isang clinic. That's the reason na iniiwan po namin yung option sa isang member yung pagpili ng kanyang yakap clinic. Para mapipili niya kung yung pinakamagandang yakap clinic. Pero when it comes to the operations, control na po yan actually ni yakap clinic. Mm-hmm. As long as maibigay niya yung mga PhilHealth yakap services.
1: Okay.
0: O, baka ang ginagawa niya, because again, preventive to, at para mabigay niya yung tamang pangangalaga or tamang healthcare service sa kanyang mga yakap beneficiaries, nililimit niya siguro per day for 100 yung kanyang ano. Kasi imagine kung halimbawa dumagsa dyan tas more than 100 or 200, baka hindi niya mabigay yung servisyo ng tama.
1: Mm.
0: O hindi naman pwedeng madaliin, di ba, yung pagbibigay sa ng healthcare services sa isang pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Kahit ako, di ba, ayoko naman na minamadali ako para ma-accommodate lahat.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre gusto ko yung ibigay sa akin yung
1: the best,
0: sa tamang yung oras sa akin na dahan-dahan, wag yung minamadali, baka may ma-miss si doctor.
1: Tama sir mo, no, yung pagkakaintindi ko na kumbaga para pag na-provide po ng isang klinika ang mga requirements mula sa PhilHealth, pagdating po sa operation procedure, ang clinic na po ang bahala rito.
0: Yes, kasi nasa kanya yung utilization and discretion.
1: Oh.
0: Because in the end of the day, we know that the yakap doctor, following po yung rules ng PhilHealth, nasa kanya yung discretion,
1: mm-hmm,
0: nasa kanya yung determination,
1: mm-hmm,
0: what's the need po ng kanyang mga patients, and siya rin naman po ang magpe-prescribe kung anong medicines yung ibibigay. Siya rin naman po ang mag-a-assess, siya rin magre-recommend kung ano yung mga laboratory test na pwedeng niya makuha. And meron din tayong cancer screening test, no? Siya rin magbibigay ng request forms, cancer screening test.
1: Mm-hmm.
0: So malaki talaga ang role ng ating mga yakap clinics, most especially the yakap doctors po.
1: Mm-hmm, mm-hmm. At totoo rin naman yun, sir Muno, na totoo nga naman yan, kaagapay, na iba rin talaga pag may limitasyon yung bilang po ng servisyo natin. Kasi imbis nga na makapagbigay ka ng excellent service, ang dating yan, kapag sobrang dami naman, bag di mo na-accommodate, mas magagalit yung tao. Kumbaga parang hindi nagiging totoo doon sa servisyong ibinibigay. Mm-hmm. Kaso nga lang, kaagapay yun nga, hindi natin mapipigilan kung paano yung operation procedure po ng mga ilang clinics po natin. Pero ang mahalaga, nakasunod po sila sa standard ng PhilHealth. Ito po, Sir Mon, ito pa yung isang katanungan. Magandang hapon po, Sir Mon. May tanong po ako. Sabi niya dito, Sir Mon, bakit po sa aming accredited clinic, isang beses pa lamang po ako nakapagpa-check up ng asawa ko. Nung bumalik kami kahapon, sinabi ng nurse na hindi raw covered ang 20,000 package. Dagdag pa niya, huwag daw maniwala sa mga balita na may 20,000 package dahil fake news lang daw po ito. Dahil dito, hindi na kami nakapagpa-check up. Nais po sana naming malaman kung totoo ba ang sinabi ng nurse. Maaari po ba naming i-verify ito sa inyo, Sir Mon? Baka po kasi mali ang impormasyon na kanyang ibinibigay at meron po mga ilang illegal na ginagawa. Marami po kasing ibang pasyente ang maaaring maapektuhan. Maraming salamat po sa inyo.
0: Okay, linawin natin. The 20,000 package, I'm sure, malamang, no? Hindi naman

0: natin na I'm sure naman. Malamang yung 20,000 package niyan, that is referring to the 20,000 pesos worth of medicines under PhilHealth gamot.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Okay. So, yung 20,000 package, marami kasi tayong case rate package, nasa 9,000 cases. I'm not, baka mayroon doon isa 20,000 kaya hindi binawi ko yung word na I'm
1: wala
0: sure.
1: Kasi nilagay sir mo eh parang ano lang talaga covered lang daw.
0: Parang halimbawa severe dengue nasa 47,000 yan. Yung dengue fever na ordinary nasa 19,500 yun ang pinaka close na alam kong 20,000 eh. Pero I'm baka malamang she's referring to the 20,000 pesos worth of medicine.
1: Yes po. Baka mali lang yung kwento niya, sir.
0: Okay. Totoo po na yung bawat Filipino na registered sa YAKAP, meron tayong 20,000 pesos worth of medicine.
1: Mm-hmm,
0: hindi
1: mm-hmm.
0: po siya fake news.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Pero ang tanong, how to access yung 20,000 pesos worth of medicines? Kailangan po dumaan kayo sa PhilHealth YAKAP. Kasi ang nagbibi-prescribe ng PhilHealth gamot prescription slip ay yung inyong doktor. Again, risk-based program, hindi po ito di-demand, no? Depende po, again, yan kay doktor if medically necessary yung medicine na ibigay sa isang member.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Tapos, pag kinuha niyo yung PhilHealth gamot prescription slip, pagpasok siya sa PhilHealth gamot list, yung 54 medicines, dadalhin nyo ngayon yung prescription slip na yan sa gamot providers. Yung mga gamot providers natin, marami yan. Actually, mga butika yan or drugstores na accredited po ng PhilHealth bilang isang gamot provider. Papakita nyo yung gamot prescription slip na yan. Tapos, halimbawa, Telmisartan, nasa halagang 30 pesos, ay sorry, nasa halagang 10 pesos isang piraso yan. Tapos, usually, iniinom yan for 1 month, so 30 pieces. So, 30 times 10, 300. Makukuha nyo po yung Telmisartan, 30 piraso, at ibabawas ngayon yan sa inyong 20,000 pesos na worth of medicine.
1: Mm-hmm.
0: So, 20,000 minus 300, that's 19,700.
1: Yes.
0: So, yan po yung matitira ninyong medicine allowance, 19,700. For the rest of the year. So that's mm-hmm. for PhilHealth gamot alone. Okay? So meron naman talagang PhilHealth gamot kasi I, for one, ay nakikinabang na rin po ako dyan sa PhilHealth gamot. Opo.
1: Mm-hmm.
0: At every time na pupunta ako sa isang PhilHealth gamot provider, nakikita ko po sa aking PhilHealth gamot availment slip yung computation, yung breakdown at binabawas po yan sa 20,000 pesos na worth of medicine.
1: Mm. Sermon, every kailan nag-replenish yung 20,000 na yun? Every year?
0: Every year. Marireset yan. Whether naubos nyo or hindi nyo nagamit, reset lang siya ng 20,000 eh.
1: Mm-hmm. Yun, kaagapay, o diba? Pati si Sermon, diba? Nakikinabang dito sa benepisyo po na binibigay ng PhilHealth. Kaya ikaw, diba? Balikan lang natin, Sermon. Kaagapay, totoo po ang 20,000 for PhilHealth gamot. Ha?
0: Yes,
1: hindi po yan fake news. Kasi po, mm-hmm. baka mamaya, mali lang din yung paliwanag po ng nurse na nandoroon.
0: Mm-hmm.
1: Again po, ang PhilHealth gamot po ay nagkakahalaga po ito ng 20,000 po para po doon sa mga klinika na ating po mga pupuntahan. Pero kaagapay, pag sinabi po natin ng mga all case rate, iba na po ito. Ito po ay papasok po sa PhilHealth na mismo. Para lang malinaw, Sir Mon, baka nalilito na sila sa mga sa mga terms dito. Kahit
0: ang dami kasing beneficyo eh. Yung all case rates naman, yan po yung inpatient benefit package na mm-hmm. kailangan mo ma-confine for at least 24 hours sa isang PhilHealth accredited hospital. Yan po yung curative care na binibigay ng PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mo ma-hospital for 24 hours sa isang PhilHealth accredited hospital.
1: Mm-hmm.
0: Yung YAKAP, and gamot, yan po yung preventive care
1: yes.
0: naman natin.
1: Mm-hmm.
0: Iba naman din yung benepisyo. Ang maganda naman dito, Bri, at least nalilito sila sa dami kasi ng benepisyo ng PhilHealth.
1: Huwag kayong mag-aala kaagapay. Mag-set kami ni Sir Mo ng isang magandang kwentuhan. Lahat po ng mga meanings na yan, tatalakay natin. Kahit ako kaagapay na itong kinakausap nyo, minsan nalilito din ako. Sabi ko, may PhilHealth gamot na, may yakap gamot pa. Pero unti-unti kaagapay, madidiscover natin ano yung mga pagkakaiba, ano yung mga serbisyo na dapat ilagag. Huwag kayong mag-aala kaagapay. Gagawan po namin ng programa yan ni Sir Mon. Sir Mon, our time is 2:10. Baka may mga paalala kaya lang sa kaagapay natin bago tayo magtapos po sa ating programa.
0: Okay. Total, nabanggit mo yung yakap medicines tsaka yung PhilHealth gamot, no? Yung yakap medicines, they are composed of 21 medicines that pwede nyong ma-avail yan mismo dun mismo sa yakap clinic. Tapos, dinagdagan pa natin ng 54 medicines na pwede nyo naman ma-avail sa PhilHealth gamot. So, iba yung yakap 21 medicines, makukuha nyo yan instantly sa yakap clinic. Yung 54 medicines naman under PhilHealth gamot, makukuha nyo yan sa mga PhilHealth accredited na drugstores ng gamot, no? Or tawag natin dyan gamot providers. So, that's a total of 75. Okay? So again, first of all, gusto ko magpasalamat sa inyo kasi nakita naman natin, Bri, talagang nalilito na rin ang ating mga kababayan.
1: Kahit ako, Sir Mon, kahit ako.
0: So, talagang malaking tulong to na gawin natin to every week para maklaruhan po,
1: yes,
0: no,
1: po
0: yung ating mga kababayan patungkol po sa mga benepisyo sa PhilHealth. So maraming salamat po sa programa nyo sa Ahensya de Consensya, sa DZAS for helping out PhilHealth, no?
1: Yes,
0: para maipaliwanag natin yung programa natin sa ating mga kababayan. Tandaan natin that PhilHealth is for all Filipinos, mayaman, mahirap, may sakit, malusog, bata, matanda. Para as long as you are a Filipino, dapat ho ma-enjoy natin yung mga benepisyo ng PhilHealth at upasahan natin dito sa PhilHealth Yakap. Okay, so again, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat and God bless po.
1: Yan kaagapay, nakausap po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region. Walang iba, si Mr. Mon Acoba. Kaagapay, huwag kang mag-alala dahil tutulungan namin kayo na lutasin po ang mga ilang kalituhan po natin sa mga termino sa usapin po ng mga benepisyo ng PhilHealth. At sa pagkakataon na to, kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano at syempre sa ating pong intern mula po sa Bulacan State University, si Faith, at syempre po kay Jabez Mancio at ang umagapay po sa atin kay Phil Lagtapon. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
3: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
4: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
5: Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
6: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa isang linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
7: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
10: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
10: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
10: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
11: Hello, good afternoon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Meron po tayong libreng konsultasyon on air. Ang ating topic for this afternoon ay ngilo sa tag-init. Ayan, ulitin ko po, ang ngilo sa tag-init. Yan ang ating topic ngayon, mga kaagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo na sa mahusay na family physician and broadcaster ng Doctors Online Thursday Edition. Wala na pong iba, siya po ay si Dr. Melchor B. Toquero. Kaya naman kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702DZS FEBC Radio TV. Hello sa rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062DXKI Corradal at 1116DSAS Zamboanga. Ayan. Ito po ang programang Doctors Online. Dito po natin makikita at maririnig sa 702DZAS Radio TV. Tuloy po tayo sa Health Center ng Bayan. Muli po ako inyong kaagapay, Dr. Marlon Abad. Upang mabigyan tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, makakasama natin via Zoom. So introduce ko po muna ang ating guest. Siya po ay diplomate ng Fellow Philippine Academy of Family Physicians, practicing family medicine and occupational health safety. Also a certified kaagapay, Doctors Online Thursday Edition co-host. Wala pong iba. Good afternoon, Doc Mel Toquero.
12: Good afternoon sa inyo, Doc Marlon.
11: Yes po. Ayan, magandang hapon. Doc, yung ngilo sa tag-init, ayan. Ano nga ba ang... Yes,
12: ano ba ngilo sa tag-alamig?
11: Oo nga, meron din siguro, Doc. Pero sa ngayon, pag-usapan natin muna ang panahon. Although nag-aaga-agaw ng ulan at init, pero mainit pa rin, Doc. So, yung ngilo, saan po ito karaniwang nararamdaman? Bakit po tuwing yan? Tag-init, usually, minsan sa pag may iniinom malamig, nangingilo. Pero sa mainit po, ano po kaya ang dahilan nito?
12: Okay, bago yan, tingnan natin muna kung anong definition ng ngilo or pangingilo. In English, tinatawag nating tooth sensitivity. Na ito yung medical term na ginagamit dito is dentin, hypersensitivity. That is your own language, yata, the definition, Dr. Marlon. So, it is a, pagka sinabi nilo, translated directly as dentin, hypersensitivity, ang nilo ay short, sharp, flash of pain or discomfort in your teeth. So yun, ang mga triggers nito, alam na natin yan, it usually happens when eating or drinking things that are cold. Ito na, yung paliwanag natin doon sa tag-init. cold drinks. Most of the time, we really have cold drinks and sweet and sour drinks during the summer season. In other words, in other times naman, during cold season, may hot drinks din tayo, or even any time, especially in the morning, meron tayong hot coffee, meron tayong mga ganyan, mga iba't ibang klaseng inumin na siyang nag-trigger ng pagkakangilo, pagkakaroon ng ngilo. Kung titingnan natin yung biology of the tooth, yan yung hindi masyado nakarap na bahagi ng representation or a diagram of the tooth. Yung pulp, nandyan, yung crown at saka yung root. Part of the gum line and the root, which is the part below the gum line. The crown is the covering which with the white, which is called enamel. Ay, enamel pala. Ito pala ay ito ang hardest. It's harder than the bone in terms of its yung pagka ano niya, matibay. So kapag ka ang enamel ng o yung pinaka external surface ng ating ngipin ay na babawasan. Ano yung mga factors na pwede magbawas ng enamel? So ito kapag ka paulit-ulit nating na sasagi, palagi nating yung mga insults. Yung, for example, mga injury, pwede mag-cause ng fracture. So mag-break yung tooth natin at magsisip in ang mga bacteria para mag-cause ng decay. Pangalawa, pagka ang ating paglinis, pag-brush ay sumusobra dito sa may sulcus, yes, at saka yung saka sa gingival margin, dyan sa aking lipura, nakikita nyo yan dyan. Yan. Pag nandyan ay, pag pinasok ka ng, hindi yata ko kita, akala ko maituturo ko, pero it's just near my, ayan, nakikita ng,
13: yes,
12: kasi ginawa kong kung ano yung background yan. So pag naabot yan, ang gilo, nararamdaman na. And then below that, ay yung root or pulp, ang tawag na dyan ay pulpitis, diba? Nagkakaroon dyan ng inflammation. And then there's a lot of pain. So that's our first slide. And then kapag kami abrasion on both the abrasion, wait lang, kasi parang ito... Recession and abrasion on the lower part of the exposed part of the tooth, which is the crown. Pagka laging abraded yan, marami tayong kinakain na matitigas, pinipilit natin magbukas ng bote para gamitin yung ngipin. Very common na sa province, ha? Yung mga magkakalasingan na. Anong kwan, wala nang abri-abri lata, bottle opener. Ito nang kakagatin na lang nila. Mabilis na ginagawa nila yan. Okay, ililipat ko yung kwan. Oh, itong silver filling pala, isa rin.
13: Yes.
12: So now, kaya pala wala na ngayong mga nakikita kong mga ngipin. When I let my patient open the mouth for me to look at the tonsils, sabi ko, ay, anong mga pasta pala ngayon, hindi na kumikintab.
13: Yes.
12: Matagal nang nawala yan for some reason, like because of the amalgam.
13: Yes.
12: Yung, it was, I think, found to be one of the toxic component of yung mga dating mga ano natin, feelings sa ating mga butas ng ngipin. Okay, so dito tayo sa mga diagram. Yung nandito kasi mukhang nalakihan masyado. Anyway, yun lang naman ang gusto ko ipakita habang tayo ay nagdi-discuss. Okay. Pag yung mga iba pang conditions that we try to avoid by means of proper caring of the teeth ay yung pulpitis. Ang pulpitis is kind of inflammation of the tooth pulp, and in, which is the innermost part of the tooth that contains the nerves and blood vessels. So once na naabot na ito, ay grabe na ang sakit dito. So the most common cause and symptoms of pulpitis ay kadalasan yung pag, alam mo na yung manipulation, ang ating kasing mga ugali ay yung pag kami nakasingit na tinga, dudututin natin na maski ang bagay na hawak natin. So it can insult the covering, the protective covering, which is the enamel. Pag ito ay na-break, papasok na doon sa second layer, and then hanggang sa makaabo doon sa innermost layer, which is the pulp. The pulp. Ang ating kwan dito, ang ating treatment sa pulpitis is removal of the cavities. Yes. And that you do most of the time. And then restoration of the tooth. So restoration means pwedeng maglagay kayo ng, or you do the root canal yata.
13: Yes.
12: The root canal. And then sometimes yung implant. I have encountered several patients na nagkaroon na sila ng implant at ang kanilang complaint dito, yung kanilang pag-iingat talaga kasi once na yung implant ay nagkaroon ng infection, especially the metal, it can lose. It is expensive, no? It can be, you may lose the implanted metal, which is the serves as the screw that can hold the tooth permanently. So, ang treatment na ginagawa natin dito, kapag kami ang nakakakita, right away, we choose an antibiotic that is effective doon sa mga bacteria that are common in the mouth. And what are these? These are the common bacteria that can be the infective mechanism, the infective agents. Kadalasan dito ay mga mouth bacteria, pwedeng staph, pwedeng streph, or pwedeng gram-negative bacteria. So we give here a broad-spectrum antibiotic, if not the co-amoxiclavulanic acid in combination with amoxicillin, ay napaka-effective din ng clindamycin at saka ng doxycycline. In my daily practice, it's my common choice of antibiotic, yung clindamycin, because it's not very, very commonly used, but it is really effective even in doon sa mga malalalim na butas ng ngipin na nasa loob ng pulp. So, ang practice natin dito is to make that sure na ang swelling in the gums ay mawala. Kasi doon din nagkakaroon ng abscess.
13: Yes.
12: Sa tabi ng pulp. So, pulpitis and then gingival abscess. Yan ang ating mga conditions na pwedeng pagtuunan ng pansin.
13: And, oh, ayan. Sige, Doc.
12: Yes, sige. Ikaw naman, Doc. Kasi
13: sige, Doc. Yung, okay lang, Doc. Kasi, siyempre, yung treatment na yung dinidiscuss natin. Pero, katulad niyan, Doc, kasi yung pag-save ng tooth, root canal treatment. So, ano po ba yung simpleng, before pa lang, yung simpleng paraan para maiwasan yung pangingilo per se bago dumating sa pagkasira ng ipin?
12: We try to treat the infection because that is the one that's irritating the pulp that leads to pulpitis. Yung cavities naman, if it is open, hindi na siya masyadong painful. In the sense na nawala na yung, ang nakaka-irritate talaga doon yung nana in the
13: yes.
12: cavity. So once na nag-open na yung cavity, natipak na yung ano yung ngipin, although na exposed na yung pulp, nagiging mangilo din because the moment that you drink very, very cold liquid or very cold food,
13: yes.
12: magkakamin contact doon sa kwan, sa cavity, sa pulp, yung temperature na extreme, pwedeng very hot or very cold, and doon na mararamdaman ang ilo, yung pagkangilo. Pagka doon naman sa fractured or loosened,
13: yeah.
12: or knockout teeth, eh, ando naman yung kwan, yung possibility of pagkangilo, dahil this is actually a dental emergency, an urgent dental problem yung pagkakaroon ng fractured tooth.
13: Mm.
12: Kasi pwede naman tong sementohin ulit, eh, di ba? As soon as possible, especially yung mga loosened, let's say after an accident or after frequent movement ng ngipin, nagiging maluwag.
13: Yes.
12: Yung kinasusutan ng ngipin. So ang ginagawa natin dito, di ba? Dapat i-restore as soon as possible.
13: Yes, Doc. Usually, ini-split, Doc.
12: Yes, and then ang kwan dito, Doc Marlon,
13: yes.
12: yung timeline is very short.
13: Yes.
12: It should be immediately done. Yes. Hindi tayo maghihintay ng few days. Mm-hmm. But as soon as a fractured tooth happened or a knocked-out teeth were observed, we do not let the patient go. Kailangan
13: yes.
12: ma-restore agad yan para maibalik yung dati niyang ngipin.
13: Mm-hmm.
12: So that's what we do. And how do we know that? We don't even need a, what do you call this? An x-ray. Kasi by mere inspection of the teeth of the crown, makikita na natin na merong loosened or knocked out teeth. So, yun ang immediate treatment talaga dun is restoration.
13: Yes.
12: Yes. And then, ano pa? Isang very, very common occurrence na even not dentist, we treat this, yung mga toothache and then naging gingival abscess. It can also be the cause of ngilo.
13: Yes.
12: Pag masakit ng ngipin ang ngilo-ngilo, hindi makakain ng gusto ang pasyente. Yan. Sige, Doc.
13: Sige, Marlon. Doc. Dagdag ko lang, Doc. Ano, kasi isa sa pangingilo talaga, syempre, yung oral hygiene. At the same time, yung diet ng pasyente, kung siya ay mahihilig talaga sa mga asim, meron pula talagang ganyan, laging may suka ang kinakain, laging may patis o toyo. So, isang factor po yan, lalo na sa soft drinks. Syempre, habang bata, okay. Pero tapos biglang dadalihan niya ng malakas at madiin na pagbabrush. Ayan, Doc, talagang papasok yun sa sinabi niyo dun sa sucus, papasok yung mga pagkain doon hanggang sa tumiga sila, magiging calcular deposit na sila. Ayan, mayroon na silang gingivitis muna. Ay ngayon, ang pangingilo lang po, mga kaagapay, isa lang po ito sa senyales na kailangan magpatingin na kayo sa dentist.
12: Ng dentist. Yes.
13: Yes po.
12: At saka ang pangingilo pala ay hindi talaga siya very common. Meron ako babanggitin na very traditional. Because I've been reading about pangingilo. Yung nga nung mga ating mga
13: yes.
12: matatanda,
13: apa.
12: That yan pala ay hindi na masyadong ginagamit. Pero I have seen, I mean, may province, talagang meron pang gumagamit ng nga yung buyo or ikmo.
13: Yes.
12: May apog, tapos may bunga, at arika nut, ang tawag mo, betel nut. Yes, and then I'm chewing that because the belief is that it strengthens the teeth. Contrary to the belief of the scientists na ito ay toxin. So, dahil ipinagbabawal na ng husto yung paggagamit ng nga, ay bihira na rin ang nakikita ko except for some regions in the country, especially in the mountain province, I think.
13: Yes.
12: Ang mayroong practicing na pagnganga. And nganga can somehow, sabi nila, nakaka-prevent ng pangingilo ng ngipin because they keep on chewing it but they do not swallow the saliva.
13: Sige, okay.
12: Makikita mo dyan sa taas, sa tapat ng bahay nila yung mga dura. kulay pula yung lupa.
13: Red. Nag-i-stain, Doc. Nag-i-stain siya.
12: Nag-i-stain yan. Because, yes. Pero I had that one experience na yung isang albularyo ay nilalagyan ng ibinubugado yung kanyang saliva doon sa tiyan na masakit para maibsan yung sakit na. And I think that is still being practiced in some regions in our country. Sa amin, sa people, meron din ako na-observe na yan. Pero very, very few na lang yung mga remaining traditional nagnganganga.
13: Okay, Doc. Let's hold that thought. Mamaya, babalikan natin yung i-discuss natin kasi kailangan natin mag-break. Susunod na po ang mga katanungan ninyo mamaya, mga kaagapay. Pansamantalang mag-break muna tayo. Para sa mga katanungan, maaari po kayo magpadala ninyong questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang na ilang paalala.
14: Doctors Online, ang health center ng bayan.
15: Health tips.
16: Bibig, ngipin, gilagid. Mahalaga na mapanatili nating malusog ang mga ito para makaiwas sa bad breath, tooth decay, at gingivitis. Narito ang ilang oral health tips na dapat mong malaman. Huwag kalimutang magsipilyo bago matulog sa gabi. Idamay din pati ang iyong dila. Magsipilyo ng tama. Take your time. Marahang sipilyuhin ang ngipin ng circular motion o paikot. Kasing halaga din ang pagsisipilyo ang paggamit ng dental floss. Paraan ito para maalis ang dumi sa pagitan ng ngipin para iwas gum disease at pagkabungi ng ngipin. Ugaliin ding uminom ng maraming tubig. Ito ay mainam sa ating overall health maging sa oral health. Iwasan naman ang matatamis na pagkain. Ito kasi ang nako-convert into acid at nagiging cavities. At panghuli, magpatingin sa iyong trusted dentist 2 beses kada taon. Ang health tips na ito ay hango sa healthline.com at hatid ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
14: Doctors Online, ang health center ng bayan.
17: Iyo ang tanong.
18: Kay Doc ang sagot.
13: Magandang hapon mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang ating discussion this afternoon ay ngilo sa tag-init. Ayan, tayo ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa FEBC.ph at napapanood tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Ayan, meron na tayong mga questions dito, Doc Mel.
12: Yes, Doc Mel.
13: Sige po, tuloy na tayo. Ito na, number one question. Sabi niya, Doc, napapansin ko po kapag naglaging sobrang stress ako. Ayan, magandang question to. Stress ako sa trabaho at kulang sa tulog. Mas lumalala yung pagngingilo. Possible po ba may epekto ito ang stress sa sensitivity ng aking ngipin?
12: It could be direct or indirect effect. Because kapag tayo ay under stress, definitely the immune system becomes weaker. So pag weak ang ating immune system, mahina din yung pangprotekta natin sa ating mga ngipin. So once you are under stress, you can control it naman eh. You can take some water as often as you can para ma-wash. When you are under pressure, you are under stress, nakakalimutan mismo maski yung pag yung ating oral hygiene, we should not be forgetting that. And then secondly, yung direct effect niyan ay yung at kumisan to lessen para bumaba yung stress level natin ay kung ano-ano ang ating kinakain. Nag-chew-chew tayo ng mga iba't ibang klaseng food, nag-crave tayo ng... In fact, one of the signs of a stressful condition is eating. Eating the not the right kind of food. Ang mga kung mga conditions, yung good eating habits ay yung pagkain ng mga balancing food, especially yung actually yung nuts that I recommend oftentimes during discussions ay hindi pinaiiwasan ko, especially for older adults. Pag sinabi older adults, ito yung lampas na ng 50, mga 60 years old, ay yung kanilang mga ngipin, syempre it's not that strong anymore.
13: Hmm.
12: It's better to use a grinder in order to be able to get the nuts that they want and mas para maglumak, mas lumakas yung kanilang immune system. It's
13: yan.
12: Kasama yan pati sa kanis sa Mediterranean diet. Mm-hmm. Yung nuts that are very hard. So it's better to grind it.
13: Ayan, Doc. Meron akong personal question, Doc. Ano? Kasi yung nuts, ang daming sinasabi na ako, hindi ka pwede magmani at munggo. Mataas ang uric acid niyan. Gano'ng katotoo ito, Doc?
12: Hindi siya ganong kataas because these are plant-based.
13: Yes.
12: In fact, I suffer in the same manner sa'yo.
13: Yes.
12: I also experience occasional gout
13: yes.
12: Episodes. Pero what I really avoided are the meat sources, the red meat and the internal organs.
13: Okay.
12: So yung mga nuts, you can have a spoonful.
13: Yes.
12: Mongo, beans, these are all the substitute for the red meat. Yes. Yan yung mga lean protein na tinatawag.
13: Ayun, wag lang sobrang dami talaga, Doc.
12: Yes.
13: Oh. Ayan, Doc, punta tayo sa second question. Sabi niya, tuwing sumasakit po ang ulo ko o mataas ang stress level, saka rin umaatake yung panghihilom. May connection po ito sa pagsakit ng ulo?
12: Because of the teeth, na yung mga nerves that are connected into the mouth cavity. Meron tayong cranial nerves that run through the ears and then through the jaws, to the internal side of the mouth, running from the nuclei of the cranial nerves. Tinawag itong cranial nerves because the nuclei of these nerves, there are about 9 of them. Or 11, okay. I cannot be sure anymore. Pero yung mga facial branches of the 8th nerve.
13: Mm-hmm.
12: I mean, yeah, the branches of the facial nerve, which is the 8th nerve, run through the mouth cavity. Kaya pag sumakit ang ngipin, ay parang sumasakit din yung sentido at
13: yes.
12: saka yung part of the head. So because of those irritations of the nerves, yung cranial nerve.
13: Yan. Okay, oh, at least naiintindihan na natin kasi sabi sumabay pa tong sakit ng ulo ko yung pala. In fact, isa
12: part.
13: Siya sa, yes, opo, yeah. Part siya, kasama talaga siya. Okay, Doc, ito. Third question, sabi niya, Doc, diabetic po ako. Possible po ba may epekto ang diabetes sa panghilo o pagsakit ng ngipin?
12: Yes, because diabetes usually can be part of the factor na humihina yung ating protection. Especially dun sa mga gums, most diabetic, if the sugar is poorly controlled, laging mataas, syempre after brushing, kung minsan nagkakakita kayo ng blood when you spit out the
13: yes,
12: paste. Uh-huh. And that is an indication na nagkaroon ng gasgas. The moment that there's a gasgas, it can be a portal of entry for bacteria to come in and then cause infection in the gums, causing gingivitis. So most diabetics are prone to develop this because of their because diabetics are really filled with inflammation as well as yung kanilang protection is lesser in comparison to the non-diabetics.
13: Okay, Doc. Salamat sa inyong explanation. Meron pa tayong pang-apat. Napapansin po, madalas ang dry mouth kasi meron daw po siya mga maintenance ng medication niya. Tapos parang nagiging sensitive ang mga ngipin. So meron po itong connection sa pag-dry mouth po.
12: Meron, direct and indirect din. You know, when you have diabetes and it's poorly controlled, laging 200 ang yung sugar, most of the time you'll be urinating. Pag ihin ka ng ihi the whole day, the whole night, of course, magkakaroon ng dryness, dehydration, so all you have to do is drink and drink. So pagka drink and drink, parating nababasa yung mouth kasi laging dry
13: yes.
12: ang pakiramdam. You have to make sure na well hydrated kasi once you urinate frequently, some of the solutes, yung mga sodium, potassium, ay lumalabas din yan. So nababawasan yung ating mekanismo para sa ating functions ng mga smallest unit ng ating katawan, yung metabolic process sa cellular level. So rehydration is always a must for diabetic. of course, not to mention yung proper sugar control. Once your sugar is very high, your tendency to develop abscesses or infection in the gums are higher also.
13: Yan. Okay. Doc, maraming salamat sa pagsagot sa mga questions ng ating mga kaagapay. Yun nga lang, Doc, marami pa tayong pwedeng pag-usapan pero we need to wrap up due to our limited time. Samantala, narito muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
15: Doctors Online, ang health center ng bayan.
17: Health Meditation.
19: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Paano Maglingkod? Ang wika sa Marcos, Kabanata 6, Talata 12. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao'y dapat magsisi at tumilikod sa kanilang mga kasalanan. Paano ba dapat maglingkod tulad ng inihabili ni Jesus sa 12? Una, dapat tiyakin ng isang tagapaglingkod na hindi magiging hadlang o sagabal sa kanya ang mga bagay na materyal. Basahin ang tagubilin ni Jesus sa Marcos Kabanata 6, Talata 8-9. Sa isang tunay na tagapaglingkod, wala nang kapangyarihan ang materyal na bagay, sapagkat ang kanya ng prioridad ay ang mga bagay na espiritual. Hindi na kayamanan dito sa lupa ang kanyang iniimpok, kundi kayamanan sa langit. Ikalawa, ang isang tagapaglingkod ay nakahandang iwan ang kanyang comfort zone, hindi maluho at laging mapagpasalamat. Basahin ang Marcos Kabanata 6, Talata 10. Ang kagalakan ng isang tunay na tagapaglingkod ay nagmumula sa kanyang malalim na relasyon kay Kristo at hindi sa mababaw na kaugnayan sa mga bagay na materyal. Ang personal comfort ay kanya ng naisasantabi. At panghuli, ang isang tagapaglingkod ay maaring dumanas ng pagtatanging katulad ng dinanas ni Jesus. Basahin ang verse 11. Ang pagsunod at paglilingkod kay Jesus ay hindi walk in the park. Gayunpaman, binibigyan ng kapangyarihan ni Jesus ang kanyang mga lingkod na magdeklara ng pagpapala o sumpa sa mga tao. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo at nagsusumamo. Panginoon, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po sa kahinaan namin at pananatili namin sa aming comfort zone. Panginoon, gabayan mo kami sa paglilingkod na karapat dapat sa iyong harapan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen at amen.
20: Glosaryo Medico.
21: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
20: Glosaryo Medico.
19: Enamel. Ito ang pinakamatigas na panlabas na layer ng ngipin na nagsisilbing proteksyon laban sa sensitivity at pagkasira. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Enamel. Tayo po'y muling nagbabalik kasama si Dr. Marlon Abad.
15: Doctors Online, ang health center ng bayan.
13: Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Ngayon po ay ang ating home stretch ng anong programa. At Doc, baka meron kayong mga iba pang pahabol na messages sa ating mga taga-subaybay ng 702 DJS Doctors Online.
12: Thank you for that, Doc Marlon. Meron akong isang pahabol. Kasi this is a very common condition, yung gastroesophageal reflux disease.
13: Yes, okay.
12: Yung GERD is also a factor na nakakasira ng ating teeth. Yung gastroesophageal reflux disease is a very acidic liquid that goes up, and it's very ang hirap experience nito kasi parang nasusunog yung lalamunan. Yes. And that affects also the enamel of our teeth. So if you have that, please don't forget to take antacids and protection, the PPIs and the H2 blockers na pwedeng mag-relieve ng GERD. So, yun lang aking isang pahabol, Doc.
13: Okay, maraming salamat, Doc, sa inyo, no? At yung mga paalala nyo at naway sana yung maalala ng ating mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Thank you po, Doc Mel.
12: Maraming salamat din, Doc Marlon, for the invitation.
13: Yes. Good afternoon. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 DZS, FBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pangkalusugan para sa inyo namin mga kaagapay. Samantala, salamat po kay Rafael Agtapon, si Kaina Abalon, Benjo Morano, Nat Peralta, RTV, at mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong oras, 2:15 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone. God bless.
0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sinecheck ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawak kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasaisip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus." Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: 去皇太咯，高中受阻啊，今仔日无法能去教会啊。
6: 我破病了，就留伫厝内休息。
5: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法能出门啊。
6: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。

0: Mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba Zambales. Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
1: Sumasaypabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Tuesday, kagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga

0: broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absi Di Ferrer Tabuan. At binabati na natin yung mga kaagapay natin online na nakikinig at nanonood sa atin via Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na po and i-share ang ating ongoing streaming at huwag na po kayong mahiya na ipadaan ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section at kung pwede na rin po, i-mention ninyo ang inyong family, ang inyong friends, ano pa ba, kaklase, katrabaho na nais nyo rin makapanood ng ating Ayu ngayong hapon.
0: Yes, share mo na kaagapay at itag ang iyong mga kaibigan. Ito, syempre, binabati rin natin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok na sa radyo via yes. 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, maging sa car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Maging sa ating pinakabagong mobile app na kaagapay, maaari mo pa rin ma-download ng libre no, sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, salamat po sa pagtutok at pagsama sa amin at dyan ka lamang kaagapay hanggang alas 4 ng hapon. Dito nga po sa Tuesday edition ng programang Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes!
0: Lagi po tayong mayroong dalawang ideas na pinag-uusapan. At syempre, makakarinig tayo ng iba't ibang perspective, opinion mula sa ating mga kaagapay. Dahil welcome na welcome kaagapay ang iyong sasabihin dito. Lalo na ang kasagutan ninyo sa ating question of the day.
1: Yun.
0: Yun na nga. Ayan na. Na nga.
1: Ayan na.
0: Kaagapay, ano ang mas malaking achievement para sa'yo? Ang magsimula or ang magpatuloy?
1: Grabe. Wow naman. Parehong mahirap.
0: True.
1: Parehong mahirap, no? At totoo. Challenging ang choices natin ngayong hapon. So, kaagapay, we encourage you, sagot ka sa aming question of the day. Ano ang mas malaking achievement para sa'yo? Ang magsimula o ang magpatuloy? Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ikwento mo na rin sa amin ni Kayla kung bakit magsimula or magpatuloy ang inyong answer.
0: Mm-mm. At syempre, isama na rin nila.
1: Yes, oo, syempre, nomatic yan.
0: Isama mo na rin, kaagapay, ano ang merienda mo
1: yun,
0: ngayong Martes ng hapon. Kanina,
1: grabe.
0: Ang grabe ang ating lunch.
1: Oo, diba, panalo. Oo. Bukod sa ating mga kanya-kanyang baon, tayo'y nabiyayaan, diba, ng masarap na taho. Gusto ko nga rin yung pagpasok mo kanina sa pantry. Oo. Talaga, grabe, wow.
0: The grand entrance.
1: Diba? Oh, very nostalgic. At talaga yung taho, diba? Kasama natin yan simula pagkabata, diba? Kumbaga, yan yung mga bagay talaga na payag tayong hahabulin. Diba?
0: Diyan lang maghahabol.
1: Dito lang tayo maghahabol sa mga nagtitinda ng taho. Diba? Parang required ba na magpanik kapag nandyan na sila?
0: Bakit hindi makapag-decide kapag nasa malapit? Kung kailan, medyo malayo na, tsaka ka magde-decide na bibili. Nasawak mo pa yung baso.
1: Oo, diba? Tapos hahabulin mo sila. Uh-oh. Yun lang, nakakatuwa lang. Kala ko, ano yun eh, sa ano lang, sa akin
0: ikaw
1: lang. Universal pala yun na experience, yes. No? Na hinahabol natin ang mga mangtataho.
0: Oo, nakakaga. Kaya ang sarap ng kain namin kanina dahil meron nga kaming taho,
1: yes,
0: dito. At tayo pa talaga yung nagtakal.
1: Oo. Diba? Damang-dama natin. Uh-oh. Diba? Feel na feel natin. Kasi nakakatuwa din talaga yung pangtakal niya. Diba yung parang manipis na, hindi ko alam kung aluminum ba yun. Hindi ko alam kung isang material gawa yun. Pero wala lang, nakakatuwa lang. Diba?
0: Nakakatuwa nga balikan yung ating nakalakihan.
1: At yung arnibal.
0: Yes. Na may chocolate and strawberry.
1: Yes, diba? Panalo.
0: Panalong panalo. So kayo kaagapay, ano ang merienda mo ngayong Martes ng hapon at ano ang ganap mo rin. I-share mo na rin yan at kasama pa rin po ang kasagutan sa ating question of the day na ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy. Dahil aminin nga natin, parehas na mahirap na bagay yan.
1: Oo, diba? Kumbaga mahirap bang simula at mahirap din magpatuloy. Depende sa iyong sitwasyon. Pero gusto namin malaman kaagapay kung ano ang magiging choice ninyo sa aming question of the day. Kaya yun, sagot po kayo.
0: Antayin namin kaagapay ang iyong kasagutan. Dito nga sa ating poster ay si Kuya Vincent Garcia, mas malaking achievement para sa akin ang magpatuloy sa aking nasimulan para lalo ko pang mapabuti at mapahusay ang aking skills sa kasalukuyan. So siya ay team magpatuloy.
1: Yun. At ganun din si Ate Guy Santos. Kung papapiliin siya kung magsimula or magpatuloy, siya rin ay magpatuloy.
0: Uy, ayan. Magpatuloy habang may kumakaway-kaway dito sa ating...
1: Hello po sa inyo, no? Shoutout natin. Sa ano kaya iniinom ni Angge?
0: Kape. Akala ko taho pa. Hindi na daw kape na. Ayan, gagapay. Kumakaway-kaway si Kael Garcia ng bayan at si Angge.
1: Ang reason kung bakit tayo may taho.
0: Yes.
1: Salamat po.
0: Suot ang kanyang yellow polo.
1: Ayun. Yellow ba yan?
0: Sa paningin ko, yellow.
1: Ang tingin ko ay cream.
0: Yellow.
1: Ano, siguro maputlang dilaw.
0: Yun pala yung yellow, yung, ano, yung tumbler ni Tasa. Tumbler. Mali-mali na.
1: Yes, Kay.
0: Kaya
1: Kay.
0: Natin to.
1: Kay. Right. Ayan, pagpatuloy natin ang pagbabasa ng mga sumagot sa ating question of the day. Ito, si Ate Fia Mac. Sabi niya, pareho. Both magsimula at magpatuloy. Magsimula for new venture at magpatuloy sa magandang nasimulan.
0: Ay, oo nga naman.
1: Balance lang.
0: Oo, balance lang. Mm-hmm. Ito naman si Jonathan Clerigo. Para daw sa kanya ay magpatuloy. Lalo na ang mga nasimula nating routine before with consistency and discipline. Yun. Ay, oo, yan talaga ang ano, no, susi sa pagpapatuloy, yung consistency and discipline.
1: Totoo. At si Kuya Eduardo Casas, yun din ang kanyang sagot. Magpatuloy. Maging si Ate Lulu Harabes Tapleras, magpatuloy din po. Ayun.
0: Uy, salamat po sa inyong kasagutan. Si, eto naman, si Jocelyn DGV, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kahit ano man ang sitwasyon. Kahit mahirap maging Kristiyano, wala pong imposible sa kapangyarihan at kadakilaan ng ating Diyos. San man tayo dako ng mundo. Sabi niya, belated happy anniversary daw. Salamat po.
1: Salamat po.
0: Ate Jocelyn.
1: Ayun, thank you so much po. Si Ate Kyla Suba, ang sagot naman niya ay magsimula. Like ng bagong career path. For career and personal growth, dahil daw malawak ang mundo. Many things to experience and many things to learn. It's exciting and at the same time, dreading because it is not something you used to know and do. But on the other hand, it is also opportunity to see God's miracle and faithfulness in our lives. Ayun, diba? Very well said.
0: Yes.
1: At totoo nga, no, talaga. Kapag nagsisimula tayo ng bagong career, oo, nandun yung fear na hindi ka familiar or uncertain ka sa mga magiging outcome ng iyong mga gagawin. Pero it's an opportunity for us to learn ng bago naman, no? Kasi syempre may mga ibang tao na siguro na nagsasawa na paulit-ulit or routine ang kanilang ginagawa at napifeel nila na stagnant sila sa kanilang karera. Pero yun nga, maganda rin etong perspective na shinare ni Ate Kyla na yun, huwag din tayo matakot na mag simula, no? Mag-try ng panibago.
0: True. Kasi nga naman, kapag outside tayo ng ating comfort zone, dun pa tayo mas lalong natututo.
1: Totoo.
0: At dun natin nakikita ang kamay ng Panginoon. Kasi mas lalo natin nakikita dun yung ano natin eh, yung limitation natin, yung kahinaan natin. Eh dun natin mas lalong nakikita yung strength ng Panginoon.
1: Yes. So, siya ang magtatawid sa atin.
0: Tatawid sa landas.
1: Oh, yeah. Kala ko kakantayin nun eh. Hinihintay ko eh. Ayun. Thank you po,
0: Thank
1: Ate
0: Kayla. Ito naman, si Reynaldo Estimo. Same po o both po ang kanyang kasagutan. Si Ate Gay Santos naman ay magpatuloy.
1: Yun. Ganun din si Ate Lolita Priol. Ang sabi niya ay magpatuloy. Gayun din si Ate Lori Banga. Ayan. Ang sagot niya ay magpatuloy.
0: Yun.
1: Ang daming gusto magpatuloy.
0: Oo, tuloy lang po tayo sa pagbabasa.
1: Yeah.
0: Si Gerald Kenneth Potente, para daw sa kanya ay magpatuloy sa laban natin kasi bilang Kristiyano may bagong darating na blessing mula kay Lord at huwag daw maging mayabang.
1: Ayun.
0: Sa isang tao. Oo.
1: Mm-mm.
0: Humility.
1: Yes, diba? Humility.
0: Yes,
1: team
0: hashtag.
1: Humility. Iba pala yun. Pang-retreat pala natin yun. Ito, si Ate Alcor. Tama kaya, Alcor. Or baliktad yung name niya. Pero yon Alcor EJF ang kanyang name dito sa Facebook. Ang sabi niya, syempre, go lang ng go. Huwag pong titigil.
0: Oh,
1: diba? So, magpatuloy daw ang kanyang kasagutan.
0: Salamat po. Si Ate Cher De La Cruz naman ay magsimula. At si Ate Aida Coquilla ay nage-hello sa atin. Ako, Ate Aida, ipadala mo na ang iyong kasagutan sa ating question of the day.
1: Yes. At ito, si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, magpatuloy po. Gayun din si Ate Menchi Rabino. Pareho silang magpatuloy. Parang mas marami, ano? Sa mga kaagapay natin, yung mga sagot nila, mas maraming magpatuloy.
0: Magpatuloy, oo, totoo. Uh-huh. Dagdag na natin dyan, si Ate Emercel Nakario, magpatuloy. At si Resti Tabuhara, magpatuloy din ang kanilang kasagutan.
1: Mm-hmm. At si Raiden Lance Martinez, sabi niya, hi po, magandang hapon po. Ang sagot ko po ay, syempre, magsimula. Like ng panibagong buhay sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko noon. Na alam ko namang never akong iniwan at pinabayaan ng Panginoon.
0: Ooh, diba? Amen.
1: Totoo. Talagang isa yan sa mga assurance na pwede natin panghawakan, no? Na the same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama sa atin sa panibagong yugto ng ating buhay. Mm-hmm. Diba? Kaya
0: totoo.
1: Meron tayong dahilan palagi upang magsimula.
0: Amen. Totoo.
1: Ang yes. Balik ang reaction.
0: Natawa din ako sa reaction ko.
1: Yes, Angge.
0: Nakatingin si Angge.
1: Hindi, ninanamnam niya ang mga kanyang naririnig.
0: True.
1: Right? Habang ninanamnam niya, ang sarap ng kape niya. Right?
0: Ninanamnam din niya ang ating kwentuhan ngayong hapon. Ito nga si ano, si Ate Lori Santos.
1: Mm.
0: Magsimula din ang kanyang kasagutan.
1: Ayun.
0: Kapag maganda resulta, tsaka daw ipagpatuloy. Try and try until you succeed.
1: Mm-hmm.
0: Nakikinig daw siya mula sa Bulacan. Hello po sa mga kaagapay natin dyan from Bulacan.
1: Ayun. Hello po sa inyo. At ihabol ko si Kuya Reynaldo Estimo. Sabi niya, same. Magsimula at magpatuloy. Si Kuya Resti naman, Kuya Resti Tabuhara, magpatuloy. Ayun. Thank you po.
0: Thank you po. Salamat po mga kaagapay. Patuloy po ninyong ipadala, no? Ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy? Dito naman sa ating ongoing Facebook live streaming, si Ate Alma Abelia ay nakikipagkwentuhan na, sabi niya, magpatuloy. Lalo na tumatanda na ako, sana mabigyan pa ng mahaba-habang buhay para magpatuloy sa buhay na maging ina sa aking mga anak.
1: Ayun. Thank you so much po. At habang hinihintay kong mag-load ang aking Facebook, basa tayo dito sa PM, sabi ni Pia Reyes, para sa akin, ang magsimula daw ang mas malaking achievement para sa kanya. Kasi ang pinakamahirap minsan ay yung unang hakbang.
0: Ay, totoo.
1: Diba?
0: True.
1: Oo, kasi nga naman, yung mga ganitong eksena, ito yung mga panahon, kagaya nung sabi mo, no? Kailangan natin harapin yung uncertainty, di ba? Yung unfamiliarity,
0: yes,
1: dun sa mga bagay na susubukan natin for the first time, di ba? So, hindi natin alam kung ano magiging outcome. No? So, talagang isa to sa mga bagay talaga na kailangan, no? It takes courage.
0: True. No? Na magsimula ulit.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman si Darlene Castro, magpatuloy.
1: Yun.
0: Marami daw kasi na kayang magsimula, pero hindi lahat kayang tapusin.
1: Ay,
0: totoo din naman.
1: Grabe, heavy na. Hindi, totoo, diba?
0: Totoo din naman na minsan pa nga, sobrang okay nung pagsisimula mo, sobrang consistent mo.
1: Anong pwedeng pinakamaganda example dyan?
0: Diet. Exercise.
1: Ang galing mo, parang tayo na nasa isip.
0: Aminin natin yan.
1: Oo, di ba? Ang dami nating ano eh. Ang dami nating gusto sa simula. Lalo na kapag New Year.
0: True.
1: Diba?
0: New Year, new me. Pero pagdating ng mga March, new me na talaga.
1: Oh,
0: kasi di mo na simula. Di mo na naipagpatuloy yung ginagawa.
1: So, meaning to say, talagang kapag mga ganong desisyon, no? Kung meron tayong mga goal na ganon, eh dapat nandun yung intentionality natin.
0: True.
1: Diba? Hindi yung pwedeng half-hearted na sisimulan natin kasi hindi natin siya mapapanindigan in the long run. Diba?
0: Totoo. That's the word, mapanindigan.
1: Uy, panindigan. Iba pala yun. Kanta ng favorite mong band.
0: Ben and Ben.
1: Diba? Ayan, nag-load na. Ayan, thank you Lord, nag-load na aking Facebook.
0: Yun.
1: Ayan, basahin ko na yung comment ni Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, good afternoon, watching while eating spaghetti for breakfast.
0: Taray.
1: Oh, pang malakasan ng breakfast ni Kuya Vincent. Wow. Diba? Spaghetti.
0: May pinapatanong si, ano, si Kuya Nat kung yun daw ay malamig na spaghetti.
1: Diba gusto niya yung galing sa ref?
0: Yes.
1: Diba? Specifically, kapag pagkatapos ng Noche Buena or kaya ay medianoche.
0: Yeah. Pero pag birthday, hindi. Yung mainit.
1: Ay, mainit. Tama ba, Kuya? Alright.
0: Thank you po, Kuya Vincent Garcia, at enjoy po ang pagkain ninyo ng spaghetti.
1: Yun.
0: Si Kuya Arthur Ocampo ay nagmamagandang hapon sa atin. At si Ate Len Agdon Reyes mula sa Nueva Ecija ay nag-good afternoon din at pinapabate ang Jesus is Alive community. Lagi daw siyang nakikinig at nanonood sa atin habang nakahiga dahil napagod daw maglaba. Uy, laba day ngayon ni Ate Len.
1: Uy, oo. Ang galing naman. At dito nga, no, parang nagbabadya na ang medyo, doon nakasilip yung haring araw.
0: True.
1: Pero yung ibang parts ay makulimlim na.
0: Oh, no.
1: Sa inyo ba dyan, kaagapay? Ano?
0: Parang sa south.
1: Oh, ay, oo. So, alam mo na, kailangan pag-uwi natin later sa south. No, may aabangan tayong ulan. Pero kaagapay, kumusta po ang weather dyan sa inyong area? Share nyo naman sa amin ni Kayla. Comment po kayo dito sa ating ongoing streaming. At basahin ko na rin. Ito, sumagot na si Ate Aida Coquilla. Ayan, hello po sa inyo. Ang sagot niya ay, magpatuloy po.
0: Uy. Bakit po?
1: Yes.
0: May pahabol si Kuya Vincent Garcia.
1: Ano yun?
0: Sabi niya, magpatuloy daw sa pag-iwas ng soft drinks.
1: Ay, oh.
0: 7 months in counting na daw siyang walang soft drinks.
1: Wow! Nakakatuwa naman.
0: How to be you po.
1: Oo. At maganda nga rin yan, no? Talaga, kasi ngayon soft drinks, eh, di ba? Yung usapan natin sa ating, ano tawag dito? Wellness talk. Di ba? Talagang napakagandang paalala, no? Iwas-iwasan natin
0: ang soft drinks.
1: Yes. Kape na lang. Sabay ganun.
0: Black coffee.
1: Oo, black coffee daw, black to coffee. Be exact. At ito, si Kuya Vincent din, nag-share din, sabi niya maganda daw yung sago ng taho. No, kapag sinisip-sip daw sa straw.
0: Uy, ayun. Oo nga. Kanina may straw, no?
1: Oo, meron. Oo. Pero hindi, nagkutsara tayo.
0: True,
1: eh.
0: Ako din. Si Carolina Dakpano ay nanonood daw mula sa Turkey. hindi daw niya alam na merong Facebook Live ang DZAS at nakakatuwa daw. Yes po, hanapin niyo lang po ang 702 DZAS FEBC Radio at nandun po ang mga Facebook live streaming ng inyong agapay ng sambayanan.
1: Oo, buti na lang natagpuan ni Ate Carolina or Carolina na meron tayong Facebook Live. Diba? Ayun. At ito, si Ate Aida Kukilya nag-update na rin. Mainit daw at makulimlim dun daw sa Oslo, Norway.
0: Uy, wow.
1: Oo, makulimlim din at mainit. Parang dito.
0: Nagahalo.
1: Oo, halo talaga. At ala, nakakatuwa lang na kita natin yung iba't ibang weather sa iba't ibang area.
0: Pero yun tayo magpag-asa.
1: Kalakang mahilo.
0: Makakaranas ang Cavite.
1: Yun yung perks ng malaki, no? Oo, nasa taas tayo ng building.
0: Ayan, kaagapay, i-share nyo sa amin ano ang weather ninyo ngayong Tuesday at ano ang inyong merienda. And of course, ang ating QOTD, no? Ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy. Sabi ni Pastor Raymond Alumbro, good PM, para daw sa kanya ay pagpapatuloy. Yun. Ang lahat ng pagpapatuloy ay may simula, pero hindi lahat ng simula ay nagpapatuloy. Mas maraming hadlang. Kasi si Apostle Paul daw sabi, press on, mula daw sa Philippians chapter 3, verse 14.
1: Ayun.
0: Salamat po, Pastor.
1: Thank you po. At ito, last na muna, si Ate Noeli Larlane. Sabi niya, magpatuloy po. At yan, bumabati siya ng maulang hapon dito sa Bulacan. So, maulan na. Nag-start na sa Bulacan.
0: Oo.
1: Parang susunod na tayo dito.
0: Kasi pa ganun yan, papunta yan.
1: Ingat-ingat po and ano po, stay dry.
0: Yes. Oo, lalo na no, sa mga kaagapay nating nagda-drive, dahan-dahan lang po dahil madulas ang kalsada at feeling ko naman ay hindi rin madudulas kasi traffic.
1: Oo. 'Di ba? Pag parang sumasabay 'yun no or yes, nagkakataon talaga na kapag umuulan, sumisikip din ang daloy ng trafiko, 'di ba?
0: Kaya doble ingat mga kaagapay no, dahil kapag naulanan ay ang nagbabadya rin ang sakit. Oo, kaya magpayong at magingat sa pagmamaneho din. Mm-hmm. At yan kaagapay no, salamat po sa mga pauna nang nagpadala ng kanilang mga kasagutan dito sa ating question of the day. Again po, ano ang mas malaking achievement para sa iyo, ang magsimula o ang magpatuloy? At ngayon, bago tayo magpatuloy,
1: yes,
0: we will take a short break muna mga kaagapay para po sa nasa radyo. Mapapakinggan po ang isang awitin at kung team online ka naman, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: And dito naman, kaagapay si Kayla Escalante, ang ating nga pong question of the day. Ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy? Naku, ang dami pang nag-comment dito sa ating ongoing Facebook Live. Si Ate Ruby Clet, good afternoon. Makulimlim daw sa kanila sa Harmony Hill sa Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan.
1: Ayan, hello po sa inyo. At ingat-ingat po. Dito sa ating YouTube streaming, meron din nagko-comment at mga bumabati sa atin. Basahin ko yung comment ni Ate Aniline Zamora. Sabi niya, pabati po kay Tio Doc at Tita Mila na lagi kaming nililibre ng anumang pagkain.
2: Wow.
1: Sila po ay retired na po na doktor pareho. Si Ate ding pabati rin. Ayan, hello po sa inyo. At napakagaling daw magluto at di nagsasawa sa pagluluto. At si Bunso na work from home at ang kanyang hobby ba to? Hobby na kasama niya. Kasama ng mga tito do. Ayan, hello po sa inyo. At ang sagot ni Ate Annalyn ay pareho. Ayan, pareho. Magsimula at magpatuloy.
2: Salamat po.
1: Thank you po.
2: Si Ate, ito naman, si Ate Rainy Jen Comia. Mainit daw na hapon. Nakikinig mula sa San Mateo, Rizal, habang siya ay work from home. So, mainit doon sa Rizal.
1: Ayun.
2: Ang sagot daw niya ay magpatuloy dahil mas mahirap ang mag-sustain kaysa magsimula. Marami ang kayang magsimula ng isang pangarap, proyekto o magandang gawain. Pero, ang tunay na hamon ay kung paano ito ipagpapatuloy sa kabila ng pagod, pagsubok at ang mga hadlang na dumarating. Mm-hmm. At pabati daw kay Neri Comia, kay Sofia, kay Erica, kay MJ, at kay Joshua Arena. Salamat po!
1: Hello po sa inyo. Si Kuya Federico Termolo Jr. Sabi niya, hello po, Inspirations Unlimited. At ang kanyang sagot ay, magpatuloy po. Ayan. At nag-share pa siya kay La. Bumili daw siya, no? Bumili na binatog sa naglalako. Uy, binatog, di ba? Ano rin, may ira ka na ganito. Nagka-crave ka ng binatong, diba?
2: Tapos yung may condensed milk.
1: Oo, diba?
2: Ikaw, ano gusto mong binatong?
1: Binatog? Hindi ako madalas ng binatog eh. Ang gusto ko ay sweet corn.
2: Yung
1: may powder na cheese.
2: Yes,
1: tapos
2: may
1: sugar. Oo, diba? Ang sarap!
2: Nagugutom ako.
1: Hello po sa inyo,
2: hello
1: Kuya Federico.
2: Si Kuya Jabe Cachopero ay nage-hello sa atin, lalo daw sa mga staff ng PCBS Iloilo. Uy, galing pa sa Iloilo si Kuya Jabe. Kamusta po ang weather dyan sa Iloilo? Share nyo naman po sa amin.
1: Ayan. Si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Yan, bumabati sa atin and God bless you din po. Si Kuya Jujin Lanza Garita. Ayan, sabi niya, magandang hapon po. Masaya pala dito, no? Oy, thank you po at na-enjoy po ninyo ang ating programa at kayo po'y naka-tune in. Salamat po and God bless you po.
2: Salamat po. Georgia Guerrero, kung sa kasalukuyang sitwasyon o ginagawa mo ay hindi ka na masaya, wala ka ng peace, walang progress at napapalayo ka na kay Lord, ay dapat nang hindi ituloy at huwag matakot na magsimula muli as long as ang sisimulan mo ay hindi again sa will ni Lord.
1: Mm-hmm.
2: Dapat din ipag-pray mo ng mabuti kung ano ang sisimulan mo. God bless everyone. Uy, totoo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Kapag nararamdaman mo na hindi ka na masaya at hindi na nagiging healthy sa'yo, lalo na no, sa kalusugan mo physically.
1: Mm-hmm.
2: Kung wala ka ng peace of mind at lalo na kung feeling mo ay naglalayo yun sa'yo sa Panginoon, ay dapat nga na hindi na ipagpatuloy.
1: Totoo. Isa yun sa mga bagay talaga no, na dapat natin bantayan kung meron ng nakukompromise. At yun nga, yun yung pinakamagandang indicator, no? Na kapag yung bagay na yun ay naglalayo sa atin sa Panginoon, wag na. Wag na
2: yes,
1: lang. Yes. Diba? Hindi diba? Na lang. Diba?
2: Salamat na lang.
1: Salamat na lang po sa lahat. Diba? Kasi dapat ang pinaka-goal natin is yung mag-glorify natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin.
2: Yes.
1: Diba? Magsimula amen. Man or magpatuloy man, dapat yung pangalan pa rin niya yung maitaas.
2: True. Diba?
1: At ito si Ate Alma. Ayan. Nabasa mo na ba ito?
2: Yes.
1: Ay, oo, nabasa mo na. Oo, na-heart mo na pala mm-mm. siya. Ito si Ate Rachel Galo Claveria na good afternoon na sa atin. At ang sagot niya ay magpatuloy rin. Ayun, talagang maraming nagpapatuloy sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. Tuloy-tuloy lang po tayo, diba?
2: Nagpapatuloy sa kanyang lakas.
1: Oo, diba?
2: Si Jujin Lance Sagarita, napakainit daw ooh. Sa Coronadal. Kaso nga lang daw ay may lindol. Mm. Nako, ingat po sa mga kaagapay natin dyan no, sa Mindanao. Ingat-ingat po kayo.
1: Ingat po. At ito, sabi naman, ito rin, comment din ni Kuya Jujin. Sabi niya, napakasarap maglingkod sa ating Diyos. Ay, amen po.
2: Si Arthur Ocampo naman, maulan daw sa Bulacan at wala na raw internet.
1: Mm.
2: Nakabuti na lang po at nakakanood pa rin po kayo
1: oo,
2: ng ating programa.
1: Yun nga. Thank you pa rin po at talagang ni-spend nyo po kung may data mm-hmm. po kayo. No? Talagang salamat po at napadaan po kayo sa aming YouTube or Facebook streaming. Ito si Raiden Lance Martinez. Sabi niya, listening from Nasugbu, Batangas. Uy. Pabati naman po sa main church namin dito sa Nasugbu, ang PAG. And advance, happy 61st anniversary po sa buong PAG community nationwide. Team Radio, pero minsan rin nakikinig daw siya online. Blessed na afternoon daw sa ating lahat. Ayan.
2: Salamat po.
1: Thank you po.
2: Oo, si eto naman si Ami Pahabol. Si Arthur Ocampo, magpatuloy, umulan man o umaraw, ay purihin ang Panginoon.
1: Ay, oo, diba? Ano mang panahon, ano mang sitwasyon.
2: Favorite kanta yun.
1: Araw-araw, diba? Magpupuri.
2: Yes.
1: Ito si Ate Nitz Clamor. Sabi niya, magpatuloy daw ang kanyang kasagutan. At si, parang, wait lang, nabasa mo na ba to? Si Ate Ruby Klett.
2: Yes.
1: Ayun, nabasa mo na rin. Hello po sa inyo.
2: Hello at, po.
1: At si dito sa ating PM, si Ate Darlene Castro. Sabi niya magpatuloy. Maraming kayang magsimula, pero hindi lahat daw ay kayang tapusin.
2: Uy.
1: Ayun. Parang may tawag sa ganito eh.
2: Ningas kugol.
1: Yes, uh-huh. That's it. Oo, natumpak mo.
2: Yes.
1: At naririnig natin yan madalas nung tayo'y elementary.
2: Oo, ningas kugol lang.
1: Oo, diba? So, wag, ano natin yan, iwaksin na natin yung kaugaliang yan, yung mm-hmm. sa una lang masigasig.
2: Oo.
1: Talagang isa sa mga bagay na talagang kailangan natin when a workout ay yung consistency.
2: Yun.
1: Apakahirap nun, diba?
2: Totoo, at lalo, ang disiplina.
1: Discipline. Yan, dalawang yan, pag combined, ay napaka-powerful na trait.
2: Totoo.
1: Pero pag wala isa dyan or parang wala ka noon, eh mahihirapan talaga.
2: Naman,
1: panindigan yung bagay na sisimulan mo or yung pagpapatuloy mo.
2: Oo, kaya pag-aralan natin ang consistency at ang discipline.
1: Yes.
2: Si Maria Santos dito sa ating PM, sabi niya, para daw sa kanya, ang magpatuloy ang mas malaking achievement.
1: Mm-hmm.
2: Maraming tao ang magaling magsimula kapag mataas pa ang motivation at excited pa sa bagong goal. Pero ibang usapan na kapag mahirap na, kapag pagod ka na at kapag wala ka nang nakikitang resulta,
1: mm-hmm.
2: doon nasusubok ang commitment.
1: Oh.
2: Kaya saludo ako sa mga taong patuloy pa rin lumalaban kahit hindi madali ang buhay.
1: Diba? Ang
2: oo
1: heavy.
2: Nga naman. Ang lalim ng hugot.
1: Oo. Hashtag commitment.
2: Nakatingin lang ako.
1: Hindi, heavy din yung word na yun. Diba? Commitment. Kasi nga, isa yan sa mga bagay na, yun nga, paninindigan mo, kailangan mo ng consistency, discipline, di ba? Ang dami mo kailangan ibuhos at ilaan para doon sa commitment na yun.
2: True.
1: Di ba?
2: Tsaka ano, yun nga, tama nga yung sinabi no, ni Ate Maria. Kapag, madali eh, kapag motivated ka pa, kapag excited ka pa. Pero paano kapag pagod ka na? Paano
1: kapag pagod na pagod na pagod na pagod.
2: Mapapasayaw ka na lang nun pag ganun.
1: Sayaw na lang po tayo.
2: O kapag walang nakikita ang resulta, di ba, feeling natin wala naman nangyayari, tigil ko na nga lang to, di ba?
1: Yes.
2: Sa, naalala ko kasi, pag nun, di ba, nung estudyante tayo, kapag bago yung ballpen mo at saka notebook mo, sipag na sipag ka magsulat. Pero kapag kalagitnaan ng school year, di ba, parang tamad na tamad ka na magsulat.
1: Oo, kasi nawawala na yun.
2: Di ba?
1: Minsan nawawala na yung mga ballpen na bago.
2: Oo. Kasi ba, yung ano mo, yung notebook mo, naluluma na. Diba? Parang sa una nga lang minsan talagang nakaka-motivate at excited tayo. Pero yun nga, mahalaga na maging committed pa rin tayo.
1: Yes.
2: Kahit na nakakapagod, na mahirap, diba?
1: Diba? True. Very well said.
2: Yes.
1: At ito sa ating YouTube channel din. Bumabate at sumasagot si Ate Nenita Clamor. Sabi niya magpatuloy ang aking sagot. Ganyan din kay Nanay Nora Kabantog. Sabi niya good afternoon daw sa atin. Ayan, hello po sa inyo Nanay Nora. And happy listening po sa inyo. At ang kanyang merienda.
2: Wow.
1: Turon.
2: Oy,
1: diba? Panalo. At ang sagot niya magpatuloy rin.
2: Salamat, Nanay Nora. At ang sarap nga ng turon, no, ngayon.
1: Oo, panalo.
2: Panalo. Ito naman si Kuya Joshua Reyes. Ang sagot niya ay magsimula. Kasi para sa akin, ang pinakamahirap na hakbang ay yung unang hakbang. Ang dami mong what ifs, ang daming takot, insecurities bago ka magsimula.
1: Mm-hmm.
2: Minsan, alam mo naman ang gusto mong gawin pero natatakot ka lang sumubok. Kaya malaking achievement para sa akin ang magkaroon ng lakas ng loob na umpisahan ang isang bagay.
1: Mm-hmm.
2: Oo nga din naman, minsan ang hirap mag-try ng bago kasi feeling natin, what if mag-fail?
1: Mm-hmm.
2: What if hindi maging successful, di ba? Ang dami nating uncertainty. Pero minsan nga kasi, kaagapay, doon natin mas nakukuha yung growth na hinahanap natin. Diba?
1: Totoo. At yun nga, no, mahalaga rin na i-shift natin yung how the way we look at things.
2: Yes.
1: Di ba? Minsan, yun nga, meron tayong what if mag-fail? Or what if hindi mag-fail? Diba?
2: Oo, babalik ta rin.
1: Oo, diba? At ito, I love yung sagot ni Ate Lovely Magpantay. Sabi niya, pareho silang mahalaga yung magsimula at magpatuloy. Pero pipiliin ko ang magpatuloy. Kasi daw araw-araw na decision kasi yan.
2: Oh.
1: Ang heavy, no?
2: Araw-araw. Yung tono ko wala.
1: Ano yung anong song yun? Benen-benen naman tayo. Pero diba, araw-araw talagang desisyon yun. Lalo na kapag marami tayong pinagdadaanan na feeling natin pumipigil, nagiging hindrance dun sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Eh, araw-araw talaga yung desisyon na magpatuloy.
2: True, diba? Correct.
1: Pero yun nga eh, sa lakas lang talaga ng Lord, kaya tayo nagpapatuloy sa kung anong ginagawa natin ngayon.
2: Mm-mm. Kasi nga, araw-araw, makakaramdam tayo ng pagod.
1: Mm-hmm.
2: Pero araw-araw din naman na bago yung grace ng Panginoon para sa atin, di ba kaagapay? Ito si Ate Angela Cruz, magpatuloy. Ilang beses na ako nagsimula ng workout routine. Pagbabasa ng libro o pag-aaral ng bagong skill. Pero na-realize ko na hindi pala mahirap magsimula kapag inspired ka. Ang mahirap ay ipagpatuloy ito kapag nawawala na yung excitement at puro discipline na lang ang natitira.
1: Uy, totoo, no? Parang ang ano din, parang kagaya nung sabi mo, na madali talaga magsimula kapag motivated ka, nandun yung fire mo.
2: Yes.
1: Diba? Ang bilis, ang dali lang magsimula. Mm-mm. Pero paano pag nawala na yun? Diba? Doon na magmamatter yung consistency. Mm-mm. Diba? Na kahit hindi smooth yung mga bagay-bagay, eh, pinipili mo pa rin. Diba? Mm. Pinipili mo pa rin mag-show up.
2: Yes.
1: Ay, isa yan sa napakahirap
2: gawin. Oh,
1: yung mag-show up, lalo na kapag mahirap na yung sitwasyon. Mm-hmm. Pero, isa yun sa mga bagay na parang ano, matuturing nating bravest move.
2: Yung mag-show up. Oo. Kahit na ayaw mo na.
1: Oo, parang hindi mo na alam gagawin mo. Yes. Pero nandun ka pa rin. Nag-show up ka pa rin.
2: Mm-mm.
1: Diba? Yun lang.
2: Eh, thumbs, 2 thumbs up ka dun. Pag nag-show
1: apat
2: up.
1: Apat pa. Sama mo na yung kagaling.
2: Oh, meron nga akong friend na nagsabi sa amin, eto, nung era na sabay-sabay kami nagpapapaya. Tapos sabi namin, nakakaano na, nakakapagod na magpapaya at wala naman nangyayari. Ayoko na. Tapos sabi niya, the moment daw na nag-stop ka, tuloy-tuloy na yon, mas mahihirapan kang magsimula ulit.
1: Mm.
2: Kaya kapag sinimulan mo, ipagpatuloy mo talaga para talagang magawa mo yung goal mo. Kasi nga, tama nga naman, kapag na tinigil mo na, parang mas mahihirapan ka na ulit magsimula. At ipagpatuloy mo na lang, at least nasimulan mo na.
1: Totoo. Yeah. Yung kahit ba hindi ka 100%,
2: 100%.
1: Diba? Basta as long as nagpapatuloy ka, diba? Meron yung impact.
2: Yes, totoo. Meron yung aambag sa
1: yes.
2: iyong buhay, sa iyong paglago.
1: Mm-hmm. At ito, yun. Si Kuya Aris Castrana, sabi niya magpatuloy. Kahit pagod ka na pero hindi ka sumusuko, malaking achievement na yun.
2: Uy.
1: Team, magpatuloy.
2: Yes. Si Mark Villanueva naman ay magsimula.
1: Mm-hmm.
2: Bilang overthinker, sobrang dami kong pagkakataon na gusto kong gawin ang isang bagay pero natatakot akong mag-fail. Kaya para sa akin, malaking tagumpay na yung masasabi mong, sige, susubukan ko.
1: Mm-hmm.
2: Ay, yung mag-take siya ng step ay malaking achievement na nga naman yun para sa kanya dahil alam natin to bilang overthinker. Ito ang mahirap
1: mag-isip.
2: Yes. Ano tayo 5 steps ahead kung mag-isip. Wala pa yung problema. Pinaproblema na natin. Agree ka ba dyan kaagapay? Relate ka ba dyan?
1: Oo. At yun nga din yung parang ano dun yung pangit doon. Kasi para nabasa ko lang, hindi ko exactly matandaan kung saan. Yung kapag iniisip mo yung isang problema, like wala pa no. Hindi ka wala ka pa doon sa sitwasyon na 'yon. Parang pinapadaan mo 'yung sarili mo sa problema 'yung sa problemang 'yon ng 2 beses.
2: Ay oo nga.
1: Kasi kumbaga wala pa.
2: Inisip mo na.
1: Tapos pag dumating na 'yung day na nandun ka na sa problemang 'yon,
2: dadaanan mo
1: ulit. So 2 beses kang na stress.
2: Oo. Tsaka ang tendency niyan, kapag dumating ka na talaga dun sa problema, drain ka na.
1: Oo.
2: Kasi nauna mo nang iniisip So ano pa yung energy mo na ilalaan para dun sa pagharap sa totoong problema?
1: Oo, diba? So isa sa mga bagay, no, kung kaya nating regulate.
2: Oo. Basta, note to self.
1: Oo. Note to self.
2: Diba?
1: Totoo, diba? Malaking bagay yun.
2: No.
1: Paalala din po yun sa aming 2 ni Kayla.
2: True! Bilang mga overthinker. Thank you po Kuya Mark.
1: At ayun, si Ate Zai Ayuban, sabi niya, depende sa sitwasyon. May mga pagkakataong ang simpleng pagsisimula ang pinakamalaking panalo.
2: Uy! Winner!
1: Oo, diba? Pero yun, parang team ano siya. Magsimula.
2: Yun.
1: Team magsimula.
2: Ito naman si Ate Trina Ramos, magpatuloy. Kasi ang buhay hindi naman sprint, marathon siya. Maraming tao ang nagsisimula ng business, ng relationship o ng pangarap. Pero kakaunti ang nananatiling committed kahit may challenges. Kaya para sa akin, consistency is success.
1: Ayun.
2: So consistency. Magpatuloy. Yes. Hashtag consistent.
1: Yun. At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Lolita Colopano Rocha. Sabi niya, blessed afternoon po. Ang mas malaking achievement daw para sa kanya ay makapagtapos ng pag-aaral at maging successful ang kanyang 3 anak.
2: Wow.
1: So yun, laban lang po.
2: Opo.
1: Tuloy-tuloy lang po tayo.
2: At nakakatuwa, no, ang achievement para sa kanya ay yung para sa ibang tao,
1: oo,
2: para sa kanyang mga anak. Napaka-selfless ni Ate Lolita.
1: As a mother.
2: Yes. Si Ate Alma Abelia naman, dati ginusto kong wag ipagpatuloy. Isang panaginip nagpabago sa akin kung bakit ako nagpapatuloy. Salamat daw dahil ipinagpatuloy ko. O, di ba may mga ganyan tayong moment na kapag ipinagpatuloy natin, eh, pag narating mo na yung goal mo, yun na lang, ipagpapasalamat mo na lang na ipinagpatuloy mo. Mga buti na lang moment.
1: Oo. Diba? Buti na lang. Kay buti mo. Parang bawat ano may kanta.
2: Musical tayo dito.
1: At ayun, si Ate Shane Ranilio, sabi niya, mas malaking achievement ang magsimula ulit pagkatapos ng isang malaking setback. So yun. Parang ang galing neto ha. Parang dalawa sagot niya dito ha. Parang magsimula ulit at magpatuloy ito. Kasi diba, parang ang magsimula ulit after or pagkatapos ng isang malaking setback.
2: Ay, ano yan, no? Isa din yan sa mahirap.
1: Oo.
2: Kasi ang tendency niyan, takot ka na. Na
1: ma-discourage.
2: Yes, diba? Ma-discourage tayo. Pero yung magpatuloy ka after ng, magpatuloy at magsimula ka ulit after ng setback, ay malaking bagay nga naman yan.
1: Yes.
2: Si Ate Joy Alonzo ay magpatuloy. Kasi kahit gaano kaganda ang simula, wala rin kung hindi mo tatapusin o ipagpapatuloy. Ang daming pangarap na namamatay, hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa pagkawala ng tiyaga.
1: Ay, isa din, no? Tiyaga din.
2: Yes, tiyaga. Pagtsatsaga.
1: Dahil pag may tiyaga,
2: may nilaga.
1: Yeah. Hashtag tinola. Ba't tinola?
2: Uy, perfect yan ngayong makulimlim. Di ba yung mga may sabaw?
1: Oo.
2: Mauwi na naman sa ulam.
1: Ito na naman tayo. Craving na naman. At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, ay magsimula. Kasi lahat ng success stories ay nagsimula sa isang simpleng subukan ko kaya.
2: Yun.
1: Oo nga naman. No? Kung iisipin din natin no, yung mga successful na tao na nakikita natin or naririnig natin, minsan din niyang natakot.
2: Ay, diba? True.
1: Na magsimula.
2: Yes.
1: Or minsan din niya nawala ng courage na magpatuloy. Pero, yun nga.
2: Nagpatuloy pa rin
1: sila at nagsimula pa rin sila despite and in spite of. Diba?
2: True. Oo. Kaya patuloy lang tayo kaagapay. Gaya ni Ate Hannah Garcia, para daw sa kanya ay magpatuloy. Lalo na kapag walang nakakapansin ng effort mo.
1: Mm.
2: Ang sarap isipin na ginagawa mo pa rin yung tama kahit walang applause or recognition.
1: Mm-hmm.
2: Uy, oo nga, no? Kasi aminin naman natin, minsan, naghahanap din tayo ng affirmation.
1: Yes.
2: No? Galing sa ibang tao. At mahirap nga naman minsan magpatuloy kapag hindi natin yun nakikita kasi feeling natin parang baliwala yung ating ginagawa. Pero yun nga, magpatuloy pa rin.
1: Totoo.
2: Despite na walang recognition.
1: Oo. At yun nga eh, magandang paalala din yun na wala man nakakakita, diba? Pero ang Panginoon nakikita yung
2: Amen.
1: Ginagawa mo.
2: Oo, true.
1: Diba? Yun dapat yung mag-matter. Mm-hmm. Or mas mag-matter.
2: Yes.
1: Diba?
2: Oo. Agree.
1: Yeah.
2: Yun, kaagapay, napakasarap ng ating kwentuhan. Pero ang reminder dito sa atin ay, ikaw man ay nasa season ngayon na magsisimula ka o ikaw man ay nagpapatuloy ka sa iyong nasimulan, eh ang mahalaga naman talaga dito ay nandun yung Panginoon sa kwento mo, di ba?
1: Yes.
2: Hindi lang yung sarili mong lakas, pero yung Panginoon ay nakikita at syempre ang glory pa rin at the end of the day ay sa Panginoon lang.
3: Amen!
1: At yun nga, no? Talagang yun yung baunin natin, yung assurance na anumang sitwasyon o anumang pagkakataon, yung Panginoon na sumama sa atin noon is the same God na sasama sa atin kung magpapatuloy man tayo or magsisimula muli. Diba?
2: True. Anumang season ng ating buhay ay nananatili siyang Diyos.
1: Yes.
2: Napakagandang assurance naman yan para sa atin kaagapay. Kaya ikaw ba ay nagsisimula or nagpapatuloy? Lagi mo lang isama ang Panginoon.
1: Amen.
2: Yun, at salamat sa iyo, Kaagapay, na nagpatuloy sa pagsasend
1: yes.
2: ng inyong mga kasagutan at tayo ay nagpapatuloy na dito sa ating end part ng ating programa. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team, andyan si Angelica Calayag, maging ang ating mga interns from Bulacan State University.
1: Thank you so much din sa ating broadcast engineers, JB Tabo, at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
2: Yun, at sa iyo, Kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo dahil maulan. Muli ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absi Di Ferrer Tabo at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.
0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:29 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes at 16 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wen Balatukan.
4: At ito naman si Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Germany, tinalakay sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos, German President Steinmeier.
4: Mga panukala kontra mataas na singil sa kuryente, hindi priority sa special session. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si German President Frank-Walter Steinmeier sa state visit nito sa Pilipinas. Nagkaroon ng arrival honors sa Kalayaan Grounds si Steinmeier bago ang courtesy call at pagpirma sa guestbook ng palasyo. Ito ang unang visit ng isang German head of state sa Pilipinas noong 1963. Samantala, pinagtibay nila ang matagal na ugnayang diplomatiko ng Pilipinas sa Germany sa kanilang bilateral meeting. Sa kanilang pagpupulong, pinag-usapan ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, kabilang ang depensa, peace building, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, climate change, renewable energy at pagpapalakas ng people-to-people exchanges. Nagpalitan din ng pananaw ang dalawang pinuno hinggil sa mga usaping panrehiyon at pandaigdig na may epekto sa seguridad, ekonomiya at kooperasyon ng kanilang mga bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
4: Dismayado si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na hindi isinama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukala at resolusyon na tutugon sa mataas paningsingil sa kuryente sa priority measures para sa parating na special session. Unang tinukoy ni Jocno ang panukalang batas na mag-aalis sa 12% value added tax sa system loss. Sinabi rin ni Jocno na ang inihain nilang resolusyon na mag-iimbestiga sa mataas na bayarin sa kuryente at ang iba't ibang singil na ipinapasa sa mga consumers. Dagdag pa ni Jokno ang kanilang resolusyon para iba ipabusisi ang Philippine Energy Plan na naglalayong matiyak na sapat ang supply ng enerhiya sa bansa at mabawasan ang pagiging dependent natin sa imported na langis. Nalulugod naman si Jokno na kasama sa pinapatutukan ng Pangulo sa special session ang mga panukalang batas para sa sektor ng edukasyon, kabilang na ang panukalang pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, pagpapalawig ng school feeding program at pagtatag ng last mile schools.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nakumpirma ng Philippine Coast Guard ang isang malaking debris na natagpuan sa baybayin ng Lian, Batangas. Ayon sa PCG, kung anuman ang nakasulat na foreign markings ay hindi pa tukoy at nadiskubre sa Sityo Talim, Barangay Luyahan sa naturang bayan. Natanggap ng Coast Guard ang ulat mula sa isang residente kung saan nakita ang debris na may 20 talampakan na haba at mahigit 10.5 feet na lapad na gawa sa aluminum. Batay sa nakasulat, lumabas sa markings ang antenna transmission window 5, ngunit hindi patukoy kung ano ito at saan nagmula. Nasa kustudiya na ngayon ng PCG ang debris para sa karagdagang pagsusuri habang patuloy din ang koordinasyon sa mga kaukulang otoridad.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nagbalik umano ang malaking posibilidad na bumaba ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad, dahilan ito sa resulta ng unang araw ng kalakalan kahapon na nagpakita ng positibong development. Pati na rin ang inanunsyong pagwawakas ng sigalot sa Middle East sa pagitan ng Amerika at Iran. Sinabi ni Abad na kahit pa sa pagwawakas ng sigalot at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, posibleng sa Enero pa maramdaman ang pagbabalik sa normal na supply ng langis. Nakamonitor naman ang pamahalaan sa iba pang factors na maaaring makaapekto sa pagbabago ng presyo ng mga produktong petrolyo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
4: Magkakaroon ng second quarter national simultaneous earthquake drill sa darating na Webes at 18 ng Hunyo. Magtutulungan dito ang National Disaster Risk Reduction and Management Council member agencies. Makikisama mga ito sa seremonya kung saan pipindutin ang button sa Camp Aguinaldo sa Quezon City hudyat ng pagsisimula ng NSED. Kasunod ang paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan para sa High Intensity Earthquakes sa Greater Metro Manila Area. Sa HNCP, nakalatag ang Coordination Plan para sa National Government, Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils at mga local government units tuwing may malalaking pagyanig gaya ng Big One. Base dito, magtutungo sa Metro Manila ang mga kalapit na rehiyon para magbigay ng tulong sa paghahanap, pag-rescue at pagsuporta sa mga ikakasang operasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
4: Senator Alan Peter Cayetano at pito pang ibang senador naghain ng 87 na pahinang petisyon sa Korte Supremang humihiling na ipasawalang saysay ang pagkakaluklok ng bagong mayorya sa Senado. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
5: Tahas ang binansagan ni Senador Alan Peter Cayetano at pito pang ibang senador ang Malacañang o ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo na may hawak o nasa likod ng bagong mayorya sa Senado. Hindi dapat kinikilalaan nila ng punong ehekutibo ang bagong mayorya dahil ito ay pawang pang-agaw at pagsapaw sa kapangyarihan ng kapantay lamang na sangay o branch ng pamahalaan. Ito ay bahagi ng 87 petisyon ni na Senador Cayetano at pito pang ibang senador sa Supreme Court na humihiling na ipawalang bisa nito ang pagkakaluklok ng bagong mayorya sa Senado sa pangunguna ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President at Senate President Pro Tempore. Illegal ani Cayetano ang pagkakaupo ng mga leader ng bagong mayorya dahil wala naman silang quorum o tamang bilang na 13 sa isinagawang sesyon noong Hunyo at 3 na aniyay illegal din. hindi naman nabanggit ni Cayetano ang araw ng idinaos na sesyon na yon ay ang pangatlong araw na hindi nagkaroon ng sesyon na dapat niya sanang pinangunahan. Isa ring paglabag sa konstitusyon ayon sa mga isinaad na batayan ng bagong mayorya. Ito ay dahil anila, hindi maaaring hindi magdaos ng sesyon ng Senado ng tatlong araw na sunod-sunod na hindi binibigyan ng pasabi ang mababang kapulungan. Isinaad pa ni Cayetano sa kanyang petisyong illegal din ang pagkakaluklok ng ilang senador sa bagong mayorya bilang chairman sa iba't ibang komite ng Senado, gayon din ang pagbabago ng Senate Secretary at hepe ng Office of Sergeant at Arms. Diin pa ng senador, siya pa rin dapat ang Senate President, si Senadora Loren Legarda ang Senate President pro tempore, at dapat ibalik ang committee chairmanship sa mga senador bago naganap anya ang gawa-gawa lamang na sesyon noong Hunyo at Tres, ang pangatlong araw na hindi sumipot ang dating mayorya ng Senadong kanyang pinamunuan. Marami pang isinaad si Cayetanong paglabag umano ng mga miyembro ng bagong mayorya sa pangunguna ni Gatchalian. Kasama na ang paghahain ng direktibang mag-work from home ang mga empleyado at maging ang paglagda ni Gatchalian sa mga opisyal na dokumento ng Senado. Kapuna-punang hindi kabilang sina Senador Joel Villanueva at Mark Villar sa naturang petisyon. Hinihiling naman ni Cayetano madaliin ng Korte Suprema ang pagdedesisyon sa petisyong inihain niya at ng kanyang pitong mga kasamahan sa bagong minorya ng Senado. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Marami pang private lawyers ang inaasahan o nag-aalok ng tulong para sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara. Kinumpirma yan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
6: Kinumpirma ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na marami pang private lawyers ang inaasahan o nag-aalok ng tulong para sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, inahanap nilang abogado na kabahagi sa posisyon ng accountability sang-ayon na magsilbing pro bono at may kakayahang tumulong sa trial preparation. Aniya, patuloy na sumasama ang mga private prosecutors sa impeachment team at masayaan niya sila dahil pagpapatunay na kahit private lawyers, mga abogadong de kampanilla ay naniniwala sa dahilan ng House of Representatives. Dagdag pa ng mambabatas, sumasama sila sa aming paninindigan na protektahan, ingatan at ipatupad ang accountability mechanism. Ipiniliwanag ni Luiso na ang ideal number ng private prosecutor sa formal na pagharap sa impeachment trial ay tugma sa bilang ng public prosecutors. Kaugnay nito, binanggit ni Luistro na maaring tawaging hostile witnesses ang mga opisyal mula sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa impeachment trial ni VP Sara. Ang OVP at DepEd ang naging sentro sa impeachment allegations sangkot sa confidential funds, si VP Sara ang nagsilbi bilang pangalawang pangulo at education secretary sa panahon ng congressional inquiries. Samantala, binigyan din naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers dapat manatili nakapokus ang Senado sa kanilang constitutional mandate at iwasan ang kaguluhan sa kwestyon ng titulo, posisyon o internal political contest. Ay kay Barbers, hindi maaaring mauna ang titulo kaysa tungkulin. Malinaw anya ang tungkulin ng Senado na pakinggan at ang ebidensya, sundin ang konstitusyon at tapusin ang proseso. Dagdag pa ng dating mambabatas, hindi nagtatanong ang taong bayan ng maniobra sa politika. Nagtatanong anya sila para sa accountability at transparency at pagsunod sa rule of law. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
4: Senador Mark Villar, pinabulaan ang hinaharang nila ni Senador Camille Villar ang pagkukompleto ng isang LRT station upang protektahan ang kanilang ari-arian. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
5: Mariing pinabulaanan ni Senador Mark Villar na hinaharang niya at ng kanyang kapatid na si Senadora Camille Villar ang pagtatapos ng pagtitindig ng LRT 1 Extension Station sa Niog Project Station sa Bacoor, Cavite. Diin ang senador, hindi niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon upang iantala o harangin ang anumang ganitong proyekto. Makikitaan niya sa kanyang track record na hindi niya ginawa ito kailanman. Dahil dito, ani Villar, bukas siya sa anumang investigasyon sa usapin. Ang tugon ng senador ay alinsunod sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulyang hinaharang umano ng dalawang magkapatid na senador ang naturang proyekto kung kaya't kasalukuyan silang iniimbestigahan. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang June 23 bilang special non-working holiday sa lungsod ng Batac, Ilocos Norte bilang pagdiriwang ng 19th na charter day nito. Ayon sa Proclamation No. 1307, layunin ng deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na makilahok sa mga aktibidad ng selebrasyon. Kabilang sa mga programa ang pamamahagi ng pataba para sa mahigit 6,000 magsasaka at ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program. Sa June 23, magkakaroon din ng Kape Kultura Fusion Challenge, Culinary Competition, Food Fair at iba pang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang. Naging ganap na lungsod ang Batac noong taong 2007 sa pamamagitan ng Republic Act No. 9407. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 60 pesos and 58 centavos.
4: Canadian dollar 43 pesos and 32 centavos.
3: Australian dollar 42 pesos and 84 centavos.
4: Singapore dollar 47 pesos and 25 centavos.
3: At Saudi Riyal 16 pesos and 14 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 15, ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam.
1: Hudyat Balita.
3: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes at 16 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
4: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
7: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Satellite Digital. My name is Shara De La Peña, your travel host and your buddy for this episode. And today, we are here in Baguio City, the summer capital of the Philippines, but we are here for their Burr Month season. So,
1: Real Travels.
4: Value for money.
1: Food trip.
4: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
4: Because adventures are the best way to learn.
7: Right now, andito tayo sa Baguio, guys. Napaka-lamig. As in, it's really chilling cold dito. And talaga namang, if naghahanap kayo ng place na mag-relax for this Burr Month season, I think talaga namang kakadating lang namin sa Baguio, pero ramdam ko na talaga yung parang Christmas vibes sa lamig and the season of yung mga tao dito. Like, tingnan nyo naman dito, oh, nagpre-prepare na yung mga tao dito sa Baguio for the Christmas season. So anyway guys, for this video, for today's video, nandito tayo sa Baguio City and i-explore natin this Burr Month season, ano yung mga magagandang puntahan at kainan. So yan, tara guys, sumahan niyo ako and let's go.
8: So right now guys, for our first stop, andito tayo sa Amarela Cucina. So this is one of the tourist spots dito sa Baguio City na tinadayo for their ever famous brick oven wood-fired pizza. So ayan, this is like an Italian restaurant pero ang owners po nito ay proudly Pinoy. Pero ang galing kasi nadala nila yung Italian flavors here in Baguio City. And it started dun sa original location nila, which is Albergo Hotel. But right now, they relocated and innovated yung Amare, the cuisine restaurant nila, to this place today, in which now we call Amare Plus. So, andito lang po siya, located sa Outlook Drive Street sa Baguio City. So, tara, pasok tayo and let us explore ano yung meron dito sa Amare La Cucina. One thing about Amare Plus, guys, here in Baguio is that this is the only branch of Amare na merong parang pasalubong center, since this is the main branch of Amare La Cucina, parang siyang flagship store. So dito, ang dami mong makikitang amenities such as this one, their pasalubong center, they have an events place, they have private rooms, and a lot of areas to dine in. So yun guys, dumating na yung mga in order natin dito sa Amare La Cucina, and we will start off with this one. Super ganda ng concept ng pizza nila. This is called Alvin's Pizza. It's actually a pesto type of pizza. And ang ganda guys, because diba usually kapag pasta, kapag pesto, may isip mo pasta. But this one, they conceptualize it na pesto yung flavor ng pizza. It has cheese and bacon on top of it. And of course, yung pesto nila. So yan, titikman natin the Alvin's Pizza. And of course, we have some pasta. And ang ganda dito guys, because they offer a special type of menu called Ibag Iw Menu. So this is one of their special menus for a specific day event sa Ibag Iw Baguio Creative Festival 2024. So this pasta is one of the offerings for their special menu called Ragu Bolognese. So it's actually a hearty Italian ragu infused with the smoky flavor of kinudai. Ayan. So what is kinudai guys? Ang galing no? Kasi parang you can really see the unique ingredients na nilalagay nila dito. So kinudai is actually a Cordilleran guanciale, aka smoked pork. Ayan. Topped with Parmigiano, Reggiano, and Evo. Ayan. So ang galing guys. Napakaganda ng twist na ginawa nila in their bolognese. So titikman din natin yan. And actually, they have this Ibag Iw menu in honor of the Ibag Iw Gastronomy Artistry Creative Crawl. So pinresent nila to doon sa creative crawl na yon, and 10 lang yung restaurants na napili for showcasing yung mga food nila, and they're one of the top 10 na napili. So ang galing lang guys, because of their unique infusions of Italian and Baguio flavors. And then of course, we have lamb skewers. So napakalaki ng serving guys. I think it's good for at least 3 to 4 people kasi napakalaki ng skewers na to, na talagang yung portion ng meat nila, it's very generous. At the same time, we have some salad on the side, merong dip, and then may lemon din tayo. So let us try this. So nag-order din kami ng rice para ma-try talaga namin yung lamb skewers. So ayan. And of course, for the drinks, we have their ever famous mint iced tea. So ang galing guys, because yung iced tea nila, they have this special concept na medyo gagawin minty. So yon, this is a flavor na mint sa iced tea. So tikman natin kung minty din talaga. And of course, we order the healthy slushy. So this is a healthy slushy. That is na yung flavor niya is arugula lemon. So it's a very very healthy infusion of yung mga leaves and yung flavors of arugula with lemon. So we'll try it now. So yun guys, so we will start to taste yung mga food. So ito, we will start with the Alvin's Pizza. And what's really good about Amare is napakadami nilang unique concepts na hanggang sa sauce And dip ng pizza, meron silang napaka unique na special crazy honey na dip for the pizza. So ito yung parang dinadayo din sa kanila eh, the crazy honey, which is a honey dip na medyo may pagka-spicy. So yun yung sinasabi nila na masarap to ilagay sa lahat ng pizza ng Amare para talagang ma-feel mo yung mixture ng kanilang pizza with this crazy honey. And ang maganda din guys, yung honey nila, it's still from the local honey farmers ng Baguio. So makikita nyo talaga kung paano nila ini-incorporate lahat ng Baguio flavors with Italian flavors. And at the same time, ang ganda because you can see how they are really supporting our local Baguio farmers with their business. So ang gandang initiative of Amare La Cucina. So let's try the Alvin's Pizza. Mm. 10 out of 10 guys. Sobrang sarap guys because yung Alvin's Pizza mixed with the crazy honey, yung savory flavors of the meat and pesto and cheese combined with the little bit of spiciness and sweetness of the crazy honey, sobrang sarap ng pagka-mix together. And sobrang sarap ng pizza, especially the dough, the cheese, and the pesto all together. Kaya guys, for me, it's a 10 out of 10. It's something that I would really order and eat again, si Alvin's Pizza. So ito, let's try naman. Second, their ragu bolognese. Their ragu bolognese with the kinudai. So try muna natin yung pasta. Hmm, sarap. Al dente yung pasta. Hindi masyadong ano. Perfect yung texture. And this is the kinudai, guys. The Cordilleran Guanciale. So, yan. Tikman natin. Hmm! Oh! Ang sarap. Ang sarap, guys. Para siyang beef jerky. Yung lasa. But it's smoked barbecue. Ang sarap, guys. Very smoky yung flavor. Very savory, but not yung savory na parang may bitter aftertaste. Walang aftertaste. Ang sarap. Ang ganda ng pag-blend ng meat sa flavors ng ragu bolognese na pasta. So for me, it's a 9 out of 10. Pero, ano, this is one of the best red pastas na natikman ko ever as a pasta lover. Ang sarap and napaka-unique ng concept. Kasi ngayon lang ako nakatikim ng red pasta, red sauce pasta na may smokiness na concept. Parang, it's really Italian flavors na may Baguio flavors talaga. Kaya, ang galing guys. Inom muna tayo ng healthy slushy na arugula, arugula lemon. So, let's try. Sarap guys. Parang damo in such a good way. Sobrang, sobrang ganda ng infusion ng arugula leaves. At the same time, ano siya, parang very refreshing to cleanse your palate after eating yung pizza and pasta nila. So this one is also a 9 out of 10. Napakasarap ng arugula lemon. Hindi siya sobrang tamis, sobrang asim. Perfect lang talaga siya na refreshing na drink. So right now guys, tikman naman natin yung lamb skewer. Tikman natin. Ang laki ng portion ng meat. Ito guys, tikman natin. Oh wow, so juicy. Super juicy. Para siyang steak. Super, super sarap. Let's try it with the dip. And rice. 9 out of 10. Sarap ng lahat ng pagkain sa Amare, guys. I mean, ang ganda ng pagkakablend ng lahat ng flavors and ang I appreciate how well-cooked the lamb is. Super dali niya kagatin. Super juicy. It's like a premium style of kebab pero parang steak yung lasa. Sobrang sarap. And it's lamb. So yun, guys. Super sarap ng lahat ng food sa Amare. And let's top it off with their mint iced tea. So tikman natin. Wow, ang sarap. Alam mo yung feeling na parang uminom ka ng iced tea pero sobrang grabe yung menthol na feeling. I think this is really a good refreshment for all the food na i-order mo dito sa Amarela Cucina. So yun, overall guys, yung food ng Amarela Cucina for me, it's really more than 10 out of 10. Super ganda ng concept nila. Very unique flavors. Maganda yung pagkakaluto ng lahat. Generous serving. And the taste, for me, it's really above average talaga in terms of satisfying my taste buds. So yun guys, try nyo dito sa Amarela Cucina, Amare Plus dito sa Outlook Drive sa Baguio City. Worth it puntahan guys. Super, super worth it puntahan. Look at the view. Yan, super ganda ng view. Perfect. So tip guys, pag magda-dine-in kayo dito sa Amare Plus, mag-dine-in kayo sa bandang veranda para ma-appreciate nyo yung Baguio views. So right now guys, we're here at Nes Coffee. It's a very artsy, hidden aesthetic coffee shop dito sa Baguio. And beside it is Highland Smokehouse. So this is a very nice restaurant that offers tacos and smoked meat. So right now, tingnan natin to munang itong Nes Coffee. If you can see, it's very artsy. And with this one, we ordered the Spanish latte. So madami naman silang offerings sa menu nila. So they offer coffee that is slow brewed or with milk, non-coffee, juice, sodas, and pastries as well. And ayan na, si Ate Red is currently making our Spanish latte order. So ayan, it's really nice because earlier she was really grinding the coffee beans. So let's try muna their Spanish latte. Ayan, sakto lang. Thank you so much. Okay, mimix ko lang muna. Ayan, try natin. Oh, it tastes good. Talagang ang ganda ng mix ng sweetness. It's not too overpowering. You can really enjoy the taste of coffee. And sarap ng lasa ng coffee nyo. It's really a gem kapag nakahanap ka ng parang coffee shop talaga that really offers single origin beans na meron talaga kayong specialty coffee beans. So ayan, nandito naman tayo sa susunod nating coffee stop, which is called Hatch Coffee. So ang galing guys, because the location of Hatch Coffee is a very obscure location. Parang hindi siya mahanap agad unless you really try to search for it. Pero maganda dito because it's secluded yung location, very peaceful, and talagang onti yung tao dito. It's like a place away from the touristy spots, and as well as a very relaxing place to just to have coffee, eat some yung mga light snacks, and just chill dito sa garden nila. Kasi look guys, dito sa Hatch Coffee, meron silang parang Hatch Playground / garden where you can just relax. Tsaka, ang ganda guys, talaga basta concept ng mga nature cafes, it's something so relaxing. And besides, sa Baguio naman tayo, away from the

0: Always remember that adventures are the best way to learn. Again, this is Shira Delvenia, your travel buddy and host dito sa Real Travels. And I'll see you guys for the next episode. Bye!
1: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang.
2: Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri. Papuri.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong paboritong programa kapag Tuesday afternoon, Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo. Magandang hapon sa ating mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KIR 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at NewJ 103.3 DXJL, your positive choice. At ang ating pong mga musika na papatugtugin ngayon ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre sa ating mga paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music. Naku, almost 100 po yan. Kaya hindi kayo mauubusan ng platforms. At kung gusto nyong dalhin na ating programa sa inyong mobile phones, i-download lamang ang 702 DZAS mobile app. Yan po ay available sa inyong Play Store or App Store. Hanapin nyo lamang po yan. Makikita nyo. Kung hindi nyo po makita ang QR code, ay madali lamang po yan. Puntahan po ang ating 702 DZAS FEBC Radio Facebook page, at nandun po ang ating QR code para ma-download na, para madala nyo na ating programa sa inyong mga mobile phones. Ating pong feature album ngayon ay very dear to me dahil ito po yung kauna-unahang album that I produced under tinatawag na assignment ng FEBC as Executive Director of Papuri Music Ministry ng Papuri 16. Officially po, dahil ang una-una kong na-produce na album for Papuri ay Papuri 15, pero ako po ay independent producer pa nung time na yon. But nung 1998, ay ako po ay naatasan ng then-President Kuya Caloy, Pastor Caloy Carlos Peña, kasama ang board ng FEBC. At ako po ay naglingkod ng a few years, not mistaken, 4 or 5 years as Executive Director of Papuri. At ito po yung unang-unang project na naata sa akin bilang Executive Director at producer ng album, ang Papuri 16. Yan po ay 1998. Tatanda ko pa yan dahil talagang nangangapa pa tayo, pero yan po ay after a long, long time na medyo nag-hibernate ang Papuri. Kaya po nasuggest ko na kung pwede ang title ng album ay Patuloy ang Papuri. Figuratively and literally, nagpapatuloy ang Papuri. Ito po noong 1998. At ito po ay, if I remember correctly, ang concert po ay ginawa sa Star Complex dyan po sa Shangri-La Plaza. Pero pa pong theater doon na pwedeng mag-concert noong time na yon. Kaya ito na, simulan na natin. First 3 songs, mga paboritong awitin nyo. Alam ko, ang Papuri 16 ay very dear sa maraming tao dahil maraming pong mga awiting talagang tumatak sa kanila. Unang-una na to, ang awiting Kalinga. Ito po ay likang awitin ni Darius Del Rosario at inawit ni Tricia Amperimenes. Ito po ay areglo ni Kuya Noel Mendez. Yan. At di ako nagkakamali ay meron pong string quartet na tumugtog yan. Si Ed Pasamba tsaka si Brother Willie. Yan po ang string quartet. May kasama sila. Not mistaken ito po ay na-record sa Shekinah, at ang ating pong partner recording company nun ay ang Shekinah Music, recorded at Shekinah Studios by Brother Jerry Juanino at Butch Sumugat. Yan. Sila po yung mga nag-record at nag-mix. At ito nga po ay first song na talagang maraming nakagusto. Sundan natin ang awitin Kilala Mo Ba Siya, likang awitin ni Norman Garcia at inawit ni Bebo Saavedra. If I'm not mistaken, arreglo do ni Brother Salmer Pagalan. At susunod, nako, super iconic, nanalo din sa Awit Awards ng Best Inspirational Song, Ako'y Binago Niya. Likang awitin ni Ricky Sanchez, arreglo ni Gino Cruz, gitara ni Pidola Limarmo. at inawit ni Eunice Saldana. If I'm not mistaken, ay talagang laging, if I'm not mistaken, ang sinasabi ko kasi baka I'm getting the facts medyo off, pero medyo confident po ako na ito po yung mga detalye na yan. Dahil unang-unang project ko po yan sa Papuri bilang executive director. Ay kasama dyan si Brother Henry Garcia na siyang nag-co-produce ng track na ito. Ang ating singer ay siyempre Eunice Saldana, na ngayon ay Eunice Saldana Montesilio na. The iconic song, Ako'y Binago Niya. At matapos niyan, kung meron pang oras sa segment na yon, ay magsisingi tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri catalog making sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Patuloy ang papuri sa Patuloy ang Papuri album, Papuri 16. Yan. Napakaganda mga awitin, di po ba? Kaya bago tayo magpatugtog pa ng mga susunod na awitin, shout out muli sa ating mga nagkapakinig, mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL. Your positive choice. Tutok lamang po sa ating 702 DJS FEBC Radio Facebook site para po maabangan nyo kung ano yung mga bagong mga events at mga releases ng Papuri. Okay, tuloy tayo sa album na Papuri 16, Patuloy ang Papuri, na released ng 1998. At ito po ay unang-unang project na inyong lingkod bilang executive director ng Papuri. Yan, aking pong isa sa mga talagang matagal ko siyang i-describe dahil napaka-special po sa aming mag-asawa, dahil unang project ko rin po bilang kaming mag-asawa, bagong kasal lang po kami noon the year before that. Yan, kaya eto na, tuloy natin ang Papuri 16, Patuloy ang Papuri album songs, cut number 4, Pag-ibig Mo. Naku, napakagandang awitin ni Pastor Ronel Rubrica, arreglo ni Gino Cruz, gitara pa rin, acoustic guitar ni Pido Lalimar mo, at inawit ni Zebedee Zuniga, maging backing vocals siya na rin. Yan, ito, paborito din ng marami ito. Likang awitin ni Brother Abraham Gorospe, June Abring, Mananatili Kang Tapat, Pia De Lusuriaga. Yan, maraming salamat, Sister Pia, sa napakagandang awiting ito. Pia Vicente ang kanyang maiden name. Yan. Hindi Ko Maikakaila, likang awitin ni Laverne Ducot, at inawit ni Pido Lalimar mo, arreglo din ni Pido. Yan. Ikaw Pala, naku, marami ding may gusto nito, inawit ni Terry Javier Ellis, at ang composer po ay si Larnie Macaraeg. At matapos niyan, kung may oras pa po, magsisingi tayo ng ilang mga awit sa ating Papuri at Waterwalk Records catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayo way.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show. Tignan natin ang mga bumati sa atin. Sino na ang nagpadala ng kanilang mga Bible verses? Aba, naku, medyo nalungkot ako. Mas konti ang nagpadala ng Bible verses. Pero ganun pa man ay babatiin natin sila. Yung mga hindi muna nagpadala ng Bible verses. Si Effie Remitar, si Euforcina Bernardino, Nora Cancela, Labilis Dohafa, Mon Anli, Jessica Jeng, at si Nitz Clamor. Ngayon naman, ang mga talagang took time to really add their Bible verses. Talagang tuwan-tuwa pa ako kapag may Bible verse, kaya huwag niyo pong kalimutan yan. Si Falesgon Rus, kanyang Bible verse ay Joshua 1:9. Tandaan mo itong aking tagubilin, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh, ang inyong Diyos na kasama mo, saan ka man magpunta. Sabi ni Falesgon Rus, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po. From Len Agdon Reyes, sabi niya, sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Maestro Junji, God bless po sa mga kagapay. Kanyang Bible verse ay Kawikaan 12:2. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama, siya ay nagagalit. Totoo naman niya. Kaya, sundan tayo sa ating napakadakilang Panginoon. And last but not the least, Frankie Faustina Habla, ang kanyang message ay gandang hapon po, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Thank you po sa pa-picture. Ayan, nakita ko kayong lahat, mga papuri singers. Ayan, salamat po. Ayan, salamat na tayo ay nakapagpa-picture. Ayan, at good to see you. Ayan, Sister Faustina, Frankie Habla. Nakaka-bless po kayo, Ania. Ang kanyang Bible verse ay Jeremiah 32:27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Yan. Bible verse yan daw yan. At rightfully so, napakagandang Bible verse. Maraming salamat po sa lahat ng bumati. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong Bible verse. Okay, tuloy na tayo. At the last

at Clarissa Gutierrez. And to top the song, Walang Hangganan. Yan, ang title ay Walang Hangganan. Correct ko lang dahil nakasulat ito, Walang Hanggan. Walang Hangganan, likang awitin ni Salmer Pagalan. At ito ay inareglo ni Gino Cruz, if I'm not mistaken. At ito po ay inawit ni Bebo Saavedra at Eunice Saldana Montesilio. At kung may oras pa dyan, ay magsisingit pa rin tayo ng Waterwalk Records song at ng Papuri song. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air. 702
7: CCAS. You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Popuri Radio Show. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa loob ng isa't kalahating oras. Pero syempre, as usual, hindi tayo magpapaalam hanggat wala tayong talakayan ng salita ng ating Diyos. Kanina nag-iwan ng message si Faustina Frankie Habla. Actually, message niya last week ito. At nag-iwan siya ng message na kanyang life verse ay Jeremiah 32:27. Sa Tagalog, ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Sa English naman, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Yan. Ito ay through the prophet Jeremiah. God speaks His word through the prophet Jeremiah at pinapaalala na no situation is beyond His control. Ang context nito, nung time ng mga panahon nito, ang Babylonian army ay nabibesiege nila ang Jerusalem nung time na yon. At ang city ay, you know, destined for destruction at paparating na ang destruction. At ang mga tao ay they're facing exile. It looked like na ito na ang end, katapusan ng Israel. Pero before uttering this verse, ang Diyos ay nag-instruct kay Jeremiah to buy a piece of land in his hometown. Sa human logic, parang bibili ka ng lupa sa war zone ay parang doesn't make sense. Parang a land that is about to be conquered, medyo foolish ayun, ano? Pero alam mo naman ang ating Panginoon, talagang ang kanyang economy, minsan talagang hindi namin maintindihan, ano? Hindi natin maintindihan. Pero itong symbolic act ng ating Diyos, instruction niya to buy that land, would one day bring His people back to rebuild their homeland. So ang significance nito, yung sovereignty ng ating Panginoon, being the God of all flesh, meaning He is the ultimate authority over humanity and creation, ay He is able, His sovereignty is able to overcome. Sabi niya nga, yung rhetorical question doon, is anything too hard for me? Ito ay talagang parang, ikaw ba yung nagdududa sa akin? Meron bang mahirap sa akin gawin? Ito ay nag-underline and it highlights the omnipotence ng ating Panginoon. Isang profound comfort sa atin. Na while things may seem impossible sa ating pananaw, nothing is too difficult for God to accomplish. Kaya napakagandang Bible verse, Jeremiah 32:27. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Maraming salamat, Sister Faustina Frankie Habla, sa inyong Bible verse. At dahil dyan, meron tayong tinalakay at pinag-aralan ng Bible verse ngayong araw na ito. At ina-encourage ko lahat ng ating mga kaagapay na mag-iwan tayo ng Bible verse at malamang itatalakay natin yung verse na yun at nung significance na yun sa ating buhay. Maganda ang salita ng ating Panginoon ay dinadissect, pinag-aaralan, paulit-ulit na binabasa at tinitignan ng context at malalaman natin kung gano'n ito ka-importante sa ating application sa current situation natin. Napakaganda. Maraming salamat po sa inyong salita, aming Panginoon. Alright, so dahil naku, malapit na mag-alas 6, medyo magpapaalam na tayo at gusto kong batiin ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bocawi Transmitter Side. Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villan. Ating engineer on duty, JV Tabwa. Oh, by the way, gusto ko pong pasalamatan yung lahat ng mga nanood ng ating podcast with Maloy Malibiran sa Lumbides. Yan, kinalimutan ko naman si Brother Winnie. Maloy Malibiran sa Lumbides, tayo po ay nag-podcast sa Masayang Tahanan ng title, ang Tatay Kong Hardinero. Yan. Andyan pa rin po, pwede nyo pong panoorin storya, mga, you know, trivia at mga kwento naming mag-ama ni Pastor Proseso Marcello. At masalap po na talagang balikan, napakasarap. Sobrang sarap ang tawag namin ng aking ama ay masalap. Yan. Masarap na balikan ang biyaya na ating Panginoon na kanyang patapatan through the ages. Sabi nga ng tatay ko, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. At yan nga po ay pinatotohanan ng kwentuhan na yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at manunood pa. And of course, gusto kong pasalamatan ang ating scriptwriter at co-producer, si Kayla Escalante. At gusto ko rin mag-shoutout sa ating mga kaagapay dyan na dumating nung ating anniversary last week. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin at nakiawit sa amin, at talagang we had a wonderful blessed time. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, hindi akong papaalam kundi ko papasalamatan at i-recognize ang aking favorite human being in the world. My dear Anna, I love you so much at maraming salamat sa iyong laging pagiging available bilang biyaya na ating Panginoon sa aking buhay. I praise God for you. At syempre, gusto ko rin pasalamatan lahat ng mga sumama sa atin sa buong isa't kalahating oras, maging sa lahat ng programa ng Far East Broadcasting Company sa pamamagitan ng 702 DZAS. Muli po, ako si Junji Marceno, lagi nagpapaalala sa inyong sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: na lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga katulong, kasama, kapartner sa ating ministry na nagbibigay katiyakan ng ating programa ay inyo pong masusubaybayan. At syempre, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na siya pong dahilan kung bakit ang ating mga programa po ay nagpapatuloy. Ang lahat ng kapurihan po ay binibigay natin sa Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-aaral tungkol sa topic na emosyon. Pero sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan po natin ay yung tinatawag na emotional potential. Okay? Napakahalagang topic po nito dahil kadalasan pag sinabi nating potential, ang nasa isip po natin ay talino, kahusayan, o yung skills, talents, di ba, abilities. At very seldom na naikoconnect po natin yung konsepto ng potential sa emosyon. Pero alam niyo po, napakahalaga ng koneksyong ito dahil ang totoo po, may mga pagkakataon na yung ating mga kahusayan, yung ating mga kagalingan, yung ating mga credentials ay na-overshadow ng ating emosyon. Totoo po yan, napaka-powerful po kasi ng emosyon eh. No? Kung tutuusin, lahat ng aspeto ng buhay natin apektado ng emosyon. Meron ngang statistics na inilabas, no, ang isang grupo ng mga counselors, sang-ayon sa kanila, 50% ng mga counselee po nila ay ang problema po ay related sa emosyon o galit in particular. Eh syempre, meron din yung mga hindi naman nagpapa-counseling, di po ba? So alam natin na malaki talaga impluensya nito sa ating mga desisyon, sa ating relasyon, sa ating mga interactions, sa ating mga reactions, sa ating action, at maging sa ating mga kapasyahan o desisyon. Ganun ka-powerful yan eh. Kaya kung hindi po tayo magiging maingat pagdating sa ating emosyon, eh, sabi nga, if you do not manage your emotions will manage you. So sa halip na tayo po ang may control sa ating emosyon, aba, ang mahirap na kalagayan po eh, yung emosyon na natin ang nagko-control sa atin. O, tingnan nyo po ah, naalala ko yung sinabi ng author na si John Maxwell, no? Yung isang aklat po niya, ang title po ay Talent is Never Enough. At isa po sa maliwanag na ipinakita doon sa kanyang isinulat ay ang katotohanan na kadalasan po may talento eh. Kaso lang, hinahatak pababa ng mga negatibong bagay sa ating buhay. At isa na po dyan, syempre, yung epekto ng emosyon, di ba? Paminsan po, may mga tinatawag tayong Monday sickness. Yung bang tinatamad tayo, wala tayong energy. Pagka Lunes, pag-umpisa ng trabaho, Sinasabi nga nila, hindi naman daw po talaga ito lack of energy, kundi kadalasan po, nag-give in tayo sa low emotions o dun sa yung hindi natin feel na tayo po ay magtrabaho dahil galing sa ilang araw ng pahinga ng weekend. So para bang hirap na hirap tayong kumilos pagdating ng Lunes. Eh, ang masakla po niyan, eh, hindi lang naman Monday sickness eh. Meron nga iba, pati Tuesday, Wednesday, Thursday sickness, meron din. Eh, paano na yon ano? Pero totoo yan, di ba? Paminsan, pag inatake tayo ng katamaran, kahit naman wala talagang valid reason, walang ibang rason, eh, ayaw na lang nating gumawa, ayaw nating kumilos, at yung nararamdaman natin noong mga pagkakataong iyon, yan ang nagdidikta. Kaya maging sa ating paglilingkod sa Panginoon, aba isipin mo nga naman, kung tayo po ay nagmi-ministry, tapos yung katamaran ang siyang mananaig, hindi ba? O kaya yung ating kabigatan ng kalooban ang siyang mananaig, talagang mapapansin po natin na hindi tayo magkakaroon ng consistent ministry. Dagdag pa natin ang iba pang mga emosyon. Tingnan niyo po ang epekto ng galit. Minsan tapos na ang isang issue, nangyari na, lipas na, pero dahil sariwa pa yung emosyon, may mga pagkakataon po na nandun pa rin yung parabang buhay na buhay pa sa atin yung issue. Kahit ba sabihin natin wala nang maidudulot, hindi na po tayo maibabango ng ating mga pagkakamali dahil nangyari na nga . Kaya lang we continue to allow it to create problems in our lives, interruption sa ating mga ginagawa, distraction from our focus, dahil kadalasan po kahit tapos na, we still allow it to have an influence in our lives. Kaya talagang pag hindi natin na-master tong emosyon natin, yan po ang magiging problema. Kaya napakahalaga na talagang pagtuunan, pag-isipan, paano nga ba nakaka-apekto ang emosyon natin sa ating buhay? Kung susundin pa natin yung sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4, verse 16, as sabi ni Apostle Paul, as each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is growing, healthy, and full of love. So ang sinasabi niya, yung maayos na pagsasagawa ng bawat bahagi, yan po ang susi para ang iglesia ay maging malusog. At ang kalusugan po, pag in-apply natin sa iglesia, nangangahulugan ito na ang bawat bahagi gumagawa. Iba ho kasi yung tayo ay part of the body, iba rin ho yung participants in the body. So yung kalusugan ay hindi po pagbahagi lang tayo, ang kalusugan ng iglesia ay nangyayari pag nakikibahagi tayo. So, ganun ka-importante. So, ngayon, paano tayo napunta doon at bakit? Ito po ang dahilan. Kasi kadalasan nga po, yung mga interpersonal conflicts, mga unresolved issues, ito yung mga dahilan kung bakit hindi natin magawa-gawa yung dapat gawin, hindi natin mapagtuunan yung dapat pagtuunan, at tayo po'y nahihirapan na isakatuparan yung layunin ng iglesia. Paminsan po, conflict sa pagitan ng dalawang tao. Pero ang kalusugan ng buong iglesia apektado. Imagine ha, personal na issue. Kayo lang dapat. Kaya lang sa dahil ayaw nyo magkasundo, nag-iiwasan kayo, ang nangyayari po bandang huli ay nahahadlangan tayo as a church to do what we need to do. Ewan ko lang, subukan nyo pong tingnan, obserbahan, ilan po sa mga nararanasang problema sa isang iglesia, masasabi nating problema lamang naman ang iilan, pero ang apektado po ay ang kabuuan. Malungkot mang katotohanan yan, pero talagang nangyayari po, di po ba? Kaya nga, napaka-importante para sa atin na maunawaan na pag hindi natin talaga na-overcome itong ating mga maling emosyon at hinayaan po natin na ito'y unchecked, ika nga, talagang lilikha ng problema . Hindi tayo makapaglilingkod ng sama-sama, hindi lalago ang iglesia, mahahadlangan tayo sa dapat nating ginagawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yan po talaga yan . Kaya napakahalaga as believers to really check our hearts, to understand kung ano po ang kalooban ng Panginoon at i-align yung ating sariling damdamin sa kalooban ng Panginoon. Hindi po yung magkikilos tayo, we will act, react, interact, or sometimes make decisions based on our emotions. Kailangang kontrolin natin sa pamamagitan po ng katotohanan ng salita ng Diyos yung ating emosyon. Sabi nga instead of following your heart, we should lead our hearts. Gabayan natin yung ating puso. Huwag tayo magpatangay doon. Kasi talagang paminsan po, pagka emosyon ang nanaigi, talagang hindi natin magawa yung dapat gawin. Ano? Hindi tayo makapagtuon sa dapat pagtuunan at hindi natin mapagtagumpayan yung pong mga bagay na hindi naman sana dapat nagiging balakid o hadlang para sa isang iglesia. So, yan po ang importante, no? Merong isang nagsabi na kadalasan daw po yung ating nararamdamang emosyon ay nakabase sa kung ano yung ating pinaniniwalaan. Ako ay agree with this, ano? Totoo yan eh. Dahil paminsan po kung nakakaramdam ka ng takot o fear, oftentimes ay nanggagaling po yan sa unbelief. Maaring hindi ka sigurado o hindi ka naniniwala talaga that God is in control. Yung kawalan ng paniniwala o pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa iyong sitwasyon ay nagdadala sa iyo sa kalagayan na kung saan para bang nangingibabaw yung takot, nangingibabaw po yung fear or worry or anxiety. Kaya mapapansin nyo, habang inuunawa natin ang kalooban ng Panginoon, habang iniintindi natin ang nais niya, at habang inaaral natin ang kanyang salita, yan po ang nagiging matibay na pundasyon para sa ating buhay upang tayo po ay magkaroon ng kapanatagan sa gitna ng ating mga karanasang maaari pong hindi kanais-nais. So ano pong kailangan nating gawin? Unawain natin ang ilang bagay. Meron po tayong tinatawag na emotions na ating na-experience at iba rin ho yung emotions na ating na-express. Okay? Yung emotions na nararanasan po natin o yung damdaming nararamdaman ay kakaiba po sa damdaming ipinapahayag natin. Okay? Dapat maging malinaw yan. Kasi paminsan po, kung ano yung damdaming naramdaman, gusto natin yung din ang ating i-express. So kung galit tayo, gusto natin galit din tayo sa ating mga pagkilos. Ang masakit po at masaklap sa ganyang klase ng approach, kadalasan po pati yung wala namang kinalaman dun sa galit na ating nararamdaman, sila po ay naaapektuhan

nung galit. Kasi sa kanila natin pinaparanas yung galit natin. Di ba? Paminsan ganyan, ano? Hindi naman siya may kasalanan, damay siya. Bakit? Kasi maaaring wala naman siyang ginawa, pero dahil galit ka, eh kahit sinong masalubong, galit ka. So, ang epekto po noon, lahat na aapektuhan. Ano pa? Paminsan po, nagkakaroon tayo ng mga secondary or tertiary problems. Dumadami yung problema. Kung nung una, may problema ka, tapos dahil nagalit ka, meron kang hindi nakasundo, nadagdagan pa yung problema mo, at dahil nga dinaan mo sa galit, bukod sa may nadamay na hindi dapat karamay, eh paminsan po may consequence na hindi naman bunga ng original consequence. Di ba? Imagine mo yun, ano? Parami ng parami. So, ibig sabihin lamang, mga kapatid, as believers, we have to be mindful of this. Kaya, kailangan nating maunawaan na parte po ng self-control is to be able to guard ourselves. Una, bantayan ng puso upang ma-validate natin yung nararamdaman. Pangalawa, mabantayan ng sarili upang kung ano man yung nararamdaman ay hindi mismo ito ang maging kapahayagan. Tingnan niyo po, magkaibang level kasi yan eh. Ang isang napakaganda kasi sa Bible, tinuturuan tayo anong mga damdamin ang dapat at hindi dapat. Tinuturo sa atin kung ano po yung babantayan natin. Ano? Tingnan niyo po, ang isa sa madalas kong nadidinig, yung sinasabing doon ka sa kung saan ka masaya o piliin mo kung saan ka masaya. So in other words, ang ginagamit na basis ng decision ng marami ay hindi po kung ano yung tama, kundi kung ano yung masaya, ano yung nagbibigay ng kasiyahan. Palagi nating sinasabi na mapanganib po ito. Bakit? Kasi una, hindi naman lahat ng nagpapasaya tama eh. Actually, kung susundin mo ang theology na tinuturo sa atin sa Bible, ang sabi sa atin, lahat tayo makasalanan. So dahil makasalanan tayo, eh talagang matututo tayong maging masaya sa mga bagay na hindi naman tama. Pangalawa, hindi po lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin, eh ganun din ang epekto sa ibang tao. Minsan masaya ka. Kaso lang yung epekto naman sa ibang tao, sila naman yung naargabyado, di ho ba? Sila naman yung nahirapan, sila po yung nagkaproblema. So dahil pinili mo yung kasiyahan mo, akala mo na yun lang ang pinaka-importante. Pangatlo, sabi nga sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. So may mga times po na akala natin ang isang bagay ay tama. Yung pala eventually mali. So ibig sabihin, maaring ginamit mong basihan yung kasiyahan. Okay, so pumili ka. Garantisado ka ba na pagkasiyahan ng hinabol mo at pinili mo yung kasiyahan yan, tatagal yan? Hindi ba? Kasi paminsan po, akala mo, pinili mo na yung nakapagpapasaya sa'yo, only to realize that everything in this world is temporary. So kung mabigyan ka man niya ng kasiyahan, it is only the temporary form of happiness na kayang ibigay ng mundong ito. So yun din ang mahirap dun eh. Kaya akala natin, dun tayo sa masaya. Eh hanggang kailan? Parang ganito lang ho yan, di ba? Sa panahon natin ngayon na usong-uso po yung mga pagbabago ng technology, di ba? Napansin nyo yan? Talagang tuwing may ilalabas na produkto, ang palaging tagline niya ni new and improved. Ayan, ba sino naman maglalabas ng produkto na sasabihin ni mas inferior ito dun sa nauna? Siyempre ang sasabihin, mas mainam ito. So in a way, ang ginagawa po nila, binibigyan tayo ng pananabik doon sa mga bago only for us to realize na every time na may ilalabas, eh ganun at ganun ang gagawin. Kaya ho tayo bili naman ng bili. Naalala ko nga nung araw, sabi nga nila, ang mga gamit po nung araw, dinisenyo para magtagal. Ay totoo naman, nung araw ho, mga cellphone, di ba? Merong particular brand nun eh, pagka ho, yun ang gamit mo eh, pag nahulog, nagkakahiwa-hiwala yun eh. Naalala ko nun, katanggal po yung casing, lipad yung keyboard, lipad yung baterya. Pag binuo mo, ayos pa rin eh. Hindi masira-sira. Eh ngayon po, buong-buo pa, hindi ba? Minsan ayaw na natin. Bakit? Kasi kinumbinsi tayo that there is something better. So, nag-aapila eh dun sa

0: ating lack of contentment. So dahil nga tayo po ay may struggle sa contentment, eh tandaan nyo ito, kahit hindi pa sira ang isang bagay, kahit sabihin na natin it still works fine and okay, pero dahil nga may problema tayo sa contentment, eventually, mananawa at mananawa tayo. Hahanap at hahanap tayo ng kapalit. Diba? Ganyan nangyayari. Kaya kung obserbahan nyo, masaya ka ngayon, bibilang ka lang ng ilang araw, ayaw mo na. Usually, ganyan sa mga gamit eh. Diba, nakabili ka ng sasakyan. Ako eh, kulang na lang ho eh, numipis yung pintura, kaka-carwash. Tapos pag may lumabas ng bago, nako, medyo parang ayaw na. Hindi na masipag mag-carwash. Eh bakit? Doon ka na nakatuon. Napansin niyo po, ganyan ang tendency ng tao, no? Nawawala yung sigla natin. So, dahil nga meron tayong problema or issue sa contentment, malabong mangyari na magkaroon po tayo ng permanent happiness sa mga bagay na pansamantala. At dahil ang mga bagay nga by nature ay temporary, eh talagang eventually, kahit sabihin mong may contentment ka na doon, masisira at masisira, malalaos o kaya eh yung tinatawag nilang phase out. Nang ibig sabihin po, bagamat okay pa siya, pero hindi na siya susuportahan ng teknolohiyang bago. Minsan ganyan nangyayari, no? Kaya yung iba na madaling maging masaya, ibig sabihin, satisfied naman sila. Kaya lang, eventually, napag-iiwanan kasi nga, fine-phase out naman ng mga kumpanya yung mga gamit nila. So lahat ng iyan ay nagpapakita lang sa atin na kung ang hahabulin mo lang sa buhay na ito, eh kung saan ka masaya, eh pakinggan mo yung sinabi ni Solomon, it is like chasing after the wind. Para kang naghahabol sa hangin. Paano yun? Hindi mo naman naabutan yung hangin. Hindi mo nga alam kung nahabol mo na eh. Di ba? Hangin eh. Hindi mo alam kung inabutan mo na. Hindi mo alam kung aabutan mo pa lang. So that's the problem. Kaya nga pag hindi tayo naging maingat at kung hindi tayo masyadong nag-iisip sa bagay na ito, that will be our constant problem. Darating tayo sa punto na parabang habol ng habol, walang satisfaction. Okay? Paminsan nga yung mga bagay na meron tayo, pangarap lang ng iba eh. Pero nakukuha pa nating mawala ng gana, di ba? So kasi nga nature natin yun eh. So hindi pwede yung kung saan tayo masaya. We have to always remember, as sinful human beings, kahit Christian na tayo, we have that sinful nature and we tend to be happy with things that do not make God happy. Natututo tayo maging masaya sa mga bagay na hindi naman nagpapasaya sa Diyos. Kaya kailangan nating pagbantayan ang ating sarili, ang ating kalooban. Kailangan nating maging maingat dahil ang totoo po, if we allow our emotions to deceive us, eventually, tayo po ay mahuhulog sa takbo ng mundong ito na kung saan parabang walang appreciation, walang gratitude, palaging kulang, palaging hindi pa sapat, di ba? Habol ng habol, habol ng habol, at hindi makuhang magpasalamat. And sometimes, we get so distracted with the non-essentials to the point that we no longer focus on what is truly essential. So, kailangan nating itama yan, mga kapatid, di ba? So, napaka-importante po. And then, isa pang bagay na kinakailangan nating maintindihan din, kailangan pong hubugin ng katotohanan ng Biblia ang ating damdamin. We should not allow our emotions to shape our decisions. Ang dapat po nating gawin is to allow the Word of God, the Holy Spirit even, to mold our hearts. Sabi nga, do not follow your heart, lead your heart. Napakatotoo at napakalalim ng katotohanan yan. So, para sa ganoon, hindi po tayo malinlang na habol tayo ng habol sa hindi tama. Na eventually makikita mo parabang kahit naman makuha mo yung nagpapasaya sa iyo eh, minsan isang bagay lang mangyari, yung kasiyahan mong akala mong pangmatagalan, wala na agad eh, hindi ba? Yan naman ang reality niyan. Kaya kailangan pagbantayan ng ating puso, ang ating kalooban tungkol po dyan. Kaya nawa po itong mga pag-aaral na ito makatulong sa atin. Ano? Kasi sa totoo lang, paminsan po, hindi natin nakikita kung ano yung epekto Maraming gawain ng Panginoon ang nasisira, naapektuhan. Bakit po? Because of wrong emotions. Maraming bagay ang dapat sana'y nagagawa, hindi natin magawa. Bakit? Kasi we focus more on our differences rather than to focus on what we need to focus on, which is basically yung kalooban ng Panginoon at yung mission na dapat nating ginagampanan. So do not allow our negative and sinful emotions to take control of our lives. Rather, ang tiyakin po natin is that we control our emotions and allow the Word of God to shape our emotions so that we can truly honor the Lord. Dito muna po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Sana po'y naging pagpapala ang ating pag-aaral ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
2: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
6: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
6: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
9: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
2: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
5: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
4: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
3: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
7: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: kung bubuhayan ngang muli ang mga patay, ano kaya ang magiging itsura ng mga ito? Madalas nating mapanood sa telebisyon at sa sinehan ng iba't ibang kaanyuan at imahinasyon. Ito marahil ay isang bangkay, unat na nakatuon ang kamay sa direksyon na kanyang pupuntahan. Agnas ang mukha, may bulak sa ilong at handang sakalin ang sinumang makasalubong. Nang muling mabuhay ang Panginoong Hesus ay hindi makapaniwala ang mga alagad sa kanilang nakita. Malinis at maamo ang kanyang anyo. May nagsabi sa kanila na isa siyang multo. Subalit nang maalala nila ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay muling mabubuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, ay sa kanila napagtanto na hindi multo ang kanilang kaharap kundi ang Panginoon. Ang muling pangako ni Hesus na muling pagkabuhay ay isang bagay na hindi dapat katakutan. Bagkos, ito ay isang bagay na dapat asamin ng bawat mananampalataya. Sa oras pong ito ay isang mensahe na naglalaman ng pag-asa ang ating tutunghayan na hahanguin sa 1 Korinto Kabanata 15, talatang 35 hanggang 58.
1: Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa salita ng Diyos.

Basahin po natin ang sinabi sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 22, sa talatang 31 at 32 na ganito po ang nasusulat. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi niya, "Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa aklat ng Unang Korinto, 15, talatang 35 ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Binigyang kasagutan ito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Pagkatapos mamatay at mailibing, sa ikatlong araw ay muling nabuhay ang Panginoon. Subalit ano ang mababago sa katawan na namatay at muling nabuhay? Wika ni Pablo, dapat tayong matuto sa kalagayan ng kalikasan na ang katawan ay hindi magkakatulad. Basahin po natin ang talatang 36 kaugnay sa ginawang paliwanag ni Apostol Pablo na ganito po ang sinabi. Ikaw na hangal, ang iyong inihasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay. Ano ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay paghihiwalay, subalit hindi ito ang katapusan ng buhay ng tao. Ang kaluluwa ay hindi mamamatay, bagkos ito ay magtutungo sa piling ng Diyos kung ikaw ay isang mananampalataya. Ang katawang lupa ay babalik sa labok. Ang kamatayan ay paghihiwalay ng katawang lupa mula sa kanyang tunay na katawan, dahil ang katawang lupa ay panandalian lamang. Ang katawang lupa ay mabubulok at babalik sa alabok. Sa talatang 37 ay sasagutin po ni Apostol Pablo ang katanungan na anong katawan ang muling mabubuhay. Basahin po natin ang talatang 37 na ganito po ang kanyang sinabi. At ang iyong inihahasik ay hindi ang siya nangang naging katawan, kundi ang binhi lamang, marahil ay sa trigo o ilan sa ibang mga butil. Ginamit ni Pablo ang paghahasik upang ipaliwanag ang paksang ito. Si Kristo ang unang bunga ng butil na namatay at hindi maglalaon, tayo ang susunod na bunga pagkatapos nating mamatay. Darating ang panahon na kukunin ng Diyos ang mga mananampalataya sa daigdig na ating tinitirhan ngayon. Bubuhayin niyang mga patay at magkakaroon sila ng bagong katawan. Ang mga buhay naman sa panahong iyon ay sasama sa kanya sa alapaap at mababago din ang kanilang katawang lupa. Hindi ang buto ang magbibigay ng kanyang sariling katawan. Ganon din naman, hindi ang naghasik ang magbibigay ng puno ng buto, kundi ang Panginoong Hesukristo. At ganito pa ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 38, basahin po natin. Subalit ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais, at sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. Ang lahat ng ito ay isang hiwaga. Sa katunayan, ang buhay ay mas mahiwaga kaysa kamatayan. Sa talatang 39 ay ipinaliwanag po ni Apostol Pablo ang aral na nais niyang ipaabot sa mga tagapakinig. Ipinaliwanag niya ito ayon sa kanyang kaalaman, sa mga halaman at sa mga hayop. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Hindi lahat ng laman ay magkatulad, subalit may isang uri para sa mga tao at ibang laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon at ibang laman para sa mga isda. Wika ni Pablo, may iba't ibang uri ng katawan. Ganito po ang sinabi niya sa talatang 40 at 41. Merong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang kalwalhatian na makalangit at iba naman ang makalupa. Sa mga talatang ito ay tinalakay niya ang mga katawang makalupa. Sinabi ni Pablo na ang mga katawang makalangit ay hindi magkakatulad sa mga katawang makalupa. Malaki ang pagkakaiba ng araw at ng buwan, ganun din ng mga bituin. Basahin po natin ang talatang 42 kaugnay sa tunay na kalagayan ng ating mga katawang lupa. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binuhay na

muli na walang pagkasira. Sa talatang nabasa ay makikita po natin na ang katawang mula kay Adan ay walang ibang patutunguhan kundi ang kamatayan. Ganun pa man, sa muling pagkabuhay, ang ating katawan ay hindi na mamamatay at hindi na ito mabubulok. Iba na ang magiging kalagayan nito. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa talatang 43. Ito ay itinanim na walang dangal. Ito ay binuhay na may kalwalhatian. Itinanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Sa panahong iyon, matatamo natin ang kalwalhatian, kulay at kagandahan at kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa ating bagong katawan. Patuloy po nating basahin ang talatang 44. Ito ay tinanim na katawang laman, ito ay binuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. Noong taong 1920, pinagtatalunan kung ang muling pagkabuhay daw ba ay espiritual na bagay lamang. May samahan na dahil sa labis nilang pagkiling na ang muling pagkabuhay ay espiritual na bagay lamang, halos hindi na sila maniwala na muling bubuhayin ang mga patay. May isang kilalang dalubhasa sa wikang Griego mula sa pamantasan ng Chicago. Ang binasang akda ay mula sa mga talata na ating pinag-aaralan ngayon. Binigyang diin sa sulating iyon ang espiritual na panig ng muling pagkabuhay. Ang panghuling bahagi ng sulatin ay naglalaman ng ganito. Mga kapatid, napatunayan nating lahat na ang muling pagkabuhay ay isang espiritual na bagay. Pinalakpakan ito ng mga sumasang-ayon at iminumungkahi na ito ay ilathala upang mabasa ng marami. Subalit mayroon pang isang dalubhasa sa wikang Grego sa kanilang kalagitnaan, ang kanyang pagtayo ay hindi naging kalugod-lugod para sa grupo na sumasang-ayon sa nabasang akda. Ang katanungan ng taong iyon ay naging kahihiyan para sa lahat. Nais kong tanungin ang may akda ng sulating ito, wika niya. Hindi man sana nais tumayo ng may akda ay napilitan, wika ng dalubhasa sa Grego. Ano po ba ang mas binibigyang diin sa talatang binanggit, ang pangalan o ang panguri? Kung maari ay ayaw sagutin ng may akda ang tanong dahil alam niya ang patutunguhan nito. Subalit kailangan niya itong sagutin, sinabi niya na ang pangalan. Nagulat po ako sa inyong inilahad sa inyong akda dahil binigyan ninyo ng diin ang panguri. Samantalang ang binibigyang diin sa talata ay ang pangalan. Balikan po natin ang talata kung saan ninyo hinango ang inyong pahayag. Ganito po ang sinabi. Ito ay itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang espiritual. Wika pa niya, ang binibigyang diin dito ay ang katagang katawan. Ito ang katawan na mamamatay, subalit muling bubuhayin ang mga patay at magkakaroon ng katawang espiritual na pinaghaharian ng Espiritu. Subalit ito ay katawan pa rin pagtatapos ng dalubhasa. Ganito po ang sinabi ni Pablo tungkol sa katawan na muling mabubuhay ayon sa aklat ng Epeso, Kabanatang 3, Talatang 21. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi nila inilathala ang akda na katatapos pa lamang purihin. Nagpasya sila na makabubuti kung hindi na lamang nila ito ilathala dahil sa simpleng paliwanag tungkol sa tamang ayos ng pangungusap ay nabigyan ng linaw ang usaping iyon. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang espiritual na bagay. Sa talatang 45 naman ay mababasa po natin kung sino si Adan na kanyang tinutukoy. Ganito po ang sinabi. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Maliwanag na sinasabi dito na ang unang Adan ay naging buhay na nilalang. At ang huling Adan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 46 at 47 na ganito po ang sinabi. Ngunit hindi

Una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa, pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Ang unang katawan ay makalupa. Ito ay walang halaga kung iisipin dahil ito ay lupa lamang. Kung minsan ay iniisip natin kung sino ba ang dapat nasisihin sa pagkakasira ng lupaing ibinigay ng Diyos sa atin, walang ibang dapat sisihin kundi ang tao na mula rin sa Kanya. Ang lahat na inaakala ng tao na nagawa, makabubuti man para sa Kanya ay walang halaga. Ito ang tunay niyang anyo. Subalit ang ikalawang tao ay ang Panginoong Hesus na mula sa langit. Dapat nating tanggapin ang kalagayan nating ito. Muling binigyang linaw ni Apostol Pablo ang kalagayan ng tao sa mga talatang 48 hanggang sa 50. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok. At kung ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Tayong lahat ay mula sa alabok, mula tayo sa unang Adan at ito ang ating kalagayan. Subalit tayo ay may Kristo rin, tayo ay nakipag-isa sa Kanya, dahil dito ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa ng muling pagkabuhay at magkakaroon ng katawan na panghabang panahon. Sa ganitong kalagayan ay nakakatiyak tayo na makakapiling natin ang Panginoong Hesus magpakailanman. Sa ngayon, tayo ay nasa katawang lupa, subalit ang ating hinihintay ay ang araw na tataglayin natin ang katawang makalangit. Ang ating lumang katawan ay hindi maaring makarating sa langit, hindi mamanahin ng makalupa ang mga bagay na makalangit. Kaya't ang katawang ito ay kailangang maitanim sa lupa tulad ng buto. Maitatanim lamang ang katawang ito sa sandali na ito ay mamatay. Dahil dito ay babangon itong may bagong katawan. Ito ang bagong tabernakulo kung saan tayong mananahan tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, 2 talata. Hindi na ito katulad ng lumang katawan. Sa ibang bansa ay may mga samahan na pilit pinabubulaanan ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay. Sila ang mga samahan na hindi naniniwala na mayroong Diyos. Kapag namamatay ang mga kasapi ng samahang ito, sinusunog nila ang bangkay at ikinakalat ang abo nito sa karagatan. Pilit nila itong pinaghihiwalay upang hindi daw ito mabuo sa kalimang totoo na mayroon ngang muling pagkabuhay. Sa inyo bang palagay ay hindi kayang buuin ng Diyos ang katawang bumalik na sa lupa na ikinalat sa karagatan? Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi masusukat. Sa kalimang hindi na mabuo ang katawang bumalik na sa alabok dahil ito ay ikinalat na sa karagatan, hindi ba kaya ng Diyos na gumamit ng ibang kasangkapan upang ibalik na muli ang katawan ng namatay? Hindi natin mapapasinungalingan ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay sa pamamagitan ng ganitong uri ng pangangatwiran. Siya ang gumawa ng ating katawan at kaya niyang gumawa ng panibagong katawan para sa atin. Ang unang maling turo sa iglesia sa Korinto ay ang hindi matpagtanggap na ang patay ay hindi na muling bubuhayin. Nakita natin kung papaano pinatutuhanan ni Apostol Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay. Tinuligsan niya ang mga nangangaral na hindi na muling mabubuhay ang patay. Wika ni Pablo, muling nabuhay si Jesucristo at ganun din naman ang ating mga katawan ay muling mabubuhay. Wika pa niya, ang ating makalupang katawan ay muling mabubuhay sa may katawang espiritual. Mula sa talatang 51 hanggang 58 ay tinalakay ni Pablo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 51. Makinig kayo! Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ilang ulit na nating napag-aralan ang tungkol sa hiwagang ito,
Ito ay isang bagay na hindi naihayag sa lumang tipan, subalit inihayag sa bagong tipan. Ito ay isang katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang makapaghahayag. Maunawaan lamang ito ng tao sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Sinabi ni Pablo, "Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin." Maranasan man natin ang kamatayan o hindi pagdating ng takdang araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay babaguhin. Ganito po ang mga kataga na sinabi ni Pablo sa talatang 52. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa muling pagtunog ng trompeta, bagamat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay, na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Gaano ba kaigsi ang isang saglit? Inilarawan nito ni Pablo na isang kisap mata. Ano ba ang kisap mata? Ito ba ang sandaling pagbaba ng talukap ng mata o ang sandaling pagtaas nito? Ang ibig pong sabihin nito ay isang bahagi ng isang sandali. Ano ang ibig sabihin ng sa huling pagtugtog ng trumpeta? Ito ang huling tawag ng Diyos. Ito ang mga katagang sinabi ni Juan sa aklat ng pahayag. Basahin po natin ang mga talatang 10 hanggang 13 ng unang kabanata sa pahayag. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia sa Epeso, sa Smyrna, Pergamo, Tiatera, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaking nakadamit ng abot-sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pansinin po natin ang mga kataga na binitiwan ni Pablo sa talatang 53 na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay mabihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Bigyan po natin ng pansin ang katagang kinakailangan. Ang ibig sabihin, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit sa ganitong kalagayan ng ating katawan. Bagamat hindi binabago ng Diyos ang katawan nating ito sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, hindi natin makikita ang anyo ng langit at hindi rin maririnig ang mga awitan doon. May hangganan ang kakayanan ng ating katawan ngayon. Tayo ay maituturing na bingi at bulag kung pag-uusapan ang makalangit na bagay dahil dito. Kayang unawain ng ating katawan at isipang makalupa ang mga bagay na makalangit. Bagamat inihalin tulad ng Diyos ang lahat ng banal na kasulatan, hindi pa rin natin lubos na maunawaan ang mga bagay na makalangit. Kailangan natin ng bagong katawan upang maunawaan ang mga bagay na ito at upang makapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Ipinagpatuloy po ni Pablo ang pagtalakay tungkol sa usaping ito. Ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 54 ng kabanatang 15 sa aklat ng unang Korinto. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Ito ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang 55 hanggang 57. O kamatayan, nasaan ang iyong pananagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang mangangaral ng Biblia ang nagsabi minsan, "Yamang kinuha na ng Diyos ang tibo ng kamatayan, ang kamatayan ay tulad na lamang daw ng isang pukyutan na nawalan ng tibo." Subalit kailan mo masasabi na wala nang ang tibo ang isang pukyutan? Nawala ng tibo ang kamatayan dahil hinanap natin ito sa kabila ng katotohanan na mamamatay ang tao. Kinakailangan natin itong harapin bilang paraan ng Diyos
upang makapasok tayo sa kanyang kaharian na inihanda.

0: handa niya para sa atin. Wika ni Pablo, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Parang sinasabi ng mga katagang ito na nagtagumpay ang libingan. Maraming tao ang naging matagumpay dahil sa kanilang mga hanap buhay at naging mayaman. Subalit sa bandang huli, kamatayan pa rin ang naghari sa kanila. Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. Kasalanan ang tunay na may tibo o kamandag at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ang kautusan ay salamin ng nagsasabing tayo ay makasalanan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay. Sa papaanong paraan, ito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ibatay po natin sa huling kataga ni Pablo na sa kabanatang ito na mababasa sa talatang 58. Ganito po ang sinabi, Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Sa aking palagay, ang talatang ito ay tumutukoy ayon na rin sa binanggit ni Pablo sa unang kabanata talatang 9 na ganito po ang kanyang sinabi. Tapat ang Diyos na tumawag sa akin upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Kaibigan, ako ay tinawag na makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus. Binanggit din ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na ang lahat ng bagay ay sa atin. Ang buhay ay sa atin, kaya nga't nararapat lamang na ingatan natin ito at gamitin ayon sa nais ng Diyos. Ganon din ang kamatayan, ito ay sa atin, dahil nananahan sa atin si Kristo na nagtatagumpay laban sa kamatayan. Ang mga bagay na itayo natin ngayon at ang mga bagay na nasa hinaharap at ang mga bagay pang walang hanggan ay sa atin. Tayo ay higit pa sa mananagumpay dahil kay Jesus na nagmahal sa atin. O kamatayan, nasaan ang iyong pananagumpay? Kaibigang nakikinig, huwag kang matakot. Muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri po kami at nagpapasalamat dakilang Ama dahil sa iyong kagandahang loob. Salamat sa mga nilalaman ng mga salitang ito po, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na kami ay iyong pagpalain. Ama naming banal, itinataas ko sa iyo ang mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagayan, Panginoong Diyos, ay tugunin mo. Turuan mo po silang makinig, magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos, ngamuhay sangayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang ministeryo ng Transworld Radio. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang bansa na aming kinalalagyan ngayon. Kami po iyong pangunahan, umaasa kami't nagtitiwala sa iyo, sapagkat ang lahat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
3: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng

0: pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Kolosas sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa Roma. Isinulat niya ito para sa mga mananampalataya sa Kolosas noong AD 62. Alam ng apostol na maayos ang kalagayang espiritual ng mga mananampalataya dito dahil sa ulat ni Epaphras. Ngunit may kumakalat na mga maling katuruan sa kanilang iglesia. Bilang tugon sa mga problemang ito, isinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ito. Ito ang konteksto ng aklat ng mga taga-Kolosas. Ngunit, ano nga ba ang kahalagahan ng isang lumang sulat na ito ng Apostol Pablo para sa ating mga 21st century Christians? Bakit natin kailangang pag-aralan ng aklat ng mga taga-Kolosas ngayon? May 7 dahilan na ibabahagi sa atin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Narito pong muli si Brother Juran Ramos para sa mensaheng Why Study Colossians?
3: So anong nangyari? Si Epaphras, siyempre siya ay nasa Kolose, alam niya itong kumakalat ng mga maling katuruan na ito. Pumunta siya ngayon kay Pablo, bumiyahe siya mula sa Kolose hanggang sa Roma. Kung hindi ako nagkakamali, mga 1,000 kilometro yata, ang layo nun eh. Ang layo nun, pumunta siya dun. Para lang isumbong kay Pablo at isanggo ni Pablo, anong gagawin namin dito sa problemang ito? Kumakalat na sa aming church. So ang ginawa ni Pablo, sinulat niya itong letter na to bilang sagot dun sa mga problemang yon. At pinadala niya ang sulat na to sa pamamagitan ni Tychicus at saka ni Onesimus. Mababasa natin sa Colossians 4 verses 7 to 9. Kaya sabi niya dito, Tychicus will tell you all about my activities. O siya magre-report ng lahat ng activities ko. Eh pupunta na rin pala si Tychicus dun eh. Di pwede mo na rin isipin, malamang siya na rin na may dala nitong letter na to. Verse 9, and with him, Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you, they will tell you of everything that has taken place here. Okay, so yan ang konteksto nito. Sinong sumulat? Sinong sinulatan? Bakit sinulat? Sinong sumulat, sinong sinulatan, bakit sinulat? Ngayon, pwede na tayong magpunta dun sa tanong, bakit natin dapat aralin ang Colossians? Mga 21st century Christians tayo, pag-aaralan natin, first century ancient letter. Nung pa yan, ang tagal-tagal na ilang libong taon na ang lumipas, tapos, ito aaralin natin, di ba, mga modern Christians na tayo ngayon? Magbibigay ako ng 7 dahilan kung bakit. Unang dahilan, bakit natin dapat aralin ang letter ni Pablo sa mga taga-Kolose? Dahil ito ay magpapalalim ng ating prayer lives. Magpapalalim ito ng prayer lives natin. Alam nyo, pag dumating tayo dito sa portion na to ng prayer, lalalim ang pangunawa natin kung paano tayo dapat mag-pray para sa spiritual welfare ng kapwa nating mananampalataya. Tingnan nyo, sabi ni Pablo sa Colossians 1 verse 3, We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. O dapat pala, pag nagpe-pray tayo, may kasamang pasasalamat sa Panginoon dun sa mga ginagawa niya sa buhay ng mga kapatiran. Sunod, tumalong kayo sa Colossians 1:9-12. And so, from the day we heard, we have not ceased, hindi kami tumigil, to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Kaya siya nagpe-pray for wisdom and knowledge dahil yun ang problema na kumakalat dun sa Kolose. May false knowledge, false wisdom. So, prayer ni Pablo, sana punuin kayo ng spiritual wisdom at understanding. Pero, tingnan ninyo, hindi nagtatapos dun sa kaalaman. Sabi niya, so as, verse 10, to walk in a manner worthy of the Lord, pleasing to Him. Pero balanse, dapat may wisdom ka, dapat may knowledge para lumakad ka ng tama. Hindi ka makakalakad ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon kung wala kang kaalam-alam tungkol sa Bible. O tapos sabi din, ano pa mangyari? Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Tapos ginagawa niya lahat ng prayer na yon, giving thanks to the Father habang nagpapasalamat siya sa Panginoon. Tingnan niyo, hindi ko mahintay na dumating tayo doon eh, kasi ang dami nating makikita rito na magpapalalim sa ating pangunawa patungkol sa prayer. Yung mga mabababaw na prayer natin ma-address. Minsan ang prayer lang natin pumapalibot doon sa kung pwede lang sabihin Lord, bill mo ko niyan, bill mo ko noon. Parang puro ganun ang mga prayer natin eh. Lord, ano na naman, sana may nakita ko sa Facebook yung aking cell member nakapunta ng ganitong lugar. Oo, nakapako ko dito sa bahay. Sana naman, Lord, makapunta din ako doon. Oo, may celebration na naman sila. Nagkainan na naman na ganun. Kami, pagbukas sa refrigerator, walang laman, tubig lang. Sana naman, Lord, kami ganun din. Puro na lang, sana, bill mo ko niya, penginon, bigay niyo to sa akin. Puro sa material na bagay. Kaya ito maganda, makikita natin, paano ba mag-pray ng tama? Pangalawa, bakit natin dapat aralin ang letter ni Pablo, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolose? Ito ay magpapalalim sa ating appreciation at pag-ibig sa Ebanghelyo. Sabi mo, grabing ganda pala ng Ebanghelyo. Etong letter na ito ay punong-puno ng insights patungkol sa Ebanghelyo at benefits nito. Colossians 1 verse 5, sabi doon, na itong hope na ito, itong hope nila, ay bahagi ng Ebanghelyo na dumating sa mga taga-Kolose. At itong pag-asa na ito, ang basihan ng kanilang pananampalataya kay Kristo at pag-ibig sa mga mananampalataya. Tingnan niyo, may connection yun sa Ebanghelyo. Sa Colossians 1 verse 5, ang tawag sa Ebanghelyo, Word of Truth. Sa verse 6, ang tawag, Grace of God in Truth. Sabi sa chapter 1 verse 5 to 7, ang Ebanghelyo ay isang bagay na pwede mong marinig, pwede mong maintindihan, pwede mong matutunan, pwede mong ipasa sa iba. Ayon sa Colossians 1 verse 6, itong Ebanghelyo na ito ay nagbubunga ng magandang mga bagay, mga virtues sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi ng Colossians 1 verses 12 to 14, pagka tinanggap ng mga tao ang Ebanghelyo, sila ay bibigyan ng Panginoong Diyos ng estado na pwede silang mag-share dito sa inheritance of the saints in light. Sila ay palalayain mula sa dominion of darkness at ililipat sila sa kaharian ng kanyang anak na si Jesus. Sila ay kanilang i-redeem at sila ay patatawarin sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Tingnan niyo mga benefits yan ng Ebanghelyo. Sa Colossians chapter 1 verse 20, ang Panginoong Diyos, siya ay dahil dito sa Ebanghelyo, dahil sa pagkamatay ni Jesus Christ sa krus, magkakaroon ng reconciliation, magkakasundo. ang Panginoon Diyos at ang taong dati galit siya sa kanila. At hindi lang yon, sabi pa nga doon, maintindihan natin ito later on, all things will ultimately be reconciled, ultimately reconciled to Himself. Sa Colossians 1.23, sinabihan ni Pablo ang mga taga-Colose, no, dahil dito nga sa mga magagandang mga benefits na to, sinabihan niya sila, remain steadfast in the faith, huwag kayong lalayo sa Ebanghelyo. Sa Colossians 1.24-29, si Pablo, pinakita niya sa kanila yung kanyang commitment at serbisyo sa salita ng Panginoon Diyos. Of course, kasama Ebanghelyo doon. At sabi niya, ang mensahe niya ay isang misteryo na dati ay hindi alam ng mga tao pero ngayon ay pinaalam na. Anong misteryo yun? The mystery of Christ Himself. Sa Colossians 3.16, sabi ni Pablo sa mga taga-Colose, let the word of Christ dwell in you richly. Ano yung word of Christ? The gospel. Sabi ng chapter 4 verse 3, si Pablo, nakakulong siya nung time na to, sabi niya, samahan ninyo ko sa inyong mga panalangin para ako ay magbigyan ng pagkakataon, ideklara itong mystery of Christ and preach it clearly. Kita nyo, ang dami niyang sinabi patungkol sa Ebanghelyo. Alam nyo, naalala ko, noong mga 1995, noong 1995, tayo pa ay hindi pa Solideo, ang church na to. We were part of a different church. Konektado tayo sa isang malaking charismatic church sa Quezon City. Ang nangyari dun sa church na yon, yung kanilang senior pastor lumihis sa doktrina. Inintroduce niya yung tinawag niyang the new paradigm. Sabi niya, dito sa new paradigm, wala nang revival. Sabi niya, huwag na kayong nagpipreach ng gospel. Ang ipreach ninyo, morality. Paano bumait ang tao. At huwag yung si Jesus ay namatay para sa inyong mga kasalanan. Saka nyo na ipreach yun. Huwag yun ang ipipreach nyo dahil ayaw ng mga tao yon. Sabi niya, ayoko nang tawagin ang sarili ko ng pastor. Ang gusto niyang tawag sa kanyang sarili, human resource consultant. Nag-introduce sila ng bagong approach sa kanilang worship. Pag may worship sila ng kanilang Sunday's gathering, pati secular music, sinasama nila sa kanilang worship singing. Sabi ng pastor na yon, huwag nang magdadala ng Bible pag kayo ay naglalakad sa kalye. Walang daladalang Bible at yun nga, huwag niyo akong tatawagin pastor. Tapos ang mga heroes nila, yung mga tinitingala nila na kanilang bayani ay hindi na si Jesus, hindi na si Apostle Paul, si Apostle Peter, hindi. Ang kanilang mga hinihirang na mga bayani ay mga taong tulad ni Matsushita. Katulad nila yung coach ni Michael Jordan nung siya ay naglalaro pa ng basketball sa Chicago Bulls. At kung sino-sino mga kilalang mga businessmen. Yan na ngayon. Ngayon, ito naging problema ko. Sabi ko, lumilihis na itong church na to. Nagpadala ako ng position paper sa kanila na sabi ko, hindi tama ito. Pero hindi tinanggap ng mga elders. So, ang problema ko ngayon, paano ko kung kukumbinsin itong church na hinahandle lang ko dito sa Davao City para makita nila ang katotohanan. Alam niyo, sa awa ng Panginoon, dinala niya ako sa isang libro na sinulat ni David Martin Lloyd-Jones. Isa siya sa mga hero ko sa aking pananampalataya. In-expound niya, pinaliwanag niya ang chapter 1 ng Colossians. Chapter 1 lang. At doon nagbukas ang aking mga mata patungkol sa Ebanghelyo. Pinatawag ko yung mga leaders ng church noon. At sabi ko, pag-aralan natin itong librong ito. Ilang linggo na binigyan ko sila ng assignment, inaral namin yung mga issues na may connection sa Ebanghelyo hanggang sa pati sila naliwanagan. Kaya pagdating nung isang elder galing doon sa Quezon City para pumunta rito at kumbinsihin ang aming church na sumanib sa kanila, sabi ng mga leaders ng church natin, hindi kami sasama sa inyo. Mali ang inyong tinuturo. Hindi yan ang Ebanghelyo. Ito ang Ebanghelyo. itong nakikita sa Colossae, a church of Colossians, a letter of Colossians. No, kaya yan ang ganda. Pagka inaral mo ang Colossians, maiintindihan mo kung ano yung ebanghelyo. Hindi ka madadala na kaliwa kanan na ito sabi ng gospel, ay ito daw yung gospel. Hindi, alam mo eh. Ikatlo, bakit natin dapat aralin ang letter of Colossians? Ito ay magpapalakas ng ating kumpiyansa dito sa supremacy, itong pamumuno ni Kristo sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. It will strengthen our confidence in the supremacy of Christ over all things. Sabi nga ng isa, of all the books in the Bible, Colossians is the most Christ-centered. Daig pa niya yung Gospel of John. Sa tingin ng iba, daig pa niya yung Book of Hebrews. Ito daw ang pinaka-nakasentro kay Jesus Christ. At ang binibigyan ng diin ni Apostol Pablo dito sa letter na ito ay yung kataas-taasang posisyon ni Jesus Christ dito sa buong universe. Yung kanyang supremacy, yung kanyang sufficiency sa lahat ng buhay. Saan natin ito makikita? Makikita natin ito dun sa awit na sinama ni Pablo dito sa kanyang sulat sa Colossians chapter 1 verses 15 to 20. Ano matututunan natin doon patungkol kay Kristo? Sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God. Hindi nakikita Panginoon. Pero si Kristo, pag nakita mo siya, yan ang itsura ng Diyos. No, parang yan ang sinasabi, the image of the invisible God. Ang Diyos na nahahawakan, naaamoy, naririnig mo, nayayakap mo, nahahalikan mo. He is the image of the invisible God. So 1:15, He is the firstborn of all creation. Later, ipaliliwanag ko, hindi ang ibig sabihin nito na siya ang unang nilikha ng Panginoon. Hindi, mas malalim ang ibig sabihin nun at hindi yon ang ibig sabihin. Ano pa makikita natin dito? He is the center and the source of all creation. Chapter 1 verse 16. Sa chapter 1 verse 17, He holds the universe together. Kaya hindi nagkakalat itong mga molecules at atoms, for example, nitong pulpito na to, because Jesus Christ, by the word of His power, ang nagkukos na lahat ng atoms nito ay hindi kumakalat at nawawala yung shape nito. At pati ako, kaya ngayon nakakatayo ako dito, nakapagsalita, dahil yung lahat ng mga cells ng aking katawan, ang humahawak nito para mabuo ako na tao, ay ang kapangyarihan ni Jesus Christ. He is the head of the church, sabi ng Colossians 1:18. 1:19, He is the one in whom the fullness of God dwells. He is the one through whom God reconciled all things to Himself. At kung babasahin natin pa patuloy ang sulat ni Apostol Pablo, makikita natin ang diin na binibigay ni Apostol Pablo sa kataas-taasang posisyon ni Jesus Christ. Ito ay ang paraan upang malabanan ang mga false philosophy na kumakalat dito sa Colossae. Ano sinasabi ni Pablo sa Colossians 1:13-14? Jesus is the way to redemption and reconciliation with God. No, dahil kay Kristo, tayo ay naibabalik sa relasyon sa Panginoon. Dati galit ang Panginoon Diyos sa atin, pero dahil sa kamatayan ni Kristo, nagiging kasundo natin ang Panginoon. Sabi ng Colossians 2:15, He disarmed demonic rulers and authorities. No, tinanggalan niya ng mga armas itong mga demonyo at ang diablo. Sabi ng Colossians 2:16 and 17, na si Kristo ang talagang katotohanan. Yung mga Old Testament rituals, mga anino lamang yon ng katotohanan. Sabi ng Colossians 2:19, siya ang nagpapalago sa iglesia. Sabi ng Colossians 3 verse 1, si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Panginoong Diyos. Sabi ng Colossians 3 verses 3 and 4, na ang tunay na buhay ay na kay Kristo. Sabi ng Colossians 3:11, siya ang nagtanggal ng paghihiwalay ng iba't ibang mga races. Sabi ng Colossians 3:15, siya ang dahilan kung bakit mayroong unity and peace in the church. Sabi ng Colossians 3:16, siya ang pinagmumulan ng wisdom at ng tamang worship Sabi ng Colossians 3:24, siyang nagpo-provide ng dahilan kung bakit dapat tayong gumawa ng good works. Dahil isang araw, haharap tayo sa Panginoon at siya ang maghuhusga kung kumusta ang buhay natin. So makikita nyo dito, ganun si Pablo magpaliwanag, nakasentro lahat kay Kristo. Kaya pag pinag-aralan natin ito, wow, tataas ang pagtingin mo kay Kristo, lalalim ang pag-ibig mo sa Kanya. Mas gugustuhin mong, Lord, thank you, kayo ang aking Diyos, kayo ang aking Panginoon. Di ba, may mga tao dito, takot sa multo. Baka meron sa inyo mga nanonood, takot sa aswang, sa duwende, sa kapre, sa tikbalang, at lahat ng klaseng kinakatakutan ng mga Pilipino. Okay, matakot kayo kay Kristo. Dahil itong mga ito, sabi ni Pablo, tinanggalan na to ng mga ngipin, kumbaga. Hindi natin minamaliit ang kapangyarihan ng kaaway. Malakas pa rin ang ating kaaway, ang demonyo, ang diablo. Tinutukso pa rin nila tayo, kaya tayo bumabagsak sa kasalanan, paminsan-minsan. Pero mas malakas si Kristo. Ika-apat, bakit natin aaralin ang letter ni Paul sa Colossians? It will challenge us to have greater love and service for the church. Talaga matcha-challenge tayo eh. Minsan, parang ang babaw ng pag-ibig natin sa iglesia. Hindi tayo, wala tayo nung sense nung ako ay nagsakripisyo para sa iglesia. Pagdating natin dun sa passage na yon na si Pablo, dinidescribe niya kung anong paghihirap ang dinaanan niya para sa iglesia, talagang sabi natin, oh, ang layo ko pala. Tinan niya sabi ni Pablo sa Colossians 1:24 hanggang chapter 2 verse 1. Now, I rejoice in my sufferings for your sake. Tinan niyo, I rejoice in my sufferings para kanino? For your sake. And in my flesh, I am filling up what is lacking in Christ's afflictions. Para kanino? For the sake of His body, that is, the church, of whom I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to His saints. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Tinan niyo itong verse 28 na to, ito ang isa sa pinaka-importanting passages dito sa sinulat ni Paul sa mga taga-Kolose para maintindihan natin ano ang dapat na ginagawa ng isang ministro sa iglesia. Ano dapat niyang ginagawa? Sabi, Him we proclaim. Ang pinoproclaim natin si Jesus Christ, hindi yung pastor, hindi yung kanyang sarili. Him we proclaim. Tapos sabi, warning everyone. May kasamang warning. Eh, yung iba, nawala na yung warning eh. Pagpupunta ka sa church sila, parang tawanan na lang ng tawanan lagi. Parang akala nung pastor, ang ministry, dapat nagpapatawa. Eh, dapat sa kanya, komedyante. Hindi pastor. Pero yun ang kanyang idea ng ministry. Dapat mga members ko, papasok dito na mukhang Biyernes Santo, pero paglabas, mukhang Easter Sunday, nakangiti. Eh, hindi lagi ganun. Minsan, papasok ka dito na masaya, pero maririnig mo na ang buhay mo pala ay hindi ayon sa standard ng Panginoon. Ikaw ay na-rebuke, ikaw ay nabigyan ng warning na pag magpapatuloy ka sa ganyang kasalanan, baka hindi ka totoong born again, maiimpyerno ka. Eh di ikaw, yung dating buhay mong komportable, okay lang ngayon, matatakot ka na. Kasama yun sa ministry. Warning everyone, teaching everyone with all wisdom. Sa ibang mga churches, wala nang teaching eh. Puro na lang storytelling. Puro na lamang practical. Wala nang doktrina. Puro, this is how you do this. This is how you become successful. This is how you overcome depression. This is how... And then walang doctrine whatsoever. Hindi lumalalim ang kanilang pagkakakilala at pagkakaunawa sa Ebanghelyo. Hindi lumalalim ang kanilang pagkakilala kay Jesus Christ. Hindi lumalalim ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Eh, ito sabi ni Paul eh. Teaching everyone with all wisdom at anong purpose that we may present everyone mature in Christ. Hindi yung so that we may present everyone a millionaire in Christ. Hindi yung para yumama ng Kristiyano. Hindi yung para sila maging successful. Hindi yung para sila maging influential. Hindi yung para sila makilala dito sa mundong ito. Hindi. Sabi niya, so that they will become spiritually mature. O, tingnan niya, sabi niya sa verse 29, for this I toil. Sinabi mong toil, trabaho ang pinag-uusapan dito. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those in Laodicea and for all who have not seen me face to face. Pag binasa mo yan, macha-challenge ka ngayon. Sabi mo, nako, ano ba itong, kung pastor ka, ano ba itong ginagawa ko dito sa church? Parang hindi yata ministry ito ginagawa ko. Naglalaro lang yata ako. Ah. Pagka sinabi ng pastor na parang hindi ko nararamdaman itong struggle, itong toil, itong difficulty, itong suffering, eh baka mali yung ministry na ginagawa niya. So ito, machi-challenge tayo eh. Para may kita natin, dapat pala ito buhay din natin to show our love for the brothers and sisters in Christ. There's an element of toil, struggle, suffering, sacrifice.

bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.

Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang gabi sa iyo, Kaagapay, at welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Kayla Escalante, ang makakaagapay po ninyo ngayong Tuesday ng gabi. Kumusta ka ba, Kaagapay? Ikaw ba ay nakapag-dinner na? Ikaw ba ay o baka naman kaka-out mo lang sa trabaho at OT ka na naman? Kumusta po ba ang inyong naging Martes? I-share mo naman sa amin, Kaagapay, kung ano ang ganap mo ngayong Tuesday evening. At salamat sa iyo na nakatutok dito sa ating himpilan. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng 702 DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kung wala ka pa niyan, maaari nyo po yan ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store.

0: Kaya rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Huwag niyo pong kalimutang i-share ang link ng ating live stream sa inyong mga social media account. O kaya naman ay huwag niyo pong kalimutang patuloy na i-follow ang 702DZAS sa ating mga official social media platforms para naman updated ka kaagapay sa mga happenings ng ating himpilan. At itagmo na rin kaagapay ang iyong mga kumare, kumpare, ang iyong mga churchmate, kaibigan, barkada, at sama-sama tayong matuto dito sa ating mga kabuluhang diskusyon dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Muli ako po si Kayla Escalante at binabati rin po natin ng magandang gabi, umaga o hapon ang ating mga kaagapay na nakikinig all over the world, lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na patuloy na nakatune in. Malayo man ay parang malapit na rin dahil palagi po silang nakatune talk dito sa ating himpilan. Hello, hello po kina Kuya Angel Gorospe na laging nakatutok mula sa Bulgaria, si Delia Tamargo na nakikinig naman mula sa San Jose, Batangas, si Rosalinda Buico mula sa UAE ay palagi rin nakatutok, si Perlita Novello, bumabati ng good evening sa ating lahat, si Anthony Abrenica, si Jose Repaha Ortizano at si Let Peralta. Happy listening po mga kagapay sa inyong lahat at huwag niyo pong again kalimutang i-share ang ating episode for today at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak para po sama-sama tayong magkwentuhan at matuto dito sa ating programa. Maya-maya kagapay ay makakasama po natin si Attorney Jedrek ng ating pong pag-uusapan ang Realty Installment Buyer Act. Yan nga po ang batas na nagpoprotekta sa mga usapin tungkol po sa pagbili ng lupain o real estates na installment yung term. So, kaya kung interested ka kaagapay sa usaping iyan, tuto ka lamang dito sa ating programa. At bukod dyan ay bibigyang linaw din po natin ang inyong mga katanungan o legal questions. Katuwang po ang ating kaagapay na abogado. Samahan niyo po kami, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi kaagapay at huwag na huwag kang bibitaw dahil siksik po ang ating usapin ngayong Tuesday evening. At mamaya nga po ay makakasama na po natin si Attorney Jedrek Nang. Kaya kung meron po kayong mga katanungang legal, meron po kayong mga nais na linawin, padala mo na yan kaagapay dito sa ating ongoing Facebook Live at o kaya ay magpadala ng mensahe sa 702DZAS Facebook page. At sa pagkakataong ito, chill muna tayo kaagapay. Sagot ko na po ang sound trip natin at ilang mga paalala. Kaya naman dyan ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Magandang gabi kaagapay na nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Samahan niyo po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Patuloy niyo pong ipadala kaagapay kung kayo po ay merong mga legal questions at atin po yung sasagutin dito sa ating program. Pero bago po ang lahat ay batiin lang po muna natin ang ating mga kaagapay na talaga namang palaging nakatutok dito sa ating himpilan, dito sa ating programa. Good evening ang pagbate ni Ate Lorna Degit Magini Perlita, Takneng Novello at si Ate Arlene Gutierrez ay nakatutok na rin at bumabati ng good evening. Maging si Ate Diana Pulosa na nakikinig daw sa radyo and then nanonood na man daw sa Facebook. Nako, salamat po Ate Diana na dalawang pamamaraan po kayo sa pagtutok dito sa ating programa. At si Euphorcina Bernardino, ayan, nakatutok na rin po maging si Ate Nora Cancela. Maraming salamat, kaagapay, sa iyong pagtutok at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pabate, komento, mensahe at lalo na po kung kayo po ay may mga legal question. At kung kayo rin naman po ay mayroong mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, comment ka lang kaagapay dito sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-message sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating palagiang kaagapay dito sa Heartline Tuesday Legal Edition, si Attorney Jedrek Nang. Magandang gabi po, Attorney, at bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, sa ating diskusyon, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out batiin dito sa ating programa.
2: Hi, good evening po, sis, and to all our listeners dito sa TZAS. So, shout out again sa aking mga law partners dito sa aking law office at aming mga masisipag, magigiting na abogado rito. So, thank you po, and pleasant evening po sa ating lahat.
0: Happy listening po sa ating mga kaagapay at hello po sa mga kaibigan at kasamahan ni Attorney Jedrek. Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, nice na rin po nating kunin na ang pagkakataong ito para po makapagbahagi din po tayo ng iba pang mga kaalaman tungkol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa gabing ito, atin pong pag-usapan muna ang patungkol sa Realty Installment Buyer Act. Kasi baka po may mga kaagapay po tayo na bibili po ng mga lupain, ng bahay at lupa in installment na payment terms. Mainam po na malaman po nila ano nga ba yung mga karapatan tungkol dito, ano ba yung mga tungkulin at ano yung mga penalties kapag meron kang nilabag. Kaya mainam po na mapag-usapan natin to. Ito nga po yung Republic Act 6552 o yung Realty Installment Buyer Act. Ito po ang batas na nagbibigay ng protection sa mga buyer ng real estate sa installment payment. Pangunahing layunin po nito ay protektahan ang mga real estate buyer laban sa oppressive conditions. Ano nga ba yung mga sakop dito? Ano yung tungkulin ng buyer at ng seller sa ilalim ng batas na ito? Nakukaagapay, kunin mo ng iyong papel at ballpen at isulat ang aming mapag-uusapan ni Attorney Jedrek. Kaya naman, Attorney, ano po ba ang Realty Installment Buyer Act?
2: Alright, thank you po, sis. No, ang Realty Installment Buyer Act o yung Republic Act 6552, ito ay mas kilala sa tinatawag nating Maseda Law. No? Ano ba itong Maseda Law? Ito ay in-enact noong 1972 pa, matagal-tagal na. No? It aims to protect buyers of real estate na sold on installment. Alam naman natin, marami tayong kababayan, makakabili ng lupain, no, through installment. Mahirap naman talaga kasi yung one-time payment, no, dahil alam naman natin mataas ang halaga, no, ng real estate. So ito ay nag-a-apply po sa mga residential properties lamang, ilinawin natin. So kasama dito syempre yung bahay lupa, subdivision, pati na rin ang condominium na pangkaraniwan din na binebenta ngayon, no? So yun lang po ang sakop ito, hindi po kasama ang mga industrial, commercial, pati na rin yung pagtatanim, no, agricultural. So may mga karapatan dito ang mga buyers, no, ang nagbabayad po ng installment sa residential properties.
0: Okay po. So, malinaw, no, kaagapay, na itong batas na ito ay para lamang sa mga property, residential properties only, gaya nga ng subdivision, ng condominium, basta residential, hindi ito gagamitin sa business, sa agricultural, or basta residential lamang ito. Naku, Attorney, salamat po sa paglilinaw na yan. Pero sa ilalim po ng batas na ito, ano po ba ang tungkulin ng, siguro pa pag-usapan po muna natin, ng seller po muna, ano po ang tungkulin ni seller sa ilalim ng batas na ito?
2: Right, yung seller o yung tawag natin mga developers, you know? Developers ng mga subdivision o condominiums. Eh, ayon sa batas, kailangan nila i-respect yung karapatan ng mga buyers, no? In case, paano kung hindi nakapagbayad na si buyer, which is nangyayari, di ba? At pagbibigay ng tinatawag ng grace period, no? At notice of cancellation sa mga buyers na hindi na natuloy yung kanilang hulugan, no? And then, pinaka-importante, may karapatan dito, no? At kailangan respetuhin ng mga developer sellers yung pagre-refund ng cash surrender value. Bayan mahalaga eh, actually, no?
0: Apo.
2: Na naibayad na ng buyer. Tapos biglang hindi po tumuloy, di ba? Sa nakompleto yung kanilang installment. Oh, yun po. So, isa-isay natin para malinaw,
0: okay,
2: no?
0: Po.
2: So, una-una, paano kung hindi nakapagbayad sa... Kasi siyempre may terms of payment, no? Paano pag after a few months hindi nakapagbayad, after a few years, well, sabi sa batas, yung grace period, pag yung buyer ay nakabayad na at least ang dalawang taon na installment, no? Tapos biglang hindi makapagbayad, well, sabi sa batas, kailangan yung seller magbigay ng grace period ng 1 month, no? For every year of installment payments without interest. Kung mabibigyan ng opportunity na magbayad. So sabihin natin, 2 years, eh, may 2 months kang marang grace period. Tinatawag. Wala munang interest ito. No? The purpose, syempre, para lang makahabol siguro yung buyer sa kanya installment payments. Pero paano pag less than 2 years pala? No? Automatic sa batas sabi, may minimum kang 60-day grace period from the due date, no? Before the makakancel ang iyong kontrata. No? So yan ang grace period. No? At ang pinakamahalaga dito yung paano pag nag-cancel, di ba? No? Eh, di na itutuloy. No?
0: Apo.
2: So, upon cancellation, okay, ito ang dapat gawin ng seller. He must refund at least, ito ah, 50% of total payments made if the buyer has paid at least 2 years no? Of installment. So, importante yung 2 year period. So, doon pa lang kasi sinasabi ng batas, at least, isoli mo yung kalahati para hindi naman, eh, di ba? Masyadong mabigat naman doon sa buyer pag hindi siya tumuloy. No? May konting palugit na 50% na ibabalik dapat, no? Ng seller. Pero pag matagal-tagal ang hulugan, minsan mahaba yung terms. No? After 5 years, bibigyan pa na additional 5% per year is required. No? So on top of the 50, may 5% per year after 5 years. No? Pero ang nakalagay sa patas, maximum lang ito of 90% of the total payments. So at least, kahit paano, merong until 90% na pwede ibalik doon sa buyer. Okay? So, yun po ang mga tungkulin po ng mga seller pagdating
0: po
2: dito.
0: So basically po ay meron pong refund na mangyayari
2: opo,
0: depende sa taon.
2: Ganoon,
0: opo.
2: Yes. Pag nangangamba ang ating mga listeners, 'di ba? Paano kung kapagbayad na ako 2 taon biglang for some reason like right now, 'di ba? Biglang nagka-crisis.
0: Yes.
2: O nawala ng trabaho or whatever, no? Paano 'yan? Hindi ko na matuloy yung hulugan ko. Well, the very least the law says that may karapatan kang pawiin at least kahit papaano kung hindi mo talaga kaya na ituloy at least 50% should be no refunded.
0: So yun ang malinaw para sa ating mga buyer tungkulin ng seller na mag-refund depende dun sa taon na nahulugan na dun nakadepende kung ilang percent at syempre merong grace period para sa mga buyer ito po ay sa panig po ng seller, syempre po paano naman yung mga buyer, ano naman po yung karapatan ng buyer?
2: So yung buyer naman, so i-reiterate ko lang yung sinabi ko kanina naman, no? Ibig sabihin, may karapatan ang mga buyers nga, no, to protect their investments, no? But at least 2 years of payment, again, they are entitled to a grace period of 1 month for every year of payments paid, no, na walang interest. At tapos, and pag kinancel na yung sale, edi refund the 50% of total payments with an additional 5% per year after 5 years. Capped at a maximum of 90%. So, lalo pag less than 2 years again, meron pa.

0: rin, bibigyan ka pa rin ng at least 60-day grace
1: Grace
0: period
1: period.
0: bago ma-cancel yung sale. Baka mahabol within that 60 period, 60 days makapagbayad, no? Which must be given, dapat nang bigyan rin ng notice ang seller, no, na ika-cancel yung
1: Tama.
0: contract. So, yan po, ang mga rights ng buyer.
1: Tama.
0: Napakahalaga, no?
1: Mahalaga po na matandaan po ng ating mga kaagapay. Pero syempre po kung si seller ay meron tungkulin, ano na din naman po yung tungkulin po ni buyer?
0: Oo, so yung buyer more of rights lang talaga eh, no?
1: Apo.
0: O karapatan na pwede niyang i-raise, no? Ayun nga, basically, ang pinaka-basic dyan, yung refund, no? Kapag hindi niya na kaya na-cancel na yung contract, he has the right to recover at least 50% of what was paid after 2 years of installment.
1: Okay po. So, karapatan ni buyer ito. Pero attorney, ano-ano po o sino-sino po yung mga implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
0: Yan. Ito eh, siyempre, usapang mga real estate, no? Bahay. So, ang pangunahing ahensya na in charge dito ay ang ating Department of Housing dito and Human Settlements. So, yung tinatawag DSHUD,
1: This
0: no?
1: would.
0: Urban, ano, Department of Settlements, Urban Development, DSHUD. Dati kasi iba-iba yung mga alam, iba-iba, no? Pero ngayon, yun yung DSHUD na tinatawag, no? Sa housing. So, pag merong mga reklamo dyan, about this, no? Kailangan i-refund, no? Doon po ipa-file po yung ating mga claims ng mga ating mga buyers. Opo.
1: So, DSUD po ang implementing agency natin pagdating po sa usaping ito. Attorney, ano naman po yung mga kaakibat na penalties kung meron pong lalabagin sa batas na ito?
0: Okay, so actually, pag tignan natin yung batas, wala namang talagang penalty clause na tinatawag. Like, wala naman pong pagkulong or pagbayad po na fine, no? Instead, parang built-in na naman sa batas yon na pag yung seller ay nag-cancel, no? Na hindi naman sumunod dito sa batas, ibig sabihin, di binigyan ng grace period, no? O, walang notice of cancellation. Nakalagay naman sa batas, ineffective. Yung wala pong visa yung cancellation niya. Pwedeng ipaglaban ng buyer, no? Na hindi naman na-cancel yung sale, so tuloy pa rin. No? So, hindi po talaga pwede yung kontrata na sinasabi dito nung seller na automatic, ha, magka-cancel tayo. Hindi po pwede yan. No? So, yan yung protection ng batas. No? So, dito parang mapipilitan talaga yung seller na to respect the rights of the buyer. Kailangan may grace period, no, bago tayo mag-cancel, may notice, and then sakasakali talaga na-cancel, merong refund. So, ibig sabihin lahat ito ay hindi pwedeng stipulate sa kontrata na hindi po pwedeng mangyari dahil yan na yung protection ng batas. Oo.
1: So, kumbaga po ay talagang given na po siya na kailangang sundin. Hindi po siya pwedeng ilagay sa kontrata na hindi ito pwedeng mangyari.
0: Hindi po pwede. So, bawal. Ibig sabihin, pag kung meron mang ganong usapan, kahit na pinirmahan pa yan ng buyer, ay walang visa po yun.
1: Okay po.
0: Kasi ang mangingibabaw talaga, mag-govern itong
1: batas.
0: Batas na ito. No? Mag-govern sa transactions involving installments of real property.
1: Okay po. Salamat po, attorney, sa clarification na yan. At sana ay may napupulot na informasyon ng ating mga kaagapay. Pero may ano lang po, no, very mabilis lang po yung pag-usapan itong batas na ito. Pero ano po ang inyong reminder, attorney, para po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pagbili po nila ng real properties na installment ang payment?
0: Okay. So, napakalaga nga, at least itong may batas tayo na at least protect part of your investments. So, sa akin lang, ang mga practical tips sa mga buyers, to make sure na documented yung mga payments natin, di ba? Mga monthly payments. So, matagal yun eh. Taon na pinag-uusapan. So, make sure you have kept your receipts and all of that. So when it comes na time na baka kailangan, may ma-approve nyo na 2 years na kayo nagbabayad, di ba? Meron kayo may papakita rin or more than 5 years na. No? So, yung mga importante na sa akin. Kasi in case, no, magka-problema, makaka-ano tayo, pwede natin pong i- raise itong mga protections under the Maseda law.
1: Okay po. So, reminder sa ating mga kaagapay na talagang i-document yung mga payment na ginagawa para naman na talagang mapatunayan na ikaw ay nagbabayad at magagamit mo itong batas na ito. Salamat po, attorney, sa atin pong naging mabilis lang pero siksik na usapan tungkol po dito sa Realty Installment Buyer Act. At kaagapay, ano ba ang napulot mong impormasyon, bagong impormasyon tungkol dyan sa usaping iyan? I-comment mo sa ating comment section at patuloy po ninyong itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, para sama-sama po tayong matuto sa diskusyon ngayong gabi. Pero bago yan ay we will pause po muna for a break at sa ating mga tagapakinig na nasa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, standby ka lamang dyan kaagapay habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
5: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
6: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
6: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang.
9: 702
8: DZAM. Agapay ng sambayanan.
10: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Heartline.
9: kung saan pinapakinggan.

0: Ipunin niyong itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak, at dala niyo pa rin po ang inyong mga katanungang legal at atin po yung sasagutin dito sa ating programa. Dahil kasama pa rin po natin ngayong Tuesday evening si Attorney Jedrek ng para sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Magandang gabi po ulit, Attorney Jedrek.
1: Hey, magandang gabi po, Sis Kayla at ating mga listeners.
0: Yan. This time po, Attorney Aya, proceed po tayo dito sa mga questions po na ipinadala ng ating mga kaagapay. Una na po ang meron daw pong last week ng March ay nag-post ng sell ng property. Then may isang group na laging punta daw po ng punta sa kanila dahil willing daw po na bilhin ito. Nag-send pa daw po ng mail. Napakadami daw pong demands. Lahat naman daw po yon ay na-i-provide na nila and then humingi sila ng time. May mga inurong daw po na sure buyer kahit may pa-letter po sila at nag-gather lang po ng pera. Nagmagandang loob kami na mag-wait dahil nga daw po church. Pero noon daw pong malapit na yung bayaran, MC daw po manager check daw ang payment nila. Sabi ko mas better sa bank po magkita or sa attorney para din pero parang ayaw daw po, maraming dahilan na feeling ko ay budol daw po, nakakasad lang na umasa sa wala, nagantay sa wala dahil sa paggamit ng name daw po na church. By any chance, pwede po ba silang makasuhan o mapadalhan ng demand letter para sa mga oras na nasayang namin sa kanila at pagtitiwala na tunay na bibilhin po nila yung property?
1: Alright, sis. So, eto, hindi natuloy yung bentahan. Paano na ngayon? Anong pwedeng gawin? Okay. So, linawin natin, no? Well, ang isang sale, isang transaction na pagbebenta ay tinatawag lang nating perfected yan, o magkakabisa pa lang. Eh, pag meron na kayong actual pirmahan na kontrata, either it's a deed, typically it's a deed of sale. No?
0: Mm-hmm.
1: So, doon pa lang papatunayan na meron po talaga kayong usapan at agreement na bentahan.
0: Mm-hmm.
1: So habang wala pa namang pirmahan sa deed of sale, lahat yan ay parte pa lang ng tinatawag nating negosyasyon pa lang yan. Diba? Promise to buy pa lang naman yan.
0: Mm-hmm.
1: So ang problema kasi dyan, when it's just a promise, mere promise to buy, wala tayong, hindi naman enforceable na tinatawag. So parang wala naman kasing usapan.
0: Mm-hmm.
1: So sadly, I think yan yung nangyari dito sa sitwasyon. No, wala naman talaga nagpirmahan na any contract. Typically, may contract to sell, yung bibigay mo ng down payment, yun, ano na yun, binding na yan sa parties. No? Yung negosasyon, part pa lang kasi yan ng usapan, no?
0: Mm-hmm.
1: Leading to that agreement. So absence of that agreement, wala pa namang actual na bentahan.
0: Okay.
1: So paano na yan? Yung na-agrabyado raw sila, paniniwala nila na nasayang ang kanilang oras. Well, under sa atin namang civil code, may general principles naman din tayong ina-uphold dito, no? Na lahat ay kailangan to act in good faith, honesty, and fairness. Pagsatingin mo naman talagang may misrepresentation or bad faith na ginawa, no, itong mga tao, like mayari wala namang intention bumili, kukunwari lang, no, parang ganoon, pwede niyong pailan po ng damages sa korte dahil mayroong deliberate cause na magkaroon kayo ng losses, no, doon sa pagbenta ng property. So yan po ang aking ma-advise. So,
0: ito. Pero basically ay wala pa pong tungkulin o responsibility yung pong sinasabing buyer kasi wala pa pong formal na kontrata sila pagdating
1: wala
0: sa bentahan.
1: Pa. No, talagang negotiation stage pa lang kasi yan.
0: Opo. Okay po. Another question, Attorney. Nabangga daw po ng asawa ko yung jeep na naka-U-turn sa highway na nadaanan niya habang papasok sa work na nakamotor. Na matay daw po yung asawa niya.

0: Sadly, ngayon po nag-usap kami ng may-ari ng jeep at gusto lang nila na tulong na ibigay ay ang makukuha sa insurance which is 50,000 pesos. Worth it na ba 'yon para sa buhay na nawala pa? Advice naman po dahil gulong-gulo na daw po yung isip niya kasi wala na pong maghahanap buhay sa kanila.
1: Oo, yung 50,000 na in-offer, bagamat it will not totally compensate, syempre, sa buhay ng isang tao. No? Ganun kasi yan eh. Pag may na-file na yung kaso po sa korte, I think, with this case, eh, may namatay, I think meron na pong na-file na case sa court. No? Yung damages kasi na dapat ibayad dito ng jeep driver, eh, depende po talaga sa magiging desisyon ng korte. Depende sa circumstance. Wala kasing mga detalye, no? Kung ano ba talaga yung nangyari. No? So, hindi kasi natin alam. Hindi clear dito kung who is really at fault. Eh, no? Pero, assuming the jeepney driver, siya talaga at fault dito. Negligent siya, di ba? Siguro, mabilis yung takbo niya. O ano, the court can award damages against the driver, no, based on yun na all the marami kasing danyos na pwedeng ibigay ang korte, yung actual na nagastos ninyo, yung moral ano nga moral damages, ibig sabihin yung anxiety na ramdaman ninyo, mayroon pang example para hindi maulit, no, exemplary, marami po, no, basically ang sinasabi ko lang, yung korte po ang talagang mag-a-award ng damages. Depende po sa circumstance of what happened, actually. No? So, ito, pag if the jeep driver is found negligent, no, pagkukulang sa ingat, no, papatawan talaga siya ng damages ng korte. No? Sa ngayon, siguro 50,000 is just to... kasi yung mga damages kasi amount of damages pwede yung subject to mediation pag-usapan, no, kaya payaga ng korte yan. So sa tingin ko baka yan lang muna yung makakaya talaga noon jeepney driver, 50,000, no? Kung hindi talaga sa tingin niyo po hindi po siya sapat, eh pwede niyo pong ituloy yung kaso, no, hangga't sa magdesisyon yung korte kung magkano po ba yung dapat ibayad, no, base sa nangyari. No, itong panggaan na nangyari po. So ayun lang po, may mga konsiderasyon lang kayo siyempre po, ma'am, no, kasi hindi ko naman masagot lahat, but siyempre yung 50,000 baka naman yan lang yung pinaka makakaya no driver. Baka naman pag tinuloy niyo yung case, at the end of the trial wala rin naman maipambayad itong driver for practical reasons, wala rin talaga. No, kung hindi talaga kaya magbayad, wala tayong magagawa. No, diba? That's the practical side. So, ang decision mo is whether or not, diba, pwede nyo natanggapin na itong 50 na in-offer, at least meron po kayong makukuha na. Or the other decision is antayin nyo na lang, no, matapos yung kaso. Baka katingin ko mas malaki ibibigay naman ng court, palagay ko lang, ha, hindi ko kasi nakabasa ang buong, wala naman dito yung detalye ng kaso. No? So sa tingin niyo ay yung driver talaga ang may kasalanan dito, may mali, posible po na patawan ng korte ng mas malaking halaga ang pagbayad ng damages. Pero siyempre, titignan din natin ang kapasidad na magbayad. Yan po ang mga konsiderasyon po natin, ma'am, sa sitwasyon ninyo.
0: Okay po. Pero ang court po, ang malinaw po, ang court po ang mag-a-award kung magkano dapat yung ibigay na danyos, ibayad na danyos nung nakabangga. Okay po, salamat po. Attorney, another question po ay ito po, usaping utang po. Ano po ba ang pwede kong gawing hakbang para sa isang friend na hindi na po nagbabayad ng pagkakautang pinansyal?
1: Oo nga, maraming problema sa utang. Ito, kaibigan ba daw niya isang friend? Ay, mahirap talaga yan, no? But legally, so this is these are your remedies. So una-una diyan sa pagbabayad ng utang, pali ang gagawin, sisingilin dapat. Dapat ay singilin mo. At dapat mapatunayan ang iyong pagsingil. O tinatawag natin ang demand, no? You have to demand payment. So it's quite common that lawyers like us, we're the ones who prepare demand letters, di ba? Sabihin natin doon sa nangutan, uy, magbayad ka na ng kliyente namin, ay sinisingil ka na, ano, na ng ganitong amount, no? So, typical yan, eh, no? Kasi that's the first step legally, no? You have to make a formal, a written demand to make known that, the debtor should pay the obligation to pay. All right, so after that demand, pag hindi pa rin talaga nagbayad, may iba, baka magbayad na, sin kailangan lang talaga sigilin. Iba, hindi pa, ayaw pa rin, the next step is to go to court na. No? So, ganito, no? Pag more, 1 million pesos or below, may tinatawag na small claims yan. No?
0: Apo.
1: Okay? So, ang kagandahan dito, di na kailangan ng abogado. No? Basta mag-file lang kayo ng may application dyan sa mga korte in bawat all cities. You just ask for the form, fill it up, and then you file it. No? And attach your report. Hingin doon yung, yan nga, nakapagbigay ka na ba ng demand letter? Ano ba ang prueba mo? May utang? So, mga resibo, contract, pwede nyo pong i-attach. Ipa-file nyo lang yun. Hindi na kailangan mag-appear abogado. Patatawagin kayo ng korte. Pag nakita naman ng korte agad na meron po kayong karapatan na maningil, eh, right there and then, magde-desisyon na rin yung korte, no? To, for the debtor to pay you, no? Mag-i-issue ng order na yan na pwedeng ma-enforce na, no? Ng sheriff, etc. So, mabilis lang yun pag less than 1 million. Ang tawag dyan ay, again,
0: Small
1: small claims.
0: claims.
1: Pero pag mas luwagpas na ng 1 million ang ating utang, mas medyo magiging komplikado dahil mag-file po tayo ng civil case for collection of sum of money. Pag sa file nito, sa regional trial court naman, yung small claims sa MTC, no, the lowest court, then pag more than 1 million na regional trial court, dito kailangan po natin kumuha ng abogado, no? Mag-file ng kaso at magpresenta ng ebidensya. Okay? So, yun ang ating mga remedyo. Pero pag isa pang bagay ay pag merong halong panloloko dito, nung ibigan mo, niloko ka, ano? Baka pwedeng pumasok naman yan sa isang criminal case na estafa.
0: Staffa.
1: No? So, ibig sabihin, sa ngayon, maganda, i-gather mo naman lahat lang ng ebidensya mo, no? Resibo, agreements, no? Ano naman, no? Text message. Tapos, tignan, may pagkonsulto ka rin kung ano bang mas magandang, pinakamagandang gawin sa iyong situation. Opo.
0: Okay po. Pero salamat po, Tony, sa pagbabahagi po sa ating mga kaagapay kung paano po yung proseso. Pero yun nga ang magandang reminder din po, no, hanggat maaari ay mapag-usapan muna bago makasuhan, no. O, pero reminder nga, ang utang ay dapat bayaran, lalo na po ito, no, na magkaibigan. Magandang reminder na bayaran ang tungkulin. Another question po, attorney, meron daw po siyang ongoing case. At ako na po ang uupo para i-share yung incident nung na-aksidente kami. Bali, tapos na po ang complaints. Pwede ko pa po kaya siyang bayaran kahit ongoing na po yung case at ako na po nakaupo. Bale, gusto niya lang daw po sana ay isettle para hindi na humaba. Di na po kasi ko tinutulungan ng Pau lawyer ko, kaya po gusto ko sana isettle na lang. Thank you daw po sa advice.
1: Okay. So, ibig sabihin, I think siya yung akusado rito.
0: Yes,
1: No?
0: opo.
1: Pagpipresenta na raw siya ng ebidensya niya. No? Pwede na lang ba daw bayaran
0: Iurong.
1: para tapos na kasi. Pag tingin natin yung proseso kasi niyan, dapat yung mga tinatawag na settlement, dapat yan ay bagong patuloy, yun nasimula pa lang dapat ng trial. Ito, medyo patapos na. No? Ang point ito, pwede pa bang isettle na lang? Ang ma-advise ko lang dito is pag nasa korte ka na at iuupo ka na, erase mo yan po, no? Whether sa yung lawyer na erase, i-bring up po dito sa complainant na kung willing pa po talaga sila, open pa po sila na mag settle.
0: Settle.
1: No? Then, titingnan natin, ipapaalam din yung kay judge yan kung papayag rin si judge. No? Sa akin naman, as much as possible naman, I think, no? Para siyempre, mabawasan din yung docket ni judge. No? I'm sure, more or less, the court would entertain. Possibly, yeah, the high, it's a high percentage that the court will allow you, no, to be able to settle this case, no? Oo. Pero kasi ang problema lang nakikita ko diyan, medyo patapos na kasi yung ano eh, no? Patapos na yung kaso. Eh baka sabihin na lang ni judge, wala na, too late na yan kasi nagsalita na yung mga ebidensya ng complainant, mga testigo, no? Nagpresenta na siya ng ebidensya. Then, kailangan na mag-decide based sa evidence ng complainant, no? Oo. Pero sa akin lang, communicate, no? Communicate with the other party. Kung if they are still at this point in time, no, willing, no, to be able to settle the case, no.
0: Okay po. So, reminder ka agapay kung may mangyari man yung gantong same na sitwasyon, ang settlement po dapat ay, tama po, attorney, sa simula pa lang ng
1: mag-resimula
0: case.
1: Pa lang.
0: Apo.
1: Kaya so, before nag-ano na tayo ng oras, nag-presenta na ng ebidensya yung kabila. Paano naman yun, no? Diba?
0: So, sa simula pa lang ay ilatag na yung settlement. Pero sa gantong pagkakataon ay communication, erase o i-bring up yung desire na mag-settle na lang para hindi na humaba. Pero yun nga,
1: yung proper procedure apo. Talaga ganun. O,
0: apo.
1: Dapat sa simula. Bago mag-umpisa pa lang ang trial, eh, pinapayagan naman ng korte yan. Eh, no? Pag-usap yung mga partners. No? Pag-usap sila. So, pag may settlement na kasi, mangyayari dyan, eh, hindi na itutuloy yung mga hearing. No?
0: Apo.
1: Kakaroon lang sila ng agreement, no, na ganito yung bayara, ganun, ganun. Tapos, eh, yun na yun. Kasi ang problema dito, eh, nagtuloy-tuloy na yung kaso.
0: Nagsimula
1: eh.
0: Na, apo.
1: Tuloy-tuloy na eh. Yan lang po.
0: Okay po. So, sa umpisa pa lang, simula pa lang, ay ilatag na yung settlement. Another question po, attorney, 11 years daw po siya sa company simula 2015 hanggang 2016. Wala daw po sa minimum yung sahod niya. Mahahabol ko ba lahat ng kulang sa sahod ko? And then, wala daw din pong benefits.
1: Walang benefits. So, okay. Paano to? No? Sige, dalawa yung kanyang reklamo. Below minimum, wala rin daw benepisyo. Well, unahin natin yung minimum wage. Minimum wage, ito kasi, syempre, general rule, ay dapat magbayad ng wage ang employer. However, may mga ano yan, ha, exemptions. No? Lalo na, pag maliit na mga negosyo na wala pang 10 ang empleyado. No? Nung employer, okay, pinapayagan ng batas yun na to pay below minimum. Yung mga maliit lang, di ba? Alam nyo yun, yung mga stores that just, you know, they have 5 employees, pwede yun, no, hinahalaw. Pero siyempre, pag more than that, more than 10, ha, you have to pay minimum wage, no? Okay? So, well, kailangan yung mga exceptions na yan, eh, kailangan applyan pa ng employers, no? Dapat may approval with the DOLE, no? So yun, pag hindi naman naman sa exceptions yung employer nyo, eh, you can validly seek money claims, no? Okay? Pero tignan natin, yung money claims kasi are subject to a prescriptive period of 3 years, yung may habol mo. No? So even if you work for 11 years, okay? So may prescriptive period na 3 years lang. So dapat talaga reklamo ka agad eh. Pag ganun, hindi pwedeng paantayin na 11 years. Yan yung medyo masaklap dito. No? Okay. So I hope it's clear. No? Minimum wage, dapat magbayad. May exceptions. But of course, the employee can't file, no, with the Department of Labor for any non-payment, no? Pero ano yan eh, 3-year period lang prescription yan. So, covered lang sa ngayon, eh, 11, parang wala na yun. Hindi mo na makuha yung buong 11, no? Masyado na matagal, ibig sabihin. So, dapat yan, right from the start, you must assert your right na, no? Okay. Then as for your contribution, benefits, I
0: Apa
1: think you're
0: benefits?
1: pertaining to PAGIBIG, no? SSS, PhilHealth, no? Ating mga usual. Well, ito talaga walang exceptions. Ito, sa batas natin. Employers are required, no, to register and remit contributions to the following agencies, the SSS, the PhilHealth, PAGIBIG, regardless of the size of the business. No? Okay? So kahit la 5 or less than 10, they should, no, register and contribute. No? If they fail to do so, they are liable for all unpaid contributions and penalties. No? And this responsibility cannot be passed to the employee. So ito, pwede ka naman magreklamo. Punta po kayo sa office ng SSS, PhilHealth, PAGIBIG. No? And you file your complaint. Na since ganito ganyan, you were not paid, no, as such. Of course, you have to show your proof of employment.
0: Okay po. Okay po. So yung usaping sahod po, basta po small business at nag-apply sa DOLE ay allow po sa below minimum wage. Pero itong benefits na kung sa usaping benefits, ito ay required na mag-contribute yung employer regardless kung anong size, kung anong business o anong trabaho ito ay required ang mga benefits na iyan. Salamat po, attorney. Another question po ay tungkol naman sa business partner. Meron daw pong business partner at na maglalabas ng 3 to 4 million pesos para sa magiging negosyo nila. Wala daw po siyang ilalabas dahil wala siyang cash, pero siya yung magtatrabaho para dito. Kaso nga lang, gusto niya daw po, gusto niya ako ang sole proprietorship dahil marami na daw akong business na nakapangalan, marami ng business na nakapangalan sa kanya at ayaw na niyang mahabol sa tax. Ano yung risk nito at tama daw po ba ito sa batas?
1: Okay. So, ito, magandang tanong din naman, no? Quite kakaiba na tanong na natatanggap natin sa lahat ng mga
0: Apo,
1: episodes.
0: actually.
1: But maganda rin paliwanag. Mas paano kung ano ibig sabihin ng sole proprietor siguro? Maganda rin paliwanag natin. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang sole proprietor sa isang negosyo, no? Ibig sabihin, ikaw ang liable dyan. Ikaw ang responsible sa lahat ng obligasyon ng korporasyon, no? Kahit na yung nga, yung pag may utang, no, yung korporasyon, may habulin ka ng gobyerno, no, sa tax, so, di ba? Ikaw ang magiging liable kung ikaw ang nakapangalan dyan as sole proprietor. Wala kang takas dyan, no? Kailangan mong bayaran ang mga obligasyon, korporasyon, to other entities, even the government. No, so there's a big responsibility, no, for being a sole proprietor. So yung ibig sabihin niyan, you inaako mo lahat ng risk and responsibilities ng takbo ng company.
0: Negosyo po.
1: Alright? Kaya nga ang point noon, nagkakaroon ng corporation para ma, 'di ba, ma-mitigate ang mga liabilities kasi ang corporation, pag marami kayo, eh, hiwalay yan, no, sa inyong personalities, 'di ba? Ang utang ng isang korporasyon ay hindi mo utang yan ng personal, no? Hiwalay. Pag sole proprietor, parang ganito na rin. Ikaw na rin yun, no? As a person. Okay, so that, I hope that's clear, no? So you are recognized as the owner and of course, you will bear all obligations. No? Pag yung partner mo na sinasabi mo will just give money, then tawag ka, investor lang siya, no? You will be an investor. Ano ang responsibilidad at liabilities niya? Well, actually, wala naman siyang liabilities unless na based lang sa agreement ninyo, no? May kontrata siguro kayo doon na magbabase, no? Ano bang kanyang mga obligasyon sa iyo, no? As a sole proprietor, hatian niyo, etc. Between the two of you na 'yon, no? But as far as other people are concerned, Right? For example, the BIR, di ba? That's so important, no? Taxes. Ikaw hahabulin, hindi yung investor. Walang liability yung investor to, no? Ikaw talaga. So, ganun yun, ha? No? So, sinabi mo pa, he does not, he wants to avoid tax liability. Baka naman, tingnan natin, no? Eh, baka red flag yan. Kasi ayaw rin magbayad ng tax. Hindi natin alam, no? Alright, so tingnan mo rin mabuti, ha? No? Okay?
0: Okay po.
1: So, naintindihan sana, no? Eh, medyo mahirap na maging sole proprietor, no? Okay? Maganda yan. Magtayo na lang kayo ng kumpanya sa SEC, di ba? Para hiwalay, no? You have a more... Mas maganda, sana i-propose po. Tayo na lang kayo ng company, di ba? Para hindi ikaw ang personally liable on all the obligations of the company.
0: Okay po. So, ang risk po dito ay siya lang mag-isa yung hahabulin sakaling ano man yung mangyari dun sa company o sa negosyo,
1: Yes.
0: siya lang yung magiging responsible at liable dun sa
1: Yes.
0: mangyayari yun. Dahil ang lalabas ay investor lang, yung business partner mo sana ay naging
1: Yes.
0: investor lang. Pero attorney, paano po kung ganito po yung pagkakataon? Nagsara po yung negosyo pero hindi na po nila i-declare as close yung company dahil hindi na rin po naging in good terms. Ano po yung mga possible risk po nun?
1: Hindi, pag sole proprietorship ka, eh, ganun pa rin. Ikaw talaga, kahit sinara mo yan later on, sabihin natin, rugi or whatever, no? Ikaw pa rin talaga habulin ng creditors. Sa mata ng batas, pwede kang habulin. Ikaw pa rin ang liable magbayad sa lahat ng mga debt obligations ng company, yung sole proprietorship. So, medyo may, meron talaga kayong, ano doon, exposure, no? Pag sole proprietorship.
0: Okay po. So talagang solo niya, cargo niya lahat.
1: Yan,
0: Kumbaga
1: ganun
0: yung
1: po.
0: Po cargo niya lahat. Okay po. Another question po ay tungkol naman po sa titulo. Pwede daw po bang patitulohan yung fish pond? Kasi sa lugar daw po nila, walang kakayahang kumuha ng abogado, wala kaming kaalaman pagdating daw po sa ganong usapan.
1: Fish pan, okay. Paano ba yung fish pan? Kakaiba din. No? Well, pwede ba daw tituluhan ang fish pan? Depende yan sa circumstance. No? Well, general rule yan, pwede na tayo magtitulo ng mga properties ay dapat tinatawag na alienable and disposable land na tinatawag. No? So, dapat merong ganyang category. No? Dandalan, kung saan na-situate yung fish pond ay tinatawag na alienable and disposable. No? Example, if the fish pond is on a privately owned property na meron ng titulo, no? Okay? Hindi na kailangan mag-apply ulit. No? It's considered part of it na. No? Pero pag ang fish pond ay nasa isang tinatawag na public land, no? Baka ano lang yun, the same is not subject to any private ownership. It cannot be titled, no? Unless yung gobyerno, yung state magsasabi na, okay, alienable and disposable ito. Ay, napaka-importante niya. No? So, yan, kailangan nyo po tingnan. Medyo, pasensya na, medyo technical. No? Yan na lang ang best way na ma-explain ko po no, ganitong kaso po. Oo, meron po dapat, alam po dapat natin, kailangan yung tingnan sa registry. Kung meron ba talagang titulo yan or part ba yan ng alienable or disposable land, no? Na pwedeng marehistro. Kung hindi, wala po tayong magagawa. Hindi po kaya.
0: Okay po. Another question, attorney, medyo duda daw po kasi sa magiging patakaran nung kukuhanin nilang bahay. Magkakabit daw po ng solar, pero magkakabit ng solar sa bubong, pero yung kuryente ay hindi naman daw po mapupunta sa kanila. Meralco pa rin po yung source ng power nila. Yun ang pagkakaintindi po nila. Ano daw po kaya ang pwedeng gawin?
1: Well, kailangan nyo mag-usap na lang mabuti ng seller. No? Ano ba talaga ang mga terms and conditions inyo? No? Well, Parang very, ano lang naman yan, general lang naman, that you will, parang normal lang, that you will be subject to pay your Meralco bill. No? Unless you will consume 100% from solar. Di ba? Eh, dapat ka naman magbayad talaga sa bill mo sa Meralco. No? Pero again, these are subject na lang to your ano bang
0: Agreement.
1: maganda pag-usapan ninyo noong seller. No?
0: Okay po. So, maganda na communication, makipag-usap dun sa seller para at least ay magkalinawan din. Another question po, ito naman, attorney, ay sanglaterang bahay. Kumuha daw po sila ng sanglaterang bahay worth 2,000 pesos, good for 2 years. Kaso, nakisuyo po yung may-ari ng bahay na need daw po nila ng pera gawa ng family issues at kailangan nilang ibenta yung bahay. Napagkasunduan namin na babayaran nila yung sanglatera at makukuha ko ang monthly na pinapaupa ko, which is 4,000. Pero nasa kasulatan din po na within 2 years ay may karapatan kami sa bahay kahit mabayaran nila ng buo yung 200K. Ask ko lang po ano pong pwedeng gawin kasi hindi na daw po nakikipag-coordinate sa kanila regarding sa tubo naman, which is nasa 48,000 pa raw po.
1: Right. So, ganito, no? Well, pag tayo ay pumasok sa isang kontrata, no? Lahat ng mga obligasyon diyan ay siyempre binding dapat sa atin at dapat nating i-comply in good faith, no? So, I think itong sitwasyon, meron po tayong kasulatan na, 'di ba? Na meron siya karapatan doon sa property for 2 years, no? And plus yung rental income, plus interest. So malinaw na ata yan na nandoon sa kontrata. So yun dapat sundan, no? Sa kabilang party. No? So the owner is legally obliged to honor those terms if you agree. No? So paano yun? The failure to coordinate or paid agreed interest, magkakaroon tayo tinatawag na breach of contract. No? Okay. Ano naman ang remedyo pag mayroong breach of contract? Well, unang-unang gagawin natin, parang yung kanina lang naman, no, yung i-explain natin sa pagbayad ng utang. Di ba? May obligasyon kasi magbayad. Well, ang unang gagawin mo, you have to demand that right. No? Demand compliance. So ikaw, sasabihin mo ngayon, mag-comply ka. Di ba? Ibalik mo, bigay mo sa akin. Dapat. So, yung income and the interest. So, what we should need to do is to send a formal demand letter also, no, requiring the payment of the outstanding interest and your contractual rights, no? If they continue to ignore it, then the next step, again, same with the one a while ago that yung non-payment of a debt, you have to go to court na, no? For to file a case for breach of contract. Ito may kasamang danyos na rin. Ito, humingi ka ng danyos, yun, nabahala ka. No? This ensures that your rights under the contract are enforced, that you can recover the 48,000 pesos in interest along with any other damages pa na abala na nangyari sa iyo. So, yan po ang ating mga remedies.
0: Pero, attorney, sa batas po ba ay legal po yung sanglatera?
1: Ano yung sanglatera?
0: Yung sanglatera, opo.
1: Ibig sabihin, you pay for, ano?
0: Parang isasangla po sa kanila yung property, yung bahay, tapos pwede po nilang tirahan.
1: Ah, pwede tirahan. I think that's a valid agreement. As long as the parties, both of them, agree to such stipulations,
0: Apo.
1: Agreement, wala naman pong problema yun.
0: Okay po. So, depende po ito sa kontrata at mapag-aagrihan ng both parties.
1: Yes.
0: Apo, ito po ay last question po natin. Para ngayong gabi, last Monday daw po ay nakabangga yung asawa niya ng motor. Dala daw po ng puyat at pagod galing sa trabaho. Okay. Yung driver daw po na nabangga niya ay dinala siya sa presinto. Gumawa ng kasulatan na kailangan bayaran ng asawa ko yung damage ng motor niya na nagkakahalagang 14,000 pesos nung pinakompute niya yung damage sa kasa. Bago pa yung motor niya, 2 months pa lang ito nung nalaman namin yung presyo, syempre tumawad daw po hanggang sa naging 11,000 na lang dahil yun daw po yung kayang ibigay. Tapos 1 week lang daw po yung binigay na palugit sa pagbabayad. Bukas na daw po yung harap nila para sa bayaran. Sabi niya, pag di namin ito nabayaran ng kompleto ay magdedemanda daw po. Honestly, 7K lang daw po yung hawak nila dahil ay pinangutang lang kung kani-kanino. Lumapit lang sa kapitan, humingi lang ng tulong sa iba pero hindi pa rin daw po na buo. May isa lang, siya lang daw po yung naghahanap buhay dahil may isang taong gulang kaming anak. Paano pag hindi daw po tinanggap yung kulang na amount, yung kaya lang nila 7K, paano daw po nila haharapin? Posible daw po ba talagang makulong yung asawa niya?
1: Okay. Tingnan natin, ha? Ano bang nangyari? Banggaan ulit.
0: Apo.
1: Parang maraming banggaan ngayong
0: oo,
1: araw.
0: Nga po, ah.
1: Banggaan daw yung motor. So, linawin natin. What is under the law? Under the law, siyempre, pag mayroong property damage, no? The one who caused the damage or at fault is obliged to pay. That's very basic, no? So, I think in this case, your husband, yung asawa, ay responsable siya, no? Bayaran ang repair cost ng motorsiklo kung siya po talaga ang may kasalanan dyan, no? Eh, ano ibig sabihin yan? Pero pag di niya kaya bayaran, makukulong ba siya? Diba? Yan yung I take yung question dyan. Well, eh, very basic naman na mangyari dyan. Pag civil case lang naman yan, no? To pay the cost of the repairs, wala naman pong pagkukulong yan dahil nagbabawal naman yan sa ligang batas natin. Wala naman makukulong sa utang. No? Oo. Pero ibang case naman, kung mag-file sila ng criminal case kasi na mayroong negligence na nangyari, no? Sa parte ng iyong husband. Okay, so ngayon wala pa namang case eh, no? Parang ano, nag-uusap pa lang kayo, di ba, na magbabayad,
0: hindi
1: kaya bayaran ng buo. Ano dapat gawin dito? Well, itong kaso kasi na ito, can be subject to mediation na tinatawag, no? Kahit barangay mediation muna, no? Para hindi na umabot muna sa korte. No? Pumunta kayo sa barangay, magpag-mediate kayo, okay? Baka naman dito sa barangay level, maayos na, no? Okay? Kasi baka mag-escalate, iiwasan na lang natin dito, umakyat ito sa korte. Kasi mas, ayan, mas sakit sa ulo. Oh, pag umabot pa po tayo sa court. Oh, diba? Maganda, masettle na to. Well, on your end, you just have to document the payment that you want to make, communicate your willingness, even to settle it partially. You know? Parang magpapakita ngayon na parang may good faith ka eh, no? Na gusto mo talagang magbayad. Na hindi mo na lang talaga kaya, no? So I think the best way is just to seek assistance dito muna sa barangay for to mediate it. Kasi tingin ko naman mga ganitong bagay maayos siya, no? Baka yung barangay level, pag-usap lang kayo, hanggang kailan mo ba kaya magbayad? Parang ganun yung mangyari dyan. Diba, no? Para kaya sabi niyo na, baka bigyan lang kayo ng konting oras, pansamantala, ito muna yung bibigay namin, kaya lang namin, yung 7,000, nata, no? Ito muna, then the rest, baka pwede unti-unti. No? Para hindi naman umabot na ng korte pa. Okay, lalo lang magkaka-aberya sa mga parties involved. Ilang aki po ma-advise sa iyo.
0: Okay po. So, communication. Makipag-usap pa rin, settlement pa rin para hindi na mas humaba pa yung usapin, hindi pa mas lalong lumala at magkaroon pa ng masakit sa ulo. Po. So, settlement pa rin, makipag-usap pa rin sa kabilang party. Salamat po, attorney po, sa ating mga napag-usapan ngayong gabi. Pero overall po, ano po ang inyong maibibigay na reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa legal na usapin?
1: Yung unang part ng usapan natin, maganda yung discuss natin po yung pasedalo or pag may installment, Okay, basta, tandaan nyo ha, yung mga buyers, pag may 2-year installment na, pag na-cancel yung sale, eh, may pwede bumawi ng 50% of what was paid. So, napakahalaga nun. No? Okay, yun yung pwedeng i-prohibit yan ng seller, no? Dahil nasa batas yan. Pangalawa, mag-usapin natin, ano ba ang mga dito, nagsistand out, ang dami natin ang pag-usapan. No? Ano bang mga... Well, siguro nag-standout sa akin kanina yung tanong na pag merong non-payment nga, no? Minimum wage or benefits, ganun na lang. Dapat aware tayo, no? Sa ating mga employees pag alam natin na, uy, parang hindi... Alam naman natin what's the minimum wage. It can easily be researched naman, no? Oh, I think... Right. May ano nyo sa Facebook hindi naman Facebook sa AI, tanong nyo ano ba ang minimum wage,
0: malalaman na po agad.
1: Malalaman, mabilis malaman yan, no? I think right now, so mag-aware tayo ano po ba yung mga benepisyo po natin bilang empleyado, kasi once na hindi naman naibigay yan, eh, dapat you must raise it as soon as possible. Huwag naantay ng 11 years, medyo na ano to. Inantay mong 11 years bago ka magreklamo. Napakatagal naman ng 11 years, di ba po? No? So, I think we should take action agad, no? Pag meron tayong alam na violation, no? Di ba? Para ma-ano natin, may ayos po natin, no? May file natin sa Department of Labor, no? Para papanagutan kung meron pong pananagutan dapat. No? Yan lang, no? So, importante, be aware of your rights. Huwag mo ma-check tayo, no? Be aware kasi makarapatan natin. Merong mga ano yan eh, prescriptive period na tinatawag. May ilang years lang bago nyo pwede i-raise. Kung hindi, ang tawag doon, wini-waive nyo na. Ano? Diba? Parang hindi nyo na in-exercise
0: na,
1: rights. So, important, no? We know our rights. And where can we have access to justice na? Importante. Lagi ko itong sinishare din sa ating programa. Paano pag walang abogado? Siyempre, PAO, no? Public Attorney's Office, pag indigent. Kailangan nyo na mag-certificate indigency. Hindi, sa IBP Office of All Cities. Meron po talaga yan. Ngayon po talaga, mga lawyers, ay dapat po kaming magbigay ng ano eh, no? Free legal aid service po. Kasama po sa aming, ano yan, sa aming profesyon. Sa mga private na lawyers, minamandato na po sa amin yan na magbigay po. So, I think marami na mga abogado, like the IBP and all legal. Ito sinasabi ko rin, lahat ng mga law school sa buong Pilipinas, merong legal aid clinic yan. Pwede po kayo lumapit dyan pag nangangailangan po kayo ng serbisyong legal at wala po kayong kakayanan na magbayad po. Ito po ang ating mga access to justice, no?
0: Okay po.
1: Kaya rin, i-share ko rito. sis.
0: Opo. No. Thank you po. Attorney, sa inyo pong mga reminder po para po sa ating mga kaagapay. At sa ating pagtatapos, Attorney, ay baka po pwede po ninyong ma-share po sa ating mga kaagapay dahil baka po meron po silang mga additional legal concerns at gusto po nilang sumangguni sa inyo. Saan po ba nila kayo pwedeng makontakt?
1: Okay, thank you po, sis. So, ang office namin ay nasa 1209 East Tower ng Tectite Towers. Dito po yan, sa Exchange Road, Ortiga Center. No? Kalapit na kami ng DZS
0: yes,
1: na
0: po.
1: Opisina. At kung gusto nyo tingnan yung office namin, meron po kami website. No? Tawag dyan, ang aming website ay baandlaw.com. B-A-A-N-D-Law, L-A-W. com. Tignan nyo na yung website namin. Pwede nyo kami i-reach dyan. No? Sa aming, I think pwede natin mag-iwan ng message doon kung kailangan. May inquiries kayo. I-notify nyo lang po kami dyan sa website. Meron rin kaming Facebook. I think, no, usual SOCMED. Ano, basta Baandlaw. BAANDLAW.
0: Okay,
1: thank you po.
0: Opo. Maraming salamat po, Attorney Jedrek, nang sa inyo pong panahon para po tayo po ay makapaglingkod po sa ating mga kaagapay. God bless you po, Attorney. Maraming salamat
1: okay.
0: po.
1: God bless, Siskela, and to all our listeners po.
0: Kaagapay atin nga pong nakasama si Attorney Jedrick na at atin pong napag-usapan ang Realty Installment Buyer Act at atin din pong nasagot ang mga usaping legal na inyo pong ipinadala dito sa ating programa. At kung nais po ninyong sumangguni, kung meron po kayong mga additional legal concerns, maaari po ninyong kontakin si Attorney Jedrick sa kanilang Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang Baand Law, BAAND Law. At meron din po silang website na baandlaw.com. At located po ang kanilang law firm sa 1209 East Tower ng Tectay Tower sa Ortigas, Pasig City. At sa puntong ito, kaagapay, hayaan niyo po ako at samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating mga kaagapay, lalo na po ang mga kaagapay natin na nasa sitwasyon ngayon na nangangailangan sila ng tulong na legal. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa kalayaan na kami po ay lumapit sa inyo, humingi ng tulong, Panginoon. At salamat din po sa buhay po ng aming kaagapay na si Attorney Jedrick Nang. Salamat din po sa iba pa naming mga kaagapay na abogado na patuloy po namin nakakaagapay dito sa aming programa. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang palakas at patuloy po silang maging biyaya po, Panginoon, sa aming mga kaagapay, lalo na po sa mga kaagapay namin na nangangailangan po ng tulong na legal. Lord, sa iyo rin po namin patuloy na ipinagkakatiwala. Meron po kami mga iba't ibang sitwasyon ngayon sa buhay. May mga kaagapay po kami na kailangan po nila ng meron po silang mga kinakaharap na legal. Lord, ang dalangin namin, ikaw po ang nakakakita sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon na meron po kami. Lord, ang prayer po namin ay patuloy niyo po kaming hawakan. Patuloy po namin makita, Panginoon, na ikaw ay nananatiling mabuti at tapat sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lord, ikaw po ang kumilo. Ano man ang mga sitwasyong ito, sa iyo po namin ito ay pinagkakatiwala. Ikaw po ang Diyos na nag-aayos ng iba't ibang sitwasyon ng aming buhay. Kaya naman sa iyo lamang po namin ito ipinagkakatiwala. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka at sa iyo lamang po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo, kaagapay, na tumutok dito sa ating programang Heartline Tuesday Legal Edition. At salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, kay Nat Peralta, Benjo Morano, Benji Mosura, Reggie Villena at John B. Reyes. Maging sa ating RTV team, Maylin Valdez, Angelica Calayag at Jabez Mancho. Maging sa ating broadcast engineer, Engineer JV Tabo, at sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Muli, kaagapay, sa iyo, maraming maraming salamat po sa pagpapadala ng komento, mensahe at sa pagtutok dito sa ating programa. Muli, ako po ang inyong nakaagapay ngayong Tuesday evening. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. Pagpalaan ka ng Panginoon, kaagapay. Good evening!
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
4: Sir, titinda lang naman o.
5: Niyagan din naman o ako ng guard ng subdivision, basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
3: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
3: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
3: Ano ngayon sa'yo?
4: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
3: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
4: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Mahilig ka bang uminom ng tubig? Ay tama naman, sabi nga nila dapat uminom ng 2 to 3 liters of water daily. O uminom ka ng maraming tubig para healthy. The more, the better. Pero iba pala ang sagot dyan ng mga nephrologist o mga doktor sa kidney o sa bato. Ang sabi nila, ang mahalaga ay sapat na tubig, hindi sobrang tubig. Ang kidneys ay may limitasyon kung gaano karaming tubig ang kaya nitong iproseso sa loob ng isang oras. Kaya kung ikaw ay may problema sa kidney, hindi ka dapat sosobra ng inom ng tubig. Ang aking kaibigan, meron siyang renal disease or kidney failure, 1 litro lang ng tubig ang kailangan niyang ipasok sa katawan within the day. At ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng hyponatremia o mababang sodium sa dugo na maaaring magresulta sa pagkahilo, pagsusuka, pagkalito o kaya naman ay komplikasyon sa iyong kidney. At hindi pala pare-parehas ang pangangailangan natin sa tubig. Depende sa edad, sa timbang, sa klima, sa trabaho, sa exercise at sa health condition. So, ang tanong mo sa akin, ilang basong tubig nga ba ang dapat kong inumin? Mamaya ang pag-uusapan natin yan dito sa Reflections. Ako si Jo. Magandang araw sa iyo. Ang ating topic ngayon ay patungkol sa tubig. Si Jesus merong napakagandang representation sa tubig. Sa John 4, sabi rito, Jesus told the Samaritan woman, "Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst." Verse 13 yan. "Indeed, the water I give will become in them a spring of water welling up to eternal life." Lahat tayo ay nangangailangan ng tubig. Sa pagkakataong to, ang representation ng tubig ay validation. Kagaya rin ng babaeng Samaritana, ang kausap ni Jesus doon sa well, nangangailangan ng validation itong babaeng ito. Well, lahat naman tayo kailangan natin ng validation. Sa verse 15, sinabi ni Jesus yung context ng pangangailangan ng babae that she needed validation. Sabi sa verse 15, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Yun yung sagot niya doon sa

Yeah, sa 15, bigyan niyo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok ulit. Ang sagot ni Jesus, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. 17, wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. So this woman, just like you and me, needed validation. Kailangan niya ng someone to love her, someone to make her feel that she is valued, that she is important. At madalas din sa Bible, we are compared to a deer because of our fallen character. That no matter how much we do, it will never be enough to satisfy the deepest thirst of our soul. Para tayong deer, always panting for water. And when Jesus gives the water, it will never run dry at hindi ito magkukulang at hindi mo na kailangang sumalok ng sumalok pa ng validation, ng affirmation mula sa kapwa, sa ibang tao because Jesus alone is enough. Without Him, lagi tayong magpapatuloy sa pagkauhaw, sa pag-unlad. Lagi tayong naghahanap ng resibo ng pagpapagal bilang tao, bilang family person, bilang nanay, tatay, bilang isang bansa. Uhaw na uhaw tayo sa pag-asenso. Kailangan nga ba natin makikita tayo, no, bilang mga Pilipino, na ang Pilipinas ay hindi na lamang siya developing country o hindi na lamang siya third world country, na ang ating bansa ay magiging malakas at matagumpay. But in this passage, the Lord affirms us that God is the water that satisfies our needs, our spiritual needs. And He will help us. He will enable us to overcome. Minsan po nakalimutan ng husband ko yung access code sa cellphone niya. At yung number na yon, very familiar naman sa kanya. Lagi niyang ginagamit. But for some reason, mali ang enter niya. Tapos na-validate pa, na-confirm pa na ito yung bago niyang passcode. In short, hindi na mabuksan ang telepono. What makes it more complicated is he removed all the icons na dapat sanang tutulong sa kanya for a hard restart. Yung husband ko po ay technical person. Outsmart niya yung sarili niya. And so we prayed. Alam namin parehas na maliit na bagay pero ang sakit sa ulo. And we searched all the number combination na posibleng iikot doon sa apat na code na yun. But to no avail. And in my desperate plea, I prayed to God. Pengi po ako ng number. Hindi para itaya sa loto, no? Kundi para buksan ang kaniyang telepono. And the Lord calmed my heart. And He simply remind me of His word, I am the maker of all. Oo nga naman, ano? He is the maker of all. And that includes the cellphone. Bagamat itigawa ng tao, siya pa rin ang nagkaloob ng karunungan para magawa ito. And that is His invitation to us all the time. Na kakalmahin tayo ng Panginoon, I am the maker of all. John 5, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Whoever drinks of the water that the Lord will give will never be thirsty again. Every day, we are invited to come to His presence. Basahin ang Kanyang salita. Unahin siya. The moment we wake up, we open our eyes. Ang una dapat nating makikita, mababasa ay ang mensahe ng Diyos. Water is life. Without water, everything fades. Jesus is our life. Apart from Him, we cannot survive. Sabi rin po sa Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst.

thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Ang mga material na bagay may quench our longing for a moment, the need to be validated for a moment, but only God can fill us with that exact satisfaction we need in our lives. And to drink daily from the presence of God is to truly live. Ang mga deer, kung saan tayo kinukumpara, hindi naman umiinom isang beses lang tapos hindi na sila iinom ulit. We must return to Him daily. Ganon din yung pag-inom naman natin ng tubig, di ba? Na ilalabas natin ito. Therefore, every day, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Kailangan natin humingi ng karunungan, ng tubig na buhay mula sa Kanya. And the water that Jesus offers is not just for survival, but for eternal life. Just as the deer depends on water daily, we depend on Christ for our living daily. We must drink daily from Jesus, the living water. And yung soul natin, ang deepest desire niyan is to be filled with Jesus. Kapag marami na tayong hinahanap sa ating buhay, di natin maintindihan, ano ba tong longing na to? Let's go back to God. The Lord is disturbing our hearts and reminding us, halika dito, lumapit ka sa aking balon. Ang bawat umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.

0: Jesus is our wellspring of life. At sa Kanya lang dapat natin iangkla ang ating pagtitiwala, ating buhay, ang concerns natin, mga alalahanin sa pang-araw-araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala po ninyo sa amin. Kayo po ang tubig na buhay. Kayo po ang supplier namin ng tubig, hindi matutuyo. At patuloy na magbibigay sa amin ng satisfaction, papatid ng aming uhaw sa mga pangangailangan, sa mga material na bagay, sa mga hinahanap namin na pansamantala. Validation, attention, relief. Lord, we look forward to going back to you all the time. Bigyan niyo po kami ng ganoong matinding desire to go back to you, Lord, to ask for your help, to seek you every day of our lives. As we open our eyes daily, may we be reminded na kayo po ang tubig na dapat naming puntahan, dahil sa inyong presensya may karunungan, sa inyong presensya mayroong kapayapaan. Itinataas ko po siya ngayon, ang dami po niyang alalahanin. Maghari ka po sa kanyang puso, magliwanag ka sa kanyang isipan, at ipaalala po ninyo na kayo ang kanyang manlilikha, at nais po ninyo na siya ay lumapit at humingi ng tulong sa inyo, Ama. Lagi po, alok po ninyo yan sa amin. So Lord, we continue to go back to you, and we lift up to you all the burdens of our hearts, the finances, mga isipin, saan kaya namin kukunin ang pambayad, paano gagaling ang karamdaman, lahat ng yan, mayroon kang katugunan. Sa inyo po ang lahat ng aming pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sa ating Diyos, mayroong kapayapaan. Sa ating Diyos, mayroong tubig na buhay. At kanina, no, sa tanong ko sa iyo o sa tanong mo sa akin, so ano nga ba, ilang baso ba dapat ng tubig ang iinumin ko araw-araw? Ayon po sa nephrologist, sa mga kidney expert, 8 glasses of water every day. Pwede naman kung kaya ng iyong katawan. Kung sa palagay mo nabubusog ka na at hindi kayang inumin, huwag pilitin. Ang mapusyaw na dilaw na ihi ay hindi kadalasang senyales na enough o hydrated ka. So water is life, but too much water can also be a problem. Kung ang trabaho mo mostly outdoors, madalas kang napapawisan, lagi kang nag-e-exercise o physical ang iyong trabaho, mas kailangan mo ng tubig. Pero kung ikaw naman ay sedentary, hindi ka malikot, ay enough lang na tubig na kaya ng iyong katawan ang inumin. Listen to your body as well. Ayan, konting tips lamang po. Dito lamang yan sa Reflections. At salamat sa inyong pakikinig kaagapay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: It's getting to that season again. Political ads on the TV. So often there's that deep voice calling out the flaws of the opponent, trying to sway us to vote one way or the other. But now some candidates have a new tool for the toolbox: artificial intelligence.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: ilang beses mo bang narinig na sinasabi sa iyo ng ama yung ganito, ang gusto ko lang naman para sa iyo eh magtagumpay ka. O halimbawa, gusto ko mag-focus ka sa pagtatatag ng iyong career para maging successful ka. Yun yung sinasabi nila. Maaring insignificant para sa iyo yung mga wishes na ito. Subalit mahalaga na bigyan ng atensyon ang kanyang naisin. Walang pagdududas na karamihan ng mga magulang ay inuubos ang kanilang oras, energy, kaperahan upang mabigyan ng best level of education ang kanilang mga anak. Ito ang kanilang pamamaraan na makakontribute sa iyong success. So, matututunang magpakita ng pasasalamat at concern. Dapat yun talaga. Maaring hindi mo talaga matutupad yung academic at career dream ng iyong ama para sa iyo sa pagiging doktor, kaya o engineer. Subalit maaari kang mag-excel sa iyong profession na passionate ka at maaaring mag-specialize dito. So patunayan sa kanya na ikaw ay successful sa landas o career na pinili mo. Ipaliwanag sa kanya na ang salitang success, ito ay relative. So ano ba ang magbibigay ng kaligayahan sa isang ama kundi ang makita ang kanyang anak na matagumpay sa mundo, di ba? So ang pagpapatunay sa iyong ama na ikaw ay achiever, yan ay tunay na magpapasaya ng kanyang puso. O yan, agree na naman ako sa mga nabanggit. Oo, sa anumang desisyon ng buhay, career man o marriage, maganda na lumalapit tayo sa mga magulang at sa ama para po sa kanilang opinion at advice para sa mahalagang desisyon ng buhay. At kung may blessing ka ng mga magulang, ay mas successful. At syempre, pagpapalain ng Panginoon. Agree din po ako na ang success relative. Ang isang mabuting ama ay naniniwala na may dakilang plano ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. So ang role niya ay encourage, suportahan sila upang gawin nila ang best at maging successful sa profession na kanilang pinili ayon sa layunin ng Diyos. Kaya nga mga kaagapay ng mga young people, patunayan ninyo sa inyong mga magulang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, panghingi ng decision, panghingi ng advice na nasa tama kayong profession na ipagmamalaki ng inyong mga magulang in the future. So make sure of that. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Wow, wow, wow. Ganda uli yung binanggit mo. Ways na mapasasaya ang tatay. Kasi noong 1972, naging talagang ano yan, na-declare na Father's Day. At makikita natin sa pag-uugali niya at concern niya, maging solusyon ng mga problema, mutual consultation, at magkaroon ng feedback, fulfill your dad's dream, maging successful ka. Pasasalamat at concern, maging successful ka, magpapasaya na yon sa iyong ama. Dapat ma-encourage siya at dahil doon, mag-aral na mabuti at gawin talaga ang dapat para mapasaya mo ang ama mo, ang tatay mo. Wow, wow, wow, di ba? Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Greetings sa mga pitong churches. Greetings sa seven na mga churches. Galing kay John para sa seven churches ng Asia. Sa Revelation chapter 1, 4 to 8. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang dalangin ng may akda sa kanyang mga sinusulatan. Sana maranasan ninyo ang kagandahang loob at kapayapaan na galing sa Diyos. Sino po ang Diyos na ito? Siya ang ngayon, noon at darating. Siya yung ngayon, noon at darating. Kanino po ito galing? Galing ito sa pitong espiritu na nasa harap ng trono ng Diyos na galing kay Jesus Christ na

0: inaasahang nagsasabi ng totoo ang unang binuhay mula sa mga patay, ang pinakalider ng lahat ng mga hari sa mundo, mahal niya kayo at pinalaya niya tayo sa mga kasalanan natin nang inialay niya ang sarili niyang dugo. Ano pa ang ginawa sa atin? Ginawa tayong isang kaharian ng mga priest na namaglilingkod sa Diyos at tatay ng ating Panginoong si Jesus Christ. Purihin si Jesus Christ, makapangyarihan siya magpakailanman. Ang isang pagpaghahayag, tingnan ninyo, dumating na siya. Nasa ulap, makikita siya ng lahat, pati ng mga sumaksak sa kanya. Sobrang iiyak ang lahat dahil sa kanya. Ganyan ang mangyayari. Amen, amen, wow, wow, wow. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang noon, ngayon at magpakailanman. At kanino ka pa lalapit at magpapaligtas? Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Lapit na kay Jesus na siyang Kristo, the Anointed One, at magpaligtas ngayon din. Hindi bukas, ngayon na. Wow, wow, wow, amen, amen. Kung magpapaligtas ka, ililigtas ka niya. Yun ang dahilan kung bakit siya naging isang tao upang ating maging tagapagligtas sa kanya'y lalapit at handang magpaligtas. At huwag sayangin ang panahong naukol, iniukol sa atin. Hindi siya namimilit dahil mayroon tayong free choice. Pero kung magsisisi kang totoo at magpapaligtas sa kanya, maliligtas ka. Kaya nga siya ang tanging tagapagligtas. Magpaligtas na ngayon din. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Alam niyo po, pag nagpaligtas tayo sa Panginoon, He will be responsible for our lives. He will guide us. He will... Alam mo, kasi minsan kasi, Daddy, ang mindset ng mga tao, kaya gusto maging Kristiyano, it's for the blessings. Di ba, Dad? Pag puro blessings ang iisipin mo pag naging Kristiyano ka, yun, hindi yun. Ang maganda po, isipin mo yung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. It is to be reunited, di ba? To be in a relationship with our loving God through Jesus Christ. At kapag ginawa natin yung decision na yun, sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, tinanggap natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, we will be in a relationship with our loving God. So pag nasa relationship na tayo, alam natin, malalaman natin kung anong plano ng Diyos sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Alam niya kung ano yung what He has in store for us. Psalms 139 says, He has already written our story. Biro mo yun? Nakasulat na yung kwento natin. So kapag sumusunod tayo sa Panginoon, syempre, ang kwento ng Diyos sa ating buhay is for our good and our welfare. Diba? Hindi yun for that. Pero ang pinaka criteria, tama ba, Dad? Criteria, pagsunod. Di ba po, yun yung mahalaga. As we continue to follow the Lord. Kaya ang pagiging Kristiyano, it's not just the blessing. It is having the blessor in our life. And we are getting to know more of our God and getting to know more of our Savior each day. Kasi pag nakatingin ka lang sa blessing, di ba, Dad? Pag nawala yung blessing, magagalit ka sa Diyos. Di ba po?
0: Kasi yun nakatutok ka lang sa blessing. Pagpapala.
1: Opo.
0: Kaya pero, magkakaroon ng pagpapalo.
1: Tama. Tama yun, Dad. Kaya nga po, mas mabuti na pag nakita mo yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan. Tandaan mo, He died on our behalf. Siya yung nagbayad ng kasalanan para sa atin, para maibalik tayo sa ating kaugnayan sa dakilang Diyos. So pag dun, yun yung perspective mo, makikita mo na how valuable what Christ has done for us.
0: Amen.
1: So ang response mo dun, pahahalagahan mo yun, susunod ka sa Panginoon, susunod tayo sa Panginoon, susunod tayo sa kanyang layunin. Kasi nga, First, sa Second Peter, sinabi na nga, God has given us everything pertaining to life and godliness. So, let us continue to keep on dun sa truth na yun. Kasi, alam natin na kapag sumunod tayo sa Panginoon, di ba po, alam natin na andun yung pagpapala niya, andun din yung pagpapalo niya, andun ang pagtuturo niya, andun ang paggabay niya. Kasi, binabago rin tayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, para maging katulad at kawangis ng Panginoong Jesus. Yun yun, Christ-likeness. Hindi lang sa ating puso, sa isip, the whole, the totality of our lives. So, at yun
0: Amen.
1: yung mahalaga, di ba, Dad? Kaya nga yung...
0: At mapapangiti natin siya.
1: Opo, mapapangiti natin siya pag sumusunod tayo sa Panginoon. So,
0: Amen.
1: If we see Him as a loving Father and a loving God, alam natin na ang role natin is to do everything that pleases our Father. Yun
0: Amen.
1: Yun. Kasi He gave everything for us eh. Binigay niya lahat yung pangangailangan natin. So the only thing we can do is to really look up to God and to really thank Him for all that He has done for us. Diba po? So dapat ganun. Hindi yung babaliwalain natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus. Tandaan, libre yun sa atin, but it was paid by the blood of Christ. Yun yun. Okay po, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, whenever we think of what you've done on the cross for us, marami pong salamat. Dalangin nga po namin, lagi kaming lumakad dun sa kalooban mo. Magbigay ng ngiti sa iyo, Panginoon, at huwag magbigay ng sakit sa puso dahil sa aming disobedience. Pangdalangin po namin, Panginoon, we will continue to obey, we will continue to follow, we will continue to seek your will, we will continue to ask the Holy Spirit to guide our lives in everything and every decision that we make. At patuloy, Panginoon, na we will give glory, ang aming buhay will give glory to your name. Marami pong
0: Amen.
1: Salamat. Today, Lord, salamat din po sa mga kaagapay na today is their special day. Si Armeda Mortis Estabilio, pagpalain mo po siya. Si Sherilyn Atizado, si John Serrano, si Eloy Joaquin. Ganun din po si Madonna Nukum Gomez. Salamat po kay Madonna sa kanyang buhay. Pagpalain mo po sila, sila ni Omads, at ang dalangin namin patuloy na, you know, provision, patuloy na blessing sa kanila. Lord, na remember ko rin po si Tita Ligaya Gomez, dalangin ko po patuloy na kalakasan para sa kanya, patuloy na inspiration na ikaw po ang siyang humahawak ng buhay, at dalangin namin, Panginoon, patuloy na kalakasan sa kanya. Lord, that goes as well sa amin po mga kaagapay na mga senior na tulad namin. Maaari po, Panginoon, marami kami na dumadaan sa karamdaman. So Lord, dalangin namin kagalingan na nanggagaling sa iyo. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. Lalo na po sa panahon na to, nagbabago yung weather, naapektuhan kami. But Lord, kagaya ng promise mo, by your stripes, we are healed.
0: Amen.
1: So Lord, we pray na ikaw po ang magpagaling sa amin. At kahit po doon sa mga medicines na ang mga doktor naman po, Panginoon, ay iyo rin mga agents of healing. So Lord, we pray for them as well. Marami rin po kami mga kaagapay na nasa medical field. So Lord, dalangin po namin, pagdating sa kalusugan, ikaw po ang gumabay sa bawat isa. Ikaw po ang magpaalala sa amin na we should be responsible of our health as well. So Lord, thank you po. Kagaya nga po ng sinabi ni Apostle Peter, saan kami pupunta, nasa iyo ang buhay. May we always have that in our mind. Marami pong salamat.
0: Amen. Panginoon, hindi ka namimili. Nagbigay ka sa amin ng free choice, yung pagpili. Pero pinili namin magsisi at tunay na magpaligtas sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po. Dahil nagpaligtas kami sa iyo, niligtas mo kami at ligtas kami ngayon. Kaya alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: Ganda po talaga ng prayer ng daddy, you know? Encouraging talaga yon, yung hindi mo kami lalampasan. That is so true. That is so true. Hindi tayo nilalampasan ng Panginoon. Tandaan nyo, lalampasan lang tayo ni Lord kapag may kasalanan. Kasi,
0: at hindi nagsisi.
1: Hindi nagsisi. Kasi, yung kasalanan na yun, yung nagbablock sa atin to be in pure, in total commitment and total communication sa Panginoon. Unless, ang legit, andyan naman din yung 1 John 1:9, di ba? Pwede natin i-confess, ihingi ng tawad, and He is just to forgive us. So, yun lang yun. Hindi tayo lalapitan ng Diyos kung may kasalanan, pero nag-reach out siya sa atin para makita natin yun. So, that's a choice we have to make, mga kaagapay. So, why don't we live each day, di ba po, to walk in His path and in His plan? So, yun yung choice dapat natin. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na rin G. Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga buong gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Tuesday, kagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabla. At binabati na natin yung mga kaagapay natin online na nakikinig at nanonood sa atin via Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na po and i-share ang ating ongoing streaming at huwag na po kayong mahiya na ipadaan ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. At kung pwede na rin po, i-mention ninyo ang inyong family, ang inyong friends, ano pa ba, kaklase, katrabaho na nais nyo rin makapanood ng ating Ayu ngayong hapon.
0: Yes, share mo na kaagapay at itag ang iyong mga kaibigan. Ito, syempre, binabati rin natin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok na sa radyo via yes. 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, maging sa car stereo, eh happy listening po sa inyong lahat. Maging sa ating pinakabagong mobile app na kaagapay, maaari mo pa rin ma-download ng libre no sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh salamat po sa pagtutok at pagsama sa amin at dyan ka lamang kaagapay hanggang alas 4 ng hapon. Dito nga po sa Tuesday edition ng programang Inspirations Unlimited, eh lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes!
0: Lagi po tayong mayroong dalawang ideas na pinag-uusapan. At syempre, makakarinig tayo ng iba't ibang perspective, opinion mula sa ating mga kaagapay. Dahil welcome, kaagapay, ang iyong sasabihin dito. Lalo na ang kasagutan ninyo sa ating question of the day.
2: Yun.
0: Yun na nga. Ayan
2: na,
0: na nga.
2: Ayan na.
0: Kaagapay, ano ang mas malaking achievement para sa'yo? Ang magsimula or ang magpatuloy?
2: Grabe. Wow naman. Parehong mahirap.
0: True.
2: Parehong mahirap, no? At challenging ang choices natin ngayong hapon. So, kaagapay, we encourage you, sagot ka sa aming question of the day. Ano ang mas malaking achievement para sa'yo? Ang magsimula o ang magpatuloy? Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ikwento mo na rin sa amin ni Kayla kung bakit magsimula or magpatuloy ang inyong answer.
0: Mm-mm. At syempre, isama na rin nila.
2: Yes, oo, syempre, no, matik yan.
0: Isama mo na rin, kaagapay, ano ang merienda mo
2: yun,
0: ngayong Martes ng hapon. Kanina,
2: grabe.
0: Ang grabe ang ating lunch.
2: Oo, diba, panalo.
0: Oo.
2: Bukod sa ating mga kanya-kanyang baon, eh tayo'y nabiyayaan, diba, ng masarap na taho. Gusto ko nga rin yung pagpasok mo kanina sa pantry. Oo. Eh. Talaga, grabe, wow.
0: A grand entrance.
2: Diba? Oo. Very nostalgic. At talaga yung taho, diba? Kasama natin yan simula pagkabata, diba? Kumbaga, yan yung mga bagay talaga na payag tayong hahabulin. Diba?
0: Diyan lang maghahabol.
2: Oo, dito lang tayo maghahabol sa mga nagtitinda ng taho. Diba? Parang required ba na magpanik kapag nandyan na sila?
0: Bakit hindi makapag-decide kapag nasa malapit? Kung kailan, medyo malayo na, tsaka ka magde-decide na bibili. Nasawak mo pa yung baso.
2: Oo, diba? Tapos hahabulin mo sila. Uh-oh. Yun lang, nakakatuwa lang. Kala ko, ano yun eh, sa ano lang, sa akin
0: ikaw
2: lang. Universal pala yun na
0: yes.
2: experience, no? Na hinahabol natin ang mga mangtataho.
0: Oo, nakakagawa. Kaya ang sarap ng kain namin kanina dahil meron nga kaming taho
2: yes.
0: dito. At tayo pa talaga yung nagtakal.
2: Oo. Diba? Damang-dama natin. Diba? Feel na feel natin. Kasi nakakatuwa din talaga yung pangtakal niya. 'Di ba yung parang manipis na, hindi ko alam kung aluminum ba 'yon, hindi ko alam kung saang material gawa 'yon, pero wala lang, nakakatuwa lang. Diba?
0: Nakakatuwa nga, balikan yung ating nakalakihan.
2: At yung arnibal.
0: Yes, na may chocolate and strawberry.
2: Yes, diba? Panalo.
0: Panalong-panalo. So, kayo kaagapay, ano ang merienda mo ngayong Martes ng hapon? At ano ang ganap mo rin? I-share mo na rin yan at kasama pa rin po ang kasagutan sa ating question of the day na ano ang mas malaking achievement para sa'yo? Ang magsimula o ang magpatuloy? Dahil aminin nga natin, parehas na mahirap na bagay yan.
2: Oo, diba? Kumbaga mahirap bang simula at mahirap din magpatuloy. Depende sa iyong sitwasyon. Yes. Pero gusto namin malaman kaagapay kung ano ang magiging choice ninyo sa aming question of the day. Kaya yun, sagot po kayo.
0: Antayin namin kaagapay ang iyong kasagutan. Dito nga sa ating poster, ay si Kuya Vincent Garcia, mas malaking achievement para sa akin ang magpatuloy sa aking nasimulan para lalo ko pang mapabuti at mapahusay ang aking skills sa kasama. So siya ay team magpatuloy.
2: Yun. At ganun din si Ate Guy Santos. Kung papapiliin siya kung magsimula or magpatuloy, siya rin ay magpatuloy.
0: Uy, ayan. Magpatuloy habang may kumakaway-kaway dito sa ating...
2: Hello po sa inyo, no? Shoutout natin. Sa ano kaya iniinom ni Angge?
0: Kape. Akala ko taho pa.
2: Ayan.
0: Hindi na daw kape na. Ayan, gagapay. Ayan, kumakaway-kaway si yes. Kael Garcia ng bayan at si Angge.
2: Ang reason kung bakit tayo may taho.
0: Yes.
2: Salamat po.
0: Suot ang kanyang yellow polo.
2: Ayun. Yellow ba yan?
0: Sa paningin ko, yellow.
2: Ang tingin ko ay cream.
0: Yellow.
2: Ano, siguro maputlang dilaw.
0: Yan pala yellow, yung, ano, yung tumbler ni Tasa. Tumbler. Mali-mali na.
2: Yes, Kay.
0: Kaya
2: Kay.
0: Natin to.
2: Kay. Right. Ayan, pagpatuloy anyway, natin ang pagbabasa ng mga sumagot sa ating question of the day. Ito, si Ate Fia Mac, sabi niya, pareho, both magsimula at magpatuloy. Magsimula for new venture at magpatuloy sa magandang nasimulan.
0: Ay, oo nga naman.
2: Balance lang.
0: Oo, balance lang. Ito naman si Jonathan Clerigo, para daw sa kanya ay magpatuloy. Lalo na ang mga nasimulan nating routine before with consistency and discipline. Ay, oo, yan talaga ang ano, no, susi sa pagpapatuloy, yung consistency and discipline.
2: Totoo. At si Kuya Eduardo Casas, yun din ang kanyang sagot. Magpatuloy. Maging si Ate Lulu Harabes Tapleras, magpatuloy din po. Ayun.
0: Uy, salamat po sa inyong kasagutan. Si, eto naman, si Jocelyn DGV. Magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kahit ano man ang sitwasyon. Kahit mahirap maging Kristiyano, wala pong imposible sa kapangyarihan at kadakilaan ng ating Diyos. San man tayo dako ng mundo. Sabi niya, belated happy anniversary daw. Salamat po.
2: Salamat po.
0: Ate Jocelyn.
2: Ayun, thank you so much po. Si Ate Kyla Suba, ang sagot naman niya ay magsimula. Like ng bagong career path. For career and personal growth, dahil daw malawak ang mundo. Many things to experience and many things to learn. It's exciting and at the same time, dreading because it is not something you used to know and do. But on the other hand, it is also opportunity to see God's miracle and faithfulness in our lives. Ayun, diba? Very well said.
0: Yes.
2: Oo. At totoo nga, no, talaga. Kapag nagsisimula tayo ng bagong career, oo, nandun yung fear na hindi ka familiar or uncertain. Uncertain ka sa mga magiging outcome ng iyong mga gagawin. Pero it's an opportunity for us to learn, yes, ng bago naman, no? Mm-hmm. Kasi syempre may mga ibang tao na siguro na nagsasawa na paulit-ulit or routine ang kanilang mm-hmm. ginagawa at napifeel nila na stagnant sila sa kanilang karera. Pero yun nga, maganda rin itong perspective na shinare ni Ate Kayla na yun, huwag din tayo matakot na magsimula, no? Mag-try ng panibago.
0: True. Kasi nga naman, kapag outside tayo ng ating comfort zone, dun pa tayo mas lalong natututo.
2: Totoo.
0: At dun natin nakikita ang kamay ng Panginoon. Kasi mas lalo natin nakikita dun yung ano natin yung limitation natin, yung kahinaan natin. E dun natin mas lalong nakikita yung strength ng Panginoon.
2: Yes. Siya ang magtatawid sa atin.
0: Tatawid sa landas.
2: Oh, yeah. Kala ko kakantayin mo na eh. Hinihintay ko eh. Ayun. Thank you po, Ate Kayla.
0: Ito naman, si Reynaldo Estimo. Same po o both po ang kanyang kasagutan. Si Ate Gay Santos naman ay magpatuloy.
2: Yun. Ganun din si Ate Lolita Priol. Ang sabi niya ay magpatuloy. Gayun din si Ate Lori Banga. Ayan. Ang sagot niya ay magpatuloy.
0: Yun.
2: Ang daming gusto magpatuloy.
0: Oo. Tuloy lang po tayo sa pagbabasa.
2: Yeah.
0: Si Gerald Kenneth Potente, para daw sa kanya ay magpatuloy sa laban natin kasi bilang Kristiyano may bagong darating na blessing mula kay Lord at huwag daw maging mayabang.
2: Ayun.
0: Sa isang tao. Oo.
2: Mm-mm.
0: Humility.
2: Yes, diba? Humility.
0: Yes.
2: Team
0: hashtag.
2: Humility. Iba pala yun. Pang-retreat pala natin yun. Ito, si Ate Alcor. Tama kaya, Alcor. Or baliktad yung name niya. Pero yon, Alcor EJF ang kanyang name dito sa Facebook. Ang sabi niya, syempre, go lang ng go. Huwag pong titigil.
0: Oh,
2: diba? So, magpatuloy daw ang kanyang kasagutan.
0: Salamat po. Si Ate Cher De La Cruz naman ay magsimula. At si Ate Aida Coquilla ay nage-hello sa atin. Ako, Ate Aida, ipadala mo na ang iyong kasagutan sa ating question of the day.
2: Yes. At ito, si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, magpatuloy po. Gayun din si Ate Menchi Rabino. Pareho silang magpatuloy. Parang mas marami, ano? Sa mga kaagapay natin, yung mga sagot nila, mas maraming magpatuloy.
0: Magpatuloy, oo, totoo. Dagdag na natin dyan, si Ate Emercel Nakario, magpatuloy. At si Resti Tabuhara, magpatuloy din ang kanilang kasagutan.
2: Mm-hmm. At si Raiden Lance Martinez, sabi niya, hi po, magandang hapon po. Ang sagot ko po ay, syempre, magsimula. Like ng panibagong buhay sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko noon. Na alam ko namang never akong iniwan at pinabayaan ng Panginoon.
0: Ooh, 'di ba?
2: Amen. Totoo. Talagang isa 'yan sa mga assurance na pwede nating panghawakan, no, na the same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama sa atin sa panibagong yugto ng ating buhay, 'di ba? Kaya meron tayong dahilan palagi upang magsimula.
0: Amen. Totoo.
2: Ang yes. Balik na reaksyon. Si Angge.
0: Natawa din ako sa reaction ko.
2: Yes, Angge.
0: Nakatingin si Angge.
2: Hindi, ninanamnam niya ang mga kanyang naririnig.
0: True.
2: Right? Habang ninanamnam niya, ang sarap ng kape niya. Right?
0: Ninanamnam din niya ang ating kwentuhan ngayong hapon. Ito nga si ano, si Ate Lori Santos.
2: Mm.
0: Magsimula din ang kanyang kasagutan.
2: Ayun.
0: Kapag maganda resulta, tsaka daw ipagpatuloy. Try and try until you succeed.
2: Mm-hmm.
0: Nakikinig daw siya mula sa Bulacan. Hello po sa mga kaagapay natin dyan from Bulacan.
2: Ayun. Hello po sa inyo. At ihabol ko si Kuya Reynaldo Estimo. Sabi niya, same. Magsimula at magpatuloy. Si Kuya Resti naman, Kuya Resti Tabuhara, magpatuloy. Ayun. Thank you po.
0: Thank you po. Salamat po mga kaagapay. Patuloy po ninyong ipadala, no? Ano ang mas malaking achievement para sa'yo ang magsimula o ang magpatuloy. Dito naman sa ating ongoing Facebook live streaming, si Ate Alma Abelia ay nakikipagkwentuhan na, sabi niya, magpatuloy. Lalo na tumatanda na ako, sana mabigyan pa ng mahaba-habang buhay para magpatuloy sa buhay na maging ina sa aking mga anak.
2: Ayun. Thank you so much po. At habang hinihintay kong mag-load ang aking Facebook, basa tayo dito sa PM, sabi ni Pia Reyes, para sa akin na ang magsimula daw ang mas malaking achievement para sa kanya. Kasi ang pinakamahirap minsan ay yung unang hakbang.
0: Ay, totoo.
2: Diba?
0: True.
2: Oo, kasi nga naman, yung mga ganitong eksena, eh, ito yung mga panahong, kagaya nung sabi mo, no? Kailangan natin harapin yung uncertainty. Diba? Yung unfamiliarity.
0: Yes.
2: Dun sa mga bagay na susubukan natin for the first time. Diba? So, hindi natin alam kung ano magiging outcome.
0: No?
2: So, talagang isa to sa mga bagay talaga na kailangan, no? It takes courage.
0: True. No? Na magsimula ulit.
2: Mm-hmm.
0: Ito naman si Darlene Castro, magpatuloy.
2: Yun.
0: Marami daw kasi na kayang magsimula, pero hindi lahat kayang tapusin.
2: Ay,
0: totoo din naman.
2: Grabe, heavy na. Hindi, totoo, diba?
0: Totoo din naman na minsan pa nga, sobrang okay nung pagsisimula mo, sobrang consistent mo.
2: Ano
0: sobrang...
2: pwedeng pinakamaganda example dyan?
0: Diet. Exercise.
2: Ang galing mo, parang tayo na nasa isip.
0: Aminin natin yan.
2: Oo, diba? Ang dami nating ano eh. Ang dami nating gusto ng simula. Lalo na kapag New Year.
0: True.
2: Diba?
0: New Year, new me. Pero pagdating ng mga March, new me na talaga.
2: Oh,
0: kasi di mo na naipagpatuloy yung ginagawa.
2: So, meaning to say, talagang kapag mga ganong desisyon, no? Kung meron tayong mga goal na ganon, eh dapat nandun yung intentionality natin.
0: True.
2: Diba? Hindi yung pwedeng half-hearted na sisimulan natin kasi hindi natin siya mapapanindigan in the long run. Diba?
0: Totoo. That's the word, mapanindigan.
2: Uy, panindigan. Iba pala yun. Kanta ng favorite mong band.
0: Ben and Ben.
2: Diba? Okay. Ayan, nag-load na. Ayan, thank you Lord, nag-load na ang aking Facebook.
0: Yun.
2: Ayan, basahin ko na yung comment ni Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, good afternoon, watching while eating spaghetti for breakfast.
0: Taray.
2: Oh, pangmalakasan ng breakfast ni Kuya Vincent. Diba? Spaghetti.
0: May pinapatanong si ano, si Kuya Nat, kung yun daw ay malamig na spaghetti.
2: Diba gusto niya yung galing sa ref?
0: Yes.
2: Diba? Specifically, kapag pagkatapos ng Noche Buena or kaya ay Medianoche.
0: Yeah. Pero pag birthday, hindi. Uh-oh. Yung mainit.
2: Ay, mainit. Tama ba, Kuya? Alright.
0: Thank you po, Kuya Vincent Garcia. At enjoy po ang pagkain ninyo ng spaghetti.
2: Yun.
0: Si Kuya Arthur Ocampo ay nagmamagandang hapon sa atin. At si Ate Len Agdon Reyes mula sa Nueva Ecija ay nag-good afternoon din at pinapabate ang Jesus is Alive community. Lagi daw siyang nakikinig at nanonood sa atin habang nakahiga dahil napagod daw maglaba. Uy, laba day ngayon ni Ate Len.
2: Uy, oo. Ang galing naman. At dito nga, no, parang nagbabadya na ang medyo, doon nakasilip yung haring araw.
0: True.
2: Pero yung ibang parts ay makulimlim na.
0: Oh, no.
2: Sa inyo ba dyan, kaagapay? Ano?
0: Parang sa south.
2: Ay, oo. So, alam mo na, kailangan pag-uwi natin later sa south. No, may aabangan tayong ulan. Pero kaagapay, kumusta po ang weather dyan sa inyong area? Share nyo naman sa amin ni Kayla. Comment po kayo dito sa ating ongoing streaming. At basahin ko na rin. Ito, sumagot na si Ate Aida Coquilla. Ayan, hello po sa inyo. Ang sagot niya ay, magpatuloy po.
0: Uy, bakit po?
2: Yes.
0: May pahabol si Kuya Vincent Garcia.
2: Ano yun?
0: Sabi niya, magpatuloy daw sa pag-iwas ng soft drinks.
2: Ay,
0: 7 months in counting na daw siyang walang soft drinks.
2: Wow! Nakakatuwa naman.
0: How to be you po.
2: Oo. At maganda nga rin yan, no? Talaga. Kasi ngayon soft drinks, eh, diba? Yung usapan natin sa yes. ating, ano tawag dito? Wellness talk. Diba? Talagang napakagandang paalala, no? Iwas-iwasan natin.
0: Ang soft drinks.
2: Yes. Kape na lang. Sabay ganun.
0: Black coffee.
2: To be exact. At ito, si Kuya Vincent din, nag-share din, sabi niya maganda daw yung sago ng taho. No, kapag sinisip-sip daw sa straw.
0: Uy, oo nga. Kanina may straw, no?
2: Oo, meron. Oh. Pero hindi, nagkutsara tayo.
0: True,
2: eh.
0: Ako din. Si Carolina Dakpano ay nanonood daw mula sa Turkey. Hindi daw niya alam na merong Facebook Live ang DZAS at nakakatuwa daw. Yes po, hanapin niyo lang po ang 702 DZAS FEBC Radio at nandun po ang mga Facebook live streaming ng inyong agapay ng sambayanan.
2: Oo, buti na lang natagpuan ni Ate Carolina or Carolina na meron tayong Facebook Live. Ayun. At ito, si Ate Aida Kukilya nag-update na rin. Mainit daw at makulimlim dun daw sa Oslo, Norway.
0: Uy, wow.
2: Oo, makulimlim din at mainit. Parang dito.
0: Nagahalo.
2: Oo, halo talaga. Ala. At nakakatuwa lang na kita natin yung iba't ibang weather sa iba't ibang area.
0: Pwede na tayo magpag-asa.
2: Kalakang mahihila.
0: Makakaranas ang Cavite.
2: Yun yung perks ng malaki, no? Nasa taas tayo ng building.
0: Ayan, kaagapay, ha? I-share nyo sa amin ano ang weather ninyo ngayong Tuesday at ano ang inyong merienda. And of course, ang ating QOTD, no? Ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy. Sabi ni Pastor Raymond Alumbro, good PM, para daw sa kanya ay pagpapatuloy. Ang lahat ng pagpapatuloy ay may simula, pero hindi lahat ng simula ay nagpapatuloy. Mas maraming hadlang. Kasi si Apostle Paul daw sabi, press on, mula daw sa Philippians chapter 3, verse 14.
2: Ayun.
0: Salamat po, Pastor.
2: Thank you po. At ito, last na muna, si Ate Noeli Larlane. Sabi niya, magpatuloy po. At yan, bumabati siya ng maulang hapon dito sa Bulacan. So, maulan na. Nag-start na sa Bulacan.
0: Oo.
2: Parang susunod na tayo dito.
0: Kasi pa ganun yan, papunta yan.
2: Ingat-ingat po and ano po, stay dry.
0: Yes, oo. Lalo na, no, sa mga kaagapay nating nagda-drive, dahan-dahan lang po dahil madulas ang kalsada at feeling ko naman ay hindi rin madudulas kasi traffic.
2: Oo. Diba? Pag, parang sumasabay yun, no? Or
0: yes,
2: nagkakataon talaga
0: oo.
2: Na kapag umuulan, sumisikip din ang daloy ng trafiko.
0: Diba? Kaya, doble ingat mga kaagapay, no? Dahil kapag naulanan ay ang nagbabadya rin ang sakit. Oo, kaya magpayong at mag-ingat sa pagmamaneho din. At yan kaagapay, no? Salamat po sa mga pauna nang nagpadala ng kanilang mga kasagutan dito sa ating question of the day. Again po, ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy? At ngayon, bago tayo magpatuloy,
2: yes.
0: We will take a short break muna mga kaagapay para po sa nasa radyo. Mapapakinggan po ang isang awitin at kung team online ka naman, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: And dito naman, kaagapay si Kayla Escalante, ang ating nga pong question of the day. Ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy? Naku, dami pa nga nag-comment dito sa ating ongoing Facebook Live. Si Ate Ruby Clet, good afternoon. Makulimlim daw sa kanila sa Harmony Hill sa Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan.
1: Ayan, hello po sa inyo. At ingat-ingat po. Dito sa ating YouTube streaming, meron din nagko-comment at mga bumabati sa atin. Basahin ko yung comment ni Ate Aneline Zamora. Sabi niya, pabati po kay Tio Doc at Tita Mila na lagi kaming nililibre ng anumang pagkain.
2: Wow.
1: Sila po ay retired na po na doktor pareho. Si Ate ding pabati rin. Ayan, hello po sa inyo. At napakagaling daw magluto at di nagsasawa sa pagluluto. At si Bunso na work from home at ang kanyang hobby ba to? Hobby na kasama niya. Kasama ng mga tito do. Ayan, hello po sa inyo. At ang sagot ni Ate Annalyn ay pareho. Ayan, pareho. Magsimula at magpatuloy.
2: Salamat po.
1: Thank you po.
2: Si Ate, ito naman, si Ate Rainy Jen Comia. Mainit daw na hapon. Nakikinig mula sa San Mateo, Rizal, habang siya ay work from home. So, mainit doon sa Rizal.
1: Ayun.
2: Ang sagot daw niya ay magpatuloy dahil mas mahirap ang mag-sustain kaysa magsimula. Marami ang kayang magsimula ng isang pangarap, proyekto o magandang gawain. Pero, ang tunay na hamon ay kung paano ito ipagpapatuloy sa kabila ng pagod, pagsubok at ang mga hadlang na dumarating. Mm-hmm. At pabati daw kay Neri Comia, kay Sofia, kay Erica, kay MJ, at kay Joshua Arena. Salamat po!
1: Hello po sa inyo. Si Kuya Federico Termolo Jr. Sabi niya, hello po, Inspirations Unlimited. At ang kanyang sagot ay, magpatuloy po. Ayan. At nag-share pa siya kay La. Bumili daw siya, no? Bumili ng binatog sa naglalako. Uy, binatog, di ba? Ano rin, may ira ka na ganito. Nag-crave ka ng binatong, diba?
2: Tapos yung may condensed milk.
1: Oo, diba?
2: Ikaw, ano gusto mong binatong?
1: Binatog? Hindi ako madalas ng binatog eh. Ang gusto ko ay sweet corn.
2: Ako din.
1: Yung may powder na cheese, tapos may
2: sugar.
1: Oo, diba? Ang sarap!
2: Nagugutom ako.
1: Hello po sa inyo,
2: hello
1: Kuya Federico.
2: Si Kuya Jabe Cachopero ay nage-hello sa atin, lalo daw sa mga staff ng PCBS Iloilo. Uy, galing pa sa Iloilo si Kuya Jabe. Kamusta po ang weather dyan sa Iloilo? Share nyo naman po sa amin.
1: Ayan. Si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Yan, bumabati sa atin and God bless you din po. Si Kuya Jujin Lanza Garita. Ayan, sabi niya, magandang hapon po. Masaya pala dito, no? Oy, thank you po at na-enjoy po ninyo ang ating programa at kayo po'y naka-tune in. Salamat po and God bless you po.
2: Salamat po. Georgia Guerrero, kung sa kasalukuyang sitwasyon o ginagawa mo ay hindi ka na masaya, wala ka ng peace, walang progress at napapalayo ka na kay Lord, ay dapat nang hindi ituloy at huwag matakot na magsimula muli as long as ang sisimulan mo ay hindi again sa will ni Lord.
1: Mm-hmm.
2: Dapat din ipag-pray mo ng mabuti kung ano ang sisimulan mo. God bless everyone. Uy, totoo.
1: Mm-hmm.
2: Diba, kapag nararamdaman mo na hindi ka na masaya at hindi na nagiging healthy sa'yo, lalo na no sa kalusugan mo physically.
1: Mm-hmm.
2: Kung wala ka ng peace of mind at lalo na kung feeling mo ay naglalayo yun sa'yo sa Panginoon, ay dapat nga na hindi na ipagpatuloy.
1: Totoo. Isa yun sa mga bagay talaga no, na dapat natin bantayan kung meron ng nakukompromise. At yun nga, yun yung pinakamagandang indicator, no? Na kapag yung bagay na yun ay naglalayo sa atin sa Panginoon, wag na
2: yes,
1: lang. Diba? Diba? Hindi na lang. Diba?
2: Salamat na lang.
1: Salamat na lang po sa lahat. Diba? Kasi dapat ang pinaka-goal natin is yung mag-glorify natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin.
2: Yes.
1: Diba? Magsimula yes, man or magpatuloy man, dapat yung pangalan pa rin niya yung maitaas.
2: True.
1: Diba? At ito si Ate Alma. Ayan. Nabasa mo na ba ito?
2: Yes.
1: Ay, oo, nabasa mo na. Oo, na-heart mo na pala siya. Ito si Ate Rachel Galo Claveria na good afternoon na sa atin. At ang sagot niya ay magpatuloy rin. Ayun, talagang maraming nagpapatuloy sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. Tuloy-tuloy lang po tayo, diba?
2: Nagpapatuloy sa kanyang lakas.
1: Oo, diba?
2: Si Jujin Lance Sagarita, napakainit daw. Ooh. Sa Coronadal. Kaso nga lang daw ay may lindol. Mm. Nako, ingat po sa mga kaagapay natin dyan, no, sa Mindanao. Ingat-ingat po kayo.
1: Ingat po. At ito, sabi naman, ito rin, comment din ni Kuya Jujin. Sabi niya, napakasarap maglingkod sa ating Diyos. Ay, amen po.
2: Si Arthur Ocampo naman, maulan daw sa Bulacan at wala na raw internet. Nakabuti na lang po at nakakanood pa rin po kayo ng ating programa.
1: Yun nga. Thank you pa rin po at talagang ni-spend nyo po kung may data po kayo. No? Talagang salamat po at napadaan po kayo sa aming YouTube or Facebook streaming. Ito si Raiden Lance Martinez. Sabi niya, listening from Nasugbu, Batangas. Uy. Pabati naman po sa main church namin dito sa Nasugbu, ang PAG and Advance. Happy 61st anniversary po sa buong PAG community nationwide. Team Radio, pero minsan rin nakikinig daw siya online. Blessed na blessed na afternoon daw sa ating lahat. Ayan.
2: Salamat po.
1: Thank you po.
2: Oo, si eto naman, si Ami Pahabol, si Arthur Ocampo. Magpatuloy, umulan man o umaraw, ay purihin ang Panginoon.
1: Ay, oo. Diba? Ano mang panahon, ano mang sitwasyon.
2: Favorite kanta yun.
1: Araw-araw, di ba? Magpupuri.
2: Yes.
1: Ito si Ate Nitz Clamor. Sabi niya, magpatuloy daw ang kanyang kasagutan. At si, parang, wait lang, nabasa mo na ba to? Si Ate Ruby Clet.
2: Yes.
1: Ayun, nabasa mo na rin. Hello po sa inyo.
2: Hello
1: at,
2: po.
1: At si, dito sa ating PM, si Ate Darlene Castro, sabi niya magpatuloy. Maraming kayang magsimula, pero hindi lahat daw ay kayang tapusin.
2: Uy.
1: Ayun. Parang may tawag sa ganito eh.
2: Ningas kugol.
1: Yes, that's it. Oo, natumpak mo.
2: Yes.
1: At naririnig natin yan madalas nung tayo'y elementary.
2: Oo, ningas kugol lang.
1: Oo, diba? So, wag, ano natin yan, iwaksin na natin yung kaugaliang yan. Yung sa una lang, masigasig.
2: Oo.
1: Talagang isa sa mga bagay na talagang kailangan natin when a workout ay yung consistency.
2: Yun.
1: Apakahirap nun, diba?
2: Totoo. At lalo, ang disiplina.
1: Discipline. Yung dalawang yan, pag combined, ay napaka-powerful na trait.
2: Totoo.
1: Pero pag wala isa dyan or parang wala ka noon, eh mahihirapan
2: mahirap
1: talaga
2: naman, no?
1: Panindigan yung bagay na sisimulan mo or yung pagpapatuloy mo.
2: Oo, kaya pag-aralan natin ang consistency at ang discipline.
1: Yes.
2: Si Maria Santos dito sa ating PM, sabi niya, para daw sa kanya, ang magpatuloy ang mas malaking achievement.
1: Mm-hmm.
2: Maraming tao ang magaling magsimula kapag mataas pa ang motivation at excited pa sa bagong goal. Pero ibang usapan na kapag mahirap na, kapag pagod ka na at kapag wala ka nang nakikitang resulta.
1: Mm-hmm.
2: Doon nasusubok ang commitment.
1: Oh.
2: Kaya saludo ako sa mga taong patuloy pa rin lumalaban kahit hindi madali ang buhay.
1: Diba? Ang
2: oo,
1: heavy.
2: Oo nga naman. Ang lalim ng hugot.
1: Oo. Hashtag commitment.
2: Nakatingin lang ako.
1: Hindi, heavy din yung word na yun. Diba? Commitment. Kasi nga, isa yun sa mga bagay na, yun nga, paninindigan mo, kailangan mo ng consistency, discipline, diba? Ang dami mo kailangan ibuhos at ilaan para doon sa commitment na yun.
2: True.
1: Diba?
2: Tsaka ano, yun nga, tama nga yung sinabi no, ni Ate Maria. Kapag, madali eh, kapag motivated ka pa, kapag excited ka pa. Pero paano kapag pagod ka na? Paano
1: kapag pagod, na pagod, na pagod, na pagod.
2: Mapapasayaw ka na lang nun, pag gano'n.
1: Sayaw na lang po tayo.
2: Oo, kapag walang nakikita ang resulta, di ba? Feeling natin, wala naman nangyayari, tigil ko na nga lang to, di ba?
1: Yes.
2: Sa, naalala ko kasi, pag nun, di ba, nung estudyante tayo, kapag bago yung ballpen mo at saka notebook mo, sipag na sipag ka magsulat. Pero kapag kalagitnaan na ng school year, di ba, parang tamad na tamad ka na magsulat.
1: Oo, kasi nawawala na yun.
2: Di ba?
1: Minsan nawawala na yung mga ballpen na bago.
2: Oo. Kasi ba, yung ano mo, yung notebook mo, naluluma na. Oh. Diba? Parang sa una nga lang minsan talagang nakaka-motivate at excited tayo. Pero yun nga, mahalaga na maging committed pa rin tayo.
1: Yes.
2: Kahit na nakakapagod, na mahirap, diba?
1: Diba? True. Very well said.
2: Yes.
1: At ito sa ating YouTube channel din. Bumabate at sumasagot si Ate Nenita Clamor. Sabi niya magpatuloy ang aking sagot. Ganyan din kay Nanay Nora Kabantog. Sabi niya good afternoon daw sa atin. Ayan, hello po sa inyo Nanay Nora. And

0: bago kasi feeling natin, what if mag-fail? Mm-hmm. What if hindi maging successful, di ba? Ang dami nating uncertainty. Pero minsan nga kasi, kaagapay, doon natin mas nakukuha yung growth na hinahanap natin. Diba?
1: Totoo. At yun nga, no, mahalaga rin na i-shift natin yung how the way we look at things.
0: Yes.
1: Di ba? Minsan, yun nga, meron tayong what if mag-fail? Or what if hindi mag-fail? Diba?
0: Oo, babalik ta rin. Diba?
1: At ito, I love yung sagot ni Ate Lovely Magpantay. Sabi niya, pareho silang mahalaga yung magsimula at magpatuloy. Pero pipiliin ko ang magpatuloy. Kasi daw araw-araw na desisyon kasi yan. Ang heavy, no?
0: Araw-araw. Yung tono ko wala pala.
1: Ano yung anong song yun? Benen-benen na naman tayo. Pero diba, araw-araw talagang desisyon yun. Lalo na kapag marami tayong pinagdadaanan na feeling natin pumipigil, nagiging hindrance dun sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. E araw-araw talaga yung desisyon na magpatuloy.
0: True, diba? Correct.
1: Pero yun nga eh, sa lakas lang talaga ng Lord, kaya tayo nagpapatuloy sa kung anong ginagawa natin ngayon.
0: Kasi nga araw-araw, makakaramdam tayo ng pagod. Mm-hmm. Pero araw-araw din naman na bago yung grace ng Panginoon para sa atin, di ba kaagapay? Ito si Ate Angela Cruz, magpatuloy. Ilang beses na ako nagsimula ng workout routine, pagbabasa ng libro o pag-aaral ng bagong skill. Pero na-realize ko na hindi pala mahirap magsimula kapag inspired ka. Ang mahirap ay ipagpatuloy ito kapag nawawala na yung excitement at puro discipline na lang ang natitira.
1: Uy, totoo, no? Parang ang ano din, parang kagaya nung sabi mo, na madali talaga magsimula kapag motivated ka, nandun yung fire mo.
0: Yes.
1: Diba? Ang bilis, ang dali lang magsimula. Mm-mm. Pero paano pag nawala na yun? Diba? Doon na magmamatter yung consistency. Mm-mm. Diba? Na kahit hindi smooth yung mga bagay-bagay, pinipili mo pa rin. Diba? Mm. Pinipili mo pa rin mag-show up.
0: Yes.
1: Ay, isa yan sa napakahirap ko.
0: Oo,
1: mag-show up. Lalo na kapag mahirap na yung sitwasyon. Mm-hmm. Pero, isa yun sa mga bagay na parang, ano, matuturing nating bravest move.
0: Yung mag-show up.
1: Oo.
0: Kahit na ayaw mo na.
1: Oo, parang hindi mo na alam gagawin mo.
0: Yes.
1: Pero nandun ka pa rin. Nag-show up ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yun lang.
0: Eh, two thumbs up ka dun. Pag nag-show
1: apat
0: up.
1: Pa.
0: Apat pa.
1: Sama mo na yung kagayin.
0: Oh, meron nga akong friend na nagsabi sa amin, eto, nung era na sabay-sabay kami nagpapapaya. Tapos sabi namin, nakakaano na, nakakapagod na magpapaya at wala naman nangyayari. Ayoko na. Tapos sabi niya, the moment daw na nag-stop ka, tuloy-tuloy na yon, mas mahihirapan ka magsimula ulit.
1: Mm.
0: Kaya kapag sinimulan mo, ipagpatuloy mo talaga para talagang magawa mo yung goal mo. Kasi nga, tama nga naman, kapag tinigil mo na, parang mas mahihirapan ka na ulit magsimula. At ipagpatuloy mo na lang, at least nasimulan mo na.
1: Totoo. Yeah. Yung kahit ba hindi ka 100%, diba? Basta as long as nagpapatuloy ka, diba? Meron yung impact.
0: Yes, totoo. Meron yung aambag sa iyong buhay, sa iyong paglago.
1: At ito, si Kuya Aris Castrana, sabi niya magpatuloy. Kahit pagod ka na pero hindi ka sumusuko, malaking achievement na yun.
0: Uy.
1: Team, magpatuloy.
0: Yes. Si Mark Villanueva naman ay magsimula.
1: Mm-hmm.
0: Bilang overthinker, sobrang dami kong pagkakataon na gusto kong gawin ang isang bagay pero natatakot akong mag-fail. Kaya para sa akin, malaking tagumpay na yung masasabi mong, sige, susubukan ko.
1: Mm-hmm.
0: Ay, yung mag-take siya ng step ay malaking achievement na nga naman yun para sa kanya dahil alam natin to, bilang overthinker. Ito ang mahirap
1: mag-isip.
0: Yes. Ano tayo five steps ahead kung mag-isip. Wala pa yung problema. Pero problema na natin. Agree ka ba dyan, kaagapay? Relate ka ba dyan?
1: Oo. At yun nga din yung parang ano dun yung pangit doon. Kasi para nabasa ko lang, hindi ko exactly matandaan kung saan. Yung kapag iniisip

0: may isang problema. Like, wala pa, no? Hindi ka, wala ka pa doon sa sitwasyon na yun. Parang pinapadaan mo yung sarili mo sa na, sa problema yung, sa problemang yun ng dalawang beses.
1: Ay, oo nga.
0: Kasi, kumbaga, wala pa.
1: Inisip mo na.
0: Uh-huh. Tapos, pag dumating na yung day na nandun ka na sa problemang yun,
1: dadaanan mo ulit.
0: So, dalawang beses kang na-stress.
1: Oo. Tsaka, ang tendency niyan, kapag dumating ka na talaga dun sa problema, drain ka na.
0: Oo.
1: Kasi nauna mo nang inisip eh. So, ano pa yung energy mo na ilalaan para dun sa pagharap, sa totoong problema?
0: Oo, diba? So, isa sa mga bagay, no, kung kaya nating, ang tawag doon, i-regulate. Regulate.
1: Basta, note to self.
0: Oo. Note to self.
1: Diba?
0: Totoo, diba? Malaking bagay yun.
1: No.
0: Paalala din po yun sa aming dalawa ni Kayla.
1: True. Bilang mga overthinker. Thank you po, Kuya Mark.
0: At ayun, si Ate Zai Ayuban, sabi niya, depende sa sitwasyon. May mga pagkakataong ang simpleng pagsisimula ang pinakamalaking panalo.
1: Uy! Winner!
0: Oo, diba? Pero yun, parang team ano siya. Magsimula.
1: Yun.
0: Team magsimula.
1: Ito naman si Ate Trina Ramos, magpatuloy. Kasi ang buhay hindi naman sprint, marathon siya. Maraming tao ang nagsisimula ng business, ng relationship o ng pangarap. Pero kakaunti ang nananatiling committed kahit may challenges. Kaya para sa akin, consistency is success.
0: Ayun.
1: So consistency. Magpatuloy. Yes. Hashtag consistent.
0: Yun. At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Lolita Colopano Rocha. Sabi niya, blessed afternoon po. Ang mas malaking achievement daw para sa kanya ay makapagtapos ng pag-aaral at maging successful ang kanyang tatlong anak.
1: Wow.
0: So yun, laban lang po.
1: Opo.
0: Tuloy-tuloy lang po tayo.
1: At nakakatuwa, no, ang achievement para sa kanya ay yung para sa ibang tao,
0: oo,
1: para sa kanyang mga anak. Napaka-selfless ni Ate Lolita.
0: As a mother.
1: Yes. Si Ate Alma Abelia naman, dati ginusto kong wag ipagpatuloy. Isang panaginip nagpabago sa akin kung bakit ako nagpapatuloy. Salamat daw dahil ipinagpatuloy ko. O, di ba may mga ganyan tayong moment na kapag ipinagpatuloy natin, eh pag narating mo na yung goal mo, yun na lang, ipagpapasalamat mo na lang na ipinagpatuloy mo. Mga buti na lang moment.
0: Oo,
1: diba?
0: Buti na lang kay buti mo. Parang bawat ano may kanta.
1: May musical tayo dito.
0: At ayun, si Ate Shane Ranilio, sabi niya, mas malaking achievement ang magsimula ulit pagkatapos ng isang malaking setback. So yun. Parang ang galing nito ha. Parang dalawa sagot niya dito ha. Parang magsimula ulit at magpatuloy ito. Kasi diba, parang ang magsimula ulit after or pagkatapos ng isang malaking setback.
1: Ay, ano yan, no? Isa din yan sa mahirap.
0: Oo.
1: Kasi ang tendency niyan, takot ka na.
0: Madiscourage.
1: Yes, madiscourage tayo. Pero yung magpatuloy ka after ng, magpatuloy at magsimula ka ulit after ng setback, ay malaking bagay nga naman yan.
0: Yes.
1: Si Ate Joy Alonzo ay magpatuloy. Kasi kahit gaano kaganda ang simula, wala rin kung hindi mo tatapusin o ipagpapatuloy. Ang daming pangarap na namamatay, hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa pagkawala ng tsaga.
0: Ay, oo. Lalim isa naman. Din, no? Tsaga din.
1: Yes, tsaga. Pagtsatsaga.
0: Dahil pag may tsaga,
1: may nilaga.
0: Yeah. Hashtag tinola. Ba't tinola?
1: Uy, perfect yan ngayong makulimlim. Di ba yung mga may sabaw?
0: Oo.
1: Mauuwi na naman sa ulam.
0: Ito na naman tayo. Craving na naman. At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, ay magsimula. Kasi lahat ng success stories ay nagsimula sa isang simpleng subukan ko kaya.
1: Yun.
0: Oo nga naman. No? Kung iisipin din natin no, yung mga successful na tao na nakikita natin or naririnig natin. Minsan din niyang natakot.
1: Ay, diba? True.
0: Na magsimula.
1: Yes.
0: Or minsan din niya nawala ng courage na magpatuloy. Pero, yun nga.
1: Nagpatuloy pa rin
0: sila at nagsimula pa rin sila despite and in spite of diba?
1: True, oo. Kaya patuloy lang tayo kaagapay. Gaya ni Ate Hannah Garcia, para daw sa kanya ay magpatuloy. Lalo na kapag walang nakakapansin ng effort mo. Mm. Ang sarap isipin na ginagawa mo pa rin yung tama kahit walang applause or recognition. Mm-hmm. Uy, oo nga, no? Kasi aminin naman natin, minsan naghahanap din tayo ng ano, ng affirmation.
0: Yes.
1: No? Galing sa ibang tao. At mahirap nga naman minsan magpatuloy kapag hindi natin yun nakikita kasi feeling natin parang baliwala mm-hmm. yung ating ginagawa. Pero yun nga, magpatuloy pa rin.
0: Totoo.
1: Despite na walang recognition.
0: Oo. At yun nga eh, magandang paalala din yun na wala man nakakakita, diba? Pero ang Panginoon, nakikita yung
1: amen.
0: Ginagawa mo.
1: Oo, true.
0: Diba? Yun dapat yung mag-matter. Mm. Or mas mag-matter.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo. Agree.
0: Yeah.
1: Yun, kaagapay. Napakasarap ng ating kwentuhan. Pero ang reminder dito sa atin ay ikaw man ay nasa season ngayon na magsisimula ka o ikaw man ay nagpapatuloy ka sa iyong nasimulan, eh ang mahalaga naman talaga dito ay nandun yung Panginoon sa kwento mo, di ba?
0: Yes.
1: Hindi lang yung sarili mong lakas, pero yung Panginoon ay nakikita at syempre ang glory pa rin at the end of the day ay sa Panginoon lang.
2: Amen!
0: At yun nga, no? Talagang yun yung baunin natin, yung assurance na anumang sitwasyon o anumang pagkakataon, yung Panginoon na sumama sa atin noon is the same God na sasama sa atin kung magpapatuloy man tayo or magsisimula muli.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: True. Anumang season ng ating buhay ay nananatili siyang Diyos.
0: Yes.
1: Napakagandang assurance naman yan para sa atin kaagapay. Kaya ikaw ba ay nagsisimula or nagpapatuloy? Lagi mo lang isama ang Panginoon.
0: Amen.
1: Yun. At salamat sa iyo, kaagapay, na nagpatuloy sa pagsesend
0: yes.
1: ng inyong mga kasagutan at tayo ay nagpapatuloy na dito sa ating end part ng ating programa. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team, andyan si Angelica Calayag, maging ang ating mga interns from Bulacan State University.
0: Yeah. Thank you so much din sa ating broadcast engineers, JB Tabo, at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
1: Yun, at sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin. Eh. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo dahil maulan. Muli ito po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabo at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: tagapay ng sambayanan.
1: Ang tagapay ng sambayanan.
0: Tagapay ng sambayanan. 702-DZAS.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Mahilig ka bang uminom ng tubig? Ay tama naman, sabi nga nila dapat uminom ng 2 to 3 liters of water daily. O uminom ka ng maraming tubig para healthy. The more, the better. Pero iba pala ang sagot dyan ng mga nephrologist o mga doktor sa kidney o sa bato. Ang sabi nila, ang mahalaga ay sapat na tubig, hindi sobrang tubig. Ang kidneys ay may limitasyon kung gaano karaming tubig ang kaya nitong iproseso sa loob ng isang oras. Kaya kung ikaw ay may problema sa kidney, hindi ka dapat sosobra ng inom ng tubig. Ang aking kaibigan, meron siyang renal disease or kidney failure, 1 liter lang ng tubig ang kailangan niyang ipasok sa katawan within the day. At ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng hyponatremia o mababang sodium sa dugo na maaaring magresulta sa pagkahilo, pagsusuka, pagkalito o kaya naman ay komplikasyon sa iyong kidney. At hindi pala pare-parehas ang pangangailangan natin sa tubig. Depende sa edad, sa timbang, sa klima, sa trabaho, sa exercise at sa health condition. So, ang tanong mo sa akin, ilang basong tubig nga ba ang dapat kong inumin? Mamaya ang pag-uusapan natin yan dito sa Reflections. Ako si Jo. Magandang araw sa iyo. Ang ating topic ngayon ay patungkol sa tubig. Si Jesus merong napakagandang representation sa tubig. Sa John 4, sabi rito, Jesus told the Samaritan woman, "Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst." Verse 13 yan. "Indeed, the water I give will become in them a spring of water welling up to eternal life." Lahat tayo ay nangangailangan ng tubig. Sa pagkakataong to, ang representation ng tubig ay validation. Kagaya rin ng babaeng Samaritana, ang kausap ni Jesus doon sa well. Nangangailangan ng validation itong babaeng ito. Well, lahat naman tayo kailangan natin ng validation. Sa verse 15, sinabi ni Jesus yung context ng pangangailangan ng babae that she needed validation. Sabi sa verse 15, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Yun yung sagot niya doon sa pagsabi ni Jesus that everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. So nagustuhan ng Samaritan. Pengi nga po ako nito para hindi na ako balik ng balik sa well na ito. Syempre nakakapagod naman talaga, 'di ba? Yung lagi kang nag-iigib ng validation, lagi kang seeking for validation. So nabuhay ang interes ng Samaritana. Uminom sa well ni Jesus. At ang sabi nga niya sa 15, "Bigyan niyo po ako ng tubig na 'yan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok ulit." Ang sagot ni Jesus, "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." 17, "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." So this woman, just like you and me, needed validation. Kailangan niya ng someone to love her, someone to make her feel that she is valued, that she is important. At madalas din sa Bible, we are compared to a deer because of our fallen character, that no matter how much we do, it will never be enough to satisfy the deepest thirst of our soul. Para tayong deer, always panting for water. And when Jesus gives the water, it will never run dry at hindi ito magkukulang at hindi mo na kailangang sumalok ng sumalok pa ng validation, ng affirmation mula sa kapwa, sa ibang tao, because Jesus alone is enough. Without Him, lagi tayong magpapatuloy sa pagkauhaw, sa pag-unlad. Lagi tayong naghahanap ng resibo ng pagpapagal bilang tao, bilang family person, bilang nanay, tatay, bilang isang bansa. Uhaw na uhaw tayo sa pag-asenso. Kailangan nga ba natin makikita tayo, no, bilang mga Pilipino, na ang Pilipinas ay hindi na lamang siya developing country o hindi na lamang siya third world country, na ang ating bansa ay magiging malakas at matagumpay. But in this passage, the Lord affirms us that God is the water that satisfies our needs, our spiritual needs. And He will help us. He will enable us to overcome. Minsan po nakalimutan ng husband ko yung access code sa cellphone niya. At yung number na yon, very familiar naman sa kanya, lagi niyang ginagamit. But for some reason, mali ang enter niya. Tapos na-validate pa, na-confirm pa na ito yung bago niyang passcode. In short, hindi na mabuksan ang telepono. What makes it more complicated is he removed all the icons na dapat sanang tutulong sa kanya for a hard restart. Yung husband ko po ay technical person, na outsmart niya yung sarili niya. And so we prayed. Alam namin parehas na maliit na bagay, pero ang sakit sa ulo. And we searched all the number combination na posibleng iikot doon sa apat na code na yon, but to no avail. And in my desperate plea, I prayed to God. Pengi po ako ng number. Hindi para itaya sa loto, no? Kundi para buksan ang kaniyang telepono. And the Lord calmed my heart. And He simply reminded me of His word, I am the maker of all. Oo nga naman, ano? He is the maker of all. And that includes the cellphone. Bagamat ito'y gawa ng tao, siya pa rin ang nagkaloob ng karunungan para magawa ito. And that is His invitation to us all the time, na kakalmahin tayo ng Panginoon. I am the maker of all. John 5, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Whoever drinks of the water that the Lord will give will never be thirsty again." Every day, we are invited to come to His presence. Basahin ang Kanyang salita. Unahin siya. The moment we wake up, we open our eyes. Ang una dapat nating makikita, mababasa, ay ang mensahe ng Diyos. Water is life. Without water, everything fades. Jesus is our life. Apart from Him, we cannot survive. Sabi rin po sa Matthew 5:6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Ang mga material na bagay may quench our longing for a moment, the need to be validated for a moment. But only God can fill us with that exact satisfaction we need in our lives. And to drink daily from the presence of God is to truly live. Ang mga deer, kung saan tayo kinukumpara, hindi naman umiinom isang beses lang tapos hindi na sila iinom ulit. We must return to Him daily. Ganon din yung pag-inom naman natin ng tubig, diba? Na ilalabas natin ito. Therefore, every day, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Kailangan natin humingi ng karunungan, ng tubig na buhay mula sa Kanya. And the water that Jesus offers is not just for survival, but for eternal life. Just as the deer depends on water daily, we depend on Christ for our living daily. We must drink daily from Jesus, the living water. And yung soul natin, ang deepest desire niyan is to be filled with Jesus. Kapag marami na tayong hinahanap sa ating buhay, di natin maintindihan ano ba tong longing na to. Let's go back to God. The Lord is disturbing our hearts and reminding us, halika dito, lumapit ka sa aking balon. Ang bawat umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@...

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, a 17 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 57-63.
2: Mahabag ka, o aking Diyos. Ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Iyong aking tinatawag ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagapit. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghimlay, mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palaso, yaong ngipin nilang taglay, matulis ang mga dila na animoy mga sundang. Purihin ka nawa, o Diyos, sa rurok ng kalangitan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili, lagi na lang pagdurusa. Hinuhuli ng kaaway, masilo ako, nais nila, ngunit sila ang nahulog sa bitag na inihanda. Panatag na ako, O Diyos, ako ngayoy matatag, purihin ka at awitan ng awiting nasisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at purihin siya. Gumising ka at tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong bayan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Tama ba ang hatol ng mga pinuno? Ang hatol ba ninyo'y pantay at totoo? Hindi. Pagkat ang inyong binabalangkas, pawang karahasat, gawaing di tama. Iyang masasama sa munat-mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na. Sila'y makamandag, ahas ang kaparis, katulad ay kobrang ang tainga ay may takip. Itong mga tawak at salamangkero, di niya dinirinig, hindi pansin ito. Bungiin ang ngipin nila, O Panginoon, alisin ang pangil niyong mga leyon. Itapon mo silang katulad ng tubig sa daay duruging parang mga yagit. Parang mga suso sa dumi magwakas, batang dinabuhay sa sang maliwanag. Puputulin silang hindi nila batid, itatapon ng Diyos sa tindi ng galit. Bagaman buhay pa'y iyon na ang sinapit. Ang mga matuwid namay magagalak kung ang masasamay parusahang ganap. Pagkakita nila sa dugong dumanak, hindi mangingiming doon na tumahak. Saka sasabihin ng mga nilalang, ang mga matuwid ay gantimpalaan. Tunay ngang may Diyos na hukom ng lahat. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, O aking Diyos, ingatan mo ako kapag sila'y lumusob. Sa masamang tao, ako ay iligtas, at sa pumapatay, agawin mo ako at iyong ingatan. Sila'y nag-aabang, pagmasdan mo yaong taong mababagsik, nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Tulungan mo ako, Yahweh, makapangyarihang Diyos. Ikaw ang magmasid, O Diyos ng Israel. Ikaw ay gumising at ang mga bansay iyong parusahan. Yaong mga taksil, huwag mong kabagan. Pagdating ng gabi, sila'y nagbabalik sa loob ng lunsod. Asong kumakahol ang nakakatulad habang naglilibot. Dinggin ang salita't parang mga tabak ang dila ng bibig. Ngunit nagtatanong, sa amin ay sino ang makikinig? Ngunit ikaw, Yahweh, tinatawanan mo't iyong kinukutya, gayon ang gawa mo sa may salang bansa. Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos, aking kalakasan. Ikaw ang muog ko at aking kanlungan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Huwag mong papatayin ng di malimutan ng iyong mga lingkod. Sa taglay mong lakas, pangalatin sila at iyong isabog. Ikaw ang sanggalang, Yahweh, aming Diyos. Sa kanilang labi, pawang kasamaan ang namumutawi sa pagmamataas ang aking dalangin. Sila ay mahuli, pagkat sinungaling at sa pangungutya sila'y nawiwili. Wasakin mong lubos, dahil sa iyong galit, ganap mong wasakin. Dito malalaman ng lahat na ikay hari ng Israel at sa sansinukob, ikaw ang hari din. Pagdating ng gabi, sila'y nagbabalik sa loob ng lungsod. Asong kumakahol ang nakakatulad habang naglilibot. Animoy lagalag, lakad lang ng lakad, pagkain ang hanap. Hindi masiyahan kapag ang nakuha nila'y hindi sapat. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pagkat ika'y muog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Yaong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain, bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod. Lasing kamit langong-lango sa alak na iyong dulot. Silang mga sumasamba, O Diyos, iyong hinudyatan, upang sila'y makatakas sa kamay nitong kalaban. Ang dalangin namin dinggin, sa lakas mo ay iligtas, upang sila na mahal mo'y mahango sa paghihirap. Sinabi nga nitong Diyos, mula sa dako niyong banal, hahatiin ko ang Shechem, tanda ng pagtatagumpay. Ibibigay ko ang Sukot sa lingkod ko't mga hirang, ang Gilead at Manases, ang lugar na yaoy akin, ang helmet na gagawin ko ay ang dako ng Ephraim. Samantalang itong Juda ay setrong dadakilain. Yaong bansa nitong Moab ay gagawin kong hugasan. Samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. At sa Philistia, tagumpay ko'y ipagsisigawan. Sa lungsod na kinutaan, sinong kasama, Panginoon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama, kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin, inyo pong pakinggan ang aking hinaing. Tumatawag ako dahilan sa lumbay, sapagkat malayo ako sa tahanan. Iligtas mo ako, ako ay ingatan, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan, matibay na muog laban sa kaaway. Sa inyo pong tolda, ako ay payagan na doon tumira habang nabubuhay. Sa lilim ng iyong bagwis na malakas, ingatan mo ako nang gayoy maligtas. Lahat kong pangako, O Diyos, iyong alam, at aba mong lingkod, tunay na binigyan ng mga pamana na iyong inilaan sa nagpaparangal sa iyong pangalan. Ang buhay ng hari sana'y pabain, bayaang ang buhay niya'y patagalin. Pagahari niya sa iyong harapan, sana'y magpatuloy habang nabubuhay. Kaya naman siya ay iyong lukuban ng iyong pag-ibig na walang kapantay. At kung magkagayon, kita'y aawitan, ako'y maghahandog sa iyo araw-araw. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Hanggang kailan ba ninyo lulupigin ang sinuman na nais ninyong patayin? Tulad ng isang pader, siya'y ibagsak. Gaya ng bakod, siya'y mawawasak. Nais lamang ninyong siya ay siraan sa inyong adhikang ibaba ang dangal, ang magsinungaling inyong kasiyahan. Pangungusap ninyo kunway pagpapala, subalit sa puso'y inyong sinusumpa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo mat, dalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa panghaharang umasang uunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Hindi na miminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan at di magbabago Kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuwaryo, Ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa aki tumutulong sa tuwi na, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo O Diyos, ang hari ay magdiriwang, kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Purihin ang Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa atin. Ito po si Abcdi Ferrer Tabua at salamat sa pagsama sa akin dito sa unang Salmo.

diyosa na si Baal. Tumbahin mo, pabagsakin mo. At yung kasama pa po doon, yung Asherah. Yung Asherah po, ito po'y goddess, no? Diyos-Diyosan din. Ha? Ito nga tinatawag na Queen of Heavens na kanila pong sinasamba. Pinapawasak niya, pinapatibag po niya. Galit po ang Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi di ba sabi po niya, ako lang ang iyong mamahalin with all of your heart, mind, soul, and strength. So ito yung tinatawag na pagka ang Diyos ang hindi man sinasamba, you commit spiritual adultery, that is idolatry. Alam po ninyo kung tayo'y mag-aaral at titingnan natin, ano ba ang idolatry? Ano ba yung mga idols? Siyempre, outright sasabihin, pag ikaw ay sumamba sa isang physical object, ano po, o ano man yun na itinuturing mo na Diyos, hindi naman Diyos. Diyos-Diyosan nga eh. Okay? Hindi lamang po yun eh panglabas, kundi pangloob. Okay? Ito yung mga spiritual idolatry. Ano po yung mga sinasamba ngayon? Na sa paniwala ng mga tao, ito yung buhay, ito yung magpapasaya sa akin. Siyempre, nangungunan na riyan ay pera. Di ba? Yung pag hindi kilala ng tao ang Diyos, hindi niya nararanasan ang tunay na kalagayahan na sa matatagpuan lamang sa Diyos, siyempre sa buhay na to, sabi, in this life, money is the answer to everything. So, mai-inlove sila sa pera ngayon. Kailangan may pera ko, maraming pera, magpapakayaman. Diyan papasok yung kasakiman. Kaya nga po, mapapansin nyo, hindi lamang sa pamilya, sa trabaho, kundi sa lipunan, maging sa gobyerno. Kaya nandiyan ang matinding problema ng korupsyon. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon, yan ay dapat mawala. Ano ba ang Diyos-Diyosan mo? Kung di man pera, ang iba naman po yung ari-arian, yung mga attainment sa buhay, yung kanyang kaalaman, yung kanyang edukasyon. Mahalaga po yun, pero kung sasambahin mo at yayabang ka, abay, kasalanan yun. Ang iba yung ating mga relationships sa mga tao sa buhay natin. Maring asawa, maring anak, na talagang sinasabi mo, paano na lang ang buhay ko kung mawawala ka? Napaka-sweet, napaka-romantic, pero tandaan po nyo, yung pag-iibigan po natin, mag-asawa, mag-ina't mag-ama, magkakaibigan, magkapatid sa Panginoon, ano po ang sabi ng Panginoon? That falls on the second commandment, love your neighbor as yourself. Even Christ, our Lord says, love your neighbor, love one another as I have loved you. Yun. Pero, pangalawa lang yun, ang pinakamatindi sa lahat ay ang Panginoong Diyos. Oras na pinagbaliktad mo yan, nako, problemang malaki. Ito yun ang sinasabi sa kabuuan. Idolatry is, instead of loving, worshiping, and serving the Creator, you end up loving and serving the creature. Okay? Yung gift ni Lord sa'yo. Hindi po pwede yun. Masama yun, kasalanan po yun. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Gideon, pabagsakin mo yung Baal, yung Diyos-Diyosan na yan, pati ang Asherah na yan. Mag-offer ka sa akin. Ang Diyos ang dapat sambahin. Alam po nyo, doon sa burnt offering, sabi niya, it's a burnt offering, anong gagamitin mo? Yung mga kahoy na tinibag mo kay Asherah, panggatong. Okay? So what the principle is this? You cannot serve God and mammon or money. Hindi po. Exclusive lang yun sa Diyos. But we need to serve God with money. Meaning to say, instead na sambahin mo ang kaloob ng Diyos sa'yo, dapat ito'y gamitin mo para siya ay paglingkuran, mga kaagapay. Kaya napakahalaga po ito. Ano po? Kung ating pong iisipin, analyze po natin at bibigyan talaga ng tamang biblical solution itong korupsyon natin as we pray for the transformation of this nation. Ang pinakaugat po nun sa puso ng tao yung hanap na kaligayahan, hindi matatagpuan sa mundo, hindi matatagpuan sa pera, sa kapangyarihan, sa katalinuhan, matatagpuan lamang sa Diyos. So people, especially leaders, tayo pong lahat.

you want to be free from greediness, materialism, na nauuwi sa korupsyon, dapat ang Diyos ang maging kaligayahan mo. Ano po? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So we pray na makaranas ng saving relationship, ng transformation ang mga Pilipino kay Kristo Jesus. At doon lamang talagang makakagawa sila ng tama. Ano po? Na sila po ay magiging masaya sa Diyos. At pag nagtatrabaho nga po, mahalaga po ang trabaho para kumita. Pero tingnan nyo po, sa Ten Commandments na lang, isa doon, anong sabi? Thou shalt not steal. Bawal magnakaw. Magtrabaho ka, dapat magsipag ka, pero may integridad. Lahat ito ginagawa mo sa pagsunod sa Diyos. Napakaganda ng buhay sa Panginoong Jesus. May problema nung wala, ikay contento at masaya sa Panginoon. So, we will be praying for this nation na maging masaya sa Diyos and hindi sa mundo. Let us pray, mga kaagabay. Panginoon, maraming salamat sa dalawang talata na nakita namin tungkol kay Gideon, na kung saan meron siyang ugnayan bilang Israelita sa inyo. Magkaroon din kami sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa inyo, O Diyos, itong ugnayan. Na kayo lamang ang aming mamahalin. Suriin niyo po ang aming mga puso. Kung meron man pong pumapalit sa inyo yung mga Diyos-Diyosan namin sa panong ito, Lord, ihinto na namin ang pagsamba. Itapon na ito. At kung meron man kaming mga blessings, ito'y gagamitin namin para kayo'y maluwalhati, para magawa ang inyong mabuti at makatwirang kalooban. Kaawaan niyo po ang bansang Pilipinas sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Larry Scarilla ng Jesus is Lord Church San Luis Chapter ng siyudad ng Antipolo. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay mabuti at Ikaw ay tapat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na nagmamahal sa amin. Dinudulog po namin ang aming mga puso sa inyo. Patuloy po ninyo itong saliksikin. At anuman o Diyos, bahay dungis kasalanan ang inyong po nakikita, kami po iyong linisin ng inyong mga pangyarihang dugo at paintulutan at bigyan ng kalayaan na kami po makalapit sa iyong banal na trono. Panginoon, idinulog po namin, O Diyos, ang buhay ng bawat kabataan ng aming bansa. Sila ang aming pong kinabukasan. Gabayan mo po sila, Panginoon, tungo sa katotohanan na makita nila na Ikaw lamang ang Diyos ang dapat sambahin. Gawa, Panginoon, ang bawat kabataan ay mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon na sila, O Diyos, ay magamit po ninyo ayon sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anuman klase ng bisyo, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa masamang impluensya ng social media at sila, Panginoon, ay maging huwaran sa bawat kabataan na meron kami, Panginoon, sa aming pong bansa. Gamitin mo, O Diyos, ang bawat kabataan mayroong takot sa Diyos na sila, Panginoon, ay maka-impluensya sa mga kabataan na nalilihis ng landas. Ikaw nga po, Panginoon, ang sapatuloy na magbigay, Panginoon, ng proteksyon sa bawat isa. Huwag mong hayaang mapahamak ang bawat kabataan ng aming pong bansa. Magamit nawa, O Diyos, ang bawat simbahan na Ikaw lamang ang sang pinaglilingkuran, ang simbahan na Ikaw ang sang binibigyan ng kaluguran. Magamit nawa, O Diyos, na maging gabay ng bawat kabataan sa aming pong bansa upang sila'y mahango, Panginoon, sa pagkakailipin sa anumang klase ng kasalanan. Panginoon, tulungan mo ang bawat kabataan ng aming bansa sapagkat Ikaw mismo nagsabi na ang plano mo sa bawat sa kanila ay ito ay maganda, ito ay mayroong mga ng kinabukasan at hindi mapapahamak. Nawa, mayroon din, O Diyos, ng tumayong kabataan na tulad ni Sadrak, Misak at Abednego na napakatibay, Panginoon, ng kanilang pananampalataya

0: na kahit sila o Diyos ay nasa kapahamakan, hindi nila, Panginoon, tinalagpuran ang kanilang pananampalataya. Nawa mayroong makitang kabataan sa aming pong bansa na ang tanging paninindigan ay mayroon silang katatagan at matibay na pananampalataya upang makatulong sa bawat kabataan na naaalipin sa gapos ng kaaway. Panginoon, bigyan mo ng kalayaan ang bawat kabataan nakikinig ngayon na kung sila o Diyos ay naaalipin sa masamang bisyo o impluwensya ng sanlibutan. Nawa, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sila ay makaranas, Panginoon, ng kalayaan. Panginoon, Ikaw o Diyos ang sampatuloy na sa kanila ay gumabay, mag-ingat, at Ikaw rin o Diyos ang patuloy na magbigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Maraming pong salamat, Panginoon, at kami po umaasa na sa bawat panalangin na meron kami ngayon ay iyong pong titinggin at iyong bibigyan ng katugumpayan. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming pong panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
1: Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po na ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa ministeryo ng panalangin dito po sa 702 DCAS. Sa araw na ito, inilalapit po namin ang kahilingan ni Kenneth Roskilio, patuloy na kagalingan at kalakasan. Para kay Juan Cruz, Lord, kagalingan din po sa kanyang karamdaman at katalinuhan na kailangan sa buhay. At magandang kalusugan din po para sa pamilya ni Leng Gumaro. Dalangin po namin ang kahilingan ni Marilu Kachin para po sa kanyang mahal na ina, nagkakaranas po ng pain ngayon, nawa siya inyong pagalingin, ito inyong tanggalin. Kagalingan din po para kay Lirpa Ayaba. Lord, healing walang imposilib sa inyo para sa leukemia for Arturo Flaca. At maging Panginoon kay Philip Senido sa kanya mga skin allergies. Kagalingan din po, O Diyos. Dalangin din po namin na pagalingin niyo rin po si Lian Rosales na na-diagnose po na meron po siyang lupus. Dalangin po namin ang ganap na kagalingan para sa paghinga sa respiratory system po ni Emily. Maging Panginoon para kay Josephine de los Reyes, magandang kalusugan for her family. Nilalapit din po namin ang kahilingan ni Elena para sa kanyang mahal na ina na ngayon ay nasa ospital. Sila ay inyong pagalingin din po. Maging Panginoon kay Elinita Kalumpang, kagalingan o magandang pangatawan, kalusugan para sa buong pamilya. Patuloy po namin inilalapit, O Diyos, ang lubos na paggaling ng kapatid na Mayet G. Dupale. Maging Panginoon, kalakasan pa rin para kay Tita Baby Francia. Maging kay Pastor Robert Aguilar na siya po'y inyong pagalingin sa kanyang karamdaman at provision din po para din sa kanyang pamilya. Panginoon, maraming salamat. Patuloy din po naming inilalapit ang kahilingan ni Noemi Ronario na magkaroon po ng student visa. Maaprubahan po ito para sa kanyang anak na nasa Australia. Dalangin po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Edna Montablan na ang kaligtasan ng kanyang mga mahal na anak. Lord God, ang kahilingan din po ni Alan Uy, katalinuhan, kalakasan po para po kay Alicia Uy na nasa Taiwan. Lord, kapayapaan, pagkakaisa, pag-aayos ng buhay, pamilya, request po ni kapatid na Melba. Maging Panginoon para kay Laarni Tamayo. Ang dalangin po namin ay para sa spiritual growth at maturity ng kanyang mga anak. Maging Panginoon ang kahilingan ni Jody na makagraduate na po sa college ang kanyang anak at maiayos ang kailangan po niyang OJT. Lord, we just continue to commit to you ang comforting grace nyo sa buong Zamar at Fernandez family sa pagpanaw po ng

pati na Michelle Zamar Fernandez. Patuloy naming inilalapit ang kahilingan ni Torvi na huwag magkaroon na rin po siya ng trabaho. Maging Panginoon kay Annabel Ayo, provision po para sa pasyente, dalawang beses na po kasi na stroke. Patuloy ko pong inilalapit ang Fairview Fundamental Baptist Church. Ang para lang ito nito, ang Fairview Baptist Academy. Patuloy niyong bigyan ng katalinuhan, kapangyarihan mula sa banal na Espiritu ang inyong mga manggagawa. Maging Panginoon ang gawain ang mga manggagawa po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Agutaya Bible Church at sa Hope Bible Christian Fellowship. Itong mga gawain ay inyong pagpalain. Lord, we love you, we praise you in Christ's name. Amen and amen. Kung meron pa pong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po, Huwebes, ang mahal nating Bishop Ruben Abante, ang ating hardinero. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay po ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna.

0: walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Akuin muna. Diba?
2: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
3: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, narito na ang mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, mas maraming opisyal at personalidad idinawit sa umano'y cash deliveries ng mga dating bodyguard ni former Congressman Zal Dico. Cayetano Block dumulog na sa Supreme Court upang kwestiyonin ang pamumuno ni Gatchalian sa Senado. At sa kalakalan, Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala laban sa pekeng kinatawan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Naglahad ng panibagong alegasyon ang mga karagdagang nagpakilalang testigo at dating bodyguard ni former Congressman Zal Dico matapos nilang pangalanan ang iba pang personalidad na umano'y tumanggap ng malalaking halaga ng pera. Sa isang press conference kahapon, ipresenta ni Attorney Levy Baligod ang apat na bagong testigo na nagsabing sila mismo ang nagsagawa ng ilang cash delivery para sa mga opisyal ng gobyerno at personalidad sa media. Ayon kay Jeron Valderrama, nakasama siya sa paghahatid ng mga maletang may lamang pera umano kina dating House Speaker Martin Romualdez, Senador Erwin Tulfo at Commission on Elections Chairman George Garcia. Mariin namang itinanggi ni Garcia ang mga paratang at iginiit na hindi nagtutugma ang mga salaysay ng mga testigo. Samantala, sinabi ng isa pang dating aide ni Co na naghatid sila ng apat na maleta ng pera sa bahay ni Senador Francis Escudero. Bukod dito, sinabi rin ng mga testigo na nagdala sila ng mga paper bag na may lamang pera para sa ilang personalidad sa media, kabilang sina Arnold Clavio at kolumnistang Simon Tulfo. Agad namang pinabulaanan ni Clavio ang alegasyon at hinamon ang mga nag-aakusa na magpakita ng ebidensya. Samantala, ipinagsawalang bahala naman ni Tulfo ang paratang at kinwestiyon kung paano magkakasya ang malaking halaga ng pera sa isang maliit na supot. Sa ngayon, patuloy na itinatanggi ng mga nadadawit na personalidad ang lahat ng alegasyong ibinabato laban sa kanila.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Formal nang dinala ni Senador Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kaalyado sa Supreme Court ang krisis sa liderato ng Senado upang ipawalang bisa ang pamumuno ni Senador Sherwin Gatchalian. Hiningi ng kampo ni Cayetano sa mataas na hukuman na ideklarang null and void ang naganap na balasahan noong Hunyo 3 kung saan idineklara ng paksyon ni Gatchalian na bakante ang lahat ng posisyon gamit ang quorum ng 12 senador. Dahil dito, naupo si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Kasama ni Cayetano sa petisyon

0: Sina Senadora Loren Legarda, Pia Cayetano, Jingoy Estrada, Christopher Bongo, Rodante Macoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla at Camille Villar. Iginiit ni Cayetano na hindi lang ito simpleng agawan sa pwesto kundi usapin ng pagtatanggol sa independensya ng Senado na mag-imbestiga partikular na sa kontrobersyal na flood control scandal. Bilang tugon, hiniling ng grupo na pansamantalang ibalik ang mga dating opisyal bago ang Hunyo at Res na reorganization habang nililitis ang kaso. Kinwestiyon din ng petisyon ng binagong Senate Impeachment Rules na nagpapahintulot sa ibang mambabatas na mag-preside sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa kabila nito, tiniyak ni Gatchalian na tuloy ang paghahanda para sa pre-trial conference ngayong araw ng Webes at nanindigang 16 na boto pa rin ang kailangan na para sa hato na conviction. Samantala, pinuna naman ni Senador Panfilo Lacson ang huling sandali na paghahain ng petisyon ni Cayetano isang araw bago ang ipinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, posibleng ginagawa ito ni Cayetano para mag-iskandalo umano at igiit pa rin ang kanyang otoridad bilang Senate President, bagay na hindi umano papayagan ng mayorya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na ulat, ipinag-utos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90-day preventive suspension laban kay Senador Jingoy Estrada epektibo kahapon kaugnayan ng kanyang kasong graft sa flood control kickback scheme. Ayon sa korte, naipadala na rin ang kautusan sa Senado matapos mapatunayang sapat ang batayan ng sakdal. Iginit naman ang kampo ni Estrada na hindi makatwira ng suspensyon dahil nakabinbin pa ang kanyang mga apela sa DOJ at Ombudsman. Gayunpaman, sa isang pahayag, sinabi ng senador na iginagalang niya ang proseso at kusa na niyang ipinatigil ang kanyang sahod sa Senado upang patunayang walang personal na interes sa kaso. Nakadakda namang basahan ng sakdalo i-arraign si Estrada, yung dati pang opisyal ng DPWH-NCR, sa June 30 sa Sandigan Bayan 5th Division para sa hiwalay ng mga kasong plunder at graft.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala laban sa pekeng kinatawan. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan, ihahatid ni Shaira Gabornes.
2: Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP laban sa mga nagpapanggap na opisyal o kawani nito upang manghingi ng donasyon o personal na impormasyon. Ayon sa abiso, iginiit ng BSP na hindi ito humihingi ng anumang donasyon o pinansyal na kontribusyon mula sa publiko. Pinayuhan ng ahensya ang publiko na tiyaking lehitimo ang mga komunikasyon at dokumentong may kaugnayan sa BSP. Para sa mga kahinahinalang aktibidad, maaari itong iulat sa BSP mail at bsp.gov.ph. Sa iba pang balita, nilinaw ng PhilHealth na maaari pa rin makatanggap ng benepisyo ang mga miyembrong na ospital ng mas mababa sa 24 oras. Ayon sa ahensya, kabilang sa saklaw ng kanilang mga benepisyo, ang mga pasyenteng nasawi dahil sa stroke kahit hindi umabot sa 24 hours ang confinement sa ospital. May nakalaang tulong na humigit kumulang 76,000 pesos hanggang 80,000 pesos para sa stroke treatment, depende sa kondisyon ng pasyente. Ayon sa PhilHealth, maaari namang umabot sa 108,000 pesos ang benepisyo para sa mga stroke patient na nangangailangan ng operasyon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 58 centavos sa US dollar, 43 pesos at 32 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 25 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 14 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat, dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o pagkulog at pagkidlat dulot pa rin ng localized thunderstorm. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 25.4 hanggang 34 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:27 kanina at lulubog dahong 6:27 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, impasse sa Senado, maaaring makaapekto sa appointments at impeachment proceedings. Senado nagpulong para sa seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at sa palakasan Ateneo Coach Tab Baldwin at Team Manager Epoch Kimpo, nagbitiw matapos ang pagpanaw ni Baterbonia at Adili.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagbabalik ang bagong araw, impasse sa Senado, maaaring makaapekto sa appointments at impeachment proceedings. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Makukumpleto ng Kongreso ang mga nakapending na priority measures ngayong araw, June 17 sa special session, dahil marami rito ang naghihintay ng final voting, subalit kailangan resolbahin ng Senado ang leadership impasse upang maiwasan ang karagdagang pagkaantala sa legislation, appointments at ang impeachment trial. Ito ang binigyang halaga ni Deputy Speaker Paulo Ortega III bilang paghahanda ng mga mambabatas na bumalik mula sa kanilang recess para sa special session upang matugunan ang mga unfinished congressional business. Sa special session, ipinakitaan niya ang mga kahinatnan ng tunggalian sa Senado dahil kailangan mag-reconvene ng Kongreso upang matapos ang trabaho bago ang adjournment. Nahati ang Senado sa pagitan ng grupong kumikilala sa acting Senate President na si Senator Win Gatchalian at ang grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sa pagtatalo na apektuhan ang kakayahan ng Kongreso na kumilos bilang isang institusyon. Dagdag pa ni Ortega, maalis ang kawalan ng katiyakan na kapaligid sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung mariresolba ang tunggalian sa Senado. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: 57 saksi ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio upang patibayin ang mga ebidensya. Para sa detalye, nagbabalik si Eddie Galvez.
3: Mula 25, umabot na sa 57 ang potensyal na saksi sa lalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang matiyak na maipresenta ang lahat ng kaugnay na ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ang sabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, isinama ang lahat ng possible witnesses at documentary evidence na maaaring may kaugnayan sa 4 na articles of impeachment sa pretrial brief na isinumite noong Lunes. Bagamat tumangging talakayin ang ulat na umano'y bagong ebidensya laban sa pangalawang pangulo, kinumpirma ni Luistro na isinapinal na ng House Prosecution Panel ang listahan ng potential witnesses. Aniya, hindi pwede o bawal ang surprise witnesses, kaya lahat anya ng ebidensya dapat markahan sa pre-trial. Sa kabila ng 57 testigo, sinabi ng mambabatas kailangan magdesisyon ng prosecution panel ilan ang tatayong witness sa witness stand kapag nagsimula na ang paglilitis sa July 6, nagsumite ang panel ng 57-page pretrial brief kabilang ang listahan ng witnesses at documentary evidence sa Senate Impeachment Court noong Lunes, una sa June 8.

0: 2018 pre-trial conference. Kaugnay nito, patuloy na nire-repaso ng House Prosecution Panel ang kanilang paghanda sa impeachment trial ni BP Sara na ayon kay Luisro, laging may puwang upang higit pang mapalakas ang kanilang kahandaan sa paglilitis na sisimulan sa July 6. Intensyon anya ng prosecution na team na i-maximize ang nalalabing panahon bago magsimula ang paglilitis. Sa kabilang banda, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, tinatayang 50 firearms sa ilalim ng pangalan ni VP Sara at asawa nitong si Attorney Manasa Scarpio ang maaari magtulak sa kanilang aktual na net worth mataas sa figura na nasa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sabi ni Redon, ihingi ang prosecution team ng records mula sa Philippine National Police at maaaring ipatawag ang nakalimutan listang firearms dealers at isang valuation experts para malaman ang acquisition value ng firearms na sa impeachment trial ni BP Sara. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagpulong kahapon, Hunyo 16, ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado para sa isang Security Coordinating Conference bilang paghahanda sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Capio na magsisimula sa darating na July 6. Ayon sa USAA, tinalakay sa pulong ang mga ilalatag na seguridad, kaligtasan, traffic management, emergency preparedness at interagency coordination para sa naturang paglilitis. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa AFP, PNP, law enforcement agencies at lokal na pamahalaan kasama sina Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. Sinabi ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na kailangan ang pagkakaisa ng mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan sa mahalagang prosesong ito. Samantala, bago ang mismong paglilitis, sa susunod na buwan, nakatakda na ang isang closed-door pre-trial conference bukas. Matatanda ang ipinasa ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa mga reklamong culpable violation of the Constitution, graft, betrayal of public trust at bribery.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Umakyat na sa 68 ang nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong nakaraang linggo. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot naman sa mahigit 1,300,000 katao ang apektado ng kalamidad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng mga debris mula sa inilunsad na rocket ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Rozul Reef at Palawan. Mapanganib umano ito sa mga sasakyang pandagat at bawal lapitan dahil sa nakalalasong rocket fuel.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa iba pang tampok na ulat, isinailalim sa state of calamity ang Puerto Galera dahil sa matinding krisis sa tubig na dulot ng El Nino. 13 barangay ang apektado, kaya puspusan ngayon ang rasyon ng tubig sa mga residente. Sa kabila nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan na nananatiling bukas ang kanilang mga hotel at resorts para sa mga turista.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nagbitiw na bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles si Ta Baldwin, pati na ang team manager na si Epoch Kimpo. Tinanggap ng pamunuan ng universidad ang kanilang pagbaba sa pwesto kasunod ng naganap na trahedya kung saan nalunod at nasawi ang dalawang basketbolista ng Koponan na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong nakaraang linggo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sa kaugnay na balita, inihayag naman ng Ateneo rookie na si Kiefer Alas na ang kakulangan sa impormasyon mula sa universidad ang nagdala ng matinding bashing at death threats sa kanila kasunod ng trahedya sa Aurora. Pinasubalian niya ang mga online rumors at nilinaw na ang mga malalaro pa mismo ang unang sumagip sa dalawang nalunod na teammate dahil walang responding emergency team. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handa sa posibleng VFA-like agreement sa Germany. Solicitor General tiniyak sa Supreme Court ang integridad ng mga proseso sa national budget. At sa ibang bansa, magnitude 6.3 na lindol tumama sa Qinghai, China.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumasok sa isang kasunduang katulad ng Visiting Forces Agreement o VFA kasama ang Germany kasunod ng patuloy na pag-igting ng ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng depensa at seguridad. Naging pangunahing agenda ang pagpapalakas ng defense ties sa naganap na state visit ni German President Frank-Walter Steinmeier sa bansa kahapon. Ayon sa Pangulo, bagamat malayo pa ang proseso para rito, walang nakikitang masama ang Pilipinas sa pagkakaroon ng ganitong alyansa, lalo pat tatlong taon nang lumalahok ang Germany sa balikatan exercises sumala pa noong 2024. Bukod dito, nangako rin ang leader ng Germany na tutulungan ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga drone. Binigyang diin ng Pangulo na sa gitna ng mabilis na pagbabago at tensyon sa geopolitics sa buong mundo, ang pinakamainam na landas patungo sa katatagan ay ang pagkakaroon ng malawak na alyansa at matibay na pakikipagtulungan sa ibang mga bansa. Samantala, umalis na kagabi patungong Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang food and energy security pati na ang iba pang mahalagang issue sa kanyang nakatakdang bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tiniyak naman ni Solicitor General Darlene Berberabe sa Supreme Court na may mga umiiral na mekanismo ang pamahalaan upang mapigilan ang korupsyon sa proseso ng pambansang budget. Sa pagpapatuloy ng oral arguments ukol sa konstitusyonalidad ng unprogrammed appropriations mula 2024 hanggang 2026 General Appropriations Act, binigyang diin ni Berberabe na nariyan ang COA, Ombudsman, President veto at ang boses ng publiko bilang mga post-facto na mekanismo nang hindi nalalabag ang separation of powers. Puna naman ni Associate Justice Rodil Zalameda after the fact na ang mga ito dahil nagasta na ang pera. Bilang depensa, sinabi ng SolGen na may mga nakabinbing panukalang batas sa Kongreso na magtatakda ng cap o limitasyon sa kabuuang expenditures upang maging trigger-based at hindi nakadepende sa nakaupong administrasyon. Samantala, nanindigan ang kampo ng mga petitioners sa pamumuno ni Attorney Jerome Salenga na lampas sa makatwirang pagduda ang kanilang patunay upang in-nullify ang mga ginawang budget adjustments ng Bicameral Conference Committee. Itinakda ang susunod na oral arguments sa darating na Hulyo 14.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, nahaharap sa bagong reklamong graft at technical malversation sa Ombudsman si Health Secretary Teodoro Herbosa at tatlo pang opisyal ng Department of Health. Ito ay matapos umanong i-divert ang 145.9 million pesos na pondo ng bansa patungo sa isang voluntary contribution sa World Health Organization. Ayon sa reklamong inihain ng grupong concerned DOH personnel, illegal ang paglipat ng pondo dahil kinuha ito mid-year mula sa active disease prevention at health promotion budget na nakalaan sana para sa mga Pilipinong pasyente. Ginamit umano ang pera ng taxpayer para bumili ng international prestige ni Herbosa matapos itong maitalagang presidente ng World Health Assembly habang nananatili namang underfunded ang mga lokal na ospital sa bansa. Dahil dito humirit ang grupo ng preventive suspension laban sa mga opisyal. Samantala, inihayag naman ni DOH Undersecretary Albert Domingo na iginagalang nila ang proseso at handa nilang sagutin ang naturang akusasyon sa tamang legal forum.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Isa ang nasawi habang apat ang sugatan matapos yanigin ng magnitude 6.3 na lindol ang lalawigan ng Qinghai, China kagabi. Agad pinalikas ang mga manggagawa sa mga minahan malapit sa epicenter habang patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang kabuuang pinsala.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagkakaisa naman ang G7 o Group of Seven Leaders na hindi nananalo ang Russia sa gera. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, pinag-usapan sa France ang mga bagong sanctions sa oil at banking sector upang mapilitan si Russian President Vladimir Putin na makipag-negosasyon. Umaasa si Zelensky na bago mag-winter ay may aayos ni US President Donald Trump ang isang direktang pag-uusap kay Putin upang matigil na ang krisis.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan 21:3. Higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatuwiran at makatarungan.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: Yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57 ng umaga.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
7: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansa.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: May kagalit ka ba o kaaway sa opisina? May timely message sa iyo ang Matthew chapter 5 verse 44. Ang sabi dito, love your enemies and pray for those who persecute you. Mahirap ba? Tandaan mo, mas mahirap ang mangolekta ng kaaway. Maganda at puno ng pag-ibig na araw sa iyo, Kapro Tips. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong panalo. Hindi katakataka na sa iyong pagtatrabaho ay magkaroon ka ng conflict sa mga kasamahan mo. Given ito, dahil tayo ay magkakaiba ng ugali, pananaw sa mga bagay-bagay at diskarte sa buhay, minsan ay nagkakaroon ng conflict na kapag hindi na-resolve kaagad, ay humahantong pa sa pagkakagalit-galit. Kaya nga ang sabi sa Romans chapter 12 verse 18 ay ganito, if it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Pero paano nga kung ang mapayapang samahan sa trabaho ay napalitan na ng awayan? Ano ang mainam na maging tugon natin? Love your enemies. Paano? Allow me to share with you some pointers today. Una, love your enemy by doing good to them. Napakalinaw ng paalala sa atin sa Luke chapter 6 verse 35. Love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Ang gawa ng mabuti ang mga nangaaway sa iyo ang pinakamabisang paraan ng paghihiganti. Ang sabi nga sa Proverbs 25 verses 21 and 22, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head and the Lord will reward you. Handa ka bang magpakita ng kabutihan sa kaaway mo ngayon? Tip number 2, love your enemy by forgiving them or asking for forgiveness. Isang kabutihan na maaari mong gawin, sakalit mayroong kang kagalit sa trabaho, ay ang patawarin sila kung ikaw ang ginawa ng mali at humingi naman ng tawad kung ikaw ang nakasakit. Forgiveness is a powerful demonstration of love. Isa nga sa mga katangian ng pag-ibig na mababasa natin sa 1 Corinthians 13 ay ito, love does not keep a record of wrongs. Ang unang mahalagang hakbang ng magpapatatag ng ating samahan ay ang kapakumbabaan na magpatawad o humingi ng tawad. Love your enemy by forgiving them or asking for forgiveness. Ang pangatlo, love your enemy by not speaking ill of them. Kung mayroong ka mang kaaway o kagalit sa trabaho, iwasang ikwento sa iba ang inyong alitan. Huwag kang mag-recruit ng mga kakampi sa iyo. Magiging mahirap ang pag-aayos ng away kung marami ng masasakit na salitang binitiwan tungkol sa isa't isa. At ang panghuli, love your enemy by praying for them. Madalas kapag idinadalangin natin sa Diyos ang mga taong di natin kasundo, ang unang nababago ay ang ating puso at pananaw. God changes your heart when you pray for your enemy. Kaya ng Diyos na palitan ng pag-ibig ang galit sa iyong puso. Love your enemies by showing acts of kindness, by forgiving, by avoiding to speak ill of them, and by praying for them. Madaling mahalin ang mga taong mahal din tayo, pero kailangan natin ng gabay at tulong ng Diyos para mahalin ang ating kaaway. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahanin ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
9: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
10: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
11: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
14: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
15: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
16: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
17: Ito ang 702 DZAS.
18: 702 DZAS.
17: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
18: sa febc.ph
17: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
19: Ang oras, 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga.
20: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
21: Oras na Pilipinas!
22: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
21: Oras na Pilipinas!

0: Miyerkules, kami po ang inyong makakasama dito po sa inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Pastor Eric Cortez.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Bishop Ariel Jornales po ito. Sa pangalan ng mulat, sa Movement of Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Tuloy-tuloy na pagsusulong natin ng tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hangad natin dito sa oras na Pilipinas na palaganapin ang kamalayan ng mga Pinoy sa mga usapin ng ating bayan sa liwanag ng salita ng Diyos.
0: Dalas ko ang sabihin, Bishop, ay with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, we will talk about socio-political issues from a biblical world view.
1: Oh, tama talaga.
0: Opo, pero alam nyo, Bishop, sa totoo lang, kalahati lang ng boses nyo, makuha ko, masaya na ako. Pambira, boses pa lang, ulam na.
1: Lalim. Pampatulog.
0: Hindi, Bishop, pang radyo talaga yung boses na yan.
1: Ganun po ba?
0: Pambira, kapag nangaral kayo, sigurado yung mga tao talagang buhay na buhay, gising na gising. Parang ano, parang yung, di ba, yung denomination nyo, eh may ka-sister denomination sa Amerika. Chuck Swindoll!
1: Naku po! Nagagalit sa atin dyan si Chuck Swindoll.
0: May alam nyo, Bishop, dahil nga fan tayo ni Chuck Swindoll, yung Insights for Living.
1: Opo, napakaganda nun.
0: College ako, talagang sinusubaybayan ko yan, Bishop.
1: Ako din.
0: Alam nyo, nung nagpunta ako ng 2008 sa US, talagang ni-request ko sa host ko, dalhin ako doon sa Stonebriar Church.
1: Wow.
0: Yung church ni Chuck Swindoll. And I had the privilege of meeting him, listening to him, and having a picture with him.
1: Wow. Napakaganda.
0: At sabi niya, maraming Pilipino talagang nakikinig sa akin. Sabi niya, ang isang ginawa ko noon, habang nakakaral siya, pumikit ako. So, wala ko lang ikinig sa radyo.
1: Eh, hanggang ngayon, nangangaral pa rin. Ang tanda na, halos magnunubenta na, pero siya pa din talaga, ang kanyang passion sa preaching, ganun pa din katindi.
0: Oo nga eh. Meron siyang mga interviews on legacy, no?
1: Oo.
0: Sa mga narinig yung interview niya, ano yung pinaka-lesson na na-distill niyo dun sa kanyang legacy?
1: Oo, yung sinasabi niya talaga na ang karakter ang pangunahin sa buhay ng isang pastor. Kasi napakadali tayong hangaan sa ating pangangaral sa pulpito. Pero napakaliit na porsyento yung pangangaral kung talagang pagpapastor ang pag-uusapan. At ang tunay talaga na sinabi ni Chuck na hindi ko malilimutan ay yung pagbibigay daan sa ating tunay na pagkatao. Para nang sa gayon, talagang mayuyungyungan natin ang mga tao.
0: Lalim naman ang Tagalog yun. Baka hindi na alam ni Shire yung Tagalog yun, mayuyungyungan.
1: Oo, yung bang pag-aalaga mo sa tupa, nag-aamoy tupa ka na rin. Dahil sinasamahan mo sila sa pang-araw-araw na buhay.
0: Well, nabanggit ko nga na isang araw dito na ako napulot kong principal kay, hindi kay Chuck Swindoll, kay Mayor Giuliani ng New York. Sabi niya, as a mayor, weddings optional, funerals mandatory. So sabi ko, bilang pastor, ganun din. Celebrations optional. So yes. I don't have to be in every birthday.
1: Correct.
0: Lalo man, kaya may problema tayo sa health natin ng mga pastor eh. Wala tayong, palagi tayo sa mga party na impita eh. Tayo tagapanalangin.
1: Correct.
0: Pero ang mahalaga, in crisis,
1: dapat
0: hindi nandung, optional.
1: Hindi optional. Nandung ka dapat.
0: There. It's mandatory.
1: Ay, galing pa yan sa mayor, ano?
0: Oo, at dapat na tayo mga pastor, masigit pa doon.
1: Tama.
0: Kasi nga, tama kayo, hindi lang pangangaral, bagamat kasama pangaral sa tungkulin ng pastor. Pero hindi pa rin nagbabago katotohanan na talaga namang pambihira ang boses nun ninyo. Sana bigyan ako ng Diyos ng pagpapala na kahit kalahati lang, Bishop. Kasi yun ang masarap sa radyo, naalala nyo, yung mga unang panahon ng radyo, yung mga DJ, talagang palalima ng boses yun eh.
1: Talaga?
0: Grabe, talagang good morning, mga ganon, di ba?
1: bagong gising lang po.
0: Pero alam nyo, alawan ang tinig. Although ako, namimiss na ninyo si Auntie Heidi, no? Pero God willing, malapit nyo na siyang marinig pagkagaling sa kanyang bakasyon. Pero sa ngayon, kami po ang inyong kasama. At happy listening po sa mga nakikinig po sa Radyo at PM Radio.
2: Hi po!
0: At sa mga nakikinig sa online, sa febc.ph, sa Facebook Live, sa YouTube, at sa ating 702

0: DZAS app.
1: Good morning!
0: Maganda ho, kung di nyo pa nadadownload yung app, Bishop, maganda siya kasi di ba pag nakikinig ka sa Facebook Live, pag makikipag-chat ka, nagbi-minimize ka nung, ano, nung live na puputol. Yung app, kahit na nakikipag-chat ka, nag-i-email ka, nagte-text ka, nandiyan sa background. Oh, tumatakbo.
2: Wow.
0: At 24 hours yan.
2: Yan, very
0: 24
2: good.
0: 24 hours yan. At sa Google Play Store.
2: Oh.
0: Yan po ang...
2: I-download na natin. Ano?
0: Yes, yes. At alam mo, Bisya, bukod sa boses na ano, yung PES. Hindi ko... Ako, sabi ko lagi sinasabi, I have the face for radio. Pero nasa TV tayo, Bishop.
2: Oh, nasa TV na. Wow.
0: Sa GCTV, Channel 185, sa Signal TV, sa ating pakikipagtulungan po sa GCTV.
2: Wow, napakaganda.
0: Kahit siyempre po, hindi natin makakalimutan, karamihan po nang nakikinig sa atin sa oras na ito ay nasa biyahe. Ingat! Ingat to sa pagmamaneho.
2: Siyempre.
0: At Bishop, hindi tayo nag-iisa dito. Kasama natin ang Team Positive Boom Puwersa. Kasama po natin si Tito Reggie Villena.
3: Reggie sa control. Salamat po.
0: Ang may timpla ng ating masarap na kape ay she brings sunshine to our life. Si Sister Shara, best supporting actress Gabornes.
4: Rise and shine with shine.
0: At si Doña Lourdes, Desa the Explorer, magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Kasama rin natin si Shekinah Pastora Avalon.
6: Feel like the bond. Ready in action.
7: Gagaan din ang buhay. Sisikat din ang araw.
0: Eh, narinig ako kong boses pero parang aking konsensya yun. At kasama rin po natin si Phil, best supporting actor Lagtapon. Yan.
6: Feel like the bond. Ready in action.
7: Gagaan din ang buhay.
0: At si Angelica, healthy girl kalayag para sa Radyo TV Side.
8: Aagapayan ka, kaibigan.
0: At siyempre po ang ating Bukawe Tech People.
9: No problem.
0: Ayan, at Bisya pala mo, lagi inuumpisaan tayo sa kawikaan, sa salita ng Diyos. No? Mm. By the way, bago ko lang makalimutan sa ating mga tagapakinig, sa darating po June 27, may seminar ako sa CLC Karuhatan na ang topic po ay how to correctly understand the Bible. Alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali po yun. I'll just post sa comment section yung mga detalye po. Pero Bishop, nandito ang unang pabaon natin sa kawikaang kayamanan na mula po sa Ang Bible Pinoy Version.
10: Kawikaang kayamanan.
11: Kawikaang kayamanan.
0: Kapon, binabasa ko lang to, nagmumuni-muni ako sa verse na ito eh. Sabi rito, may mga kaibigan na hindi tumatagal, pero meron namang mas loyal pa kesa sa kapatid. Mm-hmm. Bishop, ano po ang ating refleksyon sa mga talatang ito?
2: Oo, napakaganda. Ang sabi nga nila, hindi mo mapipili ang iyong magulang at mga kapatid.
0: Mm-hmm.
2: Dahil dadating yan sa iyo, gusto mo man o hindi. Pero pagdating sa kaibigan, ayan, meron talaga tayong pagpipilian.
0: May choice tayo
2: kung kakaibiganin natin. Yan o kung bubuksan naman natin ang ating sarili sa kanilang pag-aalok ng pakikipagkaibigan. Pero yun din sa aking karanasal, 63 taon na akong lumalakad dito sa daigdig.
0: Opo.
2: Eh, marami akong kaibigan na itinuring ko na malapit sa akin.
0: Opo.
2: Pero pagka lumipas ang panahon na hindi na kami nagkikita, parang ito ay nawawala na.
0: Oh, may mga kaibigan, girl, with all due respect, yung bang tipong kapag nakita kayo uli, dahil matagal kayo hindi nagkita, parang nagsisimula kayo uli.
2: Tama.
0: Pero may mga kaibigan na parang kahit matagal kayo hindi nagkita, parang kahapon lang kayo naghiwalay.
2: Oo, parang kaya niyong i-pick up kung saan kayo nag-separate. Pero yung mga kaibigan na ganun, talagang superficial yung level. Tapos, may mga pagkakamali din eh, na akala ko kaibigan ko. Tapos yun pala ay pagtalikod ko, masasaksak ako sa likod.
0: Ay, mahirap.
2: Maraming
0: yan.
2: Ganun na talagang nakakalungkot.
0: Ang sabi pero, nga, ang tunay na kaibigan, yung pinagtatanggol ka na wala ka dun.
2: Tama. At saka yung tunay na kaibigan, yung magsasabi sa iyo ng kahinaan mo para maitama mo. Pero pagka sa iba sasabihin ang natuklasan niyang kahinaan mo, hindi mo siya talaga kaibigan. Ano?
0: Mm.
2: Kaya nga dito sa ating kawikaan, talagang kayamanan yung isang kaibigan na talagang loyal. Sa hirap at ginhawa, tapos warts and all. Ika nga.
0: Yung paboritong expression ni Chuck Swindoll yan. Ibig sabihin ng warts and all po, meron isang hari noon na nagpapapinta.
2: Tama.
0: Hindi po panahon ng camera yon. Painting, portrait. At sinabi niya, i-gloss over ba yung mga blemishes niya. At ang sabi ng hari, paint me warts and all.
2: Yan.
0: At yun yung mga taong tanggap tayo kahit ano tayo.
2: Correct.
0: Oo. Oo,
2: tunay na kaibigan.
0: At Bishop, kasi ito, mabdala natin sa kabuluhan sa kasalukuyan. May mga, kasi nako-question yung mga pastor na malalapit sa mga politiko. At ako naman, sabi ko, kung si Jesus nga, kumain kasama ng makasalanan eh. At kung ako rin kaibigan ng mga politiko, hindi ko sila iiwan sa panahon na to. Subalit, ano ang inaasahan natin sa mga pastor na kaibigan ng mga politikong ito?
2: Tama. Importante yung katanungan. Kasi nga, kung kaibigan kang tunay at makikita mo ang mga bagay na hindi ayon sa Diyos at sa kanyang salita, kailangan mo itong sabihin ng harapan.
0: Mm-hmm.
2: At bigyan sila ng iyong, piece of advice dahil nga pinagmamalasakitan sila. Hindi talaga pwedeng ipikit ang mata kung tunay na kaibigan.
0: Kaya lang, risky yun. Paano kung hindi na kayo maging magkaibigan pagkatapos nun?
2: Iyon ang halaga na kailangan mong bayaran sa pagiging tunay na kaibigan. Dahil talagang ilalagay mo sa alanganin ang ating ugnayan kung ako ay magsasabi sa iyo ng aking mga nakikitang hindi tama.
0: Na hindi ipagkakalat, kundi sa iyo mismo
2: sasabihin. Sa iyo ko mismo sasabihin na ikaw ay ganito ang napansin ko, itong kilos na ito, labag ito sa ating sinumpaan sa tungkulin. Hindi mo dapat ito ituloy. At makakasira ito sa iyong sarili at maaari ka diyang makasuhan and all. Pero pagka ako ay talagang itinuturing na kaibigan, papasalamatan ako. Dahil, kasi minsan nga talaga hindi mo naman kita ang lahat.
0: At, may blind spots.
2: Oo, may mga blind spots. Pero pagka may kaibigan kang nakatingin na, uy, itong aspeto na ito, hindi ito ayos ha. Tingnan mo ito. Ngayon, kung kaibigan kita at talagang nakita ko, nga tama ka, salamat. Pero pagka magagalit ka at tayo ay maghihiwalay, then masakit man, pero wala naman tayong magagawa. We will separate.
0: Pero kapag nagkatagpo tayo ng kaibigan na magbibigay sa atin nung kailangan natin marinig, hindi yung gusto lang natin marinig, pahalagahan po natin mga kaibigan na yun. Yan ang nagatid po sa ating Kawikaang Kayamanan sa oras na ito, sa Kawikaan 18:24 mula sa Ang Bible Pinoy Version. May mga kaibigan na hindi tumatagal, pero meron namang mas loyal pa kesa sa kapatid.
2: Amen.
0: Yan. Bishop, bago tayo tumuli muna sa mga segments natin, no? Meron tayong QOTD. Meron tayong QOTD. Ano ang inaasahan mo? Kasi may special session ngayon eh.
2: Oh.
0: Anong inaasahan mo sa special session ng Congress, both Senate and House of Representatives, ngayong araw na ito? So comment na po sa ating comment section sa Facebook at sa YouTube at sa Biyaya ng Diyos, babasahin po natin ang mga ito. Takbo muna tayo, Bishop, sa ano ba lagay ng panahon? Kasi ngayon medyo mainit, no?
2: Oh.
0: No? Alas 5 pa lang, parang may makita mo na yung araw, no? Kumusta kaya ang kalagayan ng panahon? Pakinggan natin mula sa weather specialist ng Pag-asa Forecasting Center. Kasama po natin si John Manalo. Magandang umaga, Sir John.
1: Magandang umaga din po, Pastor Eric at Bishop, at ganoon din sa ating mga kaagapay. Para po sa lagay ng ating panahon, ang nakaka-apekto po sa ating bansa ay yung easterlies at ganoon din yung mga localized thunderstorms. Ibig sabihin, throughout the country ay mababa po yung tsansa ng mga malalakas na pagulan na posibleng magdulot ng mga malawakang pagbaha. Ang posible lamang ay yung mga localized thunderstorms, yung mga panandaliang mga pagulan for a specific area. Halimbawa, sa Metro Manila, may mga ilang city lang na posibleng makaranas ng mga panandaliang pagulan. Magpapatuloy po itong ganitong weather condition hanggang sa Friday. Samantala, meron naman tayong minomonitor na low pressure area. Ito po ay nasa layong 3,060 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ating pong analysis, ito ay nasa medium category na. Ibig sabihin, yung pagiging bagyo nito ay bahagyang mataas na. At yung pagpasok naman nito ng Philippine Area of Responsibility ay nananatiling uncertain. Hindi pa po natin masasabi. Ganun din yung kanyang magiging full development. Pero Kapag ito po ay nag-develop sa isang ganap na bagyo at pumasok ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin po natin ito na Francisco. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Salamat Sir John ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Bishop, may nakikinig dito mula sa Japan.
2: Wow.
0: Tama ba Japanese to? No? Ohayo gozaimasu.
2: Gozaimasu.
0: Hindi, nakalagay gozaimasu. Anyway, basta magandang umaga po. Konti lang alam ko Japanese eh. Alam ko lang karaage, ramen, yan lang alam ko, tantan eh. Pag kayo po nag-comment ng good morning, pwede makisuyo lang, ilagay nyo na rin nasaan kayo. Hmm. Para may idea din kami kasi kahapon no, may mga tagapakinig tayo sa probinsya, ang dami. No? Kaya ho paki-comment na para si ano kasi si Bishop marunong din ng mag-Cebuania, baka may nakikinig na taga Cebu sa ating app, sa Facebook Live, babatiin niya kayo ng Cebuano.
2: Maayong buntag sa inyong tanan.
0: Oh, akala ko sa Kamampangan. Bagamat ako'y gamayla, yung konti lang alam ko ay maaya paabak. Well, ito naman, kumusta naman ang lagay ng trapiko sa Metro Manila? Pakinggan po natin ang report mula sa MMDA Metro Bay si Tito Charlie Nozares. Good morning, Tito Charlie!
9: Para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
12: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
13: Metro Manila Development Authority.
14: Charlie Nozares.
0: Again, good morning, Tito Charlie.
15: Good morning, Pastor Eric and Bishop Ariel. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unahin muna nating tingnan at silipin ang daloy ng traffic sa EDSA Southbound na kung saan moderate traffic lamang po dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Pero pagdating dito sa may Timog Flyover, diyan po nagkakaranasan ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niya na hanggang makarating na ng Buendia yung mga papasok naman ng Makati Business District. After naman ng Buendia, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang sa may Pasay area. Ang northbound naman ng EDSA mula dyan sa may Rojas Boulevard, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito sa may paakyat ng Magallanes sa flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. And masusundan po yan pag lagpas ng Guadalupe or pagkatawid ng Guadalupe Bridge, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. And after ng Ortigas MRT, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Sa C5 at Katipunan, itong magkabilang direksyon ng Katipunan, wala namang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic dyan. At sa mga intersection lamang po nagkakaroon ng pagbibuild up sa daloy ng traffic. At ang C5 southbound, dito lamang po sa may TNDC, tas nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Lanusa intersection. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley intersection. At masusundan na lamang po yan dyan na sa may Libisa flyover, moderate traffic lamang po yan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranasan rin po ng pagbagal simula dyan na sa may paglagpas lang ng Regalado Highway hanggang Doña Carmen. At pagdating naman ng Don Favian, muling babagal yan patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Como Market, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan na papunta ng Elliptical Road. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6. At bawal na nga po kayong bumiyahi sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo lang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Salamat, Tito Charlie Nozares. Sa mga nasa kalsada, ingat lang. ingat lang. Bishop, naku, may mga bumabati na sa inyo dito sa ating chat box.
2: Oo nga. Oo.
0: Opo, nakikita niyo sa side niyo, Bishop.
2: Opo, nakikita ko po. Halimbawa, si Emerita Faustino. Good morning, Bishop Ariel. God bless you. Thank you, Sister Emerita. Pagpalain ka din ng Panginoon.
0: Taga Houston, Texas yan.
2: Ha, wow.
0: Opo, at si Vincent Garcia naman. Alam mo, lagi ako nahirapang mag-pronounce. Parang yung Worcestershire sauce oh, lang nice. Eh. Basta mula sa UK.
2: Yan, Gloucestershire, UK. Wow.
0: Yeah, si Brother Vincent.
2: Sabi niya, kasi naimbag nga bigat.
0: Ah, ano yun? Bisaya
2: Ilocano
0: yun. Ilocano. Ay, Ilocano.
2: Ilocano Pabira. Yun.
0: Tagal-tagal na akong kasal sa Ilocano. Ang alam ko lang sa Ilocano, yung mga importante, yung mga papaitan,
2: oo,
0: yung mga kambing.
2: ang asawa ko ay half Ilocano, kaya naririnig ko sa kanya yung nasamiti ulam,
0: gumatang ng nasi.
2: Balasang. O, yan.
0: Oy, mga ganyan, mga balasang.
2: Oo.
0: Oo. Good morning sa aking may bahay, si Ellen.
2: Oh, wow.
0: May nakikinig din sa atin, Bishop, mula sa Montalban, Rizal, si Reggie Manahan. At sa Santiago City, si LB Donato.
2: Wow, malayo.
0: Meron pa dyan, Bishop?
2: Yeah, galing kay Irene, maayong buntag, team. Positive listening from Saudi Arabia. Wow, maayong buntag.
0: Ayan.
2: Ayan, Irene.
0: Si Edna Pabustan, Maya Pabak. From Capas, Tarlac.
2: Wow. Yan.
0: Nanong lagyo mo. Nanong buri mo. Yan. Yan ka, Pampangan. Na po. Kasi Cortes eh. Tapos may mga kamag-anak ako na yung baga Kanlas, Cortes. Yan, mga kamag-anak ko po yan.
2: Mga kapampangan yun eh.
0: Oo. Oh. Kailangan di ako biyasa magkapampangan, konti lang.
2: Pero isang wika ito na parang unti-unting nawawala.
0: Naku, huwag naman so, no? Oh, ganda pa naman pakinggan. Pag nag-uusap ang mga kapampangan, alam mo naman, na kami mga kapampangan, mawala na ang yaman, huwag lang daw ang yabang. Ay, magpagalit yung mga kababayan ko.
2: Magpagalit.
0: And then, alam namin yan, we are proud that we are humble. Well, paalala lang natin sa ating mga tagapakinig, ano ang ating QOTD, QOTD? Anong inaasahan mo sa special session ng ngayong araw na ito? Yan. Kayo, personally, Bishop, anong inaasahan nyo dito sa mga nangyayaring ito?
2: Itong special session na ito na yung tinutukoy ay sa ating Senado.
0: At Congress. House of Representatives.
2: House of Representatives. Ito ay, ipapaliwanag to sa atin mamaya ng ating bisita. Pero inaasahan ko talaga na malilinaw natin sa malilinaw nila sa atin kung ano ba talaga ang mga binabatayan ng umuusad o uusad na impeachment case. Gusto ko talagang malaman yun dahil interesado ako. Without biases and prejudgment. Kasi minsan pagka sinabi nilang pro-impeachment ka, labang ka na kay Sarah. Hindi po yun necessarily true.
0: Oo.
2: Kasi gusto ko talaga makita kung paanong maipapaliwanag kung siya ay guilty ba o hindi guilty.
0: Magandang ang pagkakataon to para linisin niya ang kanyang pangalan. At hindi ito personal attack. Talaga lang constitutional duty.
2: Tama.
0: Na dapat natuparin ng Kongreso. Yan. At saka Bishop, itong dami na binbin eh.
2: Oo nga.
0: Dahil nga sa Senateflix.
2: Sa Netflix na yan ngayon.
0: Oo, maraming mga hindi nagawang batas.
2: Oo,
0: yung konti na lang, aprobahan na, hindi pa na-approve.
2: Matuloy-tuloy, nakakainis na. Kasi uulit di ba? Dahil nagsara ang session.
0: Kaya may special session. Kasi example, mainit na balita, yung dahil hindi siya 24 hours na naka-confine, hindi daw policy ng PhilHealth yun, pero hindi siya in-extenda ng PhilHealth yung asawa. Yun, namatay yung asawa.
2: Naku.
0: 25 years na rin nagbabayad sa PhilHealth. Although in fairness to PhilHealth, wala daw silang ganung policy. Kaya lang, yung isang batas na nabimbin, yung hindi ka pwedeng i-hostage ng hospital pag hindi ka makabayad.
2: Tama.
0: Importante yun, ha?
2: Totoo. Kasi buhay ang nakasalalay doon, eh.
0: Hindi, yung alba, magtatagal ka doon, magaling ka na, pero wala kang pambayad. Eh, habang tumatagal,
2: lalo ka pang
0: metro.
2: Oo.
0: problema yun, di ba? Sa church, di ba tayo, nag-aabot ng tulong sa ganyan. Malamang naka-encounter na kayo ng ganyan.
2: Oo, maraming beses na hindi makaalis-alis dahil nga may utang. At lalo pang lumalaki ang utang. Kaya may mga pagkakataon nung ako ang pangulo ng Evangelical Free Church, eh, naglalabas kami ng malaking pera para makalabas lang sa ospital ang halimbawa ang asawa ng pastor. Oo. Tapos ang sabi namin sa kanila, unti-untiin mo na lang bayaran. Basta lang makalabas na.
0: Yun importante, basta makalabas lang. Kami naman sa CBAP, ginagawa namin, pag may pastor na ospital, nag-aambag-abag kami mga pastor. Meron kaming kalinga sa manggagawa. Yun. So, i-announce sa amin, papadala kami sa GCAS, tapos sasama-sama, papadala dun sa pastor. Kasi nga, ganun eh, kailangan talaga ng ganyan tulong, no? Ang hirap, lalo na kung nandas sa ospital, magaling ka na, pili mo magkakasakit ka lalo, habang araw-araw na nandun ka eh, hindi, bukod sa bayad ha, na-expose ka lalo sa sakit.
2: Oo, tama.
0: Oo. Oo.
2: Tama, tama.
0: CB, a blessing. Sabi niya sa ating QOTD, wala na tayo asahan sa special session na to since puro korakot ang mga nakaupo. Sila-sila lang ang nakikinabang. Puso, easy lang, kapatid. Easy lang. Tanda, hindi yung lahat ng politiko may maleta. At hindi ako bilib na bilib doon sa maleta niya.
2: Tama. Tama.
0: Well, kung meron pa kayo mga comment, ano ang inaasahan mo sa special session ng Congress ngayong araw na ito? Bishop, may bumabati po, no? Si Faustina Habla. Yan. At,
2: hello, Faustina. Magandang umaga sa iyo.
0: Meron pa kayo nakikita dyan, Bishop, na comment po na pagbati?
2: Medyo nawala ako eh. Pero tuloy mo na lang.
0: Ayan, maayong buntag. Maayap abak po. Pasensya na sa mga kababayan kong Kapampangan, ha? Dahil hindi ako behasa. O hindi ako, ano lang, hindi ako biyasa magkapampangan. Kasi nung bata ako, sabi ko sa tatay ko, doon nalang ako mag-high school.
2: Oo.
0: Ayaw ng tatay ko. Kasi nga naman sa Maynila kami nakatira.
2: Oo.
0: Eh, gusto na, kaya ako naman gusto mag-aral doon. Eh, mas maluwag kasi yung lolo ko kaysa sa tatay. Tatay ko may curfew. Lolo ko, basta huwag ka matutulog sa ibang bahay. Umuwi ka. Yun ang ano. Kaya mas gusto ko sana sa Pampanga. Kaya lang, sabi na tatay ko, dito ka. So, masuno rin tayong anak. Yung aking lolo doon, eh, napaka luwag. Ang pangalan, Yotequiano Cortez. Sa kalendaryo kinuha yun, Bishop. Bishop, meron tayong susunod na segment na inaabangan.
2: Naman. Ang ating natatanging feature. Bigyan daan natin ang bagong trivia hatid ni Desa Magtunaw, tampok sa paborito ng lahat na Bida Bandila.
16: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
17: Magandang araw kaagapay! Desa the Explorer po. Ngayong araw, samahan ninyo akong tuklasin ang ilang bansang kakaiba at ipinagmamalaki ang kanilang bandila. Dahil hindi lang basta tela ang bandila nila, ito ay simbolo ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng bawat bansa. Tara, alamin natin ang kwento sa likod ng kanilang mga disenyo. Ang ilang bansa sa mundo ay may natatanging bandila dahil sa kakaibang hugis at simbolo nito. Unang-una na dyan, ang Nepal, na nag-iisang bansa na ang bandila ay hindi parisukat o parihaba. Ito ay hugis triangle na sumisimbolo sa mga bundok ng Himalayas at sa kanilang kultura at rehiyon. Nandyan rin ang Bhutan na may dragon sa kanilang bandila. Ang dragon ay tanda ng lakas, protection at kayamanan ng bansa. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa kanila ang katatagan at kaunlaran ng kanilang bayan. Siyempre, hindi rin papahuli ang Mozambique. Makikita ang isang baril sa bandila nila. Ito lamang ang bansa sa mundo na may ganitong simbolo. Ang baril ay sumasagisag sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan at sa pagtatanggol ng kanilang bansa. Ang bandila naman ng Brazil ay may nakasulat na motto na Order and Progress. Ipinapakita nito ang paniniwala ng bansa sa disiplina, kaayusan at patuloy na pag-unlad ng kanilang lipunan. Kasama rin sa unique flag in the world ang South Africa. Dahil ang bandila nila ay maraming kulay. Ang mga kulay na ito ay kumakatawan sa pagkakaisa ng iba't ibang lahi at kultura sa kanilang bansa. Ito ay simbolo ng pag-asa at pagkakaisa matapos ang mahirap na panahon sa kanilang kasaysayan. At ayan na nga kaagapay, ipinapaalala ko sa inyo na ang bawat bandila ay may kwento ng tapang, pagkakaisa at pangarap ng isang bansa. Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay at pagwawagayway ng bandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
18: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
0: Bishop, meron po bang nag-comment sa ating QOTD?
2: Oo, ito kay galing kay Ricky Lasconi. Ang sabi niya, wala po tayong maaasahan sa lowest house at Senado.
0: Grabe, lowest house. lower house lang.
2: Lower house lang po. Masakit man, yan po ang katotohanan. Ako talagang nakakalungkot na may ganitong perception sa kanila. Ipagdasal po natin dahil wala namang imposible sa Diyos kahit na kung ang tao man ay hindi gustong gawin ng tama ay ma-overrule ng Diyos yan sa kanyang paraan at panahon.
0: Kaya ano, no, na dumabot tayo sa punto na pessimistic na yung Pilipino, no?
2: Oo, kasi nga talagang parang sunod-sunod na nakikita nila na walang, parang wala talaga tayong pagmamalasakit sa bayan kung hindi sa sarili lang nakapakanan.
0: Well, sana yung ganyang frustration, huwag makalimutan pag malapit na eleksyon. Kasi kapag nakamayan na, nasayawan na, naabutan na, iba na ang ihimig, iba na ang ihip ng hangin. Totoo. Eh sana ho yung frustration natin na yan, eh dali natin sa eleksyon para we deserve better leadership.
2: Oh, kasi tayo naman talaga naglalagay sa kanila dyan eh. Bakit tapos ngayon na wawalan tayo ng gana at pag-asa? Nawa, yun, kagaya ng sinabi ni Pastor Erich, eh dalin nyo yan sa botohan at mag-convince pa kayo. At talagang kaya nga may mulat para talagang buksan ng mga mata natin sa mga tamang ilalagay natin sa poder ng kapangyarihan.
0: Amen. At nagkakasalubong-salubong tayo dahil nakita rin tayo sa Grace for All Coalition. Eh, no?
2: Oo nga. Vibes talaga.
0: Salamat pala na contribute kayo doon sa ating book. No? Tungkol
2: book
0: sa
2: 2.
0: Yeah. Salamat. Magkasama tayo. Pareho tayong author doon.
2: Oo nga. Oo, yung maganda din ang nakuha kong mga rebuttals.
0: Ah, maganda yan. Alam mo, gusto natin may discussion whether theology o politics. Maganda na ang church. Hindi tayo parang walang nangyayari sa paligid. Parang lutang, parang wala tayong pakialam, no?
2: Oo.
0: Dapat talaga ang church nakikibahagi sa ganito mga issue, no?
2: Tama.
0: Pero kayo, sa Evangelical Free Church, it was never your practice, katulad namin sa CBAP, to endorse.
2: Ah, wala kaming ganun. Mga politicians,
0: opo, alam,
2: wala.
0: May election, sasabi niya, ito yung gusto namin kandidato.
2: Wala po. Talagang ginagalang namin ang konsensya ng bawat isa. Bagamat naglalatag kami ng mga panuntunan na magagamit at magiging gabay ng mga tao sa pagsasaalang-alang.
0: Maganda yon, no po. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo kikibo sa mga nangyayari sa issue.
2: Tama. Pero yun naman ay, sa pulpito lang. Pag wala ka na sa pulpito, ayun, mayroon ka ng karapatan in your own personal capacity. Yun lang, minsan nahihirapan ng mga taong paghiwalayin ang posisyon bilang pastor at saka yung individual na pagkatao.
0: Eh, mahirap nun. Yung nagbigay ka na ng guidelines, feeling pa nila may pinapatamaan ka.
2: Yeah, isa pa yun.
0: Hindi nila naisip eh, kung hindi po masayang kandidato nyo doon, baka yung kandidato nyo may problema.
2: Tama.
0: By the way, meron din pong sabi sumagot, nag-agree sa inyo, si Leonida Rubio, patuloy po natin ipag-pray ang ating bansa at lahat ng namumuno.
2: Amen.
0: Yan ang huwag nating susukuan.
2: Tama.
0: Yung pananalangin para sa kanila.
2: Napaka-importante po yun.
0: Oo, no? At talaga sa Diyos na lang talaga tayo makakaasa.
2: Oh, etong ang binabanggit mong pangalan, si Leonida Rubio.
0: Opo.
2: Eh, taga ano pala ito? Calvary Baptist Church, Bacoor City, Cavite.
0: Ayun. Salamat po. Salamat. At sige lang, comment lang po tayo. Anong inaasahan mo sa special session ng Senado ngayong araw na ito? Eh, yung kay Luz Aguilar, nakita niyo po yung comment
2: niya. Oo, yun ang sabi niya. Kung sa kanila, wala po tayong masaan. Ngunit patuloy pa rin natin ang mga nasa tungkulin, siguro ipanalangin. Opo. Kasi God is still in control.
0: Maganda yung verse niya.
2: Oo. Proverbs 21 verse 1, ang sabi niya.
0: The heart of the king is like, is in the hands of the Lord. He can turn it wherever he wants it to turn. Well, Bishop, bago tayo tumuloy sa susunod na segment natin, meron po tayong urgent hiring, baka sa church nyo, baka sa denomination nyo, no? Sa CBAP at sa iba pa, na gusto nyo maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng radyo. Patuloy pong naghahanap ang 702 DZAS ng staff assistant, RTV production technician. Yung mga lumabas ang galing nung panahon ng pandemic, gumagawa ng video ng church, live streaming, yung mga gumagawa ng graphics, nako, baka ito na ang inyong pagkakataon na makapaglingkod dito po sa 702 DCAS at may iba pang ministry opportunities sa mga sister station ng FEBC Philippines. Bisitahin lang po ang ating website na febc.ph at i-click ang Join the Mission, sapagkat ito pong trabaho dito ay paglilingkod din sa ating Panginoon.
2: Amen.
0: Send your resume with 2x2 photo to recruitment@febc.ph. Kaya sige po, kung naghahanap po kayo ng trabaho at nagpe-pray kayo ng direksyon ng Lord at nakita nyo kayo po'y bagay dito, eh, you are more than welcome. Yan. At meron pa kayo nakita dyan, Bishop?
2: Oo.
0: Oo. Si RJ, meron yung sinabi.
2: Oo, sabi ni RJ, well, sana po matapos na ang Senate reorganization para makabalik na agad sa trabaho at ma-focus sa mga batas na kailangan ng tao. Pero kung mauwi lang sa power struggle at political maneuvering, sayang ang oras at maiiwan na naman ang public service. Hope as Filipinos, sana serbisyo muna bago posisyon, and people over politics.
0: Ganda naman ang comment ni RJ.
2: RJ, very good. Talagang very sapul na sapul.
0: Kailangan natin talaga mga malay na Pilipino. Mulat.
2: Mulat.
0: Hindi lang tayo na organisasyon ng mga pastor na Members United in the Love and Advancing of Truth and Transformation. Ang kinakailangang mulat.
2: Kundi ang bawat mamamayan. Kasi tayo talaga sa demokrasya ang naglalagay sa kanila dyan. Bantayan ninyo kung sino ang mga makasarili at ang kanilang posisyon lang ang iniintindi. Eh meron naman tayong panahon para hindi na sila iboto ulit.
0: Sa inyong denomination, meron din ba kayong mga naging member na politiko?
2: Oo, may mga tumakbo kami pero sa mga local levels lang.
0: Kumusta po ang mga ano niyo sa kanila? Binigay niyong guidelines?
2: Oh, binigyan namin sila ng sa amin kasi magre-resign ka muna. Pansamantala sa pagpapastor. Kung tatakbo ka na. Dahil
0: good policy.
2: God, yun sa amin dahil hindi ka pagka tutuloy mo 'yung pagpapastor mo at tumatakbo ka, mahahati.
0: Oo nga. Well, bago po tayo tumuloy sa ating pagpaksa, Bishop, ma-inspire muna tayo sa bagong kwento ng kabutihan. Kasama si Phil Lagtapon sa Mabati ang Mabuti, May Tama ang Mali.
19: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang Mabuti.
20: It's the thought that counts. Magandang araw ka, Agapay. Hindi mamahaling regalo ang sumalubong kay Mary Joy Bautista matapos ang kanyang graduation, kundi isang simpleng banner na sulat kamay sa Manila paper. Ginawa ito ng kanyang mga pamangkin at dalawang pinsan sa mungkahi ng kanilang lola bilang pagbati sa kanyang tagumpay. Bagamat simple, naging napakahalaga nito para kay Marjoy dahil ipinadama nito ang buong pusong suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya. Para sa kanya, ang diploma ay hindi lamang bunga ng sariling pagsisikap, kundi ng mga taong naniwala at sumuporta sa kanyang mga pangarap. Kaagapay, minsan ang pinakamahalagang regalo ay hindi nabibili. Ang pagmamahal at suporta ng pamilya ang tunay na kayamanang hindi matutumbasan ng anumang halaga.
19: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
20: Nauwi sa Girian ang panghaharas umano ng isang lasing na driver ng hatchback sa isang truck driver sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Batay sa ulat, nasagin ng kotseng minamaneho ng isang estudyante ang isang truck, pero sa halip na maayos na makipag-usap, bumaba ang driver at ilang ulit na pinaghampas ang truck. Iniharang din nito ang kanyang sasakyan sa harap ng truck at hinamo ng driver at pahinante nito. Nahinto lamang ang komprontasyon ng awatin ng mga kasama ang naturang driver. Samantala, ilang oras matapos ang insidente sa Cabanatuan City, ay muli umanong nasangkot ang parehong driver sa isa bang kaguluhan sa Gapan City. Ayon sa Gapan City Police Station, nag-counterflow ang hatchback at bumangga sa kasalubong nitong SUV. Matapos ang banggaan ay nauwi rin umano sa suntukan ng insidente at muli lamang itong nahinto nang awatin siya ulit ng kanyang mga kasama. Kasunod ng magkahiwalay na insidente, isinailalim ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng sangkot na motorista sa 90-day preventive suspension. Inilagay rin sa alarm status ang kotse ng kanyang minamaneho at inatasan siyang agad na isuko ang kanyang lisensya. Kaagapay, ang agresibong pagmamaneho at road rage ay maaaring magdulot ng aksidente, gulo at mabigat na kaparusahan. Ugaliing maging disiplinado sa daan dahil ang lisensya ay isa lamang pribilehiyo. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
3: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
21: Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Bishop, mainit-init na balita, bagamat hindi ito yung talaga magiging paksa natin, pero may kinalaman ang lumabas na balita po na si Senator Alan Peter Cayetano ay nag-concede na, and he will be, in a statement said, that he's leaving the position of Senate President.
2: Wow, napakagandang balita yan. Mainit-init pa.
0: Ayan, ano? Sasama natin sa discussion. Tatanungin natin itong ating subject matter expert. Although pag-usapan natin ay banta impeachment pre-trial process kasi nakatutok ngayon ang Senado bilang impeachment court sa nakatakdang pre-trial conference bukas, June 18, kaugnay ng impeachment case labang kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa yugtong ito, inaasahang ilalatag ng prosecution at defense ang kanilang mga baraha. Mamaya, tanong natin kay Attorney Tranquil, ano yun? Layunin ng pre-trial na mapabilis, maging maayos ang takbo ng impeachment proceeding. At tinatapos na raw ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief bilang paghahanda sa susunod na yugto ng paglilitis. At always, favorite natin na nagpapaliwanag sa ganito mga issue, isang professional lecturer and remedial law expert, si Attorney Tranquil Salvador. Magandang umaga po, Attorney Salvador.
22: Morning, Pastor and Bishop Ariel. Good morning po.
0: May Bishop, itong development na ito, may gusto ka itanong kay Attorney.
2: Oo, talaga. Medyo exciting to, Attorney Tranquil. Ano po ba ang implication nito na nag-resign na si, o nagbigay daan na si Senate President Cayetano sa darating na impeachment? Oh.
22: Well, I think yung kung accurate po yung binasa nga po ninyo na ano no, na news sa ngayon lamang, the consequence of his conceding is that wala na hong pagtatalo pagdating sa Senate President. Mm-hmm. Ngayon, ano ang magiging consequence noon? Ang Senate President na acting president sa ngayon, na I think mamaya ipa-formalize pagdating sa special session, ay siya na po ang magpe-preside sa lahat po ng proceeding sa Senado. At kasama po rito ang impeachment. So makikita niyo po dito na mag-iiba na yung may mga although man mariretain yung mga blocks nila, alam niyo yung mga groups nila, Pero ngayon, lalabas na kikilalanin na kung sino ang bagong Senate President. Balikan ko lang po ng kaunti. Ano.
0: Opo.
22: Makita nyo, all the time, ang tawag doon kay Senator Win Gatchalian was he was an acting Senate President, if you would recall. Ngayon, of course, there's a lot of discussion about this, both politically and legally. Palagi ko naman, ito eh, ano lang naman, eh, pagbasa lang sa nangyari. Palagi ko nabasa na ni Senator Cayetano na probably he doesn't have the numbers anymore. Well, yun ang tingin ko.
0: Eh kasi attorney, pag
22: special session po yan,
0: opo,
22: baka i-formalize yan.
0: Kasi attorney, doon pa lang sa petition nila, siyam lang sila eh, na nag-petition sa Supreme Court na ano, invalidate yung nakaraang pagpapalit ng liderato eh. Doon pa lang meron ka na mararamdaman, di ba? Na,
22: yeah. Doon, tama kayo. On a very practical matter. Alam niyo, practical ko. Kasi kung marami pa kayo, eh bakit siyam lamang ang pumirma? Pero nakita ko yung pansampo, yung Secretary General ata. So, yun nga ay nag-raise ng mga tanong kung meron pa siya. Kung meron pa siyang numbers. Hmm. And although, babalikan ko po yung pag-uusap na ito kasi, kung talagang babalikan nyo sa Saligang Batas, Article 6, Section 16, ng asin Saligang Batas, para talagang mapalitan yan, kailangan mo 13.
0: Talagang specific.
22: Tatlo naman, hindi naman yan ano eh. Yung iba sinasabi, there's a lot of interpretations about it, pero makikita ninyo yung grupo ni Senator Win, nire-respeto rin yun. Kasi ang sabi nga lang, acting siya ngayon, Senator Senate President pro tempore. So makita nyo, tapos may mga sumunod na recognition. Well, we understand that, but recognition doesn't mean na valid yung buong proseso, di po ba?
0: Opo.
22: Ngayon, I think nakita nila, lahat ay nag-iingat, nakita nila na kailangan talaga yung 13. Sa tingin ko, kaya tumawag rin ng special session. Among others, maraming naka-agenda po kasi doon.
0: O nga.
22: Pero siguro, being a politician as he is, si Senator Cayetano, na-anticipate niya.
0: Mm, so, kung ito...
22: Rather na mamaya, lalabas, una kayo.
0: So, ano mangyayari na doon sa petition niya sa Supreme Court? Wala na yun?
22: That's a very good question. Alam niyo po kung bakit. Kasi baka lumabas dyan, maging mooted. Okay? Kasi po ganito yan.
0: Mooted, ibig sabihin wala na. Wala na sa isa.
22: Yung controversy na inilatag mo sa Supreme Court, or sa hukuman, which would require the resolution of the court, should be actual or real controversies.
0: Mm.
22: Ano po yun? Subalit, kung ganyan nga, na-resolve na yan, baka wala na. Subalit, okay, the Supreme Court has, in a number of instances, continued to resolve legal questions, even if there are disputes that have been rendered moot. Mayroon mga ganun pagkakataon para magkaroon ng guidance ang publiko, para maitigil na ang mga ganito mga problema sa future, we will try to resolve it. Ganun, no? Pero generally, ordinarily yan, pag yan ay isa ng moot issue, ay hindi na nire-resolve talaga dapat ng Supreme Court.
0: Attorney, okay. Tay-tay lang naman nag-uusap dito. Siyempre,
22: pati nanonood sa inyo.
0: Hindi, kasi kayo, sa tingin nyo, magsasalita pa kaya Supreme Court? Sa prediction nyo?
22: Well, alam niyo ho, babalikan ko yung ano, just to put it in context.
0: Yeah.
22: Yung Avelino na hindi, walang tigil na pinag-usapan during that time.
0: Ngayon nga lang namin nalaman yung si Avelino eh.
22: Oo. Yung Avelino'ng kaso po na yun, was ano, yung bang hindi naman tinatch ng Supreme Court. Eh. Pag binasa niyo sa original, sabi ng Supreme Court, itong matter na dinudulog niyo sa amin ay political.
0: Mm.
22: And or dapat kayo ang nagre-resolve nito. Pag binasa nyo sa original yun, ha, alam nyo po ba kung ano nangyari roon? Ang nangyari roon, nung away na yun, eh privilege speech lamang. Privilege speech.
0: Mm-hmm.
22: Yung isang magpi-privilege speech, yung grupo ni dating Senator Tanyada, kung di ako nagkakam. So gusto nila na sabihin na inamumuno ay corrupt. Yun ang gusto niya, privilege speech. Nakalagay sa decision yun. So hindi. So tinagal, tumagal ang sesyon, pinatagal yung araw na yun, hanggat nag-walk out. Okay, yung si Avelino, yung Senate President noon. Tapos doon nag-ano sila, nag-vote on. So kaya ko lang ho binalikan para maano natin na
0: context.
22: Mismo ang Supreme Court doon, ay hindi nila tinatch. So I foresee that not having touched that, sabihin ng Supreme Court, eh, ang pagdetermine nyo kung sino yung president, eh para sa inyo yan.
0: Mm.
22: As an independent body. Palagi ko ganun. Alerta sabihin ng Supreme Court, katulad ng kay Abilino, sabihin niya, o sige, hindi namin pakikialaman, pero bibigyan na namin kayo ng guidance. Yun, baka ganun.
0: Mm.
22: Kasi nung yung sad decision na yun ng Abilino, medyo nagkaroon ng supposition ng Supreme Court. Eh kung ganito nangyari, kaya yan, yung mga iba-iba na basa. Kaya tayo nagkaroon ng mahabang discussion dyan.
0: Opo.
22: Ah, hindi, ito decision ng Supreme Court. Ito sinabi noon. Pero pag binasa mo sa original, sinabi ng Supreme Court, hindi ko di-decisionan yun.
0: Mm. And ang tawag doon, di ba, parang judiciary restraint, kung di ako nagkakamali.
22: Yun, may judicial restraint. At the same time, respect po talaga to a co-equal body.
0: Kailan pala wag namin makakalimutan ng mga karaniwang mamamayan yung titaw na separation of powers. Iba executive, iba legislative, iba yung judiciary.
22: Alam niyo po, yung mga tao kasi, siyempre, marami dyan, mga nag-aaral, marami nasa koleyo, meron silang subject na political science, constitutional law, kahit hindi nag-aabogado. Akala po ng nakararami, ito ay konsepto lamang. Ito po ay hindi konsepto, ito ay ipinamumuhay. And you will see the problem if the separation of powers is not respected by the different branches of government. Kaya nga po meron yan, hindi lang yan dyan para talakayin, hindi lang yan dyan para pag-usapan, nandyan po yan para kilalanin. Because that affects us. Naapektado po tayo dyan every time nakita nyo, every time they act, apektado tayo eh. Oh, wala lang tayo lahat magawa.
0: Diba, nagkaroon nga ng akusasyon, the Senate of Malacanang. Diba, may ganung mga banatan
22: sa nakaraan. Well, hindi ko sasakyan yan because that's kind na maanghang in a very political state.
0: Mm-hmm.
22: But, you know, as politicians as they are, at ang mga tao po na may political, deep political interest, eh marami ho talagang opinion dyan.
0: Well, pero ito ay masasabi nating positive development.
2: Yes.
22: Well, yeah, opo.
0: Opo. Positive. So, development. Eh so ngayon, sa wakas, kasi akala ko wala nang mangyayari dito sa impeachment eh. Can you walk us through ano pa tong pre-trial conference?
22: Ang pre-trial po, katulad ng isang ordinaryong kaso, eh yung presiding officer po diyan, kung ang magiging presiding officer na po niyan ay si Senator Wynn, kung ma-formalize na talaga mamaya na siya na ang Senate President. Ang mangyayari po diyan, sasabihin sa mga parties, oh, ano ba yung mga admissions ninyo? Okay. Or ano ba yung proposed stipulations? Anong value noon? Kasi po pag inadmit na ng kabila ang isang fact, hindi na po kailangan patunayan noon na paiiklino ng proseso. Okay, for instance, bigyan ko po kayo na example para sa mga nakikinig sa inyo at nanonood. For instance, yung fact na nag-release ng funds Office of the Vice President confidential funds kay Mr. A. Let's say, hawak tayo maglagay ng ano ha, yung mga ko mga pangalan dyan.
0: Opo.
22: Kay Mr. A. Ngayon, kung a-admitin ng akusado o a-admitin ng grupo ng Vice President, sabi niya, oho, naglabas kami ng pera at itong amount at ito si A at tumanggap noon. That need not be proved. Hindi na po kailangan patunayan yun. Dahil po sa konsepto ng batas or in procedure, that is what you call a judicial admission.
0: Hindi naman ibig sabihin ng admission of guilt.
22: Ano po? Hindi pa po yun.
0: Hindi pa,
22: kasi
0: hindi pa.
22: Kasi pwede ka naman mag-admit ng material fact. Eh. Ayan po yun.
2: Tama.
22: Pwede ka mag-admit ng material facts, yung mga bang importanting facts doon sa kaso, admitin mo. Pero hindi pa nangangahulugan na ina-admit mo ang guilt mo. Subalit kung sinabi mo na ako po, itong dinala ko itong umami. Let's say, nagsalta na siya, umami. Ako po, dinala ko po yung mga perang ito sa mga gantong tao. Ito po ay hindi mga totoong tao na pinagbigyan namin. Yung mga nakalagay sa salin namin ay malibal. Ay, ano na ho yun? That is an acknowledgement of liability. Magkaiba po yun. So, makakakita po kayo dyan. Kaya kayo dumadaan sa pre-trial para bawasan na yung kailangang patunayan. At dahil nabawasan na yun, kaunti na lamang po, yung disputed na lang, yung highly contentious na lang, ang patutunayan. Isa pong aspeto yon. Tapos po, magmamarkahan ng dokumento. Okay. So lahat ng ebidensya nila, whether documentary or object, mamarkahan ho yan during the pre-trial. Kung hindi ako nagkakamali, sa isang nabasa kong news, yung kanilang mga ebidensya, marami. Tapos ang testigo nila, ang prosecution, para mahigit 50.
0: Wow.
22: Kailangan rin po yun lahat ipapangalanan mo. Lahat yun. Tapos yung kadahilanan kung bakit mo sila pipresenta. Ganun po yun. So yan ang purpose ng pre-trial. Tapos yung mga pre-trial dates na tinatawag, yung trial dates, identify natin. Ano mga araw ba? Lunes, Martes, Miyerkules,